0: testasyon, laboratory test kag outpatient medicines ang mga benepisyaryo. Lakip na ang maintenance medicines nga nag-aabot tubtob 20 mil pesos kada tuig pagi sa guaranteed access to medicines o kon gamot benefit. Dugan pa diri ang libre nga bulong nga ginhatag sa mga pharmacies ang Siamca District Health Center sa Iloilo City. Sunog ka Mayor Rice at Trenias, mag-aabri man sila nga tuig ang klinika, laboratory and diagnostic center sang syudad. Agun mapadasig nga mapalapit pa ang diagnostic services para sa mga Ilonggo. Gimpayag naman ni CSO Assistant Department Head Dr. Jennifer Castro nga dako ang bulig sa programa. Agun mapanubo ang gasto sa mga pamilya sa healthcare kag mapadasig ang early detection kag padayon nga pagdumala sa mga masakiton. Ang yakap program ginapatuman paagi sa pagbinuligay sang PhilHealth, Department of Health, Iloilo City Government, Western Visayas Medical Center kag iban pa nga PhilHealth accredited healthcare providers.
1: Tatak RMN.
2: Ang iningabahin ginadunon sa inyo sa Superfiber. Tiloy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Magkaradyo man sa mga tampalamati naton, ginapabalula naton sa inyo nga may ara naman sang mid-month sale this coming May 18 sa Monday na after sang sweldo dira sa tanan ng mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gani, kinahanglan ninyo magkanto dito. Pa-doktor ka mo, libre. Okay? Ang doktor, libre. Ang check-up, libre. Kung mabakal ka mo sa mga bulong, may ara diri sa mga bulong na ara sa 30 to 50% ang diskwento. Grabe. Gani sa mga suki nato. Mga karadyuman, kanto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kay may ara sila sang mid-month sale sa May 18. Ara sila sa Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa Probinsya sang Gimaras.
1: Tatak RMN.
0: Nasod-sodo sang aga sa balita sa Hinampang.
1: RMN News Sports.
0: Kung luyag ni LeBron James na magpadayon sa paghampang sang professional basketball, luyag man sang Los Angeles Lakers sa ila lang inigihapon magupod. Naibalawan nga natapos ng ikawalong season ni James kaupon ang team sining nga simana sa isa kakaperdihan sa mga kamot sa powerhouse champion nga OKC. Sa pagtapos ang 41 anyos nga player sa iyang 23rd NBA season, gipaig man niya na wala pa siya makaibalo kung magapadayon sa paghampang sa basketball. Nagalaw naman ang Lakers nga magapabilin sa ila si James para sa katumanan sa ilang plano na magtukod sa championship contending roster kaupon naman ang 27 anyos nga si Luka Arlos.
2: Bago nang apelyido.
0: Kay ti ang mga ang style ya sa pagbasketball daw medyo hindi ko na. Bala mo slasher kuya mo.
2: Okay.
0: Slasher kuya mo inang penetration kuya mo.
2: Uh-oh.
0: Ang iyay ng mga 3 points
2: ano
0: mga
2: ano lang pareho sa inyo.
0: Tsura lang.
2: Grabe.
0: sa mga tabalamati na ito na Juan Mags.
2: Ang balita sa inyong panggindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nigahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin, coconut oil o VCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuni, magkabala ka ng Slenamental muna, iyo!
2: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito, mayong aga, boss. May kulang ka pa. Sa mga tampalamati nato ng non-Slenamental, ibutan mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo. Salam mo kay may Nemtra Extract, ikatatlo may balanyos ka na. May kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa mga Ilonggo, wala na sa iban. Mga karadyo man, mag non-Slenamental.
1: RMN News Entertainment.
2: Bisan ang mga artista, Boss Idol, wala makapugong nga mag-react sa madrama kag maaksyon nga pagbalik ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Nalakip sa mga ini sa Daybella Padilla, Jake Ejercito kag Agot Isidro nga lunsay nagpost ang ilang mga opinyon sa hitabo sa Senado sa dinhinali nga nagpakita si de la Rosa matapos ang anong kabulan nga pag-absent halin sa November 2025. Nag-react si Bella sa video nga nag-viral online sa dinagsinggitan si de la Rosa sa isa kababayeng reporter nga nagpamangkot nakakot nga kun nga nagbalik siya sa Senado. Ginkwestiyon sa aktres kung sino naghatag sang kinamatarong kay De La Rosa nga singgita ng isa ka babayi nga may valid man nga pamangkot. Dugang pa ni Bella nga luya gidman may baluan sa tanan kung sa dinagkadto si De La Rosa bangod nga absent siya sang anum ka bulan samtang nga nagabaton man sa sweldo gikan sa Pilipino nga nagabayad sa buwis. Samtang may isa man kalinya nga tiradang aktor nga si Jake Ejercito kay De La Rosa kag ini paagi lamang sa pagingganyo diri nga i-reveal ang iya Strava o kun ang kilalang running app nga nagamonitor sa numero sa matikang sang isa ka tawo. Pila to ayhan, mabaskog naman nga ginpabutsyag sang atres nga si Agot Isidro ang iya kaakig sa 13 ka mga senador nga nagpakakas kay Senator Soto bilang Senate President kag inislan sa kalyado sa Maduterte nga si Alan Peter Cayetano. Gingamit man ni Agot ang hashtag nga batudwag bilang reaksyon sa CCTV video nga nagadalagan ini samtang ginalagas sang NBI agents. Pila to yan ang kilometrahe
0: sa Strava? Di ko nakalaboto sa sabukid kung din kuno to. Grabe. Makita mo na sa Strava mo kapin pa kung din sa nag-agi.
2: Ito, labay. Grabe.
0: Ay, si Bato ang pinaka-popular nga tao sa Pilipinas.
2: Bilog ng kalibutan.
0: Bilog ng kalibutan. Nataon mo blang search engine sa ano na. Kita mo na da, puro tanan Bato ang ano. Puro tanan na mag-ano ko, maglanta ko sang balita. I-search ko lang ang Bato.
2: Oo.
0: Bisan sa YouTube, search ka lang Bato. Ara na tanan nga Bato na yun. Ginuwa lang siya. Pero sa mga tamparamati naton, Radyo Manmag, sa mga suki naton, subong aga. Tamyaw anay ang imo mga kasimanwa.
2: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin sa Premier Distrito. Inday magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya ang Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplos herbal, Nance Liniment Oil, may arthritis, rheuma, varicose, palamoy po, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahit sa Nance Liniment Oil, kay may sangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
0: Magkaradyo man sa mga tampalamati naton kung kape ang ginapangita ninyo, ari na ang Vita D Plus Coffee Mix. Amo ini ang kape nga ginapabakal naton sa inyo. Kay may ara sa sang Rishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract. Pero, nagaisahanon gid lang nga kape, mga karadyo man, nga may vitamin D3. Aber, itudlo nyo di sa aton ang kape nga ginainom nyo may vitamin D3. 200 ayon niya, puro kalikalidad. Ang inyo na iaguro, puro na nakalamay kag-creamer. Ari, mga karadyo man, Vita D Plus Coffee Mix, available sa mga butika kag-grocery stores sa bilog ng Western Visayas.
1: Tatak RMN.
0: May naka-prepare tani ako nga kanta.
2: Paiway mo
0: English naguro. Ini, Radyo Manmag.
2: Kung ako mag-suggest, English. Kung ako mag-suggest, bisan English, pinabos sa idol, paiway ka guro anay subong. Kay ti, balaan mo man kung anong nagakalatabo sa Pilipinas subong.
0: Amo man ang akon pinsan. Pero, gusto mo, lang mo hint lang,
2: hint lang pwede.
0: Ang title, Lee.
2: Lee? Grabe, doon
0: na
2: intriga kami sa Lee nga na.
0: Lee. Ang Lee, ya, hindi Jitli nga, L-I, ha, kundi Lee. L-E-E.
2: Uy, duka ako.
0: Lee.
2: Duka.
0: Kita mo? Kita, Lee.
2: Foreign sounding.
0: Kita mo ka paminsar ka?
2: Oo.
0: Meaning, Lee. Misteryoso.
2: Oo, oh, na intriga. Intriguing.
0: Intriguing. Striking. Lee mo. Ang iba na yun kung ano-anong ilan na yun.
2: Striking, gina, Lee Jitli.
0: Then ara kita gyapon sa one word.
2: One word gyapon.
0: Gusto mo iham ko lang.
2: Pugong kagiguro, pugong. Hindi ka gibang padala-dala. Pwede, gaano mo. Hint lang na gyapon na. Oops.
0: Dalang?
2: Dalang.
0: Gusto mo isa pa?
2: Sige. Oops. Hint lang na ah, basi mangayo pag ikaw mo da request.
0: Aba, ah. Mangayo ka mo? Ano? Palibre naman ka mo? Aba! Alang-alang eh. Do iya ikaw ang kuita, subong galing ang ginamo ang Pilipinas, balara duman mags.
2: Mas kinangla nilang servisyo mo.
0: Yeah, bawya. So, ato pa naman tinaton, tara mo yung anang imo mga kasimanwa, Rajuan Mags.
2: Okay na, Boss Idol. Good morning, mga suki kay Ma'am Elenita La Pastora, Sir Stephen Panega, nga nagatutok sa aton everyday, Sir Brad Pat Madera Bistuer, John Robert Armelia Biore, good morning man. Sa Kayonis Kimba, Joy Almanzor Testigo, Albert Gargaran, Tristan Wyatt Vigulay, Ma'am Margie Cobillas, Mayong Aga, Jonathan Kanabuan Anam, kay Philip Penato, Mayong Aga, sa kay Kagawad Noel Coscaluela, to George Torreña of Sualo, Maasin, good morning. Koji Ozoowi, good morning. Kay Mel Gargaran, good morning man kay Nailon Lorna Vasquez, kay Nay Lydia Timelo, kag Manang Teresita Puertas, Mayong Aga, kag sa iban pa boss idol.
0: Salamat gid sa pag-upod ninyo, mga karadyo man diri sa aton nga pampangalaga. Ginatamyo ko kamo sa Mayong Aga. Sa mga tampalamati naton, bago kita nga magtakop sa aton sarili nga pampangalagan, ginapabalo naton sa inyo, kung mangunguma ka, kadto ka sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantasaro, malapit sa Mercedes Terminal. Kung makabakal ka dito sa maggamit pangumang mga dekalidan, minimum 3,000 pesos may coupon ka. Then ang coupon mo nga ina, yatag mo ina, ihulog mo sa Tambiolo sa December 5, mabunot kita sa aton winners. Mga karadyuman, pila-pila na ni Katuig ang ginaobra sa Iloilo nyo Agri Kagubutan. Every year gina-cover natin kung sinong winner natin. Damo-damo na sa mga premyo na ginatag nila. Kag ang premyo nga ina, hindi na iasisilyo lang ang premyo. Isa katraktura ang bili sina, lapit isa ka milyon. Oh my goodness. Te, kamumakuan na, mabakal pa ka mo sa iban? Mano ka mo to yaman? Da ka mo ya bakal sa Iloilo nyo Agri. Guwapo ang mga balaklon, di kalidad kaglon sa itanan original. Sa mabakal ka dito nga base sa puno lang na iyasang duldul gin uloobra ang ilang nga mga gagamitan dira. Dari sa mga suki naton kadto na sa Iloilo nyo Agri, nakitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio or si Sir John Erland Pudadera. Sa kay Paribebot sang Bebot in Minas Talabahan sa Toronto, Canada. Paribebot, good morning. How are you, Parikoy? Kay Parinig Kapinyasali sa Rich Food House, mga karadyuman, kay Nuro Imidyo Ortilio sa Nuno Inasalan, kay Boss Ingo Bilandres, Mayong Aga, kay Tuto Hector Espinosa, inatamyo manatun subong mga karadyuman, si Ma'am Karen Elizabeth Delikito, kay Maninay Willar, Maninay, good morning, kay Dr. Deneth Pador, kay Ma'am na Noemi Viejon, salamat kayo sa pag-upod din sa aton nga pampanag. Standby na sa programa Straight to the Point. Karadyuman Mags?
2: Sa aton mga kauturan, Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyong mga butikang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot niyang Soft Touch Wonder Oil, may limang ka-all natural ingredients, nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos ka may vitamin C, makaparelax na, hamot pa. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika, dra sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance, sang ilang activity center. Kagi-check man ang FB page na Soft Touch Wonder Oil for online orders.
0: Salamat sa pag-upod ninyo. Ako si Radjuman Regan Sugabo Arlos.
2: Radjuman Magi Maleriado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Good morning, my dear plants!
5: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
4: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.

0: sinong gagwari sa kalinog? Papatihon nyo kaming isa lang quarry permit, de? Abi? Sino mapatis naman? Din ta lang taon tang MGB, taugan tang MGB. Kay kun ang province of Iloilo nag-issue sang permit, nga iyang MGB maulo issue man sila iya sang ilaman. Ano niyang inyo man? Hindi kita ka-insindi. Pero klaro na ya, sa province of Iloilo nga amo ang naghahatag sang permit, isa kabilog ang permit lang. Di mapati ka mo sa bilog abanwa, isa kabilog permit lang. Hindi nyo kami yan pag-ibutang sa bulsa nyo. Tanan nga banwa, ready? Ginapahinayan talang, ginahimay-himay na mo ni. Iti masapawan sang balita sa Manila. Huwag kamugan na matis ni. Pero ginapahinay-hinayan na mo ni. O galing, nakita ko lang, siling ko hala, ang kalinog, isa lang kabilog ang quarry permit? Ti meaning, isa lang tong legitimate? Ti ang ibanda, ya ano na? Ti amortaning dakpon sang Penro. Amo nang dakpon sang aton PNP. Amo nang dakpon sang local government unit. Kung ako mayor, may ara sang quarry sa banwa ko ay permit, panakpon ko na mo. Kung hindi ako. Tigaling, paano mo nun, Adjuman Mark, manakop kung imo man? Muna, gapanawagan ko sa may mga sa mga mayors da nga may bolos bala. Implement ang layi. Si Governor Gambal, untatunta na niyo. Ang Penroti, gapanawagan man nga, manakop man, ti, ang Penro, ay pa, gahimos pa lang ang Penro. Yan, pinalagyo na to, yung mga kwaryo pinito. Muna kay Attorney Boy ko, kay Dr. Albanias. Sir, kay Governor, ubra ka mo task force. Intended for quarry alone. Kay kung wala ka mo sa task force, ibilin talang ni sa pulis. Sinsa sa mga pulis nato na, balanta man na sa inyo, hindi man kamutanan. Pero may ibanda sa inyo, nga mo na may quarry. Nga kung maghulag din ring Penro, amo na nga panugid. Di kundi pag-abot to sa Penro to nagligad to sa Maribong to kasi may area sang Kabudyan. Why natutawo? Dugangan man sang MGB nga mga daw mga... Ay sus, marika gusip. But din yung mga utok nila sa ni? Bilang-bilang. Makatuto sila sa Kabudyan. Pag-abot dito sa Kabudyan, sinisang tag-MGB, din lang kami iya, hindi kami mag-upod. Kay private property na da. Kanami sa inyong panipaon. Mga ako to, Bino. Ako abing head sa Penro, at ako to, kay Attorney Boy ko, Bino. Dayon, ara ang SWAT, ara ang Penro, makadto kami to sa lugar, kami ang authorized person, kami ang law enforcer, upod ang MGB, dayon ang MGB, hindi mag-upod, kay kuno, hindi sila magsulod kay private property, after bulon ko to dayon. Nagkaladto ni mga utok nila sa aliputan guro ay.
1: Tatak RMN.
0: Ang nagpatay to sang Ido, bla? Nagpanghilo sang Ido to sa San Miguel. May person of interest na ang aton sa nga mga utok nila. Balikan tayo mga karadjuman ang inigabahin ang inadulong sa inyo sang Klinika D3Bio. Ang Klinika D3Bio amo ining food supplement ni Dr. Ramil Oy nga makabulig para magpa-fit, magpa-relax ang aton lawas kay maara sa medium chain triglycerides. Nagabulig man siya para sa mga suki naton. Bangod, may ara siya sang virgin coconut oil nga pugong sa mga bacteria kag viruses nga nagasulo sa aton lawas kag nami pagidi sa kay nagapadamo sa sang aton good cholesterol, ginasilig niyang bad cholesterol. Agarajuman sa mga suki naton mag-Klinika D3Bio. Las 9:21 antak na sa agad.
1: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
2: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat.

0: Extra nga pambato, dira! Ang kilala mong Alaksan, extra na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
0: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
1: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Itog-itog lang! Sa tunga!
0: Wait, extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
6: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
7: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
7: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Punong-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
9: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
2: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
7: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
8: Tatak RMN.
9: Last 9:32 ang takna sa aga. Ginapangita subong si Bato de la Rosa. Uy, nakuno si Bato. Ang ambal nila si Bato de la Rosa kuno ara sa building. Pero sa ambal sa mga sanggapangita, isa yung warm body niya din. Kay mga alas tres kuno gina sang kagahon, pumuslot ya luko-luko ya. Kuno ha, kuno. Pero tiko, hindi natin si Bato de la Rosa makita sa building. Kagwaay kabalo diri si Senate President Alan Peter Cayetano. Ti ano ini? Ano ini? Abi ko, under protective custody sang Senate si Bato de la Rosa. Dari makalhalin. Pero dyan, ay kabala. Kita nyo ni sa live subong. Ano ni mga endorsement yung siyempre mga amigo ta na. Oh, Ariyo, damo-damo, kamuga pamati. Subong, lapit kita 400 nga galive. Oh. May gintilawan kami din nga chicharon. Hindi ka hindi ka mo magkaon nga kung damo-damo. Tawa, sakto lang lang. Wala mo mambal sila nga masama sa katawan, pero kung sakto lang nga kaon, nami ni. Brad Pongkans Premium Chicharon. Kakatilaw ka na ni Mark? Why pa? Lapitin mo lang, tigaanta ka. Ini prapit nila. Ini nga tuntun ba? O. Nagkaon ako ni pero gamayon ko lang kaya nagkaon ako ni gani. Dalong ko ni sa isla. Pero Brad Pongkans Chicharon. Matiib lang. Grabe na ginya ang endorsement niya. Message ka mo ah. Gusto niyo ang Brad Pongkans Chicharon, i-post ko ni sa akong Facebook. Buligan tang aton nga mga magagmay nga mga entrepreneurs. Ang SM sang una, halin man sila sa gagmay. Tisubong lang to, ay dako na sila. Kundi, ang kumayro ni gusto ka muna nga gagmay, buligan ta, para nga mag dako-dako ang inyong sining nga negosyo. Okay? Libre! Last 9:34. Diyo ko kay Radyo Manalain, kay ang nagtiro to bala sang ido sa, or ang nagpanghilo sang ido. Dito sa may banwa sang San Miguel Iloilo, may information kita nga nabaton nga may ara na kuno sang tawag sini persons of interest ang aton sini nga mga kapulisan. I-check naton mga karadyuman kay Radyuman Alain Kate Leda. Pero subong balikan ko lang ha. Ginaistoryahan subong para sa mga tagpalamati naton, hindi pwede. Ipasahe ko di kay sa dasun ka lang free. sa mga tapalamati naton mga karadyuman, ginapangita subong si Bato de la Rosa as of 9 a.m. May 14, ang hambal sa mga tao sa sulod, ara kuno si Bato de la Rosa, pero ginapamangkot nila, palilian yung abis sa bintana, kag ipawave ang kamot. Tapos gidaw. Kung wala sa susubong sa Senado si Bato de la Rosa ka nakasalipot mo't kag lumakat, piho na. Dako ang salabton diri ni Senate President Alan Peter Cayetano.
8: Tatak RMN.
9: Kaya ginambal mo ara sa kustudiya mo, then kung wala na subong si Bato de la Rosa, karadlawan ang Senado. Di pa protective custody, custody ka mo. Da yung plagyuhan malang galik ka mo, ina kong tuod. Pero timapos malang ni Radyuman Mark magambal ka nga tuod ni mo. Pagawa hablas bintana sa bato, no? Dayon pagawa sa iya para sigurado kita nga si Bato gina tagae mikropono ka pambala. Pambala lang sa nga Mr. Trillanes. Go ahead. Ngak, ngak ka na ngak, ngak. amula na nga mga tinagangi pambal mo para mabalaan mo nga si Bato na. Tibasi kung mahambal ka mo nga impostor na siya. Pagawaha sa bintana. Panakita mong kalbo niya si Bato na na. Pero pahambala pagid. Ang word lang nga ipahambal mo, mga tinaga nga ipahambal mo. Mr. Trillanes! Mr. Trillanes! Go ahead! Ngak! Ngak ka na ngak! Ngak! Balaan mo na din si Bato na. Pero dali lang. Kay mga yung kita na update kay Rajuman Alain. Si Rajuman Alain, may ara to sang nagkalamatay nga ido sa San Miguel. And nag-imbestigar ang aton PNP. Nagkalabot sa aton sining alkalde. Subong may persons of interest magka-Rajuman ang PNP. I-check na aton anay si Rajuman Alain K. Taleda.
10: DYRI Rajuman Report.
11: Rajuman Reglan, mayara na sang ginasundan nga person of interest ang San Miguel Municipal Police Station sa natabo nga pagpanghilo o kung pagpangsasko sa 13 tanan ka mga ido dito sa bahin sa barangay San Jose, San Miguel nga natabo sang Abril 29. Na-interview ka rin naton si Police Captain Brian Alejo, ang hepe sang San Miguel MPS kaginpayag sini nga may ara na sila sang ginabantayan nga POI kag posible ang motibo o kung nason ba lang ginhimo sini ang krimen amo ni nga na-threaten siya o kung may ara siya bala sang kaakig sa mga inuktanan kay may times ko no nga posible nga nagalabay dito sa area kung sa diin bala nag-standby ang mga inuktanan ginalagasa. Oo, sige pa bangkot naman si Police Captain Alejo kung base bala may ara ni siya sang daan nga hiligot anon sa mga tagiya bala sa mga ido pero hambal sang opisyal nga wala kag ang ginatan-aw nila amo nang may kaakig o kung nakabatsyag sa isang pagpamahog sa iya kabuhi. Pero opisyal sini ginhambal ni Police Captain Alejo Rajuman Reglan nga hindi iya sa gihapon ma-justify ang ginobra sini nga pagpangsasko o kung pagpanghilo sa mga ido kay miara kita sang layi particular amo nang Animal Welfare Act kay susubong ginahulat na lang nila nga mag-abot ang resulta sang toxicology test nga ginpatigayon kag nagahulat pagin sila sang witness nga makatudlo kag maging testigo sa nasambit ni nga krimen. Pamatian naton si Police Captain Brian Alejo, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station sang interview sang Orimen Iloilo.
12: Mayong adlaw no with regards sa update no sang mga alleged poison nga mga dogs. May ara nakita po person of isa ka person of interest no ugaling wala pa kita sing makita nga ma or makuha nga witness no nga makahatag sang solid nga statement regarding sa incidente and sa ato naman nga toxicology report nga gin-submit sa regional forensic unit baligi nahulat pa naton ang ilang nga tatawag no well according sa no sa atong investigador if forward pa daw ang samples nga ngayna dito sa may kamkrame sa may forensic group and it will take about siguro mga 1 month no kag magwa ko no ang result so ang challenge lang langit namon ni is ang witness nga makahatag sang ano sang solid nga statement kag makatudlo mismo kung na siya mismo ang ato ni POI, amo ang suspect nga nagipanghilo sa mga ido.
13: Anong bala siya, sir, sa person of interest? Sir, paano mo siya nadudakay?
12: Actually, nagwain ang ngalan niya, no? Kaya sa, ano, no? Sa Ilimnan. Kaya diri abi sa San Miguel last week, no? May mga kiosko-kiosko diri. Taga two weeks ina nga celebration in relation sa Taon Fiesta. So may mga pwesto dira nga pwede maimnan kag dira nakabati sang istorya no ang aton nga mga intel personnel regarding sa no sa person of interest naton.
13: Ano ba tan-aw ni sir nga motibo sir sa amoni na kurban sa mga ito ni dumot sa ilan?
12: Well ang ginalantaw nato ni nga motive no kay tungod nga siguro na either na threaten siya sa presence ng mga damo nga ido nga nagatambay sa dalan or basit na or natak-an lang isa sa mga ido nga dira abla kay tungod nga kada mag-agi siya da sa no sa lugar nga na damo-damo udya ido kag siyempre kun ikaw bi isa ka lang no bisan nagamotor ka pa o galakat ka ang mga ido abi gapanglagas ko namo according sa mga tao dito kag amuman ang hambal sang mga sang barangay officials dito sang barangay San Jose.
11: Radyo Pandaregan, nabatian si Police Captain Brian Alejo, ang hepe siyang San Miguel Municipal Police Station, may kantanan sa latest development sa pagpanghilo, inapayag na pagpanghilo sa 13 ka mga ido dito sa ilang abanwa, Radyo Pandaregan.
9: Alright, so salamat gid Radyo Man Alain, ang importante, subong gahulag ang aton PNP. Ining mga kaso nga ni, para sa aton nga iban nga, why man iya pagpalangga sa kasapatan, wala gid man eh. Pero kung patas ng balaang pag-imbestigar, ginaway ginapabayan sa PNP, gamay man nga dako o nga reklamo, dapat ginatutukan sa PNP. Masolve na ito ng ini mga problema, Radyo Man Alain.
11: O, ito'y magluwas gandi sa San Miguel MPS, sa nagligat na interview taman, si Mayor Bonifacio Buning Salapantan Jr. sa San Miguel, kaginpayag sining siyempre, hindi iya justifiable kag miyara gid
9: yes.
11: Sang salapton ang natamo kag si Mayor daan isama ni siya ka animal lover o miyara ni sa atas ang tatlo man ka mga inuptanan siyempre maka-relate man sa bala o kung maka-emphasize man sa natabo niya krimen Radyo Man Regan.
9: Salamat Radyo Man Alain.
11: Kaupod kay Radman Flo Consumo Navarrete kasama mo sa DYRI or Manila Ilo Radyo Man. Aling kita na Dorla Dot Tatak Karimen.
14: Tatak RMN. Iyon
9: ko kay Radyo Man Flo. Napasakaan ako no sang kaso atong barangay kagawad nga nagpatay bala, nagbuno to sa delivery boy sa Santa Filomena. Sa mga tapalamati naton, mga Karadyo Man, sa mga suki naton, inom kita vitamin C, alkaline, dekalidad, and effective nga vitamin C. Amo ini ang vitamin C nga magkabulig para sa ato sinimabian nga sipon ubo hilana trangkaso pneumonia kag iban pa nga balatiya. So take note ha, sa mga tapalamati naton, mainom kita sang vitamin C, mag mighty C. And kun kape ang ginapangita ninyo, amo ning kape nga may collagen, ang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga nagapaputi, nagapahanip sa aton nga panit, ang kape nga nagapabako sa aton tulan, ang kape nga kung imno naton, may kape ka na, may guwapo ka pa. Sa mga tapalamati naton, subunga aga, inapabalo naton sa inyo, hindi ka mo magkalipat, nga bakalman ka mo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Tatak RMN.
9: Check naton mga ka-Radyo Man, si Radyo Man Flo. Radyo Man Flo, na-file na sang kaso ang barangay kagawad, anong status nila, and ano ini nga kaso, Radyo Man Flo?
15: Radyo Man Reagan, no, na file na kahapon nga daw ang kasong murder batok sa sining duha ka mga suspect, no, o kung nagpatay sa kay sa sining delivery boy sang tubig, no, sa Santa Filomena Arevalo, Iloilo City. Inaling kumpirmar sa ato ni Police Captain Michael Tuburan, no, nga ilan ang pasaka na sila gid mismo ang nagfile sa sining kaso nga murder. Matandaan, naging patay ang ining biktima na delivery boy sang tubig na si John Robert Saino, 29 anyos, sa barangay Santo Domingo, Arevalo. No? Samtang ang mga suspect, ang munisantay barangay kagawad, Melvin Asibuque, 48 anyos, si Mark Anthony Banyares, 45 anyos, sang barangay Bonifacio Arevalo. Yari si Police Captain Michael Tuburan sang Arevalo PNP sang confirmation no ang ilang napasaka ang ining nasambit na kaso.
16: Ano pala tanggap po ng kaso sir ng murder?
17: Sa saan ninyo gin-file sir?
16: Kapon.
17: Okay. So duha sila sir si ang upo dito sir ano nga kaso?
16: Murder man sir duha sila.
17: Duha sila murder. Si Tugtog Subong at large mong giyapon sir ang status niya?
16: Hindi naman siya sir at large kay...
17: Okay.
16: Kuha naman. Mahalat nung talaga warrant para ma-serve natin siya.
17: I see.
16: Ma-arrest to natin siya.
17: Sa tingin sa kuno sir na gano'n? Nang panago?
16: Wala sir, wala. Tawira mo siya.
17: Pagkikilitiga, no? So, sino sir ang nag-file sa kaso? Ang police o ang pamilya?
16: Ang police sir.
17: Ang police gid? Okay.
16: Sige.
15: Radyo Man na Reagan, si Police Captain Michael Tuburan, no? Isang Arevalo PNP. sa siyang pag-kumpirmar nila na pasaka ang kaso ng murder. Batok sa ding mga suspect na nagpatay sa delivery boy sang tubig sang tininigdan niya Mayo 7 sa Barangay Santa Filomena sa distrito sang Arevalo. Kasama mo sa DYRI, ang Remen Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo na Barete, Tatak Remen.
18: Tatak RMN.
9: Thank you, Radyo Man Flow. So, malangalangon kita sa oras naton sa atong siling mga taga para mati mga karadyo. 9.46 na, antang na sa aga. Ang iba natong siling mga issues nga way natong siling mga binamatalakay. May mga pinasinig ka mga development. Ang Soko, nagpagawa naman sang may video man sila sa siling mga bala nga nagnilupok o naglusot to sa kristal. Naa nga dito gintiro sa kristalaw. Dayon ang pihak nakapalupok man way. Mabalanta na kung nakapalupok man kay lain-lain man nga armas lutang ang ginagamit ka lain-lain man nga bala mo. Sige lang, bilin ta na sa ilang pag-imbestiga. Pero pangitaon to subong si Bato. Saan ka Bato? Kaya nga baluway na sa kuno sa Senate building kasi kun nagadto sa Alicias kang namatsoy. Salamat din sa pag-upo ninyo bago kita magtakop mga karadyuman. Basi kung huwag ka mo magkainom sang megaman, Choy. Kung gusto mong maglabing-labing o wala sang orasan, si Mrs. Mobla, medyo tagae man sa sang gift nga pang matagalan, bla. Sa mga tagpalamatin natin, maglabing-labing ka, magmegaman.
18: Tatak RMN.
9: Salamat sa pag-upo ninyo. Ang huwag kumatamyaw, ginatamyaw ko kamo sa maayong aga. Sa pangalan ni Radyuman Novi Guaso, ko naman si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
18: Tatak RMN.
19: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
20: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Bago!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
3: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatear ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaan sa ako na
2: Dr. Pinoy Squalling Capsule Protection sa mga balatian.
4: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
5: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
7: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Kaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
9: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
10: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
14: Top, top, top! Lecho manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa R-Rink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
15: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
16: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
17: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
20: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
21: Versus previous formulation! Our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
20: Ito

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kitatanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
1: Nods, Urban Abdullah. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi kabla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad, bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagid niya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
2: NANS Herbal Capsule!
1: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imong blood sugar, kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
2: NANS Herbal Capsule!
1: Yara lang sa mga butika.
2: Megamon Herbal Capsule!
1: Utoy! Putoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
2: Megaman. Urban Capsule.
1: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya. Kag imahinasyon mo, partner, kay ang Megaman may ara maka. Kung ikaw itong katali, kag 15 nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
2: Megaman Herbal Capsule.
1: 30 minutos ang partner, yara la ang palatig. Ah!
2: Megaman
1: Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Nuns Lemon Oil.
1: Hala, kariski, siga pa, is-isa pa tudo hasta magdalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado din nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong diin pa na ang lugar nga mahigko. Kagkong ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan kaman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
2: NANS Liniment Oil!
1: Yari, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilip ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
2: NANS Liniment Oil!
1: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
2: NANS Liniment Oil!
1: Mabagal sa mga butika.
2: NANS Corn Coffee!
1: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out, sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
2: NANS Corn Coffee.
1: Oo, partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
2: NANS Corn Coffee.
1: Ang nami pagit sang NANS Corn Coffee, partner, kaya ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas ng blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
2: NANS Corn Coffee.
1: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
2: Megaman Corn Coffee Mix.
1: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
1: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
2: Megaman
1: Gold Coffee Mix. Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita, madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa ato nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX
4: 500. Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos nga ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. So pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nag-update ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni MyPC sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. hindi tanan nga balatian makuha naton sa Kagaw, no? Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle, doc.
6: Pero radical si. Ibang mo na to ginabalik-balik na to. Kagaw, hindi Kagaw, hindi ka patay sa Kagaw, mapatay ka sa free radicals.
5: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
6: Tolis Sir GP, hindi ka magbalatian kun gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon among gapabalatian sa imo Sir GP. Mostly mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food kay damo na mo. Bad fats, processed food, di damo-damo yaga tindog processed food. Sa downtown, sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party Sir GP, spaghetti,
7: mga cakes.
5: Unless kung
6: ang paborito ko Sir Boy, carbonara. Dahil siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
3: TTX 500.
5: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Wala mang ginadiabetes ang buang. Eh, wala sila.
7: Wala mang ginatapikan virus.
6: Hindi damo ang ilang ginakaon. So, wala damo pre-radicals. Wala man to sila problema, Sir GP. Kaya ilang problema, aran na sila utok.
3: TTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit ng diabetes, 250 ang akon ng sugar.
5: Ilang yung mga kininom nga kakapsula?
8: 2 kapeses na sa aga kagsagabi. Nag 100 ang akon ng sugar.
5: Wow!
8: Namin nag-ita akon ng pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon ng tiil. Mabakal na ka mo. Sa TTX 500, kay namigit ini sa akon ng lawas.
3: TTX 500.
6: Isa isa ang tasar GP kung ano ang mabulig sa paginom sa TTX sa aton lawas. Una, ang epekto sinis sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkawan, mantikawan sa isa kadlaw. Mantikawan sa aga. Log na gimprito.
5: Gimprito.
6: Magkawan linaga. Sobra na guru 20 anyos.
9: Ang average person ko naga consume 4 liters of cooking oil every year.
6: Hulog ko. Okay? Imagine la, Sir GP, kung anong epekto sa oxidation ng mantika dara sa imo ugat.
5: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo, pala sa boy, pero tinglagdo ka ng titik ng mix kilid.
6: Hindi pag ikapalain ng TTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
5: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize sang free radical so sto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium size arteries.
6: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no. Amo nang gakatabo Sir DP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi. Mahulog ng hypertension. Siyempre, puno na mo na oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalabala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa kung para sa cancer.
5: Tawag
6: mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
3: DTX 500.
6: Ang nakanami lang sa DTX 500 Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang kuha nila, pang
5: dugangan nila kulang.
6: Para man-neutralize. Di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una ginatake before pa makareaksi glutathione ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nagatambay na dan sa to atay. So kung may mga free radicals da oxidation
5: mga toxins,
6: pambutangan na niya para hindi na mga toxin da tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin da DP magabot na unan lang nga i-neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione nakatambay na.
5: May reserve ka na.
6: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano,
5: sang DTX 500.
10: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang naginom ka
10: DTX 500.
5: Ilang kabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw kapila ka maginom?
10: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: Ang soup that's wonder all.
11: Aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: Ang

0: Heavy duty katilo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
4: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
3: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
5: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
4: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
3: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ka sa inyo, hindi lang ka mo maghihikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sang mahimo, bana ko na siya!
5: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintyendi ka! Ha? Ha?
3: Mang!
6: Ay, tiyan mo ginaya din ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
7: Aba ka
6: diba? Na? Oo, sometimes.
7: Love conquers all.
6: Oo.
7: Amo na galing once.
6: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
7: Gani man.
6: Tanugun.
7: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good ba lang future?
3: Kun ako, bahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan.

0: 17th Lacson Street, Bacolod City. Sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, pahambanon!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag stress tabs.
4: Well, vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve?
11: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
12: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
13: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba.
14: Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
15: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
16: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
18: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagaan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
17: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
19: Squalene Capsule.
17: Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
20: Alas Jess, this is Ais.
1: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
22: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
23: Charm, Fab, Con.
24: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdong kumakablog sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS!
25: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
26: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS! TTX 500.
26: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
19: TTX 500.
27: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing inulong.

0: Ang Mighty C, Alkaline Vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mamaka sa mga butika.
1: TTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: tahumlawas nga wala sa vlog, waay kaagi mo mo, wala kaagi purya sinda bulalakaw ka kung ano madira no. Mayong adlaw dira sa inyo tanan-tanan ka. Shout out ato nanay, no? Si Nanay Elena Peñoso dira sa may araw. Amo na siyang lugar nga bisan gabi, araw gyapon. Diba? Ay, grabe nga joke. Pwerte ka bago. Kag hindi ka na pagpatugayan pa rin ang sulat nga gipasakop sa ato ni Nonoy! Nonoy! Birada, Noy!
1: Kugalis no, Noy, soltero kag duha lang kami ni Nanay sa balay. Fourth year college na kusubong. Si Nanay, 58 na. Late na naman na mo. Si Papa ko, ya, nasakay sa barko. Kag ang magulang ko naman ng lalaki, kaobra sa Malaysia. Ti, kabalo naman ka mo. Kung obra sa balay ang paghambalan, iti makapoy, gidman. Ti, hambali Papa, suguran ko na lang, ah.
2: Agud hindi ka na magsagad ka reklamo sa akon nga masakit ang amo mo sine. Ang amo mo sina, na, abi, pagkuha ka na lang din at timbang.
3: Ay, gaedad na ko tay mo. Amo nga, nagareklamo ako. Ay, ti, nagasinakit na matulad ang akon hawak. Ilabi na sa pagpabunyag sa mga tanom. Kinanglan ko gina balde, kagkabo ang gamiton ko kay kun hose baw. Hindi makasarang ang pressure sa tubig. Huh, tama kaninit. Kakapoy, kagkasakit sang hawak ko. Sanghala, kaduko-duko.
2: Amo bala. Abi, kontak abi sa mga kilala mo. Pag may makita ka nga daw masaligan yung timbang, kuhaan na lang tayo na.
3: Ay, minambal mo ha. Subong lang ni Balatay, kay tigatigulang nagidban ko tuod. Lain sang una nga bisan ano kadamo sang obra ko, kay lamharon pa ako. Ay, wala gi kuya gareklamo.
2: Kaintindigid ko sa imo na, ah, pareho mo lang tangadua. Kay tidugay-dugay, masenyor na to mo.
3: Tigaling tay, mabuhina ng sweldo mo.
2: Hinugay na pamanumdum na ah. Ang importante, amo ay ang kwan mo, ang health mo. Gani, sige na. Pag nakakita ka dira, kuha na yung sigida sa timbang, ha?
3: Ay, salamat. Salamat, Gitay. Halong kada.

0: Ay, dire ko iniihalay ang uniform ni Noy Noy ho ah. Maayo day kay mild lang ang silaks ang adlaw. Kag mahangin man dire, hindi ini magbaho.
1: Day! Good morning! May tinangkong ka, Day!
0: Ay, Day! Ay, dali di akay tanawon ta!
1: Ay, aran ako, Day!
0: Anong lutuon mo, ha?
1: Ay, wala ako sa isda, ang ilunod ko.
0: Ati, oo, ah, may ari ko di. Ay, dali lang gid ha, kay tapuson ko lang panghalay. Hayambot sa pagkadamo sang lubrahon ko diri sa balay eh. Dawala, nagakaubos. Bisan ang kalantuan ko, abaw, da hindi ko na makantuan. Gambal man kani si banahon nga makuha timbang ugaling. Ay, sino, manabing ko haon di sa aton man. Ay, Day, basi may kilala ka, da?
1: Ay, ti okay lang sa imo, Day. Bisan bungol.
0: Day, ay,

0: pero masaligan?
1: Oo, ah.
0: Taga diin?
1: Kilala ko sa uma, ah.
0: Di, sige, B. Pilang edad? Kag hindi mag-demand sang sweldo, ha?
1: Ay, di ko sa sweldo, day. Sa recent rate, tamabasi, ah.
0: Ay, di, sige. Pakadtoa di siya, day.
1: Ay, di, okay, ah. Tawagan ko to sa ila, pero day, magluwas na bungol bala ini siya, day. Apa-apa, ha?
0: Day.

0: You better come home, Speedy Gonzales. Away from Tannery Road.
1: Noy, amoy ni si Rara ang timbang naton. Rara, stoy, kabati ka. Tulok sa akon, oo. Amo ni bata ko, si Nunoy. Ra, kabati ka. Uy!
2: Hey! Aday! Ayan, bal-bal ka?
3: Ay, hindi siya kabati, Nay.
1: Bungol.
3: Ay, ha?
1: Kag-apa siya.
3: Hala! Tino na lang ni!
1: Ay, mantiniranta lang ah. Oo, oh, natawa ko. Bugasin niya si Nyasa. Ay, kuchindi. Ay, tunuga lang maghambal sa iya. Agod nga kabati siya kung maisugo ka. Kagsin niya si Agod, kainchindi ko na nung ipabuhat mo sa iya. Ang importante sa ato na, kamo nga, may kabulig lang ka kay Kapoy. Naging sinanay mo sa tanan, di nga ulubrahon sa balay. Ah, doon masurinder, naging ang hawa, kuya.
3: Agwapo, sadya ni.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako may kinestone. Nakugid ang nabulik sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Napinaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabuti ka!
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede ma-usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol niya, no.
3: So take note, sir boy. Mabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, dinaproduce lang na sa aton nga lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amuni gina-usar as raw materials ang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
3: Kung why siya gainom di tribayo, bigaw ang pagproduce ang nagkaigo ng cholesterol.
2: So ano imo ang cholesterol? Pag imo ni atay, tawagon niya si LDL. LDL, dulong to. Ang dinatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagbuha na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ini lysosomes sa ato selula, no? Ang lysosomes, atindi ang cholesterol ki imuon kuni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Kina ay nilang si LDL medyo lagaw.
3: Medyo yung mga obra sir boy. Duhaya obra. Madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buti. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, di dulong man na niya to. May siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop daw damo naging tambok imo lawas. Ang lain ang sir boy, kining mabi LDL kag LDL, matrap ni sila.
2: Nakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Oxidize? Oh. Matiga.
3: Matiga niya. Pagkangin blockage sa siya.
2: May mo sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
2: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala.
3: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
2: Correct.
3: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang kuha sa sobrang cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuon na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sikreto, dapat bastante mo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi ya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sikreto sa sir boy, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Para nami ang function sa imo nga HDL.
2: HDL.
5: So kaong ka mga good fats.
2: Good fats, good, no?
5: Luwas na D3 Bio ka.
3: Bayo!
2: Abukado.
5: Abukado.
3: Tisubong wala pa abukado D3 Bio.
2: D3 Bio, kita ko sa loon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, why na iya sa ginatawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
5: Oh, sa VCO wala na makita.
2: Sa VCO wala makita na. Tanong pagiginaob ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka-perform sa niyatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sa niyatawag nga bile. Di, kung damo ang production
3: ang
2: sa bile,
3: ang chances sa gallstone, dako.
2: Dako. Dako. Kigala, puyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sa gallstone.
3: So, in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig, mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amuna nga function? So, D3 Bio, ginami. Di ba, sir boy, ang rason nga nga damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon,
2: correct.
3: Ang solusyon is sapot.
2: Stop.
3: Hindi ka na magkaon.
2: Hindi ka magkaon bakoy.
3: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
2: Nami pagit. Once you fast.
3: Galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
0: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio ng bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio! Ang D3 gamay VCO! Ang VCO gamay D3! Pamakal sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News!
6: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
9: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS Kinikel.
11: Uy, 150 over 100 dali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod dini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkabala ka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
15: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: Sample Plus Gold.
21: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
20: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kung doble, okay! Maldi hinata sa Suplemento in 1.
4: Santo Plus
3: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Santo Plus
3: Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in 1
3: na masaligan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kung doble, okay! Maldi hinata sa Suplemento in 1.
4: Santo Plus
3: Herbal Capsule.
4: Adunay mangosteen o kamungay.
3: Doble ingredients sa usalaan ka kapsula.
4: Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
4: Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1. Na masaligan.
4: Suggested retail price 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala,
4: ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akon ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sang Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako sa ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
5: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
8: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alas 10:34.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
2: This time check is brought to you by
8: study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alas 10:34.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
2: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
11: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
12: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Kani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
16: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
17: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
18: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
16: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
18: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
16: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
19: Paano ka makahilway sa cancer ng banatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. ka.
0: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
21: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para

0: a nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanilar.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanilar. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanilar.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Number one!
5: Rara, may laktan kami ng importante ni Nonoy, ha?
6: Hmm?
5: Hindi pa sa kabati, oh. May laktan kami ng importante ni Nonoy! Manarangka ka lang di sang gate kagbalay ta. Trangka, bala trangka.
6: Ay,
5: uy, nugay ka di magpasulod sa tawo, ha? Oo, oh, tawo, bala tawo, na sulod, sulod, di, oh. Oo, bisan ano pang alibay ang buhaton. Hindi ka di magpasulod sa tawo di sa balay, ha? Basta wala kami, ha?
6: Hmm. Ano?
5: Ano? Huy, kay Chindi, ka wala. Budlay na nga, base kong kawata ng mga pasulod mo. Wala kaya bala kakilala sang amon mga pamilya. Huy, Rara! Huy, Chindi ka, ha?
6: Nanay? Nanay?
5: Ay, nano. Huy, kapila na kong magsulit-sulit. Nay, Chindi, ano mo ginambang ko sa'yo mawala?
6: Ano na ho, Nay? Hindi mo masulod na tao, malay yung wala. Base wata na sulod?
5: Ay, very good.
6: Ano yung kano? Ano di ba asam taong la mo? Ay, te. Ay, manamu. Unay.
5: Te, makabati ka man sa ginalantaw mo, ha? Ha?
7: Mabati ka sa ginalantaw mo, ha?
6: Te, ang pangon na anting mamamani. Inay!
5: Kapangayang mo nung baba yan.
7: Ay, abot sa imo, ah.
5: Ay, stoy, kaon na ah, nga nga bala kaon. Manyapon ka lang karon kay manyapon tao ang kadtuan namon, ha? Manyapon.
6: Ay, mamaning.
5: Oo,
6: mamaning.
5: Pero bulo ba tiyagon mong amon pag-abot karon kay konsirado ang gate diri sa sulod, hindi kami makasulod, ha? Kuha mo hara.
6: Unay, unay. Amati or nama nat nyo. Namo.
7: Yes, ma, yes, ma.
5: Yes, ko. Ay, ambot, ah. Maano sa kuno, anong hangin na ay...
6: Amati, anad nyo!
5: Oo, mamati.
6: Anama! Anama na mo!
5: Sige, sige, maayo man. Ay, mataksi lang kami karon. Sige na, malakata kami. Ay, ambot, kita mo si Mustoria. Ha, Noy, dali na.
7: Yes, ma.
6: Noy?
7: Ano na, upod na lang, Drake, laki na lang tayo ng gate, ah. Kaya magwa na kami, ha? Ha, ha?
6: Anay, ano?

0: Ay, bao, alas 11 na sang gabi kang makaabot na di sa balay ba?
1: Gani, pasibala kung katulog na si Rara na.
0: Ay, manaog na kita ah. Ay, Meg, aring bayad namon oh.
2: Salamat, ma'am. Okay lang ka mga mabiya na kung nga wala pa ka mga makasalod sa inyo, gate.
0: Ay, hala, oo no. Ate, sige-sige, hindi lang anay maglakat ako nga may gasiga sa amon samtang dahulat kami nga mabuka sa amon.
2: Okay, ma'am ah. Dali man lang, guro.
0: Ah, dali lang, git. Ah. Oh, Noy, tawag si Rara.
1: Oo, oh, Nay. Ra, alin na kami, Ra? Buksin na kami, Gitra. Ra, alin na kami, Ra? Ra?
0: Uy, tunuga pa bala?
1: Ma, kung tamaan ko na karoon katunog ba, basta pala magbulugtaw lang mga kaimod balay, ta? Abi pala nila karoon niya, may emergency di. Di ganigin kawatan ta, kundi isala ta pa.
0: Ay, ala, oo, gali, no? Ay, ti, palakton ta na lang ang taksi, ah. Ay, to, lakad na lang to. Salamat, Gida.
1: Ate, lo! Kitaon pa rin sa giyas ang gito nga, nag-andar pa ang TV oh, pero ang tiil ni Rara oh, nag-auntay kayo oh, bukas ang pwertahan sa balkon.
0: Ba?
1: Nay, natulogan si Rara. Ebe, tawag yung cellphone niya, be, agad nga makabatsyag siya.
0: Ah, ate, sige, sige. Mm. Ah, di naman, ari, ari yung cellphone ko. Pa. Ah. Mm. Ay, abaw, nag-asagad lang sang raging ring ho? Oh? Kita undri nga wala gid gagiyong TL ni Rara.
1: Justa. De amo ni sadya gid. Daw hindi tani mabuksan na sa mag-aga haw. Rara!
0: Man.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makalapagasawin sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gin ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Nico Dalpin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, ato na naman istoryahan ining problema sa aton nga respiratory o kung alagian sa aton nga hangin. Kay kung kis, Doc Nelson, masuffocate lang ta, hindi na nami aton paginhawa. Pero kung may mga balatian kita like ubo, sipon, kung kis, ginalikawan ka pa sa aton mga kauturan, kay basi may ara ka makatalakod nga mga balatian, no? Muna nga, hanggat maari kung sa Tagalog pa, Doc Nelson, dapat aton nga likawan nga magkasakit kita, magkaubo, sipon, kag siyempre mga malala nga problema sa baga ato na nga istoryahan kag paano nato nina ma-neutralize, magamit nato ng mga natural nga mga pamaagi, Doc Nelson.
4: Yes, Doc Erwin, sa aton mga utura, no, subong nga panahon uso yang kaso sang pagtaas ang mga viruses kag hindi lang sina bacteria, nag-uso ang asthma, pneumonia. Di, isa sa mga dapat naton pabakuron sa buong panahon, pabaskugon kag pabakuron naton ang aton nga baga, Doc Erwin. Sa pagpabaskog, sa pagpabakod sa aton nga baga, dapat simpre likawan naton ang pagpanigirilyo. Bisan ganit, Doc Erwin, ang mga tao nga nagpanigirilyo mismo, likawan naton. Kaya ang second hand smoke, sa mga pagtuon, mas dako ang epekto ina sina sa aton niya nga mga kauturan. Wala nagapanigrilyo, pero nagasimhot sang aso nga ginabuga sang mga tao nga nagapanigrilyo. Sunod sa mga pagtuon na, ang Santon Plus Gold, may ara siya partner sang malunggay. Ang malunggay, galit sunod sa pagtuon, nag-act siya as anti-inflammatory. Gibot silingon, gabulig siya, nga ang aton nga lungs, hindi maghubag. Ginabuligan niya man, tungod may ara siya sang beta-carotene, kag vitamin A, gabulig sila sa aton lungs man, nga muna, hindi man mag-inflame, hindi maghabok, kagsubong man, nagabulig sila nga mabalik ang aton nami nga paginhawa. Kaya nga, ginakontrol niya ang inflammation or ang allergic reaction sang aton nga lawas. Most especially, dira sa aton lungs, Dr. Erwin. Kaya once gani, ang aton lawas gani mag-react dira sa nagasulod sa aton nga lungs, ang aton nga immune system mag-response na. Once nga mag-response na sila, nag-create sila sang inflammation. Kag ina nga inflammation, amo ina ang nagapasikip o nagapagamay sang alagyan sang hangin, dira sa aton nga lungs. Once magamay ng alagyan sang hangin, nagabudlay ang aton paginhawa. Plus, nagataas ang mucus dito sa lungs naton, ang plema bala, nagadamo. Once magdamo, ina, kag nagahubag ang aton lungs, mabudlay ang aton paginhawa.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako galis, Iqbal. Pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinistingan ko ni, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Once nga budlay, aton yung paginhawa, dako na yun ang problema. Kaya nga, damo sa maapiktuhan, pati ang aton yung heart, gakapiktuhan sina. Para malikawan aton, mag-inom sang suplemento na may ara sang balunggay, garlic, spirulina, na si diin, inisi lang ang mga suplemento, nagaproteksyon sa aton nga lungs. So, inumig ka mo sang Santon Plus Gold, kukupdigid din nyo permi sang aton nga Santon Vitamin C para magbakod, magbaskog ang aton nga lungs, Dr. Erwin.
3: Yes, no, sa mga kautura nato, no, nga may mga problema sa baga, gasipon ka mo, gaubo ka mo, it's a high time nga mag-inom na sa atong power combination, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxFit, kargado!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Bang!

0: gihapon.
1: Muna sitan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro pag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamig na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Makakas, makabuti ka.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko, ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit kita.
4: Mighty C.
6: Mabasa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
4: Yung may D3.
6: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo,
4: happy kanunay,
6: DTX 500.
4: Masaligan,
6: epektibo,
4: DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga butika.

Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: na inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 kwenta. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bago diyara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
3: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Oras, tatak, alas 10:55.
7: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
8: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo! Kitty! Sorry, di kita nakita! Nadaligan ka tuloy!
10: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Santon Plus Gold.
12: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.
15: Teya muna eh. Bawa ah. Nakakita matuod kami sa timbang pero bungol kag apa pa. Te, masubragi kami duha ka oras kay panawag na mo ni nanay suka sang balay. May habuya na mo bato ang atop. Bo, wa epek. May tawagan ang cellphone niya. Bawa epek. Ang sa uli, he, sinaka ang pader ah. Bawa, may vibe war para man. Te, may mga slide ko nga mga pilas eh. Sang napukaw na namon siya. Bawa, nagkadlaw pa siya. Nga ara na kami sa sulod balay. Bawa, kanami tukapan mo. Te, anong mahambal niyo bi? Kung may amo kamo sini nga maid, ha? Kamubi kung kamo pambalon, noy-noy.
16: Eh, nagbaton kamo sang amo na, daso magtas kamo. Kabalo na kamo nga amo na.
17: Sa sugot pala.
16: Diba? Inyo na iya sala. Nga, ah. Nga kami di yung ano, yung kay inyo na sala. Hindi na yamon. Na ano? Kabalo na kamo nga amo na. Lugi na ano nyo pag hindi sa amo nga, sala, gitsang maid nyo nga ginkuwa. Kaya amo, inyo na yung salak, ay ginbaton nyo.
17: Oo, kagkabalo na kamo nga kabudlay mandaan. Ang communication, una sa kanan, communication. Kag in case of emergency, bala, kadelikado.
16: Kaya amo na gani, oo.
17: Oh. Okay. Imagine, purya pala yung katin may sunog.
16: Oo.
17: Amo na, bala. Hindi man sa kabati.
16: Di, tawagan nila cellphone, ma-istorya ka mo? Di, ama, ano sa cellphone
17: nyo? Di, kahayang na to gani, sa sumpato gani to.
16: Di, oo, ma, ala, mamuamo lang na sa, aw, nang kabalo na kamo nga daan nga amuna. Siyempre, hindi yun yun na iya. Ang pasensya nyo na guro lawig-lawig na.
17: Abi mo kung dapat, kung siya itong gingkwa nila nga kabulig to, may upod siya.
16: Oo. May upod siya.
17: Nga may makuhit sa iya. Di ba? In case of emergency. Ano makuha ka sang kawal, lipak la malaba para makuhit mo lang ito sa karta sa gate?
16: In, kabudlayan kumag
17: or
16: ano laygay
17: ah. Makuha ka mo sa signboard, sagawa mo mo, makuha sa go. Abre he kami, nakabutang daw. Hindi gani ang iya nga cellphone, ibutang niya sa bulsaya, i-vibrate na bala.
16: Oo. Tigay galing kung kaisa balaling, ngayara ginaya nga, kita gani kung kaisa gani, nga husto gani nga ton nga makahambal kita, makaano kita. Hindi pa ganin naton makita mga message sa aton.
17: Muna. How much diba? More nga mo silang
16: si how much kusuan? More nga sila?
17: Oo.
16: Ang pag-intindi mo na iya, dapat lawigid. Kiti, inyo man na iya sala. Nga nagkuha ka mo sang amuna. Diba dapat eh, ang pagpasensya nyo, ang ano na ganit tawag?
17: Mm-hmm.
16: Nga palabaon pag inilang ilang ano na ganin
17: Korea yan.
16: Korea. Labot gi dapat sa Korea ang inyo nga pagpasensya. Di ba?
17: Kay dapat ko ay maghalin, hindi tanan ay bilin gi dapat.
16: Oo.
17: Imbes nga nagpakamukabulig do kamo pa yan gihimo nga kamulig na sa ila. Sa iya ay ang buot na lang ang sitwasyon.
16: Kiti kabalo naman sila ling, amo na ling sitwasyon.
17: Kabudlay. Ang communication good. In case of emergency,
16: oo.
17: Kabudlay. Wala tayo yan na ginaano yung ginahikaya na whatsoever. Ang safety bala sa tanan-tanan. Especially sa part man na sa inyo kabuling.
16: May sitwasyon. Ara ko na ganiling kilala. Mga masahista ya.
17: Oh, okay na yan.
16: Oo, okay na yan.
17: Okay na yan.
16: Wala, pero kung ano, sa sulod ng balay nyo, kabudlay, be, sa communication, be, lain niya kung mga masahista sila, ya, kahit wala mo na yan. Bisan din sila yung mag-istorya sa inyo.
17: Manawag ka mo, masinggit ka mo, tudo. Ngayon may inaway ka mo, Permi. Sa oo. Sulod balay nga, ang sunan, tabunan, kasi nyas ka pa.
16: Diba? Okay na yan kung mga masahista, ya, kahit mamasay lang, bisan di mag-istorya sa imo, okay lang na.
17: Kamay upod.
16: Kamay upod.
17: Ano siya, bisya lang isa, ibilin sa balay, kabudlay, makaluoy sa iya.
16: Mm-mm.
17: Maluoy ka mo sa iya. Kag maluoy man ka mo sa inyo.
16: Kaugan maluoy man ka mo sa amon, kinabudlayan ka maglaigay.
17: Oo. Ay, hindi fit ang ubra para sa iya.
16: Oo.
17: Amon lang gina.
16: Fit, guro, masarangan niya, guro, ang ubra. Pero, hindi ang mga communication nyo. Hindi magsanto, be.
17: Oo. May hindi kaya ang communication is very ano gajay. Luka budlay.
16: Oo, labi na gid be. Ang pag-intindi ya to be alas 6:30. Imo hambal alas 8:30. Sugaton to karon ng bata ya sa eskwelahan alas 5:30 ya pag-intindi gali. Alas 7:30 oh.
17: Ang isda tulahon. Pagabre, pagabot, magluto na ng isprito.
16: Gani. Ay, ang bot na lang gid.
17: Kami nga ug si Delilah. So amo sina ha, kabay pa nga ano na nang hindi bagay siya, hindi fit siya ang ubra. Para sa iya nga status siya kung situation niya. Okay. I think siguro much better na okay magmasay-masay.
16: Oo.
17: Pero may ban nga fitted man nga amo sina pero dapat gid nga may upod siguro.
16: Oo.
17: I don't know nga.
16: May upod sila guro nga
17: timba. May iban okay man niya eh. Oo. Karing ara ka budlay bi. Sa sitwasyon to nila, sa abrihani pala sa
16: gate. Kita mo, kamong nabudlayan? Huwain man niya namon?
17: Tiyak mo mong kuto, ano itong gihimo nila to?
16: Taklas to sila nga. Nagkalapilas ka mo, oh, hindi lang naamon na matabo sa inyo, sa pilakadlaw. Giyan nyo ah.
17: Kakapoy sa inyo. Okay, padayo na mamadalas ang sulat rin sa itong palatuntunan.
16: Konako, pahambalon. Konako, pahambalon. Kung kamuman may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Broad Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
14: This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
18: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
14: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.

0: Polycotton, Semenja, Malupit, Sahamaimo, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
2: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
3: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN and Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
0: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
0: Santhol Plus Gold.
12: Ako galing si Shirley. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Sa mga butika.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
15: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Good day mga kabiyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Madamo, wala sang daw ka toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung ka isa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition, ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kung magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon niya kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013, kagin-publish a page sang National Library of Medicine PubMed. Inibase sa review sang lain-lain niya research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tawo. Madamo ka mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan, gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid ako ng BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na ako ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
0: Diri mo na itaya ang imong health sa siguradong epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kaya para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balati nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City
4: Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Caro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Poton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
8: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga
11: uyang sakit. Protect!
12: Yakult!
11: With 8 billion live LCS,
12: Yakult!
11: That may reach the intestines alive!
12: Yakult!
11: Helps improve digestion and boost immunity!
12: Yakult!
11: With proper diet and exercise,
12: Yakult!
11: Kaya panalo ka chan!
13: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
14: Untati na! Tusiran Forte! Hulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran! Tusiran!
15: Tusiran Forte!
16: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
19: Life Extension, Vitamin D3.
20: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Mga kabyanan, regular mamalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Vita D Plus Coffee Mix.
23: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
24: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
22: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Life Extension, Vitamin D3.
25: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
26: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Alas 11, this is Shete.
28: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena

0: Tay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
1: Nuts! Herbal Capsule!
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio!
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio! Ang D3 yung may Physio! Ang Physio yung may D3! D3 Bio! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit pa akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sisa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nagko ginibatya.
1: TTX 500. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
11: quick. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Ote, nakita mo na? Sa dila mo mismo nagaling gagina pangwartahan ka lang sa babae mo. Hindi ka pa ba na mag-untat? Wala ka pa madudla?
1: Kagabi nga madudla ako. Dira ako nalipay. Kagangong tatad ko kung makahatag man ang sakod sa kabulusan.
0: Inaala ba lang importante sa imo? Kung mo kami sakit ako, kaya hindi ko makahatag ang gusto mo, mangita ka sang iba.
1: Nalaki ako, Loida. Natural na mangita ko. Sma, bisan wala ka pa sakit, mangita kita ko sa iban para hindi ako masuburan. Hindi mo ako mapunggat sa luya ko. Akong nagpangita sa kinawala ninyo. Ganit pa gusto ako sa bisyo ko.
2: Nag-aaway ba lang ka po, Mama?
1: Papa?
2: Be-
1: Jem?
0: Jem?
2: Ano ginaawayan ninyo? Nga nga nagkataasay, kamusta ang tingog nito, ha? Hama? Pa?
1: Jem, kwan?
0: Ining...
1: Kain ang kapadala sa likod sa porta? O wala ka manuktok?
2: Nakabukas sabi ang puwerta. Nabatian ko nga nag-aaway ka mo, Mama. First time ko nabatian sa inyo nga nagkataasay, kamusta ang tingog?
0: Anak, oo, wala to. May gamay lang kami nga ginalalisan sa amay mo, pero wala kami nag-aaway.
1: Gusto si Mama mo, Jen. Anak, kabalo ka normal sa mag-asawa kong kaysa ang paglalisay tugod sa mga desisyon sa pagkabuhi. Pero, aagi man lang ina. Wala kami nag-inaaway ni Mama mo, ha? Ma, dalalibla. Aksunta nga ito nga subang. Kay, naitlaw na kung mag-angga sa inyong nga doa. Dali, dali.

0: naman ang nabatian mo, ha? Wala to sang buot silingon. Palangga na mo ng isa kag isa, ha?
1: Mama!

ako nagapiyong, pero hindi ako matulugan. Nagabalik-balik sa pensar ko ang nabatian ko kay Ina. First time ko nga nakita kag nabatian nga, nagataas sa isang tingog sila ni Mama kag Papa. 17 years old na ako. Subong pala ako nakasaksi nga, nagalalisay sila. Gindinay nila nga duha nga nag-aaway sila. Sa baylo, ginpakita pa nila gihapon sa akon nga, sweet sila. Nagaksanay, gadawala lang sa may natabo. Kung sa bagay, normal man lang sa mag-asawa ang magbaysay kon ka isa. Nabatyagan ko kay Ina nga nagwa si Papa. Siguro, nagpaliwaliwa pa sa balkon. Ano to? Dumi na tumba sa piyaka kwarto? Lantawan ko.

0: It is regional spread. The tumor is about 7 centimeters and affected na ang imonga 9 lymph nodes. Naglapta na ini sa imonga chest wall or skin meses. You are suffering now a stage 3 breast cancer.
1: Doktora! Diyos ko! Hindi pala nga naoperahan ako sa stage 2 pala? Sa nagligan ka doon katuig? Nga imbes ka maupawan ako! Nga naglalapagit ka nagalala!
0: Mrs., hindi ini basta-basta lang nga balatian. Hindi buot silingon nga naoperahan ka na, nga nakemo ka, maubos na patay ang cancer cells. Mahimo nga nagbalik kag nangin madasig ang pagtaas kag paglaptas ang cancer cells sa lawas mo, tungod sa lifestyle mo. Hindi ko matumod pero... Ginarekomenda ko liwat sa imo ang seryoso nga pag-treat sa balatian mo. Updis ang pangamuyo, kay tinguhaan namon nga mag-ayo ka.

0: nato liwat si Mama. Mabato kita sa masakit ni Mama. Buli na nato siya nga mapapulong kang maoperahan. Kaluluwa ni Mama pa.
1: Please man pa. Mauntat kami ni Manang sa pag-eskwela. Agod nga ang kita mo sa abroad. Ipabulong na to kay Mama.
2: Hindi. Hindi ka mumugutan. Priority gyapo na to ng pag-eskwela ninyo. Oh, ipabulong na to si Mama ninyo. Mangita ko sa pagi. Maduplikayo daw ko sa abroad para nga mapawiraan sa luwag. Pero hindi ganin nyo pag-isakripisyo ang inyong pagdoon. Jem, Rustom, amumano sa imo rin.
3: Papa!

0: Kumusta ang pamatsyag mo ba?
1: Ari. Kinahanglan ko sang pahuway. Kag ihanda ang kaugalingon ko sa operasyon.
0: Pagkabakot ka, ha? Ay, sa dinggali si Jim. Abi, pa-istorya ako sa kabataan.
1: Wala sila din niya.
0: Hmm?
1: Si Jim maging prasis sa guha. Si Lennon kag Rustom at sa balay. Nagkuha sa iban pa nga mga gamit.
0: At inami eh. Teh? Ubus siltan ko sa pagbugong sino. Nangutang pa ko para lang ipa-opera sa imo. Saan ang pumapatay man? Nagunto na hindi na ako magastuhan.

0: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulot, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
5: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyadan ko nga mas klaro akon panulok, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
6: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
9: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Pindoble, okay. Maundin hinata sa supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kung sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay. Maundin hinata sa supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kung sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
15: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
16: Basta Right Med, dibto ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
17: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Santon Plus Gold.
18: O si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
19: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
21: MaxFit, kargado!
22: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS. Alas 11:34.
0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
24: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
22: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: Diyos nga makagagahom. Manunuga namon. Tag-iyas ang bugos nga kalibutan. Tag-iyas ang hinulaman namon nga kabuhi. Dalayawan ang imong ngalan. Nagapasalamat kami sa imo pagtatap kapag hatag sang comfort sa tagsa-tagsa, ilabi na sa amon ginaagyan subong. Imo nakita ang sitwasyon sang amon Iloy. Nagaanto siya sa balatian nga stage 3 breast cancer. Ginapakigbatuan niya ini sa pihak sang kasakit nga nabatyagan niya. Nagapagitluoy kami sa imo. Ayuha siya. Giyahi ang mga doktor. Kag-upti nga mag-oopera sa iya nga maging successful ang iya operation. Maluoy ka, Diyos ko.
1: Atag isang kusog kagabakod si Mama, Lord. Hindi niya ni malumpuwasan kung mahina ang iya resistensya. Sa imo na mo ginatugyan ang tanan Ginoo. Lakip na si Papa. Hatagi man siya sang dugang akusog sa pagtrabaho sa abroad. Labi na sa kasubong ang ginaagyan man niya subong.
2: Lord, ayuhagid si Mama. Hindi kami gusto nga madula siya sa amon. Bata kami nga tatlo, Lord. Wala kami makatapos at mag-eskwela. Gusto pa namon nga makaupod siya sang malawig. Gusto namon nga makita niya ang amon kadalagan sa pagkatapos kami sa pag-eskwela. Gani, Lord. Ayuwa ang amon, Iloy. Ayuwa si Mama, Lord.
0: In Jesus' name. Amen.

0: Congratulations sa aton tanan. Successful ang surgery. Kag wala mabutang sa katalagman ng kabuis ang iloy ninyo.
1: Yes!
2: Oh, yes!
1: Yes!
2: Madamugin ka salamat, doktor!
0: Well, instrumento lamang ako bilang surgeon. Mas pasalamatan nato ng kahitaasan sa tanan-tanan.
2: Doktor!
0: Kinahanglan sang pahuway ang pasyente. Pabain ninyo siyang magtulog. Epekto pa yung nasang bulong ang i-inject namon sa iya. Mabayaan ko ani kamo.
2: Salamat, salamat doktor, ha? Pa? Pa, ara ka pa dira sa linya? Nabatian mo gisiling sang doktor?
1: Pa?
2: Stable ang kahimtangan ni mama. Successful ang i-operation, pa!
1: Oo, pa.
3: Yes.
4: Madamugit kaya salamat ko na mo sila. Kung magkabugtaw sa karun, tawagin niyo dahil ako, ha? Kuya ko sa kapustahon.
2: Oo.

0: Congratulations, Jem, anak! Oh, sa katapusan, may maestra na kami ni Mama Lloyd.
1: Amo matuod. Dukasan o lang, graduate ka na sa kurso mo, Jem.
2: Adamo nga salamat sa inyo, Mama, Papa. Para ini sa inyo. Makuha ako sa board exam, kagmanikasog nga makasuludayon sa ranking agad nga makatudlo na. So sina, hindi ka na mag-ubra sa abroad pa. Baka pahuway ka na, kaya ako nang bahala nga magpa-eskwela sa akong mga manggod.
0: Amo, hindi mo sila obligasyon. Amo ni Mama ninyo responsibilidad nga pa-eskwelaan ka mo. Gani, antes ako magundat sa abroad, kinalan. Papa, tapos ko man si Rostom, si Lennon.
2: Pa? Papa?

0: Rudy?
1: Pasudla kami.
0: Sino ining upod mo?
1: Bago ko ang karita, nga.
0: Ano?
1: Nakaibalo ako, wala dari kabataan. Kamahal sa lahat, si gani. Dari na lang kami ni Diyosa madugmalanay. Uy, hindi ko mag-iskandalo, ha? Magkatilaw ka sakit sa akin kung mag-isturbo ka. Diyosa, dali ka. Mabakwarto kita.
0: Gusto mo mamatis ang ugayong ko? Tigulang? Hulat lang. Ipailaon ko ikaw, Loida. Rudy.
1: Shit, ako makaulat ka, ayagong ka. Dali, Scott. Dali.

0: ko pa ikaw na talupangdan. Kaluya sa imo, kaga nagapang lubaybay ka kung maglakat. Anong natabo sa imo, ma?
1: Ambot. Wala ako makaibalas ng kinabatsyag ko. Kaluya sa ako.
0: Ha?
1: Kabugat sa lawas ko.
0: Ano? Kasano pa ina?
1: Ambot. Basta, nagasakit naman ang dugan ko.
0: Ma?
1: Doon may nagabukol, nagangot-ngot sa salod.
0: Ano?
1: Sa mismo tulan ko.
0: Diyos ko! Hindi! Dali mo si mama! Diyos ko! Tama! Tama ka na si mama! Tama!
2: This newscast is brought to you by Herva Strong, Ginhimo Sang Unilab.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot ug sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Gikan

0: pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
2: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako ng kapoy.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Kagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro-minerals, kag isa ka hormone builder na amuan ang gabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Pio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3.
4: Makakas mga butika.
6: TTX 500 Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
7: Parang pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Naami inidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
8: TTX 500 Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
8: Mighty C,
4: mabaka mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
8: D3 Bio.
4: Ang D3, nga may visio.
8: Ang visio.
4: Nga may D3!
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Char, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Char.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
14: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
15: Mga ka-beefy, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show doors at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS Sample Plus Gold.
14: Ako galis si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Swakto pack, swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Number 1!

posible ay han nga nagbalik ang cancer ni Lloyda. Hastasan o initaguon sa kabataan ang iya kasakit physical kag emotional struggles. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sunda pagit ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Gem sang banwa sang Binalbagan Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Hidden tears, silent struggles. Dili sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag-good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm! Fab! Corn! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
5: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi. Hati sa mga mapang-api, Pare Koy, Ronel Sorbito, at Master Don Donido.
9: Oy, kamusta kamutanan, kamusta ang tanan naton sining nga mga suki sa kanginan? Kumalin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran? Welcome na sa inyo palatuntunan Target Tanay sa Udto.
7: Tatak RMN.
9: Sa gihapon ninyo, abyan ninyo amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Man Don Donido. Dali lang gini pabati talang Radyo Man Mark, no? Ining press conference upod karon si NBI Director Matibag. Kag sumuman ang aton sining Chief Pinping nga si Narcaez. Check naton si Batalyon Direkta sa Malacañang.
10: Sa the Philippine National Police po ang nag-lead ng maglilid ng investigation dito. And of course we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong JSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the JSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIP, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So, one by one, we are accounting them. And accounting as well as the usual interview investigation nanguna na of course ang ating USA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example, pieces, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages.
11: Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplasca, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration na events?
10: Yes, sir. The case is now being investigated by the the Pasay Police Station, and in coordination and or with the CIDG. And the result is bibigyan namin soonest na matapos po.
11: Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplasca, former Police General as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM Mayor din po, tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung, you know, the relationship of PM Mayors and helping each other out?
10: Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh, like investigator, let no person deter you from the truth and to ensure that justice is done.
11: Sir, last
10: and we will
11: po,
10: ensure that.
11: Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag, kagabi sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po, wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS?
12: Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado, hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, categorically...
11: Isn't that an important bit of information, sir, that
12: yes,
11: the President would...
12: I'm going there po, sir. Ayman, ano po, I'm just laying down the premises. Pasesya na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung totoo. Yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin.
11: Salamat po.
13: Pero tatanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Aimee, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato ngayon din, end of quote. Would you like to comment?
12: Opo, una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o ano mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking instruction, strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po?
13: And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po.
12: Well, unang-una po, si Jerome Bomediano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya rin sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
13: Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Aimee ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir?
12: Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan.
13: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
14: Hi, sirs. Sir, just in case makonfirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation?
12: Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po, always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin.
14: UPNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato Dela Rosa, who is a former PNP chief?
10: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration.
9: Okay, Radyo 1 Mark, no? Do medyo naglaway kay actually na batian natong kagina nga may nadakpan ko no nga taga NBI, no, ang aton mga kapulisan. Pero gin confirm ni Attorney Melvin Matibag nga ti hindi na siya organic sang NBI, no? Maybe one of their asset, no, kag mga force multiplier nila, pero never ina nga taga NBI, no, kag ginadeny ni Attorney Matibag sang ang NBI director nga wala sang NBI nga nagsulod sa Senado, but ang request ang GSIS president nga kung pwede ma-secure nila ang pirtahan nga nagalapos from Senate pakadto sa GSIS grounds, no, kay concern sang taga GSIS nga gwa sulod na ang mga tao dito, hindi na nila ma-account kung kaday sino ang naga sulod sa GSIS ground, no, ang security nila daw medyo ginakulbaan sila, no, may haum-haum sila, so nag-request siya. That is why atong kagabi nga drilling, abi ko ga drill blay nga naga-practice ga drill gali sila to kay ang yabi ara dito sa Senado, no? So parang hindi makasulod to ang mga tao from the Senate pagkanto sa GSIS just to secure the grounds ng GSIS, ginadrill nila tong lock. Kumbaga to ginaguba nila tong lock kag binutangan nila kuno sa mga metal cabinet, no? Para nga hindi makasulod ang mga tao dito. So kung ginbutangan nila sang baral dito, diin maagi ang mga taga NBI. No? Istoryahan ta na karon kay kung nakagwa na karon sa Senado si Senator Bato Dela Rosa, which na confirm sang isa ka senador, no, may ara gani inistorya na isubong information nga nagsakay siya kay naglog out sila 2:35 AM si Senator Robin Padilla, kag upod ya kuno sa salakyan niya si Senator Bato Dela Rosa, kag may nakakita sa ila sa NAIA alas 4 pasado sang kagahon si Senator Robin Padilla sa NAIA. Gaano to siya sa may NAIA? Gaano ka daw gabantay jeep? Siyempre, masakay ka sa aeroplano. Ara sila kuno sa VIP lounge. Pero wala na kambal kung ara si Senator Bato Dela Rosa. So, kung nakagwa mga kabinan sa Senado, base ang nagagwa karon, this is a diversionary tactic to create chaos so that ang mga NBI agents totally madula na gid kag hindi mamonitor ang mga ongoings dira sa may area. Sang Senado kay Manti. Wala nag-grant ang TRO mo ni Senator Bato de la Rosa. So may aras ang thinking anytime kay ilay nang implastar. Sila ang nag-ubras ang narrative na anytime dakpon siya kuno. But there was no word from the NBI, there was no word from the Philippine National Police nga dakpon gid nila. No? So ang nag-aubra matamat sang narrative, amuya ang mga senador nga kaupod ni Bato de la Rosa. Pagkatapos, nakita natong kagabi sa video nga kakalmado sang mga tao sang USAA, Office of the Sergeant at Arms. No? So nagagwa karo nga daw isa lang ka areyang magpalupok. Isa lang ang trajectory sa mga bala. Kung nagabaslan ay, may igo man kong tani ito eh. Ang ila sining aside. Diba ko, amo na tong arak to. Wala ginisak, bilog na igo. Bisan ricochet na lang, tabla na lang sa bala, wala ged. Concrete building mo. Sa karon ginapangita na to ng closed circuit television. Kay bisan gani sa stairwell, no, sa exit, sa fire exit, may closed circuit television. Dito sa amotong area, sa ground, sa second floor, wala sang closed circuit television. Amo na ko rin gusto na ito makitan. Kaya may mga uring-uring sa video ni Jingo Estrada, doon may nakamuno siya nga itago ninyo ang closed circuit television, ang CCTV. No? Ano ba't silingon? So kung drama initanan, this is a conspiracy nga kung sa diin mga kabiyanan nag-damage karon sa imahe sang Senado. They are protecting a fugitive. And they have this elaborate scheme para lang gid mapagwa nga ginasulod sila sa mga taga NBI. Anyway, dugangan nato na standby kamo diri sa atong pagpangalaga diri man sa targetanay sa udto. Ara na aton RMN Network News. This is 7 minutos sa kaligid sa tak ng alas 12, station lang ha. Kitagaan namon kamo karon sa mga dugang information diri sa atong pagpangalagad. Magabalik ang targetanay sa udto.
15: RMN Network News.
16: Ang na mga posts na magdadagdag ng kalituhan at takot sa publiko. Gaya ng sabi ng ating Pangulo, kalma lang po tayo.
17: Yabang tinig ni DI City Secretary Henry Aguda. Tinawag naman na pag-abuso sa kapangyarihan ang pagkanlong ng Senado kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Payag ito ng opposition.

0: 15 years old na lalaki patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Quezon City. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chelsea Arcilia.
1: RNN Live Reports.
2: Halos malugmok sa matinding hinagpis ang magulang ng nasawi na 15 anyos na lalaking natrap umano sa nasusunog nilang bahay sa East Riverside sa Barangay Pagtok, Quezon City ngayong Webes. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, dati nang nasa labas ng bahay ang biktima pero bumalik ito para kunin ang importanteng bagay pero hindi na niya kinayang lumabas pa ng buhay. Umabot sa fourth alarm ang sunog na sumiklab pasado alas 9 ng umaga kanina na tumupok sa hindi bababa sa 10 kabahayan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang sanhi ng sunog na napula. 9 na minuto bago mag-alas 8 ng umaga. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
0: Network News. Boarding house naman sa Pagadian City, nasunog. Kasama mo mula sa RMN Pagadian, si Radyo Man Mar Alawan.
1: RMN Live Reports.
3: Nagdulot ng matinding pinsala ang malaking sunog na sumiklab sa isang boarding house sa Purok Walingwaling, Barangay Santa Lucia, sa lungsod ng Pagadian, bandang alas 9 kaninang umaga, kung saan tinatayang halos 30 na mga nangungupahan ang naapektuhan. Batay sa inisyal na imbestigasyon ng mga otoridad na mabilis kumalat ang apoy dahilan upang matupok ang ilang kwarto at mga personal na gamit ng mga boarders. Agad namang rumesponde ang mga personahe ng Pagadian City Central Fire Station, katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office upang maapula ang sunog at maiwasang madamay ang mga kalapit na kabahayan. Sa ngayon, patuloy pang inalam ng mga bombero ang sanhi ng sunog at ang kabuuang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasawi, ngunit ilang residente ang labis na naapektuhan at pansamantalang nawala ng mga kagamitan at matutuluyan. Samantala, nagsasagawa na ng assessment ang City Social Welfare and Development o CSWD ng lungsod ng Pagadian upang mabigyan ng tulong ang mga apektadong individual. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Man Mar Alawan, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
0: Sa Bukidno naman, lalaking nanghuhuli ng isda sa isang ilog, patay matapos malunod. Pinaniniwala ang inatake ng epilepsy. Kasama mo mula sa RMN Malay Balay, si Radyo Man Mark Micaballo.
1: RMN Live Reports.
4: Patay na ng matagpuan ng mga otoridad ang isang lalaki na di umano'y nanghuhuli ng isda sa isang ilog, partikular sa Sitio Kyodto, Barangay Hagpa, sa bayan ng Impasugong dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 30 taong gulang na lalaki na residente ng naturang lugar. Ayon sa report ng Impasugong Municipal Police Station, huling nakita ng pamilya ang biktima nung nakarang araw na patungo sa ilog upang mangisda, bagamat bigo itong makauwi kinagabihan. Kaya noon, nagpasya na ang pamilya na hanapin ito. Doon na natagpuan ang biktima sa ilog na sinasabing nalunod at wala ng buhay. Napag-alaman na may sakit na epilepsy ang biktima at posibleng inatake habang nangingisda, rason ng kanyang pagkalunod. Sa ngayon, pinaglalamayan na ang biktima habang wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente. Kasama mo sa RMN DXMB Malay Balay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Man Mark Micaballo. Tatak, RMN.
0: Balitang dapat pang abangan, rotational brownout inaasahan ngayong araw. Luzon at Visayas grid ilalagay sa red alert dahil sa manipis na supply ng kuryente.
5: Budag Pilipinas sa Idupos.
6: Ilabang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako po si Drew San Fernando at magbabalik ang RMN Network News.
8: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabi Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero,

0: kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RNN Network News.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hindi isinasara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court at sa Rome Statute. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring pag-aralan ng administrasyon sa mga susunod na panahon ang pagbabalik ng bansa sa ICC kung kinakailangan. Gayunman, nilinaw ni Castro na nananatiling hindi pabor si Marcos sa muling pagiging miyembro ng ICC batay sa huli nilang pag-uusap. Formal na kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019 matapos maging epektibo ang pag-withdraw ng bansa sa Rome Statute. Samantala, inaasahan na haharap ang Pangulo sa media anumang oras kaugnay ng mga nangyayari sa Senado. Samantala, boto ng mga mambabatas mula sa BARM kaugnay sa impeachment ni VP Duterte binatikos. Kasama mo mula sa Armand Cotabato, si Radyoman Jul Di Mapalaw. RNN
2: Live Reports. Umani ng samutsaring reaksyon sa mga netizen ang pagboto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ng mga kilalang mamabatas mula sa Bangsamoro Autonomous Region. Unang binigyan ng reaksyon ang hindi pagboto ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman by Dimple Mastura at Basilan Lone District Representative Ustadz Yusuf Alano sa Committee Report No. 261 ng Kamara de Representante na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Hayagan namang bumoto ng yes si Lano del Sur 1st District Zia Alon Todjong, Lano del Sur 2nd District Representative Yasser Alonto Balindong at Maguindanao del Sur Congressman Esmael Toto Mangudadato kasama si Tawi-Tawi Lone District Representative Dimsar Sali. Ayon sa mga netizen, partikular sa mamamayan ng BARM na mahalaga anila ang boto ng mga nasabing mamabatas. Ngunit malaking katanungan at panghihinayang ang bumabagabag sa kanila sa resulta nito na isinapubliko ng House of Representatives. Nabatida sa loob ng botohan sa nasabing committee report ay nagresulta ito sa 257 affirmative votes, 25 no's at 9 abstained dahilan upang muling ma-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte sa 2nd pagkakataon. Kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN.
1: Abiso mga kasama, dahil asahan po ang power interruption ngayong araw sa maraming lugar sa Luzon dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, muling itataas sa red alert ang Luzon grid sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 10 ng gabi. Sa pagitan naman ng alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ay nasa yellow alert ang Luzon grid. Gayun din mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Inaasahan ng NGCP na abot ang peak demand sa 12,595 megawatts habang nasa 12,479 megawatts ang available capacity ng kuryente. Kahapon, nakaranas ng hanggang 2 oras na power outage ang ilang mga lugar sa Metro Manila at Luzon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa panayam ng DZXL Arben Manila, ipiniliwanag ni Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan na ang pagkasira ng transmission lines ang sanhi ng nararanasang power outage.
3: Umaga pa lang po ay nagkaroon po ng outage o nagkaroon po ng tripping ang dalawang linya po ng NGCP. Yung pong transmission line na nagkoconnecta po sa Ilihan at Dasmariñas at yung linya din po na nagkoconnecta pa rin ng Ilihan sa Tayabas. Ito po ang pangunahing linya kung saan ginagamit po ng mga planta natin sa Batangas City para makapagbato at makapagbigay ng electricidad sa ating grid. Dahil po sa nawala po yung linya, napilitan pong magpatay or mag-shutdown yung pong tatlong unit ng natural gas plant ng Excellent Energy Resources at yung dalawang block ng Ilihan Power System po.
1: Dahil sa aberya, nagkulang na mahigit 2,400 megawatts ng kuryente na nagresulta sa rotational brownout. Nilinaw pa ni Yusek Marasigan na bagamat na ibalik na sa dati o nakumpuni ang linya, kailangan pa rin itaas sa red alert status ang Luzon grid upang ibalik sa normal ang serbisyo. Samantala, nakataas din ang red alert sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Una itong ilalagay sa yellow alert sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Sa kaugnay na balita, generation companies, inatasan ng DOE na resolbahin ang mga problema sa planta sa harap ng yellow at red alert sa Visayas at Luzon grids. Kasama mo sa balita si Radyoman Joyce Adra. RNN Live Reports.
4: Inatasan na ng Department of Energy ang generation companies na resolbin ang mga problema sa planta. Kasunod ito ng deklarasyon ng yellow at red alert sa Visayas at Luzon grids sa harap ng sobrang init ng panahon at ng forced outages. Kaugnay nito, hinimok ng DOE ang mga industriya at ang mga tanggapan ng gobyerno na magpatupad ng pagtitipid sa enerhiya lalo na kapag peak hours. Naglabas din ang Energy Department ng abiso na nag-aata sa lahat ng energy efficiency and conservation professionals ng government entities na paigtingin ang pagtitipid sa kuryente. Iginit ng DOE na mahalaga ang papel ng government entities sa pagsuporta sa grid stability at reliability sa panahon na manipis ang supply ng kuryente. Kasama mo sa DZX Al Manila, Radyo Man Joyce Corrientes Adra, Tatak RS.
1: Mataas na temperatura pa rin ang mararanasan sa maraming lugar sa bansa ngayong araw. Sa advisory ng pag-asa, maglalaro sa 42 hanggang 47 degrees Celsius na pasok sa danger level heat index ang mararamdaman sa mahigit 40 lugar. Kabilang dito ang Butuan City at Hinatuan sa Surigao na aabot sa 47 degrees Celsius, habang 45 degrees naman ang mararanasan sa Borongan City, Camiling, Tarlac at San Ildefonso, Bulacan. Hanggang 44 degrees Celsius din ang damang init sa Kasiguran, Aurora, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, Dipolog City, Dumangas, Iloilo, Iloilo City, Maasin City, Surigao City at Tugigaraw City. Babala ng pag-asa, ang mataas na heat index ay maaaring magdulot ng heat exhaustion, heat cramp at heat stroke. Samantala, magdudulot ng maalinsangan na panahon ang inaasahang thunderstorms bandang hapon at gabi sa northern at central Luzon, gayon din sa Mindanao. Kaugnay nito, nasa bisinidad pa rin ng bansa ang low pressure area na dating bagyong Kaloy. Huli itong namataan sa silangan ng Verac, Catanduanes, bagamat hindi nalalakas pa, tuloy ang malulusaw pagsapit ng Sabado o Linggo. Sa ibang balita, mga kasama, pagsasampa ng kaso ng mister ni VP Duterte laban sa mga nagsusulong ng impeachment, malinaw na harassment. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano.
5: Para kay House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima, malinaw na harassment o panggigipit sa mga nagsusulong ng impeachment ang hakbang ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasa Scarpio. Payag ito ni Dilima makarang maghain si Scarpio ng civil lawsuit for damages na nagkakalaga ng 7.3 million pesos laban kay Father Joel Zabalia, Ramil Madriaga at iba pang nasa likod ng impeachment complaints laban kay VP Duterte. Di ni Dilima ang aksyon ni Scarpio ay nagpapakita ng pagiging desperado na talagang gagawin ang lahat ng paraan para ilis ang usapin ng pananagutan na naduduwag silang harapin. Giit ni Dilima, seryoso ang mga alegasyon laban kay VP Sara na nakapaloob sa mga reklamong impeachment na dapat nilang sagutin. Bunsod nito, hinahamon ni Dilima si VP Duterte at kanyang kampo na humarap sa impeachment trial. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
1: Network News. Samantala, Lingayen, Dagupan, Archbishop Socrates Villegas, naglabas ng mensahe kaugnay ng mga kaganapan sa bansa. Kasama mo mula sa IFM Dagupan si Idol Matthew Pacheco. RMN
6: Live Reports. Naglabas ng pastoral letter si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas kung saan hayagan niyang kinundina ang lumalalang korupsyon, umano'y pag-abuso sa kapangyarihan at pagbagsak ng moralidad sa pamahalaan. Sa liham na babasahin bilang homilya sa paparating na Linggo, sinabi ni Villegas na nakararanas ang bansa ng nakalulungkot at nakagagalit na kalagayan. Bunso ng mga kontrobersyang politikal nito mga nagdaang araw. Tinuligsa rin ng arsobispong biglang pagbabasa pagbabago sa liderato ng Senado at iginit na misto ng ginagamit umanong institusyon upang hadlangan ng proseso ng pananagutan at batas. Nanawagan si Villegas sa publiko na magsisi manalangin kumilos at gamitin ang lahat ng legal na paraan upang itulak ang pagbabago sa politika. Ayon sa Arsobispo, nasa kamay ng mamamayan ang kapangyarihang ituwid ang direksyon ng bansa sa pamamagitan ng pananagutan, konsensya at matalinong pagboto. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!
7: RMN Network News!
1: Samantala, lalaking halos 2 taon nang nawawala. Isa ng kalansay ng matagpuan sa Bell Tower sa Narvacan, Ilocos Sur. Kasama mo mula sa IFM Vigan si Idol Mike Layante.
7: RMN Live Reports!
8: Matapos ang halos 2 taon na paghahanap sa isang lalaking nawawala, ay natagpuan na ito, pero isa nang kalansay. Ang mga personel ng Narvacan Police Station ang nakatanggap ng report hinggil sa natagpuang kalansay at batay sa investigasyon ng mga otoridad. Nadiskubre ang nasabing kalansay sa isang bell tower sa Barangay Santa Lucia, Narvacan, ng isang individual habang pakyat ito sa taas ng bell tower. Batay sa investigasyon ng PNP Narvacan, ang natagpuang kalansay ay nauna nang nai-report sa kanila na nawawala noon pang August 2024. At ayon pa sa kanila, kasama sa natagpuan ang black sando, relo at checkered short pan na siya namang kinumpirma ng kapatid ng nawawalang lalaki na sa kanya nga ito. Kasama mo sa IFM Vigan, Idol Mike Layante. Tatak, RMN.
1: Lalaki naman patay sa pamamaril sa Nueva Ecija. Ibinaling ang galit sa biktima matapos hindi makita ang mga taong hinahanap. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija si Rajuman Ace Blanca.
7: RMN Live Reports!
9: Patay ang isang lalaki matapos siyang pagbabarilin ng umunikakilala niyang suspect dito sa San Leonardo sa Nueva Ecija. Batay sa paunang impormasyon, kinilala ng biktima sa pangalang Marlon. Sinasabing ang suspect na may alias na Rumel ay mahinahanap umanong 2 lalaki subalit nang di ito makita ay pinagbalingan ng biktima at pinaputukan. Sa inilabas sa picture sa social media ay nakita na ang pagdating ng mga otoridad at isang police vehicle upang magsagawa ng investigasyon sa insidente. At naroon na rin ang mga kamag-anak ng biktima na nag-iiyakan sa nakahandusay na katawan ni Marlon. Sinasabing mabilis na tumakas ang suspect matapos ang pamamaril at kasalukuyang tinutugis ngayon ng mga operatiba. Patuloy pang inaalam ng mga investigador ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanla ng suspect upang agad itong maaresto. Hindi pa naglalabas ang karagdagang detalye ang pulisya hinggil sa insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca. Tatak RMN.
7: RMN Network News.
1: Samantala, higit 200 piso ng halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa isang tulak sa bypass operation sa Calamba, Laguna. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda.
7: RMN Live Reports!
10: Arrestado 55 años sa suspect na si alias Louis ng Barangay Bañadero, Calamba City, Laguna sa pamamagitan ng isinagawang bypass operation ng Calamba Kompone City Police Station. Inarresto ang suspect matapos na makapagbenta ito ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap bilang pusher buyer kapalit ang bypass money na kumpiska mula sa suspect ang 9 piraso ng heat-sealed transparent license sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang sa 30 gramo na may standard ang price na abot sa 204,000 pesos. Nabawi rin ang isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money, 2 100 peso bill na recovered money at isang itim na coin purse. Ang suspect ay kasalukuyan na sa kasundiyan ng Calamba CCPS at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Aramed Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, RMN!
1: Sa ating Balitang Sports, bumuelta ang TNT Tropang 5G matapos pataubin ang NLEX Road Warriors sa score na 96-93 upang maipuwersa ang do or die sa kanilang quarterfinal series sa 2026 PBA Commissioner's Cup. Nag-asalansan si Ball Ball. Nag 34 points at 14 rebounds para sandigan ang TNT habang nagbigay ng suporta sina Calvin Oftana at Roger Pogoy sa crucial stretch ng laro. Tabla sa 93 all sa final minute, ngunit naging clutch si Ball Ball sa free throw line upang muling maibalik ang bentahe sa tropang 5G. Nabigo naman ang huling opensa ng NLEX para tuloy ang mahatak ang serya sa winner take all match. Magtutuos muli ang dalawang koponan sa Sabado para sa semifinals berth.
7: Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita sa ngalan po ni Angel Garcia. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando mula po dito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
7: RMN Network News.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine tag diet lamang. Gani magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
1: Mabakal sa mga butika. Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyong paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma na nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Sabat nga, ubo! Ubo! Ubo!
1: Untat na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat nga, ubo! Magtusiran! Tusiran!
2: Tusiran Forte!
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Bibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tunay, natural at original.
13: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senoco.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakats mga butika! May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa atay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang may DC. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, namigit ang akong natamin. Salamat sa may DC.
16: May DC! Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500! Masalikan! DTX 500!
18: Tok, tok, tok! Lechon manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment
0: now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Sample Plus Gold.
22: Ako si Jovin, dubragin kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold.
23: Hal sa mga butika.
2: Samson Gold Coffee Mix.
24: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
2: Samson Plus
25: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Samson Plus
25: Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
2: Santon Plus
25: Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santon Plus
25: Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragi kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong effect ko sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
3: Ako si Cherry, sa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, isang ara sa balay. Nahibalaan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, may vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag stress tabs.
4: Multi vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistent. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
8: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS. Mga ka-Biffy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show stars at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Aliaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
5: Mahalaga maalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Oras na ta, alas 12:55.
10: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
11: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
13: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa targetanay, sa unto.
18: Nagdala diri sa atong siring oras courtesy ni Radyo Manriz sa Rizzi Bordon. 5 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga ala una. Pabalik diri sa atong pagpangalaga diri man sa targetanay sa udto pod gyapon sa inyo abyan ni amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Man Don Dolido.
19: Tatak RMN.
18: Tukidugay makabiyan ang pabati tabala ang bilog nga press conference sang Malacañang press corps kay CPNP Nartates kay kag NBI director Melvin Matibag. Very important ini kay right from the horse's mouth mabalaan naton kung ano mga naglatabo sa side nila, no? Kay kagabi pagkatapos dito malaton ti do wala may ginabitbit nga stretcherao, wala gyud may napilasan. Grabe ngay narakay almost 30 plus, no, nga siguro mga basiyo ang nakuha sa suko. Wala gid ni isak bilog nga napilasan. Ti mayo guruti nga napalibutan ang Senado sa mga kapulisan. Nakasalipot-put pa to ang kuno. Magadakop kay Bato de la Rosa. Lockdown ang Senado at the time before sa Ninoc Panay. Wala may makasulod, wala may makagwa. Pagkatapos, suno kay Peter, Alan Peter kay Tano, nag-post ko no bilang mga miyembro sa media, ang mga NBI agents, para makasulod sa Senado. Ti ato ni Baloon ina, kay matigin na panginwala sa NBI, nga nag-operate sila. Isuryahan ta na dugay-dugay no sa ining press conference sang aton sining Malacañang press corps dito mga kabayanan sa Malacañang. Philippine Standard Time. 3 minutos na bilin natin kita magdangat sa takna nga launa.
14: Hindi nga bayang inadulong sa inyo sa kaluwaan sang Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga, epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra, buhinan niya, tanang kulang. Dugangan niya, amuna ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod. Kargabalansi sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na, buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parsa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kag bayara sang vitamin C. Kompleto si Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo.
18: Evergreen Herbal Capsule mga kabenan, the great equalizer. Tara nyo nga kulang katulad sa vitamin C minerals, dugangan niya ina pagkadto sa normal. No, importante normal lang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso magdeficient kita, magkulang kita sini, ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Gani diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika. Dugay-dugay check ta man kay may press briefing man si Osa head, no? Mau Aplaska, no? Amo ni siyang head sang Office of the Sergeant of Arms, no? Sang Senado. So i-check ta na karon, but for the meantime, ari anay ang press briefing kag ginabla kompleto nga press briefing dito sa may Malacañang. Yosek Clara Castro, mga kabayanan.
20: Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacañang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umunoy aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplaska, sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms, Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
0: Magandang umaga po sa inyo lahat.
21: Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro.
18: Attorney Melvin Matibag sa NBI.
21: Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung merong lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po.
22: Magandang umaga po sa atin lahat.
18: General Nartates, Chief PNP.
22: Nakikita naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. And so, ito po yung ating iimbestiga, lalong-lalo na yung nangyari. Na nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms.
23: Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon?
21: Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the Secretary, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangaririnig na balita at lumalabas po sa social media.
23: But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato?
21: If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, sirespondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato, ang ano namin is to monitor, sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court. At wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, tatlong araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at tong kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating mong Korte Suprema, na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng korte. Ano po?
23: And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case?
21: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po nung mga ahente po. No? Doon po sa katanong kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
23: So, sir, sorry, panghuli na lang. So kasama po siya nung mga
21: as a driver
23: na nag-assist sa GSIS?
21: As a driver po nung grupo po. Yung po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating po publiko, lahat po, pag operations po kasi, mayroon po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
23: Officer.
21: Salamat po.
23: Natanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinaka-validate lang po. Yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure our armed NBI agents?
21: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang, anong tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
23: Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved?
21: Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon.
23: Sir, in a span of 3 days, tatlong beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses, okay, or these discrepancies?
21: Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya ka po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV. Mula nung dumating siya sa parking, kung kanino siya nakasakay na sasakyan, hanggang sa pumasok, dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado. Sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganong basihan, eh hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging decision ng NBI na huwag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalwa, ganoon na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court, and the strict instruction is huwag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta.
23: Sir, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly?
21: Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po?
23: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA.
0: Sir, I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason?
21: Kaya po nung sinabi ko, Sir Iban, ano po, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailad sa inyo, yung pong inilad din ni Jose Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation. Ay papaalam po natin to sa publiko.
22: Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, Papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police po ang nag-lead ng mag-lead ng investigation dito. And of course we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandoon. Of course meron tayong JSIS building security and nandiyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building, as well as we have the JSIS building being occupied by the Senate. So tinitingnan natin yon, the security are meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually nagdagdag pa nga ng 10 plus security coming from the PSPG. These are the for VIPs, especially our senators, and security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So one by one we are accounting them and accounting, as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating USA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na, and it will be, these statements will be i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example pieces, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footage.
1: Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplasca, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration ng events?
22: Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station, and in coordination and or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soon as na matapos po.
1: Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplasca, former Police General as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM mayor din po, tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po, nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung, you know, the relationship of PM mayors and helping each other out?
22: Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh, like investigator, let no person deter you from the truth and to ensure that justice is done.
1: Sir, last
22: and we will
1: po,
22: ensure that.
1: Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag, kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po, wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS?
2: Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds, kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbari lang sa Senado. Hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, kategorika...
1: Is that an important bit of information, sir, that
2: yes,
1: the President would have...
2: I'm going there po, sir Ivan, ano po. I'm just laying down the premises. Pasesya na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas. Ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin.
1: Salamat po.
23: Natatanong mula kay Hannah Santo, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Aimee, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. sino po at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato ngayon din, end of quote. Would you like to comment?
21: Opo, unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, eh wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, eh wala tayong gagawing pag-aresto o anumang pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking instruction, strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po?
23: And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBA agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerry.

0: Mas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report?
1: Okay. Sinabi ng ating Presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire, kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire, because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So, we are doing that. And I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident.
0: Thank you, sir. To Director Matibag, sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Bato sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ine-expect po ng taong bayan na mabilis niyong mabe-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi, possibly baka makalabas ng bansa. So, how soon po natin na ma-verify itong information na ito?
2: Well, today, una-una natin tatanungin siyempre yung mga nando doon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwedeng makita po ako kung mahalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport, kung may mga dumaan doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat yan. Ano po?
0: And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din?
2: Palagay ko naman po. Kasi kung pagtatanong pa lang po doon sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po, kaya ko po binabang ito, if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, di po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin itunoy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan. No? Ibig sabihin, sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato.
0: Thank you po.
3: Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZNN.
4: Good morning, sirs. Were you able to attend po yung meeting with the President this morning? Sir Melvin and Sir Tartates.
2: Opo, meron po kami pagpupulong. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon.
4: And ano po yung may naging bilin po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night?
2: Mayroon po. Siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan, at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito.
4: And then one last na lang po, dahil biniverify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit points siya ng bansa?
2: Pagkatapos po siguro nitong pagpupulong namin na to, we will call for our inter-agency coordination kasama po ang DOJ para po mas malino po na direksyon. Yung pong katanungan niyo, pasesya na po, because baka beyond the pay grade po namin ni General Nartates, ano po.
4: Thank you.
3: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Hi sir, isa po sa mga tanong na tinatanong ng ating mga kababayan. Can you identify po kung sino yung senador na allegedly nagsakay kay Senator Bato papasok ng Senate building?
2: Meron naman na pong kaming official report, pero if you will allow, siguro po ako makikiusap to head it in suspension muna na ilabas namin. Masyado na pong maraming kaguluhan, pero kayo naman po by process of elimination ay makikita nyo na po kung sino nagsakay. Kaya nga po, meron kaming report, pero mas mabuti po sana na ang OSAA po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we have been requesting po na ipakita yon dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita eh. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although, narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay, well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV, ano po.
5: And sir, ayun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi, di ba, may warrant of arrest siya sa ICC. Ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya?
2: Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not, para magkaroon ng bearing po sa usapin dahil right now I'm here as the director of the NBI, which is a law enforcement agency po.
5: Thank you.
3: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV4.
6: Hi, sirs. Good morning po. Sir, tanong lang, are we also iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas if ever man po na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado?
2: May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice, ano po, because that is a legal issue. So, ano, salamat po.
3: Sunod na tanong mula kay Monica Sargon, Brigada.
7: Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni UC Claire Castro na ang nagpaputok ay yung USAA after nakumprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito?
2: Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, well, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa USAA. Tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang Blue Guard eh. So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya, para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po.
7: May information na po ba kung ilan yung shots? Ilang putok po ba yung...
2: Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya, parang anim na warning shot yung kanyang pinaputok. And yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigan din po ng PNP po yan.
7: Thank you, sir.
3: Huling tanong mula kay Aileen Caliping Abante.
8: Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya?
2: Again, yan po, ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, from my point of view, nung amin pong ini-atras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin na hindi na namin na-arestuin. Pero ang ibig sabihin po nun, nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabi under protective custody mo, ibig sabihin, ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po?
8: Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So anong magiging repercussion yan kung sakali?
2: Well, kung meron po mga pagtatanong, paglilitis, then evidence pa rin po eh. Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba pa po usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon, kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede natin masabi po.
8: Thank you.
3: Salamat Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusuf.
9: May manong tapos na, no?
10: Magkakaroon lamang po tayo ng karagdagang katanungan. Kanina po ay nabanggit, natanong sa inyo kung ilang putok at nabanggit niyo po ay mula sa NBI agent. So after that, na nagkaroon din ng warning shot, nag-start ang USAA ng warning shot. At after that, nag-warning shot din ng NBI agent. At pagkatapos nun sabi niyo, marami ng putok ang nangyari. Kanino galing yung putok after ng warning shot ng NBI agent?
2: So, ulat po sa akin ng aming ahente ay nanggaling po lahat sa biyembro po ng USAA po.
10: Mga ilang putok po yung naitala sa kanilang pagkakaalala?
2: Basta marami po. Hindi, mahirap po kasi sunod-sunod na po na putok yung nangyari based on the report po na binigay po sa akin.
10: General Natates, meron po kayong info?
1: Sa tingin ko po, not less than 30. But of course, we are investigating...
10: not less than 30? 30, sir?
1: Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation as well as yung mga naalis pa. Why? Because dun sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it.
10: Sir, yung tinatanong kanina ni Ivy, yung putok ba ay galing sa, tama ba, yung direction? Oo. Galing ba from the Senate o galing from the GSIS premises?
1: Okay. The barrier na nandun is pintuan, but close na yon. Yun yung kaninang nagsasabi ng drilling. Kaya dun sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So that is a fact. And then hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and vice versa. And the other one is yung salamin. Beside that is an exit door going to the bridge, going to a canteen in GSIS. And of course, kakausapin natin ng GSIS and Senate. What is the purpose of this exit door going a bridge going dun sa malapit dun sa kuan? Is it a barrier? Iyan na mismo ba yung ating boundary? Kailangan mag-usap sila or kailangan imbestigahan sila kung nag-uusap ba sila. Is there an evacuation plan? Is there a fire evacuation plan? And the purpose of this door at saka bridgeway. And beside that is the window. The window is filled with bullets. Okay, so, hindi ko maano yung ano. But initial appreciation of that is the bullets came from inside.
10: Inside a Senate?
1: Inside the Senate.
10: Okay, thank you very much. Attorney Matibag, sabi niyo po, kinausap niyo po kayo, no May 11, regarding protective custody. Sino po ang nakausap tungkol sa protective custody?
2: Yes, you're repairing po siguro dun sa nangyari nung Monday.
10: May 11, yes sir.
2: Opo, nung May 11. Nangyari po kasi noon, nung arestoin namin, tapos 7:30 yata po yun, narinig ko na nag-motion si Senator Marcoleta na file ng resolution to put Senator Batoy into protective custody. Nung narinig ko po yun, nagkonsulta po ako sa kina Secretary Bida na sinabi ko, siguro hindi na muna natin arestuhin in deference also and in respect to the Senate. Pero ang nangyari po, nung pinapo-pull out ko na po yung amin pong arresting team, yung pong binanggit na pangalan na gustong ipasuspindi yung NCR po namin, hinarang po sila sa baba, gusto silang i-detain. So minabuti ko po na tumawag kay Sec. Gen. Dong Mendoza para kausapin, mag-negotiate na total we're pulling out, baka naman pwede nang palabasin kami. So ginawa ko po, pumasok po ako sa Senado expecting to talk to Senate President Alan Peter Cayetano. Nung pagpasok ko po sa pintuan, andun po si Senator Ivy, Senator Pia Cayetano, Senator Loren, Senator Mark Villar, Senator Marcoleta initially, tapos dumating po Senator Jinggoy and Senator Bongo. So dun ang sabi ko, hindi na naman kami mag-aaresto. Ang purpose na lang po namin, palabasin yung mga ahente. So, nung una, yun po nilang pumayag. So, until nagkasundo po kami na to release them na ako po yung mamamahala at magkaroon kami ng parallel investigation sa nangyari. So, nung in-interview po ako, dun ko po sinabi yun na yung protective custody, we are expecting na dahil nasa Senado na, sinabi nila yan, it means that they are responsible dun sa pagkatao ni Senator Bato at kung may mga ilangan na siya'y humarap, dapat ang Senado ang magbibigay. At nabanggit ko rin naman po yan sa aming pong pagpupulong.
10: At lumalabas naman po talaga na nabigyan ng Senado ng protective custody.
2: Well, opo. Kaya nga po nandito siguro at nagkagulo dahil ang iniisip nila yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po roon, iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na inisyu yung Supreme Court, ang naging thinking is, uhulihin po si Senator Bato.
10: So sa inyong pagkakaalam, since may protected custody, sabi nyo, ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, ni Senator Bato.
2: Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin privado. At the same time, publicly, ay sinabi rin po natin yan.
10: Mm. So kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala ni Senator Bato sa Senado, ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado?
2: Well, malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, eh sila po humingi ng ganun at ang pagkakalam naman natin, puproteksyon na nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral.
10: Katulad ng binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin yung iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan?
2: Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato di aresto, ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan, tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito.
10: Maraming salamat sa ating NBI Director Attorney.
9: There, you have it, Rajuman Mark. No? So, very clear. No? Sa unang statement palangadaan, preliminary statement ni Yusek Clara Castro, this is very, very important. No? Atong punto nga nakit-an sang grupo sang USAA upod si USAA OIC Mel Aplasca, no, nga pinamangkot nila tong NBI agent nga ra sa GSIS ground upod ang isa ka security guard, amo to ang bale blue guard la security guard sang GSIS, nagapungko sila, naga inistorya na iguro namangkot ko no ang taga USAA, bala sino ka? Tinagsabat to ang NBI agent, bala taga NBI ako. Ako si Amuni. Dugay-dugay ko no, seconds after that, nagpalupok si Mau Aplasca, no? Sang warning shot, bot silingon, pababaw. Pagkabatis ang NBI agent, nga nagpalupok, nagpalupok man siya. No? As a warning shot also, nga para pabalod, nga armado man ko. No, sa akong pag-insindi mo na. Nagpalupok si do mga anom ko ng bal ni Atty. Melvin Matibag. Kag dito na, inasod-asod na, inarak niya nga bala ang armas, lupok sang armas, ang nabatian. Kag nagdalaga na to ya, ang NBI agent, kag ang gwardiya, kaya dito mo damo na nga lupok mo, no? Ang nabatian. Pero wala nagsulod ang taga-NBI. Wala nagsulod. Amo na ang sa side sang NBI. Sang pinamangkot si Nartates ni Yusek Clare Castro, kanami sa mga pamangkot ni Yusek, ti abogado mo. Balya, ang mga igo to sa sulod sang Senate, din halin, sa sagwa o konsulod, ang balya inside the Senate. Buot silingon, nagpinalupok sila to. Sa sulod sang Senado, dito sa may bridge, from the Senate going to the GSIS door, dito sila sa sulod ng pinalupok, kagin pang igo nila to, ang mga kristal. Kaysa sulod eh. Di paano ka to kaigo, kay wala ka to kasulod, ang NBI. Subot silingon, dapat mapakita sang USAA ang mga closed circuit television. Hindi pwede laway lang di. No? At the same time, suno mga kabyanan sa kay General Nartates, mga hindi magdubo sa 30 ka mga basiyo ang ilang nga recover, pero ti ambal importante ining closed circuit television so that mabalaan namon ko basi may nagpulot, may nag tago isang basiyo sa ilang armas. So gusto namon may baluan, di namon ma-account kung pilang ikabilog. Ti mag 30, kay bati o ganito, 37 eh. Nga basiyo. Ti inaraki mo, kagkong sila. Ang nagpinalupok dito, ka nagpang-igo dito, sa mga gamit dito sa Senado, para ipakita nga may ara sang encounter nga natabo. No? Ang gwardiya sa GSIS nga hindi man niya NBI, makapamatuod sini. No? Nga ara sila dito gastorya sang taga NBI kay gin-request sang taga GSIS nga kung pwede ma-secure ang ilang area kay hindi na sila kabalo kung sino to gagwa sulod to sa pertahan sang Senado nga pagwa sila sini nga compound. So gusto nila ma-secure te ginbarina to, gimbutangan sang mga metal cabinet, but silingon. Kung ang mga taga NBI ara dito na situate sa may area sang GSIS. And the only door ang isahanon nga pertahan nga pwede nila sudlan pasulod sa Senado, ang ilang gin-block, gin-drill ang lock, paano pa sila karon kasulod? Timambal ka mo, Radyo Mandonte, base yan nakasulod na to yung entry team? Mango-mango ka na gid, nga klase sang tactical operator, kung wala mo na planuhan kung diin ka maatras, diin ang retreat retreat trajectory mo. Diin ang aton sining ano ang lugar nga ma-retreat kita in case nga ma-pindown ta. In case nga magbulagay ta, diin kita ma-retreat tanan, dito kita tanan kilataay. Isirhan nila ang the only place, the only exit in case nga ma-prekatar sila. Second, a third ng gali. Kung nagbinumbahanay sila dito, sa sulod, wala sang patay, wala sa may napilasan, diin nag-agi ang mga perpetrator nga naka-iskapo sila sa Senado kung ang pertahan nga alagyan nila pagwa sa Senado, pagkanto sa GSIS, ang ginblangka na binotanga na sa mga metal kabineto. Nga wala sila matrap dito sang usaa. Kaya wala ka nagyan mo. Dito sila ginaway sa bridge, allegedly. Tinga wala gindakop sang usaa. Ano sila gulpi lang na dula, mga ghost ni? Wala ka na sang iban ngagyan mo. That's the thing karon nga nagasulod sa pinsar sa kadamaan naton nga mangutot nga base drama ni. Base stage ini. Nga asubong mahipos ang mga senador. Si Amy Marcos ining magahod nga utod ni Bongbong Marcos. Nga nagapangayo subong sang relief o kon suspension na de Attorney Mirvin Matibag. Nga wala pagani ni baluan ang investigasyon nila. Gaklaro subong. Istoryahan damang karon nga ti may report mga kabyanan nga nabaton ang pila naton ka mga netizens. Actually kay attorney ano kay Ginaw Lamadayon eh. Suno kay Senate President Cayetano. No? As of now, he doesn't know kuno sa whereabouts ni Bato. He will be back to answer questions from the press. Naglikaw siya nga mag-confirm kung nakabiya na si Bato sa Senate. Wala siya mag-comment anay. No? Sa statement ang Sergeant at Arms, ang una nga nagpalupok sang warning shot. Hindi naman masabat ni Senate Sergeant of Arms, Sergeant at Arms, mau aplas ka sa question sa media. Si Cayetano yang gasinabat ni. Dira pa lang nga hindi ma-confirm ni Alan Peter Cayetano kung diin na si Bato de la Rosa nga aram malang na siya dapat sa Senado gapamatuod ini nga 90 to 95%. Imuon ko 99.1% ah, nga nakagwa na sa Senado si Bato de la Rosa. Ano ang repercussion sini? The Senate, mga kabayanan, have the custody of Bato de la Rosa. They are responsible na i-hold si Bato de la Rosa dira sa Senado. Because the term protective custody, you have the custody of this person until such time na kinanglanon siya sang korte. Kung witness ini siya, under the witness protection program, it is the Department of Justice has the protective custody of this witness. Oras ka matestify ini siya, obligasyon sang Department of Justice nga dalonin ni siya sa korte for his testimony. Because gingamit ang legal term nga protective custody, buot silingon nga kung kinanglano na kamaghambal ang Korte Suprema, no, dapat naton respetohon ang ICC warrants. Ang Senado ang magdala kay Bato sa NDI kag idalon sa Hague. No? They are the ones na mag-produce ang body ni Bato. They have the legal responsibility. Tiko nakasalipot-pot ko roning tuntong nga si Bato ni sa bulig sang isa ka senador. No? Kay suno sa bubwit naton. No? Kay attorney Jesus Palces. Si De La Rosa, mga kabenan, ang nakit-an sa naiya Terminal 3 upod kay Senator Robin Padilla. Suno niya kay attorney Jesus Palces, ha? Isa sa mga political analyst ni. Terminal 3 VIP area at 4:10 a.m. alas 4 gis ang kagahon. Domestic flight. 2:30 a.m. ko no, suno sa informasyon, naglakad si Bato. By 2:35, nag-log out si Robin sa Senate according sa source. Tapos nakita sila sa NAIA Terminal 3 sa VIP lounge. So ano naman ang repercussion para kay Robin Padilla aiding a fugitive pakadto sa airport? Nga wala subong naton mabatian si Cayetano nga nagakondem si Yopod. Nga hindi niya masabat kung din whereabouts karon ni Bato. Diin na si Aimee Marcos ni. No? Ha? Diin na ni si Aimee Marcos kada kung bias ni nindo galalaway gini basta gani nga parte kang kontra sa utod yung ginahambal. No? Ikaw pa naman ang inspirasyon, Aimee Marcos, sang Manggahan Festival. No? Makita ka sa mga taga-Gimaras, makita nila gilayon ang produkto sang banwa kag probinsya sa Gimaras. Diin ka subong, Pia Cayetano, Loren Ligarda, ha? Mga nag-Facebook, Facebook Live to, tay Bunggo, diin ka mo, Jinggoy, diin ka mo subong, ngahipos ka mo subong ako. Gusto sang tao diri accountability. Ging custody nyo siya, you have the legal responsibility to hold Bato dira sa Senate. Nga wala nyo na maubra. Ha? Ano subong naman subong? Na tinawaganay ka mo subong guray. Ibalik nyo di si Bato. May guan kami karon. Alan Peter Cayetano, ikaw ang rason nga anang kantoda si Bato. Katawhay sa pangabuhi, ito sa nature. Kaya ra sa karon sa pinamangkot sa di, in the last 6 months sa Senator Bato, diin ka, I'm with nature. But silingon, aras ako sa kagubatan. Ah. Hmm. Ti, balik naman siguro sa nature. No? Pero madali ni ma-verify sang NBI. Taugan na ni ang airport police, ang kaap. O, oh, natawin nyo dabi kung may Bato de la Rosa dang nagsakay. Let us check the closed circuit television of the airport, sang NAIA 3. may guan si Ruben Padilla di. Ha? Ining si, ano, Mr. Sensitive. Sininggitan lang. Mami Lauren, sininggitan ako. Oh. Tuntong na klase sa tao. Anyway, check ta na. Bantay lang kamo diri sa Aremene Iloilo. Kay aton ini mga kabanan nga tagaan sang mga updates. It is very very important nga may baluan aton ang sitwasyon. Kay kagabi ako nagaduda namo. Grabe ang mga inarak. No? Ang hambal ni Aplasa, Aplaska, we will arrest someone. May arestoon sila kuno. So abigin ni naton, basi i-turn over sang usaa si Bato de la Rosa because ang naratibo nga dakpon si Bato de la Rosa wala naghalin sa NBI ukon sa Philippine National Police. Naghalin ini sa nagsugod sang Facebook Live si Bato de la Rosa nga dakpon ini siya mga alas 4 sa hapon. Pasado. Nga nag-imbitar karon sa mga tao nga magtiner dira sa sagwa sa Senado ka proteksyonan siya. Gakanta-kanta pa sa kanisang PMA him, no? Iya ina mga kabenan naratibo. So ginplaster nila ang narrative nga pagadakpon siya. Wala mga kabyanan sang in sang statement ang NBI nga dakpon si Bato de la Rosa kapon. There was no statement. Oh, ar si Kaita no press con. Abi check na ton. Radyo Man Mark. No? Ang press con ni Sir President Kaita no basi arena. Naging patapos sa paginaguro, nagkuha pa sa mga information. No? So din ako to. So anyway, sila nagplastar sang narrative. Wala sang statement ang PNP o kuno yung NBI. Ari pamatayan naton. Si Sir President Alan Kaita no.
11: The government, the administration, inaasahan ko na mabilis sila mag-deny na fake news against the Senate, against the Senate President, and against the integrity, no, of the whole process. The investigation is ongoing at meron na aresto last night. Okay? Di lang namin nilalabas yung detalye because once you say three-letter words, di ba? Once you say that it's a certain agency, may conclusion na kaagad ang tao na government o hindi. Kaya nga independent, and let's not jump into conclusions, okay? So by the time I meet you later, it's about an hour, I'll meet muna the 150 top officials of the Senate. I will give you more details about that. I ordered the Sergeant at Arms to go to the offices and check kung nandyan si Senator Bato o wala, and to give me a spot report dun sa reports na umalis ng 2:50 a.m. There are many questions there. I will answer all of it later. Okay?
12: He
11: will get back.
12: Diversionary tactics, sir, no. Para paalis si Senator Bato. Kasi
11: oh, 100%. I mean, I can tell you honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that that's gonna happen. And the shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec. John Vic, may sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access sa usaa sa kabilang side ng building sa GSIS. But let me go to the articles of impeachment. That will be very transparent, no? So I'll sign before you a letter. I'll give you a copy, but of course i-transmit ko muna, but I will read it to you. The Honorable Faustino Boji D. III, Speaker, House of Representatives, Batasan
9: Hills. Letter of transmittal ini sang impeachment documents. Impeachment complaint.
11: Impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Your Honor, the Senate is in receipt of the resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte, including all annexes thereto. Transmitted by the House of Representatives. Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. Consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution. The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral
13: to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time, absent any question on the rules and procedure related to the transmitted articles. The parties shall in due course be directed to appear before the Senate sitting as an impeachment court on a date to be determined subsequently. We trust the foregoing is in order. Thank you. Very truly yours, Alan Peter Cayetano, Senate President. Copy furnished the Honorable Zara Z. Duterte, Vice President, Republic of the Philippines.
9: So, ginapirmahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang receipt, no? Amo ni Endino, ang receipt, ang receive sang impeachment ni kag magakonvince sila to ang May 18, di ko may makuha. No? The May 18, sa Monday na ni, no? Okay. Thank you kid sa aton sining Armen Secretariat, no. So ikalendar ang impeachment will be ma-convince sila by May 18 and they will calendar it kag ipideterminar kung saan o ang trial proper to be determined, no. Sulo kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero ang very interesting diri ambalya ginambalan ko nang usa asubong nga pagitao na door to door sila. Kag matag sa akong ng spot report kung arasi ba to dila rusa di sa Senado. Wala na sir, may nakakita na gani kay Robin Padilla kay Bato dila rusa sa Naiya Terminal 3. Kung sino manda sa mga utod subong naton nga arasa na Naiya Terminal 3 kaginas ang kagahon, abi padala ka mo sa mga picture o kung statement talaga doon nakita giman amon sila ni Robin Padilla nga arasa na Naiya Terminal 3. Alas 4, 10 ang aga. Kadamo na dira tao sa Naiya. Kaya may mga flight na na. As a matter of fact, the 24 hours ganing flight. No? So na may mga ano pa na, may mga snake eye flight. No? Mga midnight flight la. As the last flight. Di subong yung ganito, sige-sige na. Ang flight mga kabenan sa Naiya da, kaya may mga international flight gabot na. Kung nakita na sila dito, but silingon, dabe. Nakagwa na sa Senado. Balik-balikan ko lang, be, si Senate President Cayetano. Dilagyan ba siya, ginambal pa siya.
13: Mag-o-oath as presiding officer of the impeachment court and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, under na yung process. I'll brief you more about the process later on.
9: Silang
13: and probably kung hindi
9: silang kay duwala ko subong gana yas ang impeachment, gusto ko yung inaway, no? So ambalya ano, okay, pungko na lang di blaw, dire ka na lang, upod ka na lang sa kondi, no? Kay doga komentaryon do ginalikaw ko no suno kay Radyo Man Magi ang pamangkot kay ti batuod na Alan Peter Cayetano. As the Senate President, kingdom niya ni ang Senado. Siya ang may command responsibility. Now, if Bato de la Rosa escape, nalagyo na siya sa kustodiya sa Senado, the Senate, as the custodian of Bato de la Rosa, ano ang legal implication sa ila? Anong legal consequence dito mga kabinan sa Senado? And second, nabatian nyo kagina kay Nartates, kay Attorney Melvin Matibag sang NBI. No? Nga klaro nga wala sa ground, wala sa sulod sang Senado. Nagpakilala ang taga NBI nga arad dito sa may GSIS ground. Gaupod to sa gwardiya, sa security guard, galo Soriana, pungupungko sila. Pinamangkot siya, sino ka? Taga din ka, taga NBI ako. Gulpi lang ko si Mau Aplaska ng palupok. Tiara ko ron sa custody sang NBI atong NBI agent. Ang posible nga makambal pag ikuntuod ang ginambal sa NBI agent amutong gwardiya sang GSIS. Kaya naplastar ko na kagina kung nga ka very impossible. First and foremost, kung may nagapamati sa aton nga mga military, mga former member sang SWAT, no, or Special Forces, wala sang tactical operator, wala sang tactician kag planning sang isa sinika assault kung naibaluan niya nga madamo ang civilian sa sulod, no, as much as possible zero civilian casualties, as much as possible. Second, ang taktisya nagambal nga kung in kaso madakop manaton si Bato de la Rosa, pero ang casualty nga civilian madamo, it will overshadow sang aton accomplishment. So hindi pwede nga maduso, ina. Hindi pwede maduso. Wala sang tactical operator, strategist, nga magaplano sang isa ka armed assault sa isa ka lugar nga madamo sang civilian casualties. Ara pa dito ang mga katapo sa media, may mga senador dito, and the possibility nga mag-clash kamo sa mga kabaro mo man nga Marines kag police. So ginapungga nila na hindi pwede nga mag-go ahead sila da nga mo to katulad sa ambal ni Amy. As usual, si Miss Manggahan, wala sang ebidensya kundi lunsay tanan bibig, ba, no? Ah, bibig, baba, ay stay, ba. Ang iya permi ginambal. Wala, I have talked to an NBI agent at sabi ng NBI agent na at what cost? Kung may mamatay man dyan, kunin si Bato. Yung bali, Attorney Melvin Matibag, sino na nga NBI agent kinastorya ni Amy Marcos? Puro lang niya laway yan ni Miss Manggahan niya. Wala man sa kanil ebidensya to nga maging pang tagaan kwarta to mga congressman to para ko na magboto pabor sa impeachment ni Sara. Kadamu-damo sa mga congressman sa Mindanao nagboto pabor gani sa impeachment ni Sara. No? Dalagay kayo dito tayang kula malinta ng istiyelo. Arin ang resulta sa small town lottery. Sinong ara? Rajuman Mon? Rajuman Mon, come in!
14: Yari na nga itong sining resulta sa STL draw sa Subo nga hapon, Regiman Don. Itong sining nga winning numbers, numero 9, numero 20 kag 19. Number 9, number 20 kag 19. Itong sining nga draw team head sa Subo nga hapon, Mr. Antonio C. upod sa operations specialist, Mary Denise Durumal. STL representative na ito, Mr. Glenn Sunyo. Itong sining nga register person, Juliet Abanyo. Kaupod ang sining nga mga members, Erla Maligad, Alcid Flores kag Mabel Gemeroy. Alas dos nga draw naton, first draw ini Subo nga hapon, Mayo 14 to 2026. Sa liwat, ang three winning number combination naton, numero 9, numero 20 kag numero 19. 9, 20, 19. Direkta diri sa STL draw cards ang PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Rajman Moniel Kapalian, Tata Carmen.
9: Tatak RMN. Thank you so much sa kay Rajman Mon Kapalian, basan by karon sa gabi ang second draw sa small town lottery diri gyapon sa RMN Iloilo. No? So dito nakita. So wala sang loko-loko nga tactical operation nga magpasugot kada mo sang civilian. Mga media ang maigo dito. No? Second, ang bilog nga Senate, gin-lockdown nila sa ngapon. Bangod ko no sa possible arrest kay Bato de la Rosa, which wala nakatag statement ang NBI nga dakpon nila. Second, ang PNP wala nagambal nga dakpon siya. There was no mention. Amulan to sang kahapon nga hapon nga wala nagatag sang TRO ang Supreme Court. And automatic nga ginpanumdom ni Bato de la Rosa nga dakpon siya sa amo sina nga adlaw. It so happen man, coincidentally, nag-request ang taga GSIS sa kay Attorney Melvin Matibag. Bala sir, pwede nyo ma-secure ining pertahan nga ara diraga connect sa Senate? Kay wala kami kawalo kung sino gagawa sulod da. So pwede nyo na ma-secure. Kung total lockdown ang isa sinika infrastructure, Both silingon, nagambal ganito ang taga-Senado sa mga media. Kung sinong gustong lumabas, lumabas na. No? So ginapagwa sila gani. Both silingon, may operation nga pag-obraon. Dito nagtaas ang tensyon eh. Naka-full battle gear, may mga bulletproof vest. Kada mau aplas ka kag mga tao niya. So may arestoon sila kuno. Why would you assault? Kung matutuod ka nga taktisyan, nga ang kontra mo preparado sa imo, balaan nila nga masulod ka. There are marines, police, ka mga taga-USA. Sa operation kinanglanon, ang element of surprise pa na hindi ka preparar ang kontra mo. Preparado kontra mo? Masulong ka mang Gyapon? Ungo ka na ganyan nga klase sa operator. Pero kung pati yan, mambal ni Amy Marcos, wala, hindi ah. Mambal sa invasion, bisan ano matabo, kwaan yung si Bato. Which is different sa ginambal ni Attorney Mirby Matibag, there was no instruction. Nga dakpon, at sa matter of fact, kambali ako makita nyo mga ni si Bato, monitoran nyo lang, but no arrest kay ginarespeto kung istoryanay namon ni Alan Peter Cayetano ka sa mga senador. Nga paulagon ang iya ka korte suprema. Kung anong mando sa korte suprema, paulagon ta. Di ginagastan by ako ya. Kag may word of honor ako. Kag atong encounter dito sa bridge, mabalaan nato na sa soko. Kaya muna gani, kung ang alagyan dito sa GSIS, ginbutangan sang baral, butsilingon hindi ka kagwa, hindi ka makasulod, diin maagi ang mga perpetrators nga madakop kay Bato de la Rosa. Kaya itong bilog nga building, ginapalibutan na sang taga-USA kag mga pulis. Di paano pada kagwa ang perpetrator? Sa kadamoon sang tiniruhay, isa lang gid kabilog ang ila sini nga nadakpan. Buot silingon, isa lang gid ang driver sang NBI nga hindi man nila empleyado. Amo to madakop kay Bato de la Rosa? Ako gapatik yung sa istorya yas ang ni Atty. Melvin Matibag. No? Nga sila ang unang impalokpan ni Aplaska. Kaya ginambal pag ano yung may security guard eh. Ngayon istoryanay sila kuno eh. Kaya may commitment sila sa GSIS na i-secure ang area. Pero siyempre, dala na monitoring eh. Dala na na ah. No? Pero there was no order. So, ka very impossible. Hindi man imposible. Gamitin kong term nga, very improbable. Ang probabilidad nga nag-encounter sila, nagtiniruway sila sa sulod sang Senado, is very, very slim. Kaya kung nagtiniruway ka mo to sa mga grupo sang NBI, kontra sa inyo, wala sa may napilasan. So, no, sa initial findings ang SOCO, so no, kay General Nartates, ang lupok na nag-igo dito sa kristal kag ibang parte dito sa bridge, sa second floor, halintanan sa sulod sang Senado. If there was no NBI nga nagsulod sa Senado, sinuto yung kontra. Nanday aplas ka sa sulod. Kaya wala man kamansudlan mo. Ikaw nga magasulod, mag-assault ka. The only way nga mga exit mo, iblangkahan mo, siradan mo, di mapikitar ka nabi karon, matrap ka na karon, wala ka na agyan eh. Kaya itong alagyan nyo, kung sa din ka mo nagsulod, ginsirado sa mga upod mo, kundi minango, pero wala sang operator, sang nagaplano sang amo ng assault, ang maplano sang amo sina, naibaluan sa mga pulis na, naibaluan sang SWAT na, mga military naton sa special operations, kabalo na. Sa close quarter battle, si QB nila na bala na. Din ang ingress, din ang egress. Din kita masulod, din kita magwa. I-lockdown ganing Senado, tanan-tanan niya exit kag entrance, Senado. Din kita magi. Damo si Bilyan, preparadong kontra, ma-assault kagin. Minango na ya. That is why it is very improbable. We will wait ang pamangkot karon, where are you, Bato? Diin kasubong, Bato? Na. Anyway, duga nga nato na standby kamo diri sa aton sa ning pagpangalaga diri man sa target tanay sa udto. 14 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
15: Ring bayan ginadulong sa inyo sa kaluwan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan may gold ginangalan sa Santon mo. Kay kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, permi lang ginaubos sipon, hilana trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gid ya. Kay kon may gold siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani ano pang ginahulat ninyo? Bakal na Santon Plus Gold ara lang sa mga butika. Kagindigi magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kape na kapinabulong pa. Santon Plus Coffee Mix manamit saboroso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape kag ini ang very nutritious bangod man sang Santon halin sa mangustin kag ining moringa o kun balunggay nga ginatawag nat kape na bulong pa Santon Plus Coffee Mix.
9: Anyway, sa aton sila pagpanumalik check na mga reports ang aton mga radyo mga reporters parinik Pina Sali. So parinik kapamati subong sa aton ang tag-iya mga kabenan, ang mabuot, maaluan, guwapo nga kumpare nato Nick Piñasales sang Nick's Chicken and Nasal in Seafood Resto. Wow. Kadamdamo na ni sang branches, no? Kanamit-amit sang ilang chicken and nasal. Abi tisingin nyo, may branches sila, oh. Sa may Don Benito, skili Don Benito, dili man sa may lapas. Kaya tuin nyo, bla. Tilawi ang pinakanamit mga kabayanan. Nick's Chicken and Nasal in Seafood Resto ni Parikoy Nick Piñasales. This is 6 minutos sa kaligad sa takna sining alas 2 magbalik ang Targitanay sa Udo.
16: This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MagmaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangis sa salap, bangis sa sulit. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagaburig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Subukin ako. Subukin nga nag laptop ko tapos ilabalay sa bata ko. Takladon.
1: Remember ko nga ang life extension, vitamin D3.
0: Sigurado, epektibo.
2: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Time.
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
7: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Top, top, top! Lechon manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamating sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
12: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
13: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugatan nga salakyan.
14: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
15: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
16: Ako si Maria. Basta asbid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
18: Marakats mga butika.
19: May family history ba na kamuos ng diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compounds!
19: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
19: Garantisado!
20: Epektibo!
19: Para mismo!
20: DTX 500!
17: Mighty C,
18: ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Mimi.
22: Dali kasi napit akong tuhod.
21: Arthritis na gali.
22: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C.
18: Mabaka
17: sa mga butika.
18: D3 Bio.
23: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
17: D3 Bio.
18: Ang D3.
17: You might Visio!
18: Ang Visio!
17: Yung may
18: D3!
17: TTX 500!
24: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
25: Saan nag-inom ka?
26: DTX 500.
25: Kailan nalang subong imo sugar?
24: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
17: gito. TTX 500!
18: Nance Corn Coffee.
27: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
18: Ang Nance Corn Coffee.
27: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
18: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
27: para magpabiling ka nga healthy,
18: focused kag energized.
17: Nance Corn Coffee.
28: Maulan man, no worries, naamoy ko lobang dami.

0: Charm Fabcon with Bluefresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangdong kumaka proof sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Uy, 150 over 100 jali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay.
1: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
8: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
10: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
11: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santhol Gold Coffee Mix.
18: Ako si Redder. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
19: Ako gali si Sherry.
20: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
19: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Kabili sa mga butika.
21: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
22: Dali lang gid liwat?
23: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas pinagaling pa?
23: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
23: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.

0: heavy duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kon nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
4: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
6: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
12: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, hindi corrupt!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako, believe.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
17: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
19: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mamakal sa mga butika.
20: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
21: Char!
22: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Bangkong kumakablog sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Patas nga komentaryo. Nga serbisyo publiko, Radyoman Ronel Sorbito.
23: Ronel Sorbito.
2: Kag Radyoman Don Dolido.
23: Don Dolido.
2: Targetanay sa Udto.
24: Nagdala diri sa aton sin oras 35 minuto sa kaligad sa takna sining alas 2. Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad diri man sa Targetanay sa Udto pod gyapon sa inyo abyan. Inyo amigo sa kanginan, ini naman si Radyoman Don Dolido.
2: Tatak RMN.
24: Check na sa report si Radyoman Flo. Kaya itong nakabunggo bla sa may nga nagamotor sa may banwas ng Tigbawan, abaw nagtaliwan gid, no? So i-check na karon ang latest investigation sang aton sining nga mga kapulisan. Itapat na to lang taon ginipirmi mo ang ining situation bla. Nasod-asod ni maksidente sa dalan, tapos nagkakalamatay ang mga driver o kumpasayro yaman sini. So, it's very, very concerning ang sitwasyon karon. Ano problema sa driving? No? Sa skill sa mga driver? Ano blang prestada ano ba dapat nato ni improve. So i-check ta na karon diri sa ato nga pagpangalagad. Philippine Standard Time. 36 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
0: Inining nga bayan gidulong sa inyo sa Kalwan sa produkto nga Nance Herbal Capsule number 1 nga kapsula sa Mindanao number 1 madiri sa Panailan kagimaras Nance Herbal Capsule the best ini. Mga kabiyanan para sa mga utonton nga permilang kapoy, lapyo, pala nakitang lawas, wala gana maghulag, permilang may mga ginabatyag sa lawas, no? Kito na! Bisan wala pa gani, gusto mo lang mag nami ang imong pamatyag panglawason, mag-Nance Herbal Capsule na. No? Nance Herbal Capsule, may oat, may brewer's yeast, mushroom, ampaya, malunggay, garlic. Kamana mo pa nga iban, kagbantayan mga kabiyanan ang pagsulod na sa mga butika, base ara na ganito mga butika nyo da, ang Nance Supri Plus, no? Nance Supri Plus. Maski pa basko, gining mga ingrediente sang Nance mga kabiyanan. Basta Nance sigurado. Ha? Sigurado gid nga epektibo para sa aton nga mga tagpalamati. Nance Herbal Capsule kag Nance Supri Plus. Ara lang sa mga butika quality product ni Tito Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
24: Nance Liniment Oil. Ang gamiton nyo, Nance Liniment Oil mga kabiyanan karami gisini multi-purpose. Amuning pambansang liniment ng Pilipinas. Kay man multi-purpose kaya ni sinanay sta tayo labilong adlaw sinanay abi mo maluoy makapukinanay nyo pang labaho gas pinggan o pang nindo sa balay maluto para sa inyong account. Ang konsuelo mala ni nanay nyo da kung maplusan nyo siya sang Nance Liniment Oil para madula mang palamoy-poy sa lawa ni nanay ta, no? Kaya may soothing and relaxing effect ini siya. Skincare naman para kay nunoy kay Inday, no? Mera katol-katol, alap-a, parikis, ew, banyo si ang affected area kay madula ina. Ang manami pag-insin eh, kaya may ari ini sa neem tree extract. Gatabog sa lamok. Banyo si sinunoy kay Inday na ang tiil nila, ang butko nila para hindi makagat sa lamok. No? Kako hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
0: Hindi ka magka-dengge eh. Kaya ang dengge, dala mo lang sa kagat sa lamok. Wala kagat sa lamok, wala mandengge. For sure, ina, sigurado gid mga kabiyanan, no? Gani mag-Nance Liniment Oil na, number one, gabalan nyo sa bilog ng Panay Island, kag-Gimaras. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panet. All natural ang sangkap mga kabiyanan. Napamatudana natin ini, hindi ka magka-dengge, diri kay bangod may neem tree extract. Ang lamok, hindi ka kagat, kakutot na imo mga kabiyanan. Gani ano pag inahulat ninyo, magbakal na. Sa mga butika sang number 1 nga Balanyos sa Panay Island kag probinsya sang Gimaras ang aton nga Balanyos nga barato pero 2 man ka epektibo Nance Liniment Oil.
24: And of course ang para sa mga kalalaki na nang talisman nato ni mo magkalipat ha no and Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule may double impact sa ton ng mga boys, no? Ang first impact magatisyo magatigang imoy kog tao. Ang second impact of course, madugang ang imong stamina o kon resistensya. Layo ka pa sa prostate cancer, ha? Ganay diri na kita sa aton talisman, Megaman Herbal Capsule.
0: Megaman, Megaman, Megaman.
3: Kanami, ya. Ga, bangkawa ko ga. Okay ga, bangkawa ko. Do mga manok taga nga ginakuan. Iliyawon.
0: Grabe no. Do gina ihaw gimaguro na basta na. Ah, basta kami gaman ka. Daw ikaw ang manok ihaw. Mga kami na putong tingog sa mga gina ihaw mo. Mega Man Herbal Capsule the best ini kay hindi ka gidya ma. Hindi ka ma akuan sa mo hindi sa synthetic mo. So hindi magaguba ang kidney mo, hindi madunot atay mo. Kag wala kag palpitate, no? Kay all natural siya. Ang nami draga bato pa sa pulaw kag kakapoy. Kun ako sa inyo migaman ko da, basi ko makuhitan ko mo sa dalan. Ma-challenge ka mo. Kasi may mag-challenge na sino, sino ka mga
3: to?
0: Oh, dai.
3: Judo ako.
24: Judo. Oh, terms ang kilala ta.
3: Judo ako. Di ka ba lang mag-judo? Wala kag guro kay no migaman.
0: Judo.
24: Oh. Ang nami pagparekoy nagluwas sa Mega Man Herbal Capsule. Oy, may kapiman nga doblo pareho ng iya sining ginatag epekto. Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo. Nga kape sang gwapo, ah. Mga ka gwapo ang performance, noy. Basta nagapangapi ikaw sa Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, mga barako.
0: Yes, barako. Ting number one nga barako. Sino be?
24: Sino?
0: Eh, Paul Randay. Tuto, Paul. Eh, Parikoy. Isang biyahe ito na, Parikoy, ha? Magainom sang Mega Man Gold Coffee Mix. Di pangalimog niya sa mga migo yan ni Parikoy, ya? Oh? Ang Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyan na mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
24: Daw medyo lang alam tagal sa Tempo Radyo Man Mart siguro hindi na lang ah no lang alam nagigita sa Tempo Siguro mga overtime na kikita. Anyway, i-check na to ng mga segments ang aton sila mga kompetaran. But before that, hindi ka mong magkalipat ha. Nga magkanto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka nga hindi peke, hindi imitation na makuha mo ng mga Kubota products. May promo man subong oh. For every 3,000 pesos worth of purchase, may ara kamo sa chance nga magdaog sa palabuton nga December 2026 draw. Limpak-limpak, minilyon ka pesos nga worth sa mga machineries ang pwede nyo madala pa uli. Gano'n ang paginulat nyo, bisitahay sila. Ara sila namtang sa Lawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Yari naton Health News with Radyoman Joel Franco.
4: Ang inyong bahing ginadala sa inyong kaluwan sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din sa vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
5: Masamin lang ang ginadala naton nga nagakaon kita agod mapagalagad ang atong stress. Ini ang ginatawag nila nga stress eating. Apang nibalawan mo ba lang nga may mga pagkaon ka nga dapat kaunon, agod sigurado nga magnubo ang imong stress level. Halimbawa lang kung ikaw may office mate nga malay ng iya mudo perme, mo siya pakaunon sa saging. Ang saging nagay sa vitamin B6 na nagabulig sa pag-synthesize ang feel-good hormones kangay sa dopamine kag serotonin. Malawasin niya ang saging makatagmat sa kalamay kag fiber sa ating alawas. Kung magtingog pa niya sa fiber, nagahinay ang pag-release ng kalamay sa aton ng bloodstream kani nagaistabli ang sugar levels kag mas makakontrol sini ang aton ng mudo. Ang mga tao nga may manubo sa blood sugar, masaming irritable kag malain ang ilang mudo.
6: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak, RMN.
4: Hindi nga bahing gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system kagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
24: 43 minutos sa mga nakaligad sa tak na nga alas 2.
0: Tinining nga bahing ginadulong sa inyo sa kaluhan sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule amo ang magpadamo man sang antibodies kay ginababas ko gisang Dr. Pinoy nga aton sini nga bone marrow kun sa diin ginaobra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system, mga kabyanan. Amo na nga ang pinasayagid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy mayara sang alkay glycerols nga kinanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies kung sa diin. Kung mag-inom kita 2 to 3 capsules everyday, sigurado nga manabo kita sa antibodies sa atong lawas. So ano pa? Ang ginahulat, proteksyonan ng lawas kontra traidor nga balatian, mag-inom 2 to 3 capsules everyday, Dr. Pinoy, Qualine Capsule.
24: Oy, sa mga suki na ton dira kanday parikoy o ni Migo June, pare June na Basquez, thank you gid. Elinita La Pastora, bao thank you gid. Broadpet Madera Bisto Air, kanday Greg Briones Dinosa Jr. Thank you so much inyo sa pag-upod diri sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa targetanay sa udto. At the same time, no, sa mga suki man aton dira ganagalantaw sa aton Facebook page. Kaday Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Margie, how are you? Kaday Ma'am Maribek Cercado, thank you man. Kaday, okay. Kay Toto Britannico, thank you gid, no? Oh, wala pang side sang Sergeant at Arms, kay karon pa kuno, no? Mabalaan na to nina kung anong statement, kay hindi pa katag sang kumplito si Senate President Alan Peter Cayetano, no? Si Ma'am Eunice Kimba, thank you man da sa pag-upo diri sa aton kaday Edna Swigay Primarion Bangiles kay Adila Miado, thank you gid. Ayan Madirista kay Cecil Silobrico, Raul Kaday and the rest of the gang dera, thank you so much. Yari naman itong sininga Tourista with Rajuman Lynette Yulatris.
7: Masami ka man bala nga nagahatag sang tip ko magkaon ikaw sa guwa, sunod sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan, hindi obligado ang tagsa ka customer nga maghatag sang tip sa tawo nga nagaserbisyo sa ila sa isa ka restaurant o kun anuman nga establishment. Ginatag niya nga madugay na nga panahon nga ginahimo ang paghatag sang tip apang may nagkalainlaing nga pagpractice ini sa tagsa ka pungsod sa kalibutan sandig sa ila kinaandan ukon kultura. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenet Fernandez Sudatriz, Tatak RMN.
24: 46 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
0: Iningabahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inom ka mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
24: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gamasakiton kita. Para madula ina, para bakod gya po ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang
8: Super Fiber.
0: The fast acting colon cleansing product epektibo pang limpyo sa colon, tanan nga may go nga colon tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa ginahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
24: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga maeliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
9: And of course Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
0: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
9: And of course Parikoy, amo ning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape. Ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
8: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
24: Ari naman atong viral balita subong with Rajman Mon Kapalian.
10: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
11: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sagwa man ukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa pagluwas ng isa ka elepante sa isa ka gazelle na nahulog sa isa ka pond sa sulod sang isa ka zoo. Samtang nagatinguha ang gazelle nga makaluwas sa iya pagkalunod, ginbuligan naman ini sang elepante nga papasaka sa ibabaw paagi sa pagtaya sang iya nuzol kag paghakwat sa sapat paagi sa sungay. Makaduwa ka beses nga ginattempt sang elepante nga ipasaka ang gazelle kun sa diin ang inmadi na lag-on ini, samtang nga ginakuhaan sang video sang mga tao nga nakasaksi sa sulod sang park. Ang video ang ginkawilian sa mga netizens nga viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon, Yales Kapalihan Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: 9 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 2.
5: Ang ininga bahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy ginadawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pangcoconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid iya sa aton nga ikaayong lawas. Ganiano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backbone kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagisalupsop sa mga fat soluble nga mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
4: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination mga kabinan sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinakaimportante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakit-an ginini, no, sang Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero ang balindok kami oil din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
5: Ilita nga beneficyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C. Ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
4: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang na mo malan nga
5: very mighty
4: gid, no. Pero arang gid sa ibabaw, equality product ni Doc Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga mo inang nagatuga sang hypertension o kon high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
5: Correct.
4: Kadamo na sa mga malapit sa akon pare ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iba nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parikoy.
5: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa desugard sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagapunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian na tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
4: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawa. I-check naman aton si Matilo na aton silinga trivia with Rajuma Rezi Bordon.
6: Subong adlaw Mayo 14, ginadumdum ang online romance day. Katuyuan sini nga i-celebrar ang practice sang pag-fall in love kag pagpabutyag sang pagpalangga online. Sa bulig sang internet, mahapos na nga makakita sang individual sa diin man niya bahin sang kalibutan kag kaangay sa anuman niya social place, nagaka-in-love ang tawo. Ang ini nga trivia ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Kino ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI Ormen Iloilo, Radyo Man, Resi Danioso Bordon. Tatak Ormen.
4: Okay na tatanan. Okay. So do lang ala na gid ang atong champion diri sa aton sa ding pangalagad.

0: sila. Labugay
1: boy. Oy, langala na gid ato nga champo diri sa aton sidiyang palatuntunan targeta na isa uto kita kids kita tomorrow same time same station. Sangala na gid lamang sa akon nga partner ka Radyo Man Ronel Sorbito kag sangalan sa ngustisya kag kamatuoran sa wala nagabago kag padayon nga numero 1 para sa patas kag balanse nga pagwaragwag ini naman si Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community. Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
5: Nods. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sang NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule.
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Honey goat weed, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner. Yara na ang palating. Ah!
6: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Mabakal. Sa mga butika.
6: NANS Lemon Oil.
5: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya nga Ibis, makalalaton.
6: NANS Lemon Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Lemon Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Lemon Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatigid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee partner.
6: NANS Corn Coffee.
5: Oo partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pariyosang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadulay sini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Partner pariyo kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
3: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Bio. Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
9: Yung may D3. Matakas
10: mga butika.
9: May DC.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Kung bali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may DC, grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng
9: Mabaka sa mga butika. TTX
12: 500. Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: buhay? High blood gid ko.
13: Ano sa unang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isa kadlo kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
9: TTX 500. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
10: Ang VCO
9: nga may D3.
10: Mabakal sa mga butika. Good morning.

0: Chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Pumili sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing
6: may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen and guta tayong kapa.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: nalakas,
4: at gaganda ka pa.
8: Pindoble, okay. Maundi hinata sa Suplemento in 1. Sample Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Pindoble, okay. Maundi hinata sa Suplemento in 1. Sample Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Sanctum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit. Giga!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa to-

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Megamon Herbal Rasul.
2: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon
1: Herbal Capsule.
2: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
8: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
8: TGX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ilatong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: TGX 500. D3 Pio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabaka ang butika. TTX 500.
16: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
16: Sige ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-
8: TTX 500! D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
18: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
19: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
20: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
18: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
20: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
18: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Airtime!
1: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akon diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
2: You care? We care! Kidney care!
3: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
4: Sample Plus Gold. Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
8: Samsung Plus
7: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
8: Santong Plus
7: Herbal Capsule, may mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santong Plus
7: Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
9: Protection?
10: Yakult!
9: With 8 billion live LCS?
10: Yakult!
9: That may reach the intestines alive!
10: Yakult!
9: Helps improve digestion and boost immunity!
10: Yakult!
9: With proper diet and exercise?
10: Yakult!
9: Kaya panalo ka dyan!
11: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bye.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Oras tatak, alas 3:30.
1: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
6: Makauras ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
7: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragi pa
8: ang
7: pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
9: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
7: Hindi lagi ni carrots.
9: Oh, hindi lang carrots mga katuran.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, asa ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang akong nolos.
6: Wala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sali ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
7: Basta.
6: Ano na yung insider ba?
5: Maitukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kapod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
7: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
10: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
7: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinai nyo, no, Dr. Ramil?
10: Yes.
7: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
10: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
7: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
10: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gituwag slimy layer sang gituwag imotyan.
7: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangindaw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
10: Duodenum or ang pinakaunang nga bahin sa gituwag small intestine sir GP, ang sa gituwag chyme sir GP no. Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
7: Sobra pang iban.
10: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbun-ag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
11: DTX 500!
7: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
12: 470.
7: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
12: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at least.
7: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
12: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas na blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
12: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500.
11: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapirde sa DTX 500 kag Mighty C.
10: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C. Para magnami ang akon nga gituwag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituwag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gituwag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gituwag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gituwag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gig ka anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
7: Carrots
10: da. O carrots da, orange apple, da, mga orange. O, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
13: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
14: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no, mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
10: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
14: Correct.
10: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no, para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals. Oh. No, so sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
15: Ano sekreto niya?
7: Milig sa taguay?
10: Huwag sa panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy.
7: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plan ko mo. Uy, ang 19 ah.
14: Ah, kampiyon ni
10: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
15: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
15: Oh, maligo.
7: Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
15: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes
14: body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
17: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
17: So, wow.
16: Nami nagit na akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
17: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
16: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
18: DTX 500. C, ang alkaline niya vitamin C.
19: Ito si Helen Dairo, Gasibalo. Dati, mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata ko.
18: Pure C Vitamin C. Southam Plus.
20: Garantisado.
18: Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline niya vitamin C.
21: Guliyakin, Guliyakakan, Tagaygan niya. Darami lang kasakit ang akin ulo. Tapos, ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa dulo ko na dura.
18: Pure C Vitamin C. Kag Southam Plus. Manami Gio C Vitamin C.
22: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika

0: Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagidang ilok.
2: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mumagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas. So wala.
4: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
5: No, pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi
2: anay. Mangapi na ta.
5: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
4: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
2: uh-huh,
4: hindi red sugar.
5: Uh-huh. Natural sugar.
4: Natural sugar.
2: Stevia. No? That's why healthy ginikaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
5: Kay engineer ya pampabakod, extend.
2: Uh-huh.
4: Iba na yung pabakod ya.
2: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
2: Thank you sa support, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy,
2: uh-huh,
1: hindi man tanan nga fast line, ha?
2: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
4: Permen ato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy,
4: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: The work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Mm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
4: Kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator.
4: Kung
2: no?
4: Sa kurinti pa,
2: covering.
4: Sang mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
5: Hindi
4: maglakutan. Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
4: in short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa ang mga sakit sa brain.
2: Dementia.
4: Dementia. Kung once nga ipalainom ka, D3 bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
2: Kampiyon.
5: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
2: Kampiyon, paano bala ginihimot ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
3: D3 bio with Physio.
7: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, agalabot gitatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 bio,
8: ang D3 bio.
3: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
3: Yung may D3.
8: Mga butika.
3: D3 bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma na gid ka manipaton, gitry na amon patumaron sa D3 bio. Ilalang ka bulan
8: nagbalik normal ang kamisaro ni Lula bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Pagkakas mga butika! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako pala si Ray Rinota from Sananget. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng POC. Wanda yung pakiramdam ko tapos di ako naman mabilis mapagod.
3: POC Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami Gig! POC Vitamin C! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala. Ron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
3: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami Gig! Pure C Vitamin C!
11: Ikaw bala may ginabatsyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City,

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka ga inom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
1: Para mensindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa 6 mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system, dito lang sila yasa kwan sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo din nahimok kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
4: That's why we shall abot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
5: Oras tatak impunto alas 4.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Operation ISO certified world class quality. This time check is brought to you by MagMaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip pati sa lambingan. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
10: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna. Para hindi ako magkamali.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updin ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong herbal supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumang uri ng sakit.
19: Herba Strong herbal supplement ginhimo sang Unilab.

0: kahit? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Con. Pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako bali si Chloe Del Santos, isa ka teacher kag nagatekid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Kaspan?
7: Wala problema.
8: Nuns Liniment Oil Partner.
7: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
2: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin.
1: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si May Nano.
14: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
13: Oh, tumar ko Ibirecream. Wala na. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecream capsule kay Bitibo kayo.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Ahoy! Kinikilir time!
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Bye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa Kidney Care.
6: You care? We care! Kidney Care!
7: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
8: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
9: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado.
11: MaxFit, kargado.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
20: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
21: Sanfon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
21: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
23: Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
21: Sanfon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
21: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
26: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sanfon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sanfon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
21: Sanfon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Protection?
4: Yaku!
3: With 8 billion live LCS?
4: Yaku!
3: That may reach the intestines alive!
4: Yaku!
3: Helps improve digestion and boost immunity!
4: Yaku!
3: With proper diet and exercise?
4: Yaku!
3: Kaya panalo ka chan!
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit ko dyan katama, yan ba siyang tiyo ko? To Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
27: mabaka sa mga butika.
28: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
29: Magandingin bala ang imo nga ulo.
28: Masami nagkapangihi.
29: Masami ginauha.
28: Si may diabetes ka na.
29: DTX 500 na.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compact.
28: Nga nagapanubo.
29: Sang imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Garantisado.
28: DTX 500.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Salisigay, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa ino. Ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
27: mabaka mga butika.
31: Hooray! Kidney care time!
32: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sang ginhatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
33: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
34: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
36: Life extension, vitamin D3.
37: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
36: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
38: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sang aton immune system batok sa COVID-19 virus.
37: And Dr. Suzette.
39: Ito po si Dr. Bernie Ong.
40: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
41: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
42: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
43: Life Extension Vitamin D3.
38: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
44: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
36: Life Extension, Vitamin D3.
42: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
36: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Oras tatak alas 4:20.
1: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Busog, busog, ikot ulit lang.
4: Ako man, bro, kalot.
3: O, ito yung bro, kusti.
4: Busog, busog, eh.
3: Puti lang ka, tata. Bayari na ito, tulilot.
4: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
5: Yes, sir.
4: Ay, ay, ay!
3: Ano nga, ay, ay, ay?
4: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
3: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
4: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, kusti, may kwarta ka na.
5: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh.
3: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Visit ka man,
4: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko din ang puspro.
3: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
4: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
3: Ba? Uy, ala.
4: Ba man,
3: tanga?
4: Ala, tanga matuot. Shhh! Diskarte lang na iya.
3: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
4: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.

talot ang tulot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Talot ang tulot. Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilen Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsarin.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. You might be three. Mga butika. Rise to the summit, the train club. Rise to the summit,
4: fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
8: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
4: Summit Natural Drinking Water.
9: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
10: Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 point back. 750 ra ang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie.
3: May bukol ako sa breast ko.
2: Kamangkot ko na son kung ano maayo diri.
3: Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
2: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
3: Salamat, igubala kay
2: matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makaat sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline.

0: nga vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang rites ko. Tibog gid kaayo ang may TC.
0: My TC. Mabaka sa mga butika.
2: GTX 500. Si Erin Grace paglumutan.
3: Ako may sakit nga diabetes.
4: Pila ang imo nga gininom na kapsula?
3: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. Subo.
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
0: GTX 500.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
6: Charm, fab, con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lobang sa bangon ng charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumaka-bloom sa charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Kinikil.
9: Uy, 150 over 100 dali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
10: Ay.
11: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
13: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
7: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
8: Oras, tatak, alas 4:30.
7: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sun Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sun Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
9: Sun Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong patabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
9: Santon
11: Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako si Vibot. Ako COVID ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal. Pati blood sugar ko.
9: Sun Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: E3 Pio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Importante magali doc na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
20: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
22: unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Salada, Max Protectado pa. Unique
21: Max Salada, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ACS. Life extension, vitamin D3.
24: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
25: Number 1!
26: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalon.

0: long sa kriteriya ni Winslet. Libre ko kamo tanan sa long.
1: Hala! Tuwa ka to, Lilo.
0: Ho, Winslet!
1: Why?
2: Money down, ano?
0: Ano? Ba, ikaw ba lang, Sweet? Ikaw nga, agi ka? Kamaruri ka dyan sa imo klase, agi, no?
3: Thank you to Lilot, ha? Makuha na lang kung adana sa sagabi kung masudaan. Ala!
1: Makuha na? Ikaw naman.
0: Ah? Ano maambal mo, Sue?
2: Ay, bayaran mo, subong haw? O, ikada mo pala sa nagkakinaon, subong to Lilot?
0: Oo, bayaran ko na! Pagbalik na mo ni Bro Galot, alin sa gitpa panubli sa iya na duta!
4: Bao na, may gijok may kwartang tao, no? Kay wala na gadinalok. Believe ko sa imo, Tulilot,
0: ako pa.
4: Isan hindi imo kwarta, kagwala pa sa kamot mo, hindi ka panugan ka na yan. Soon, ginapangutangan mo na yan.
0: Tia Libertad, ha?
5: Ha? Thank you, Luto.
0: Yes lang ka kung may love, Roslyn. Ulat ako sa pagbalik ko, milyonaryo na si ako.
5: You go!

0: Maramis ang swerte nga nagabot sa ilan ni Kalotek to ni Lotrosly, no? Ano nga ila?
1: Ay, Kalot lang niya swerte kay si Tulilot malas na iyan ang...
0: Rosly?
1: Oo, balawa nang. Ay, o galing kay T, friendship na sila yakag si Kalot hindi the lock by. So, i-share gidyan ni Kalot kay Tulilot ang mangga, yaya.
0: Kuna mo, chance mo na ni Roslyn. Damo na kadutaan si Tulilot.
1: Chance ang ano?
0: Chance mo na nga magmanggaranon man kung patula mo si Tulilot.
1: Ano? Ay hala, bo hindi gid no. Hindi ko yung magpatol sa iya, Yedzay. May Mario na kuya kang nagasupot na siya sa pagpakasal namon. Hindi kuya pag-ibailo si Mario, yan, no?
0: Roslyn!
1: Kagbisan, wala pa nagabot sa kabuhi ko si Mario. Never! Kag-never! Kugit siya nga patulan, wanang!
0: Roslyn!

0: Ay na, ano naman? Layo pa?
1: Oo, gaa.
0: Kay lima na ka oras ang biyahe, ta wala pag itaya makaabot sa destinasyon taya.
1: Kag sinong nagsugo sa imo gumaupod kaya?
0: Ano? Hoy! E di gali kuya pagambalik sina ha? Kay lapit ka di bala sa akon. Ara ka sa front seat sa salakyan, ari ko din sa likod mo. Basi mo to, ngon kumilang buhok mo sa makalbo ka.
1: Ano?
0: Oh, hoy.
2: Hindi ba nga, hoy? Hindi ba nga, hoy? Banna, kag si Ma'am Dokay, siya na ang nag-awiyat sa manggad ni Kalot, ba eh? Magawaya ba si Mpunada?
3: Palihog lang, Dokay, tia Marieta, ha? Pahimuyong ka mga duwa ka mag-ipos, nugay ka mo away, kay pangbili hindi ka mo namon karo sa ikadalan!
1: Yeah! Lato ka eh kung katultol ka po sa kaladtuan nyo. Siya niyang ibilin nyo, ho, ang malam ngayon, ho? Kay kasabad sini sa iya? Dooli baron? Ginupod

0: nagkasakit ang ako na tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasye ang ako niya na inom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako na tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.

0: coffin. Someone chat malupit sa kamay mo mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
2: Santum Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santum Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 13 pesos lang. Santum Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santum Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Pagaling si William, may kasiyan.
5: May high blood ka man sa una?
4: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon. Hindi ko iya. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
3: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
7: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
7: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
6: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
8: Magnolia, feeling good, set up.
9: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangkong kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
16: Para sa matilo nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Mas tatilo nga tay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Mas aligan,
16: epektibo.
17: DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
17: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
1: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
2: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
1: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Sunthorn Plus Gold.
8: Ako si Eunice. May ara akotritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sunthorn Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
6: Sunthorn Plus Gold.
4: Mas pinanakas,
6: pinagaling,
4: pinahusay.
6: Sunthorn Plus Gold.
4: Pabili sa mga butika.
9: Nanas Herbal Capsule.
10: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alkohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
9: Nanas Herbal Capsule.
10: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
11: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
12: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3Bio. Ang D3Bio.
19: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
19: Yung may D3.
15: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charmin Fabcon.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Kasang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: Number 1.

0: nakaabot na siguro sila ni Kaloto, Lilotcha, Marieta, kagso Gusteng sa duta nga pala nublion niya ay.
1: Ba siguro, Roslyn, eh? Kaya aga pa man to sila nagalin.
2: Mga hinoptanan ko nga mga subay. Kung wala ko nagbuang, siguro sabang may manggad naman kung hindi ako.
1: Ling-ling!
2: Ano nga? Ano man na nang manggad ni naman? Ako niya, kutob sa makita ko sa lugar namon. Ako na yung kadutaan!
1: Hala! Ling-ling! Ling, abi, hindi na mag-compete sa katikalo ni Tulilot, ha? Okay na nga siya lang ang tikalon, hindi na pagdugangi, okay?
2: Roslyn!
1: Oh!
2: Ay, tuon na iya! Wala ko yung nagatinikar iya! Opo, ka mo bala sa amon lugar, kay ipakita ko sa inyo nga wala ko nagabutig iya!
1: Tuon ka, Ling-Ling! Di na lugar niyo, ha?
2: Sa langit, ah!
1: Hala! Ling-Ling! Pati kita, biktima iya pa ba? Kayo ho, nagpati-pati ta sa ginahambal ya. Roslyn!

0: Amo na niyang lugar kung sa diin. Nahamtang ang imo pala nublion, Sir Kalot.
1: Aba. Tanami, tod ka?
2: Amo na ne? Tanene nga tuta, dire?
0: Hindi, Tulilot. Layo pa. Masaka pa kita sa bukid.
2: Ay, ay, ay! Dugay!
3: Ay, mapahuway na kuya ah. Buwas na lang ito masaka ah, kakapoy.
4: Yet, hindi pwede kay ho. Hapon na ho. Dapat makita agad ni Kalot ang iyang akwan.
2: Nga?
4: Palanubliyon nga duta siya bong.
0: Gusteng.
5: Ma'am?
0: Mapati ka kag sa hindi, pero malapad ang duta ka pala nublion ni Kalot o galing ato pa sa unhan. Masaka pata iya sa duha ka bukid kag magdulho.
2: Ay,
0: tingalaman ko gani nga masaka ka sa bukid, nagsukso ka imo ka sapatos nga may takon.
2: Hindi ka man papaperdi kay do kay tiya Marita mo. Te aranto sana.
3: Ating. Sige na yating ah. Abaha ko ha.
2: Ay, hindi.
4: Masaka kita sa bukid ho. Mahulog ta karon.
0: Kayo, ranya na lang na siya. Higte niyo balagon, kagbutongon!
2: Ay!
3: Andam ka lang karoon nga dukay ka, ha? Kay may imo kagid. Ma-recharge ko balaanay, agon may kusog ko sa pagdumog sa imo.
2: Ay, ay!

0: oras tatak in punto alas 5.
1: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamungay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamungay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Sangkong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Digid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
7: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
8: Parang pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Na-minidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
5: TTX 500.
9: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
5: NANS Herbal Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
10: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
15: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
16: Tusiran forte!
17: Unilab quality yan.
18: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it.
5: D3 Bio.
20: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall ang hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mugali si Bibi, mas sami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mababaka sa mga butika. TTX 500.
21: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywa.
22: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
23: Sa DTX 500.
21: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
22: Subong kamusta?
21: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko
8: ginapatsa. TTX 500! Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag-good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
24: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ipin ay Max Alaga!
24: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
25: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
24: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
26: ECS.
8: Sample Plus Gold.
27: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
28: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
29: Dali lang gid.
30: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
29: Wow! Mas pinagaling pa?
30: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
30: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
31: Unilab quality yan.
32: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
34: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
35: Santum Plus
34: Herbal Capsule.
35: May mangosteen at malunggay.
34: Dobling sangkap sa isang kapsula.
35: Inumin araw-araw,
34: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
35: Santum Plus
34: Herbal Capsule.
35: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
34: Suggested retail price, 13 pesos lang.
35: Kapag doble, okay!
34: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
35: Santum Plus
34: Herbal Capsule.
35: May mangosteen at malunggay.
34: Dobling sangkap sa isang kapsula.
35: Inumin araw-araw,
34: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
35: Santum Plus
34: Herbal Capsule.
35: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
34: Suggested retail price, 13 pesos lang.
35: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko, kung di pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagpapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix. Nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
3: GTX 500. Si Edin Grace, paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imo nga gininom na kapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. Subo.
3: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
2: GTX 500.

namon nga mga tagpalamati, sunda pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz. Ginadulot sa inyo sang RX.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
3: Masamit ka pala ang gina-energy?
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
1: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Oras, tatak, alas 5.15.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
9: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
11: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
14: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Santhol Plus Gold.
16: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santhol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
13: Santhol Plus Gold.
14: Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
14: Pinahusay.
13: Santhol Plus Gold.
14: Sa mga butika.
17: Evergreen Herbal Capsule.
18: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
19: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas.
20: Mabakal sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C,
14: mabaka nga butika.
13: TTX 500.
22: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
23: Saan nag-inom ka?
24: TTX 500.
23: Kailan nalasubong imo sugar?
22: Sige ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-
13: TTX 500.
25: Remind
26: Herbal Capsule.
25: Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
13: Remind Herbal Capsule.
25: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
13: Remind Herbal Capsule.
25: Also available.
13: Remind Choco Mix.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:18 sa hapon.
5: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
6: RMN News and Public Service.
5: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
6: RMN News and Public Service. News and Public Service.
4: Mayong hapon, Mr. Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa Karoniyanga adlaw sang Webes Petsa 14 na sa bulan sa Mayo 2026.
7: Live sa gihapon nga makit-an kag babatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
4: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyuman Mon Iales Kapalihan.
7: Kag Radyuman Magi Eresuelo Malaryado.
4: Sa subong hapon, sa aton sining pagpanganagad sa gihapon, ang aton sining hangover, no, sa sining natabo ka hapon, tubtub ka gabi, no, sa sulod diya sang Senado, mga karadyuman, kalamudamo pa sa mga paramangkutanon, no, may mga development subong, kay mayara man sang mga pahayag na ang aton sining senador, particularly ang bago, no, nga Senate President sang Senado si Senator Alan Peter Cayetano.
7: Gusto na, Radyuman Mon, mas madamo kita sang questions kaysa sa sabat na makuha sa natabo nga tensyon sa Senado kagabi. Madamo ang nagasiling nga basi stage lang ato kay ti after sina Radyuman Mon, pila ka oras matapos ang linupok sa Senado, nadula na si Senator Bato. Ginkompirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano sa press conference subong hapon nga wala na gidman sa premises sa Senado, wala na sa sulod sa Senate building si Senator Ronald Bato de la Rosa. Wala na siya nakit-an. Ang pamangkot subong, paano nakahalin sa Senate si Senator Bato? Based sa information nga nakuha sa kapulisan, kundi naglinupok to kagabi, Radyuman Mon. Yes. Tapos kainasang kagahon around 1:20 a.m., nagkadto si Senator Robin Padilla, ang iyang BFF, sa opisina ni Senator Bato. Kag nag-meeting sila approximately 20 minutes. After sina 1:57 a.m., si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca nagsulod sa opisina ni Senator Bato para nga mag-conduct kuno sa check. Mista ni sila, Radyuman Mon, ni former PNP Chief and now Senator Bato. Around 2:20 a.m., nagalin si Aplasca sa opisina sang senador kag ginhambala na ang security details sini nga matulog na ang senador. 2:30 a.m., nagbiya si Senator Bato de la Rosa sa iya opisina kag gininform ang iya protective personnel nga makadto lang siya sa CR. Pero sa naglakad siya, according sa information,

0: around 4 a.m. nakitaan sila sa NAIA Terminal 3 mga domestic flights ni Rajaman Mon, si Senator Bato de la Rosa kay si Senator Robin Padilla. Ang information ko din sila nagkadto, wala pa na ibaluan sa subong kag gincheck man sa Bureau of Immigration, ginsiling sang ila spokesperson ni Dana Sandoval nga wala sang travel records si Senator Bato de la Rosa nga nagasiling nga nagbiya na ini sa pungsod.
1: Basi ko na rilan din sila nga duwas may pungsod Pilipinas. Kaya may ginpanaguan, pero ti...
0: Tigaling kay ano man, wala man travel history, wala man travel record. Si Zaldico, si Atong Ang, pero nakita mo to siya gani no? Sila sa luwasang pungsod, Rajaman Monte. May kung may sala ka, makitaan, mapabalo ka pa sang traces, no, sang imong travel. Ipamatian naton subong, ang mensahe ni Senator Alan Peter Cayetanong, Senate President, bagong Senate President, subong nga hap, dumagwa gid siya sa panitra Rajaman Mon sa pagsiling nga under attack sila kagabi, pero atagulan nato sa ila press conference sang Malacañang kainang ginako mismo sang chief PNP kag sang NBI nang una nga nagpalupok sa bayin sang Senate Sergeant at Arms, yes. Osaa. Pamatian naton ang mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag kawala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito. Hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No. So, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question.
0: Oh, cut na rin.
1: Cut na rin.
0: Tapos ng drama?
1: No, tamarahan ko mate. Isang explanation.
0: Do, ginadalaya lang sa pulupang wersa. Pamangkot subong ang baga ni isang mga netizens. May liability man bala ining Senate President. Yes. Nga amo ang dapat under sa Senate Protective Custody ini si Senator Bato de la Rosa. Pero under sa ila, nung paghinakop, nakapalagyo ang senador nga may warrant of arrest sa ICC.
1: Do ano kabugat ning ila siningala to bangon magamo sini kiti Rajaman Magi subong wala na no do ginatago na ginatabuna na kita subong sang pila lang iya ka likaw nga sabat no kag puro pamirsa kun sa diin nakaron si Senator Bato de la Rosa matapos kay nagpakita nagligad nga daw nagbuto no sa chains of
0: nang labugay lang kag nadula si Senator Robin Hood Padilla ma dapat man nga magpatag Rajaman Mon kay ti sa information no tanan nga nagwa nga information siya ang upod siya ang nagdrive siya ang nakit-an nga upod man sa NAIA ti diin na siya subong dapat nga magpagwa man siya sang pahiyag angot diri kag sa kagabi after sang shooting incident sa Senate Rajaman Mon nagayumyuhom ni siya nang ilay pa kag may hand sign pa si Senator Padilla sa katapos ng media nga daw sa wala lang knowing him na daw magwa gina siya sa panit basta nga ara sila sa disadvantaged position kag ti imagine may linupok na daw magwa na siya sa panit ya dapat pero chill lang siya kagabi.
1: Oh, mga gesture pala na nga daw hindi kinanda na Jaman Magi no. Anyway, bantayan taning dugang nga mga development kay malawig-lawig pa ni no. Ang Senado, sa mga interest, sino daw hindi ka na magpati sa mga ginapangambal, sino nila, umpisa pa lang kahapon, no? Kay ang publiko mismo nakasense na nga daw may laingid, no? Sa sining natabo, iya Rajaman Magi.
0: Kung nagabagaba.

0: Balita sa Senado, Ario Calayo, Naginiyak, may sunog. Dras sa distrito Sangharo, Rajuman Marjorie Miane.
1: TYRI, Rajuman Report.
2: Rajuman Mon, Rajuman Magi, gilayon nga natap na ang nagluntad nga sunog sa may barangay Kasing-Kasing Molo, subunggid lang mga hapon. Sa aton dito nga pagpangusisa, puloyan ni Nanday Karen Enriquez. Kag according sa iya, ang tupad sa balay na nila, Rajuman Mon, Rajuman Magi, sa ka boarding house. Gali kay ang boarding house, mga isa na kabulan, bala nga wala minag-star. And nagsugod ang kalayo sa kisame. So, posible, according diri sa kay Ma'am Karen, nga basi wala-wala na patay ang... Ano niyang domain switch bala sa dira nga Puloy-an or ginahimo nga boarding house. Kagati sa init bala subong ang kisami no initially to dugi na kit-kit na bala ka ilaga. Ka mga friendship bala na ton Rajuman Mon, Rajuman Magi. Kiti syempre nag-create na kisa ka ano mo ka mga short circuit bala. Kapin pa kun hindi matatapan. Sa muto na tabo kagaina, nagluntad ang sunog pero sa bulig sa nga mga pumuluyo kag malapit dira ang ICAG bala. Rajuman Mon, Rajuman Magi, gilayon ini nga natap na. Uway na makatabok ang kisame langgid nila kay tihimo to siya sa light materials ang partially ang tunga niya light, tunga niya sementado. Natap na man gilayon. Although nga tiyan Puloy-an medyo surudlon pa do pila ka meter salin sa karsada, mga 500 meters siguro antes ka makalabot dito. Pero gilayon mga natap na kag nagapadayon ang investigation sa Bureau of Fire Protection Ilos City. Wala na maglapta, wala man minasamaran kag na-secure man ang tanan. Rajuman Mon, Rajuman Magi. Amo na madulong nga ton nga balita subong hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Ilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
3: Madam Ogid nga salamat, Rajuman, Marjorie Herbo, Miane. Ang oras nata na 5:29 na sa hapon. Standby karon sa dugang pagid ng mga balita kag impormasyon, no? Ang kalikip sa sining update sa national scene sa sining nagluntad iya kag gabi, no? Nga shooting sa sulod sang Senado mga karadyuman, no? May mga pahayag man kaina ang aton sining Palace Press Officer sa gipatigayon nga press briefing, no? Sang ugto nga gitutukan man, no? Diri sang RMN Ililo, bantayan ina dugang. Ano ay han, no? Kati may investigasyon ang aton sining kapulisan sa sulod mismo sang Senado. And initially, nakita nagidyatag, nagidradyuman magi nga ang lupok, naghalin iya sa sulod, no? Wala iya nga kumagambal ka under attack, halin sa sagwa ang attacker, eh, no? Pero matag niya nga ang mga armas lutang or ining mga ano tawag, shrapnels, no? Or... halin iya sa armas.
0: Gi-confirm na nila kaina Rajuman Mon nga ang pagpalupok halin sa sulod sa Senado. Kay it seems nga gusto nila pagwaon nga ang NBI ang una engage.
3: Yes.
0: Pero sa mga video nga kuha sa katapos ng media, bala mo mga ang media usually kung kita mapadala kita sa coverage duha na eh kundiin ang sa Senado may ara, may nagaupod man sa NBI. So sa kuha sang mga katapos ng media sa NBI, may mga footage sa gwa na subong Rajuman Mon nga mismo ang NBI naghambal nga do not engage. Kinasugo pa gani ang tanan nga mag-cover.
3: Yes.
0: Cover lang kay para sa safety pero wala dito sa nagsiling. Kag nakita man mismo sa Facebook sa video nga nakapost sa subong sa social media nga wala sila, hindi silang una nga nagpalupok.
3: Oo, kag isa sa tanaw ko na daw gina-trigger nila, no? Daw kung sa kontra daw ginagarip-garip nila, no? Tikon ang NBI sa tunga time kung nag-plastar ka, nagpadala-dala, ti laban-laban siguro may dako gid man nga balita o galing kay ti wala na nagkagat ang NBI kay wala man sang order. Amo nang rason kon nga ang naka-focus karon ng attention man nga ang nagpalupok ining usaa, no, ang security personnel sa sulod mismo sang Senado Rajuman Magi.
0: Sige, bantayan ang mga updates ni sa Facebook page ang RMN Iloilo at the same time sa RMN Palabra de Honor sa mga mahilig magdalagan sa hagdan man o kung sa kundiin man. Intra ka mo sa atong RMN Freedom Run sa June 12, 2026. Wala sang klase, wala sang trabaho, padayon ang atong registration bukas para sa gusto magdalagan sa 3km, 5km, 10km, kag 20km ang registration. mahimo magparehistro diri sa RMN Iloilo, 3rd floor sa Itan Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, sa 2nd floor sa Mary Mart Mall sa Foforma Boutique o kon online, check lang ang aton nga Facebook page DYRI RMN Iloilo kag iscan ang QR code.
3: Sige, standby na sa pagsulod sa RMN Network News mayong hapon ng anay sa kay Cas James Carpe, Cas Broodpit Madera Bistuwer, nag-aulan sa Niway Subong. And of course, kay Security Guard Mundo Munding Montalvo. Tita Ros, kag Tita Sonia, dira sa Nazaret, Binabista, Gimaras, mayong hapon, ginkag sa Pamilya Amido sa Libungko, Gonzaga. Standby na sa pagsulod sa RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalian.
0: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
1: Tatak, RMN. RMN Network News. News.
4: Ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
5: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, kinumpirma ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na nga sa loob ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kay Cayetano, matapos niyang matanggap ang report na wala na nga rito si de la Rosa, agad naman niyang ipinautos sa Senate Sergeant at Arms na tingnan sa opisina ni Senador Bato kung talagang wala na nga ang Senador.
6: Mga 1:27, tinawagan ako ni Senator Jinggoy Estrada to say SP wala na si Senator Bato sa Senate.
5: Sa report nga ng USAA, alas 2:30 ng madaling araw kanina, nakalis ng Senado si De La Rosa at may kasama ito. Hindi naman kinumpirma kung si Senador Robin Hood Padilla ang kasamang umalis ni De La Rosa. Nagpadala rin na niya sa kanya na mensahe ang asawa naman ni Senador Bato at humingi ito ng pamanhin at sinabi rin mag-isa lang ngayon ang Senador. Samantala, pinabulanan naman ni Cayetano na gawa-gawa lang ang nangyaring barilan kagabi doon sa Senado.
7: Hindi iniaalis ng Philippine National Police o PNP ang posibilidad na planado o diversionary tactics ang nangyaring gulo sa Senado kagabi. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, patuloy na titingnan ng mga otoridad ang lahat ng anggulo sa insidente, partikular ang pamamaril sa loob ng Senado.
8: Hindi po natin sinasabi na stage o hindi yung nasabi po ang pangyayari. Kasama po lahat ng anggulo ng mga natatanggap po ng Philippine National Police.
7: Sa ngayon ay iniintay pa nila magiging resulta ng forensic report kung saan ang galing ang mga bala at kung bakit mataas ang trajectory nito. Samantala, hindi pa makumpirma na suspect ang naarestong nagpakilalang driver ng NBI. Ayon kay Tuanyo, magsasagawa muna ito ng background investigation para sa pagkakakilanlan ng suspect.
5: Mga kasama, sa kaugnay pa rin balita, Senador Bato de la Rosa wala na sa protective custody ng Senado. Nandun sa Senado si Radyoman Condibata Conde.
9: RMN Live Report. Wala na nga sa ilalim ng protective custody ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, voluntaryong umalis ng Senado si De La Rosa. Sinabi pa ng Senador na ang kanila pinoprotektahan ay ang kasagraduhan ng Senado at hindi ang nasabing Senador. Gayunman, tulad ng ibang mamamayan, ay may karapatan din sa Senador Bato at ang dalawa si Cayetano na protektahan ang kanyang karapatan kahit na nasaan pa ang Senador. Nang matanong si Cayetano kung nasaan si De La Rosa, hindi niya na alam. At kung mag-isa na lamang ito, ang sagot naman ng Senate President, hindi nagdarasan kita ang Senador.
10: Dahil umalis siya dito, wala na siya sa protective custody.
6: Yes. Yes. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, at kung wala ng legal remedy, we'll allow you, but better, we'll convince him to surrender. Our prayers are with him.
9: Samantala sa naunang pahayag ni Cayetano Villamil na may magpapanaw na ikudeta ang kanyang liderato matapos na ang mga nangyari ng Barilan kagabi dito sa Senado.
6: Ano naman expected naman?
11: Who told you that, sir? From the majority?
6: Oo.
11: Na pinakausap nila, sir?
6: May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh.
11: But your 13 is solid.
6: You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause.
9: Yan ang pahayag ni Senate President Anak Peter Cayetano. Kasama mo sa DZXLR and Manila, Rajman Juan de Patag, Tatap, RMN.
7: Ang gulong scripted ang pamamaril sa Senado ikinukonsidera ng National Bureau of Investigation. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Chanel Salazar.
1: RMN Live Report.
12: Hindi sinasantabi ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na scripted o planado ang nangyaring shooting incident sa Senado. Sa Malacañang press briefing, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na mismo ang mga NBI agents ang nakaramdam ng pagdududa sa insidente, lalo't na sa Senado sila, hindi lang para sa seguridad ng GSIS kundi para tiyaking matutukoy ang galaw na isang individual na may kinaharap na arrest warrant.
13: It's the sentiment of our NBI agents kasi nandudududod kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may warrant. So isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, dun sa ibang mga katanungan tungkol dun, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po.
12: Alam naman din anya ng publiko na halos 6 na buwan ding hindi nakita sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na isa-isang ina-account na maotoridad ang lahat ng armadong personnel at security forces na nasa Senado nang mangyari ang putukan.
14: Meron tayong GSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So tinitignan natin yon, the security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the four VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines.
12: Ngayon, nire-review na ng NBI ang CCTV footage. Kinukolekta ang mga basyon ng bala at iba pang ebidensya at ginagamit ang forensic capability ng ahensya para matukoy kung scripted ba o tunay na pag-atake ang nangyari. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
5: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, nasa 30 mga putok ng baril ang naitala sa naganap na pamaril sa loob ng Senado kagabi. Ay mismo kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., lumalabas sa paunang imbisigasyon na si Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplas Caumano ang unang nagpaputok bilang warning shot. Sinagot naman ito ng warning shot na matawan ng NBI bago mano nagkaroon ng sunod-sunod na putok mula sa panig ng USAA. Dahil dito kabila na rin sa imbestigan ngayon ng PNP itong si Retired General Aplasca.
14: Personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI but of course including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security led by the Sergeant of Arms.
5: Patuloy ngayong sinusuri ng mga otoridad kung kaninong mga armas nagbula mga bala habang nireview na rin ang CCTV footage at mga testimonya na nasa 20 katao. Samantala, tiniyak din ng PNP na walang VIP treatment kay Senador Bato de la Rosa sakaling maipatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya.
14: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest.
5: Una na ang iniulat na umalis umano si De La Rosa ng asesinado bandang alas 2:30 na madaling araw matapos ang tensyon sa loob ng gusali kagabi.
7: Nilinaw ng National Bureau of Investigation na hindi opisyal na empleyado ng ahensya ang lalaking inaresto matapos ang pamamaril sa Senado kagabi. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na si Mel Oragon na unang iniulat na driver umano ng NBI isa lamang volunteer na sumama bilang driver sa grupo na na-deploy sa GSIS compound. Nasa lugar umano ang mga NBI agents matapos makatanggap ng request ng NBI mula kay GSIS President at General Manager Wick Veloso para tumulong sa pag-secure ng lugar at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sinabi rin ni Matibag na normal lamang na armado ang mga responding NBI agents dahil bahagi ito ng kanilang standard operational gear sa tuwing may security deployment. Gumagamit din ang NBI ng mga volunteers sa tinatawag na assets o ALPA para tumulong sa operasyon at pagkalap ng intelligence reports. Paliwanag pa ni Matibag na ang baril na hawak ni Oragon ay ipinahawak lamang umano sa kanya bagong insidente at wala itong direktang access sa naturang armas bago mangyari ang pamamaril.
5: Sa kabilang dako ng balita mga kasama, hinamon ng isang Philippine Military Academy alumnus si Senador Bato de la Rosa na sumuko na at harapin na lamang ang kasong kinakaharap nito sa halip na muna'y magtago. Reaction ito ni PME alumnus Gary Alejano kasunod ng pagkanta ni de la Rosa ng bahagi ng PME hymn para makahingi ng suporta. Ang ito kay Alejano, hindi umano basta-basta kinakanta sa publiko ang naturang hymn dahilan sa nakala nito sa mahalagang kaganapan. Para sa kanya, naging katawa-tawa at tila pagmamakaawaan niya ang ginawa ng senador dahilan umano ito dapat ginagamit ang pangalan at simbolo ng Philippine Military Academy o PME para sa personal na mga interes.
15: Isang kita na doon, hindi lamang sa pagkanta niya, kundi yung pagkadapa-dapa niya sa pagtakbo. Nakita mo, parang ang tapang, eh nakarinig lang ng warato baris, eh nagkwaradipas na parang nagkadapa-dapa sa hagdanan, no? Eh ngayon, kakanta na parang gumamakawa, humahanap ng support, eh talagang degrading, kumbaga, no? Dapat minintin niya yung dignity niya. In spite of the arrest, minintin mo yung dignity mo kasi if you really believe in what you did, eh harapin mo yan bilang, kasi yun na dapat ang ano eh, ang parang marka ng isang teenager na kaya niyang harapin ang consequence ng kanyang ginawa. So parang nagulat akong kinakanta niya yun to call for support from fellow teenagers. Medyo uncalled for at inipak katawa-taway para siyang nagmamakaawa.
5: Naniniwala ritong si Alejano na mas mainam na wala sa kustudiya ng Senado si De La Rosa para mas mabilis umano itong maaresto.
15: I believe mas magandang wala siya sa Senado. Sa aking pananaw, mas madali siyang huliin. Noon naman, hindi naman siya hinuhuli, nagtatago lang siya. No? Hindi naman siya hinuhuli kasi nga, hindi naman nilabas publicly, hindi na-unseal kumbaga yung ICC arrest na laban sa kanya. Nagtatago lang siya sa sobrang takot niya. In my opinion, madali siyang huliin sa labas. Mas maganda nga na sa labas siya para wala ng complication. And I believe it will come to a point na talagang hahanapin at
5: mga kasama, bahagi pa rin yan ang pagpapaliwanag ni PME alumnus Gary Alejano sa panayam ng DZXL Army Men Manila.
7: PNP, iniimbestigahan ang tinating 10 individual na sangkot sa insidente ng pamamaril sa Senado. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
16: Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang humigit kumulang na 10 individual na posibleng may kinalaman sa nangyaring shooting incident sa loob ng Senado kahapon. Bukod pa ito sa naarestong lalaking nagpakilalang NBI driver sa pulisya. Ang KPNP spokesperson, Police Brigadier Gerald Randolph Tuanyo, tinitingnan niya ang mga nasabing individual kung sila ba ay kabilang sa mga nagpaputok ng baril, mga empleyado o mga tauhan na nandoon lamang.
17: Recent po kasi report natin, hindi lang naman nag-iisa yung individual na nahuli. Hindi bababa sa 10 yung individual na nakita nila. Kaya po tinitingnan nila kung ito bang mga more or less na nakita nila na 10 na individual na kasama individual, ito ba ay kasama din sa mga napuputok o ito yung mga empleyado o dahil sa dami ng tao na nasa loob ng mga panahon na yun.
16: Sa ngayon, sinusuri na ng CIDG ang mga CCTV footage sa tulong ng Anti-Cybercrime Group o ACG upang matukoy kung sino-sino ang mga nagpaputok sa loob ng gusali, habang iniimbestigahan na rin kung paanong may nakapasok ng mga ibang tao sa lugar, lalo na't mahigpit ang seguridad sa Senado. Samantala, may mga na-recover ng iba't ibang ebidensya sa crime scene, kabilang na ang mga basyo ng bala, magazine at ilang personal na kagamitan na tinanover na sa SOCO para ipreserba at para sa mas malalim pang forensic examination. Habang ang mga tauhan naman ng USAA, Marines at PSPG na nasa loob ng Senado na mangyari ang insidente ay binapasarat yung testa rin. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Margie Domingo, Totok RMN.
7: Nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Itong kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano kasabay ng pagtanggap ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
18: Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. Consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution, the Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026.
7: Tiniyak ni Senate President Cayetano na agad nilang aksyonan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na naayon o naayon sa konstitusyon. Inatasan na rin ng Senador ang Senate Secretariat na ikalendaryo ng Articles of Impeachment para maisama sa Order of Business sa Lunes at para makapag-convene kaagad ang Senado.
5: Sa kaugnay na balita, ang buong House Prosecution Panel sasaksihan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa darating na Lunes. Kasama mo sa balita, Radyoman Uno, Grace Mariano. Grace. RMN
19: Live Report. Nagpasalamat si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukundin ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Ayon kay Ridon, asahan na full force ang 11 miyembro ng House Prosecution Team para saksihan ang pag-convene ng Senate impeachment court sa May 18. Bukod kay Ridon, kabilang sa prosecution team, sina Representatives Joel Chua ng Maynila, Isabel Zamora ng San Juan, Raj Gutierrez ng One Rider Party List, Leila Diliman ng mamamayang Liberal Party List, Shell Jokno ng Akbayan Party List, Lord and Suwan, Kakabag-aw, Kate Flores, House Senior Majority Leader Lawrence Defensor at Justice Committee Chairman Representative Gervel Luistro. Para kay Ridon, ang payag na ito ni Cayetano ay senyales na masisimulan ng paglilitis sa mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte.
20: Papasalamat po ang House Prosecution Panel sa pagbanggit po ni Senate President Alan Peter Cayetano na iko-convene na po ang Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na May 18, 2026, Lunes at 3 p.m. Maasahan din po na yung pong kabuuan ng House Prosecution Panel ay magpupunta rin po dito po sa araw na ito para saksihan yung pong pag-convene ng Senate Impeachment Court.
19: Yan po si Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Samantala, mga kasama, sa bayan ng Nabua, Camarines Sur, menor de edad patay matapos makuryente sa kapilya ng barangay. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Manny Basa ng RMN Naga. RMN
21: Live Report. Nasawyang 6 na taong gulang na lalaki matapos sumanong makuryente habang naglalaro sa harap ng kapilya ng barangay. Sa barangay San Francisco, Poblacion, Nabua, Camarines Sur, alas 8 ng umaga, kahapon Mayo 13. Ayon sa investigasyon, hinawakan ng biktimang si Steve ang poste ng kuryente gamit ang kaliwang kamay at poste ng kapilya gamit ang kanan dahilan upang siya ay mangisay at bumagsak sa lupa. Agad siyang isinugod sa MMJ Hospital. Ngunit inideklaran dead on arrival ni Dr. Pilita Soriano alas 8:15 ng umaga. Rumisponde ang tauhan ng Naboa PNP upang magsagawa ng investigasyon. Samantala, tumanggi naman ang ina ng biktima na isailalim sa autopsy ang labi ng bata. Kasama mo sa DWNX Arimen Aga, Radyo Man Manibasa, Tatak Arimen.
5: Dumako tayo ng Nueva Ecija, apat na kawatan na tumangay ng mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng electrical power equipment na sakote sa lugar ng pantabangan. Mula sa Remen Nueva Ecija Meditali, Radyo Man Ace Blanca. RMN
2: Live Report. Sa pag-aakalang magkakaroon ng mabilis sa pera dahil sa mga ninako na gamit ng kuryente, ay tiklo ang apat na lalaking kawatan matapos silang matuntun at madakip ng pulisya kaugnay sa pagnanakaw ng mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng electrical power equipment sa bahay ng Pantabangan. Ayon sa report ni Pantabangan Acting Chief of Police Captain Noel Villawan, ay iniulat sa kanilang tanggapan ng head engineer ng Pantabangan Municipal Engineering Services bandang alas 11 umaga ang pagkawala ng kanilang transformers sa nagkakahalaga ng kabuang 1,035,000 pesos. Dahil dito agad nila ikinasa ang kanilang tracker operation team sa Sitio Aya, Barangay West Poblacion. At sa tulong na rin ng mga saksi ay natunto ng apat na kawatan na pawang mga junk pickers at mga residente ng katabing bahay ng Rizal na recover sa posisyon ng apat. Ang apat na 50 kVA distribution transformers. Bukod sa mga ninakaw na transformers, na-recover din ng mga otoridad ang isang Rusi kolong-kolong na ginamit umano sa pagtangay ng mga kagamitan. Kasalukuyan na sa kustodiya ng Pantabangan PNP ang mga hindi pinangalan ng suspect at naharap sa kasong pagnanakaw. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan laban sa pagnanakaw ng mga kagamitan ng gobyerno at pampublikong infrastruktura na mahalaga sa serbisyo ng kuryente sa komunidad. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak Arimen.
7: ERC inatasan ng NGCP na magsumite ng full report kaugnay ng Luzon Visayas Grid Alerts. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Joyce Adra. RMN
3: Live Report. Inatasan ng Energy Regulatory Commission ang National Grid Corporation of the Philippines na magsumite ng incident report kaugnay ng red alert at yellow alert declaration sa Luzon at Visayas Grid. Kabilang sa hiningin ng ERC sa NGCP ang paliwanag sa ugat o triggering factor ng kakulangan ng supply o ng grid contingency. Nais din malaman ng ERC kung ilang generating units, transmission lines at grid facilities ang nagkaroon ng forced outages. Hiningi rin ng ERC ang paliwanag kung ano ang remedyo na ginawa ng NGCP tulad ng load management at ang inisyong dispatch instructions. Inatasan ng NGCP na magsumiti ng report hanggang sa May 18, 2026. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Colliantes Adra, Tatak RMN.
5: Samantala naman mga kasama, malalaking mga politiko at DPWH officials sa Surigao del Sur, sinampahan ang casing grab doon sa Office of the Ombudsman. Detali ni mula naman kay Radyo Man Mike Guyagoy, Mike. RMN
22: Live Report. Sinampahan ng kasong graft at grave misconduct sa Office of the Ombudsman, sina Surigao del Sur First District Representative Romeo Momo at ang mga public officials at mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang complainant ay si Attorney Mary Helen Polinar Zapra ng Task Force Kasanag. Bakit sa reklamo ng Task Force Kasanag na kinakumumano si Momo at kanyang pamilya sa pati-ibang mga government project contracts sa pamamagitan ng kailang kumpanyang Surigao La Suerte Corporation. Ay kay Zapra, kumita mo noong kongresista ng nasa 300 million pesos mula sa mga procurements na ginawa ng iba't ibang mga local government unit. Maliban kay Momo, kinasuhan din sina incumbent Surigao del Sur Governor Johnny T. Pimentel at Caracal Mayor Vicente Pimentel III. Kabilang sa sinampang kaso laban sa kanila ay graft, misconduct, malversation at conduct prejudicial to the service. Gamit mo noong kayo ng kumpanya, kumita mo noong mga Pimentel ang halos 1 billion pesos sa mga kontrata sa DPWH. Ang task force kasana kayo sa noong anti-corruption ni advocates, hindi mo noong sila pinagkondwa ng sinuang politiko o grupo sa halat ay gumagkasto sila ng sinuang pera upang ilantad ang mga korupsyon ng mga government officials. Kasama sa DZXL, RMN Manila. Radyo Man, Mike Cuyago Tatak, RMN. RMN
7: Mobile application na makakatulong sa mga consumer na makapag-monitor sa presyo ng langis inilunsad sa Leyte. Detalye ng balitang iyan mula kay Roger Manchester Sanita ng RMN Tacloban.
1: RMN Live Report.
0: Inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Leyte sa pangungunan ni Leyte Governor Carlos Jericho Pitilia ang Q-Gas application. Layunin ng application na maipakita ang updated na presyo ng produktong petrolyo sa bawat gasoline station sa buong probinsya ng Leyte. Sa pamamagitan ng Q-Gas application na maaaring makita at maikumpara ng mga consumer ang pinakabagong presyo ng langis kabilang kung aling gasoline station ang may pinakamababa at pinakamataas na presyo. Ayon sa pamahalaang ang panlalawigan na mayroong 241 gasoline stations sa Leyte at mahigit 100 dito ang regular na nag-a-update ng presyo kada linggo. Ang mga nagmo-monitor ng presyo ay mula sa Provincial Agriculture's Office, Municipal Agriculture Offices, Municipal Police Stations at mga accredited individuals ng probinsya. Ang naturang application ay dinevelop mismo ng pamahalaang panlalawigan ng Leyte. Malaki naman umano ang maitutulong ng naturang mobile application sa mga konsumidor lalo na sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis, bunsod ng umiiral na tensyon sa Middle East dahil mas madali nang makakapili ang mga motorista sa Leyte ng mga gasoline station na may mas mababang presyo ng produktong petrolyo. Kasama mo sa RMN Tacloban na Rajman Chester Sanita, Tatak RMN.
4: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipinong.

0: ilang local celebrities, iba-iba ang reaksyon sa nangyaring Senate shooting incident. Alamin natin mula kay Ranjaman Alex Furake.
1: Ang local celebrities ang nagbigay ng kanilang reaksyon patungkol sa Senate shooting incident kagabi. Umalma si Agot Isidro na diretsahang nanawagan ng paglilinaw sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon sa kanya, dapat ilabas ang CCTV para makita ng publiko ang buong pangyayari at hindi edited footage lang. Habang nagbahagi naman si Pokwang sa Instagram stories ng makulay na larawan na may circus theme at sinabing tapos ng Easter Sunday pero naghahanapan pa rin ng itlog sa Senado. Samantala, nagpahayag naman ang pangambang showbiz insider na si OG Diaz patungkol sa umano'y lumalalang tensyon sa Senado. Kinustyon din ni OG kung para sa bayan ba ang ikinikilos ng ilang senador o para lang sa kanilang mga kaalyado. Matatanda ang nagkagulo sa Senado kagabi matapos ang sunod-sunod na putok na kasalukuyan ng inimbisigahan ng mga otoridad. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, The Talk of Roman.
2: Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito po si Radyo Manuel Maracol.
0: At Radyo Man Jenny Pahilanga.
2: Mula po sa Aramin Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga taga Davao, maayong gabi.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Ang oras, 6:02.
3: RMN Network News.
4: Supple Plus Gold.
5: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Pakalakudason sa butika sang Santum Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santum Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santum Plus Gold.
4: Santum Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santum Plus Gold. Santum Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing, may Santum Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gid,
7: may free collagen,
6: ang guta tayong kapa.
4: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobring ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulit sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobring ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulit sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras mga ka-Radyo Man na Philippine Standard Time, alas 6:02.
12: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
11: Mayong gabi mga ka-Radyo Man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
13: Adlaw kita sa buong sang Webes, Mayo 14, 2026.
11: Mga ka-Radyo Man, kami ang inyong mabatian sa Shati Shati 4 sa rilisuan sang inyong mga radyo.
13: Kaming makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
11: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
13: Ako naman si Radyo Man Razi Danioso Bordon.
11: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, siyudad sang Iloilo, nagabatyag sang extreme heat sunod sa Iloilo City Operations Center.
13: Sa balita international, Chinese oil tanker nakagwa na sa Strait of Hormuz kagpadulong na sa Zhoushan, China.
11: Sa showbiz, sa pila ka mga Filipino celebrities nag-react sa natabo nga paglinok panay sa Senado. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita.
13: Nagabatyag sang extreme heat ang syudad sang Iloilo. Ginapakita sang data nga ang heat index sa syudad halin Abril tubtob Mayo sininga tuig. Yara sa 33 degree kag nagapik sa 47 degrees sa tong Mayo 7. Patag ni Patricia Ana Constantinopla, resident meteorologist sang Iloilo Operations Center, dapat mag-exercise sang extreme caution kun yara sa 33 to 41 degree ang heat index kag makabing yara sa delikado kun magsakat na sa 41 to 45 degree ang heat index sa suno kay Constantinopla nga ang mas mainit nga heat index sa syudad kun ipangit sa kaiping nga mga banwa dala sang urbanization kun sa diin mas madamo ang mga sementado nga struktura kun ikumpara sa pananom.
14: Effects in sa urbanization sa atong diri sa Iloilo City and naga-enhance ang urbanization sa extreme heat kay gapataas ang iyang urban heat island effect kasi gapataas ang temperature on the urban area.
13: Ang kabahin sa pahayag ni Patricia Ann Constantinopla, resident meteorologist sa Iloilo Operations Center. Ginalauman naman nga mahaganhagan ang kainit sa Hunyo kung magtupat na ang ulan bangod sang hangin habagat. Base sa forecast sa pag-asa ginsiling ni Constantinopla, nga ginapananaw nga mangin normal ang kondisyon na sa katapusan sang Mayo, gani mahimo nga dulao na ang advisories angot sa tig-ilinit. Ang ininga bahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasig kag-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer, Super Fiber mabakal. Sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa dugang nga palamang kwatanon, mag-text ako magtawag sa numero 0961-4204-683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber andes sang panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
11: Sa kangot nga balita, nagtaas ang heat-related illness diri sa syudad sang Iloilo sa mga bulan sang Mayo. Sunod kay Dr. Jennifer Castro, Assistant Department Head sang Iloilo City Health Office, may 569 ka-recorded cases sa bulan sang Mayo 4-8-26. Mas mataas ini sa 355 ka record sang April 7-30, 2026 nga period. Kadaman sa mga iniamong upper respiratory infection nga 246, hypertension nga 117, pneumonia nga 71, skin diseases nga 43, bronchial asthma nga 10, conjunctivitis o sore eyes nga 22, acute respiratory infection nga 4, kag viral infection nga may isa. Sa itong 2024, may 614 ka heat-related illness nga na-record ang CHO sa January tubtob July nga period. Panagyan ni Castro, ligawan ang exposure sa init sang adlaw, magpabilin sa malamig kag mahandong nga lugar, magsuksok sang lightweight o kung cotton nga panapton, mag-inom sang husto nga kadamuon sang tubig kag magpakonsulta sa doktor kung kinahanglanon. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang samtang nagatigulang na ganubong natural ni collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness sang supat. Gani ko rin yung magadubo, madawang man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kung ato ni supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
13: Sa dugang pagid naton nga balita, patay ang driver sa motorsiklo matapos magbunggo sa kasugata sininga auto sa barangay Atabayan, Tigbawan, Iloilo kahapon. Ginkilala ang biktima kay Louie Oblido, 47 anyos, sa barangay Buyuan sang amuman nga banwa. Samtang ang driver sang Chevrolet nga sedan na si Jose Neri Villera, 47 anyos, sa barangay Balantad, Gimbal, Iloilo. Sunod kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe sang Tigbawan Municipal Police Station nga base sa panaysay ni Villera, nanotisyahan niya nga nagaikis-ikis ang motorsiklo pagkanto sa iyang alinya. Pahayag ni Mansoy nga head-on collision ang natabo. Dugang pa niya nga bangod sa impact sang pagkabunggo, nakaagom sang patal nga pila sang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Subong ginahulat na lang ang desisyon sang pamilya Oblido kung magapasaka sila sang kaso batok sa driver sang auto. Ah!
11: Ang ining abangin mga kay Radyo Man na ginadulong man sa inyo sa Santon Plus Gold. Food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kagmahiko nga dugo, aray ng solusyon na Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City. Formal na ang ginpasakan sa kasong murder ang mga suspect nga nagbunapatay sa delivery boys ang tubig sa barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City sa nagligad niya Mayo 7. Ginkilalang biktima kay John Robert Sino, 29 anyos, kagpumuloy sa barangay Santo Domingo, Arevalo. Samta ang mga suspect ang musanday barangay kagawad Melvin Asibuke, 48 anyos, kag Mark Anthony Banyares, 45 anyos, sa barangay Bonifacio, Arevalo. Sunod kay Police Captain Michael Tuburan, hepe sa Iloilo City Police Station 6, napasaka na nilang nasambit niya kaso kahapon. Gindugang ni Tuburan nga wala sa gihapon na kasungka ang mga suspect sa ilatalatapan. Madumduman nga daan niya hiligot-anon ang ginatudlo nga motibo sa krimen. Ang ining abahin sa atin mga karadyaman, ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpapasko. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay nga mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag masapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasong nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Dita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa piyak na bahin, may ginasundan ang person of interest ang San Miguel Municipal Police Station sa natabo nga pagpangsasko sa 13 ka mga ido sa barangay San Jose sa among abanwa sa tung Abril 29. Sa interview sa Aramin Iloilo kay Police Captain Brian Alejo, hepe sa San Miguel Municipal Police Station, ginpahayag sa ninga posible may kaakig ang natungdan sa mga hinuptanan rason nga ginsaskuhan niya ang mga iniya. Ginpakigbahin man sa opisyal nga rat poison ang ginapatihan ging gamit sa pagpanghilo sa mga ido.
15: Mayroon na kita, isa ka person of interest. No? Wala pa kita sing makita nga or makakuha nga witness no, nga makahatag sang solid nga statement regarding sa incident.
11: Ang kabayan sa pahayag ni Police Captain Brian Alejo, hepe sang San Miguel Municipal Police Station, sa subo nagapangita pa sila sang testigo nga makapamatuod kung paano kag kun ang sa likod o sino ang sa likod sang krimen. Ang ining abahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagabuli, gagod makontrola, rantanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpanubot sang level sang histamine. Kay manini ang may-ara, natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sang balatian sa mata, kangin sa nagakurap-kurap ang mata, cataract, glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina sa Wanchung Building, San Jose Antique, kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagitigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man, DTX 500 ang para sa imo. Kasi pamilya mo, kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kaklinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Kilid sang Robinson sa Haro.
16: Sa katapusan ng balita lokal, malipayo niya gin-welcome sa Kristiyano nga komunidad ang dugang nga 21 kakabatang Ilonggo paagi sa pabunyag sa syudad nga isa kalibre nga mass baptism nga ginhiwat sa Mayo 13 sa La Paz Church. Sila kay Mayor Isa Tranias, importante gid nga mabunyagan ang isa kabata bango diri nag-aumpisa ang ila pagtuo kag relasyon sa Ginoo. Ang libre nga pagbunyag ginorganisar sang Iloilo City Government paagi sa Atipan Center bilang kabahin sang padayon ni Social Services Program sang syudad para sa mga pamilya nga nagakinahanglan sang bulig. Sang nagligad ni Nobyembre 26 2025, naglabot sa 50 ka mga kabataan ang nabunyagan sa pinakauna nga libre nga pabunyag sang syudad nga ginhiwat sa San Jose Parish Placer. Ang pabunyag sa syudad isa ka programa sang lokal nga pangulohan nga nagatuyo nga maghatag sang libre nga serbisyo sa pagbunyag para sa mga kabataan sa mga pamilya nga limitado ang pinansyal nga kapasidad. Lakip sa ginatugyan sa syudad ang bayad sa simbahan, baptismal candles kag iban pang kinahanglanon para sa sakramento. Pagi sa ning inisyatibo ginapangabudlayan sang syudad nga malapit ang importante nga espiritual kag social service sa mga pumuluyo labi na sa mga kabataan kag pamilya nga nagakinahanglan sang suporta. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
17: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
18: Kabloom!
17: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
18: Kabloom!
17: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
18: Kabloom!
17: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
19: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
16: Nakalabay na sa Strait of Hormuz ang Chinese supertanker nga may karga nga 2 million barrels sang Iraqi crude. Yun yung matapos ma-stranded ang nasambit niya barko sa Gulf sa sulod sang masobra duha ka bulan bangod sang kinagamo sa tunga sang US kag Iran. Ang crude carrier nga Yuan Wu Ho ang nakita nga padulong sa direksyon sang Zhoushan Port sa Eastern China kag ginalauman niya mag-aabot sa Hunyo 1. Base sa ship tracking data, ang pagwas sang supertanker nga nagamarka o kung ang nagmarka sa ikatatlo na nga barko nga Hilwai nga nakalabay sa Strait of Hormuz halin sang nagsugod ang giyera sa Middle East. Ang balita sa lawasang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dali ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed vitamin D3 brand, gagang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
17: Ang balita international ang ginadulong man sa inyo sang NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal ng NANS Liniment Oil. Mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy-poy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik ka nagadugo ng pila. Siya ini paunta tumakon patugunon, buuan lang sang NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sang Smith Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
19: Balitang Showbiz.
17: Sa showbiz, pila ka mga Filipino celebrities nag-react sa natabo nga paglinok panay sa Senado. Kasama mo sa balita, Rajuman Lynette Yulatriz.
20: Nagpabutyag sa hila sentimiento ang pila ka Filipino celebrities kasunod sa natabo nga paglinok panay sa sulod mismo sa Senate building kahapon. Sa iyo Instagram story, ginpahayag ni Donnie Pangilinan nga wala niya ginlauman ang natabo. Gintumod naman sang actress TV host nga si Kim Chu nga wala kuntani natabo ang insidente kung may gilayon nga nag-surrender sa mga otoridad. Apisar wala na sinigin hingadlan kung sino ang iya natumod, madamo sang netizens ang nagsilinga si Senator Bato de la Rosa ini. Iniman ang nangin punto ni OJ Diaz na ginkwestiyon kung para gidman bala sa mga Pilipino ang ginaubra sa Senado o kung para lang proteheran sa pila ka mga senador ang ilang mga kaaliado. Samtang ginaduso naman ni Agot Isidro nga i-release ang CCTV footage sa Senado agad mahatagan sang kasinagan ang natabo. Sa subong, padayon ang joint investigation sa mga otoridad angot sa insidente. Ang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at iunsang labing-labing, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, maca kag supalmeto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din niling ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenneth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
1: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imong himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imong nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya po Puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
21: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:19. Ginagreet nato ang happy, happy listening sa kay Mami Rena Mapas, hindi ka maiitiri, kay Lola Milania Padernal, kay Police Major Roy Tayona, sir, kamusta ikaw? Ako ka-reply kay Dobby Sigit, kay Maninay ko retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Maninay Michelle sa John B. Hotel, sa Generosa Street, Gimbal, sa kay to Pablo, sa Pablo Inasalan, dira sa May Valeria City proper, kay Police Major Roy, Police Major Eduardo Chacon, sir, te kamusta? Nagdaog ka na sang lechon manok. Ginagreet man naton, happy, happy listening kay Maninay ko Daji De Lima, Police Major Daji De Lima, mga taga Ilonggo Blind Massage, kay to Joseph, si Joseph Tayloring, si Mayeta Gameno, si Joel Agotang Tolentino, si Seth Silverio, kat sa iban nga nakatutok dari sa aton nga pagpangalagad, may lang nga pagpamati.
22: Sa aton Facebook Live viewers, karigaba Richard Irene Samiliano, araman si Ma'am Nana Panielbe, Rosal Gayapa, Gomilia Arnel Saunoy, Kerichua, Caroline Arzaga, Elenita La Pastora, Edeline Monteclaro, William Amorte Alfonso, kag Erman de los Santos Barida. Si iban pa natin natagpalamati, mayang gabi, of course, kay Maninoy Hector, sang tatoy si Manokan and Seafoods, kay Maninoy Maritso, mayang gabi.
21: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
22: Sa liwat adlaw kita subong sang Webes, Mayo 14, Tegdismil 26.
21: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
22: Radyo Man Joval David.
21: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
22: Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
21: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
23: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: harina ang The Original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanang humatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang The Original Koi Herbal Capsule may lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad dirigi lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upo ang iyo sining Pare Koi Search Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C kag zinc. Amo ning ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc. Ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin. At saka, mao tagalig, 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The Original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o anxiety, allergies, insomnia, kagiban pag inyong nabatyag naton sa atong sininga lawas. Baskog pa ang atong sininga immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sini nga ginasaligan kagpadayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imong blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified say sang Bureau of Food and Drugs o kun BFARM. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya mo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agod nga magnubo ang kanamo on sang kalamay sa aton nga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Hinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula kag ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ara sang testimonya ang aton sa magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Per Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Sagadiin ka, ma'am?
3: Bata.
2: Bali, sang wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am? Anong yung mga binabadyag?
3: Sang wala po, painom siyang koy. May ulcer ko, ma'am. Yaga, sakit niya ko chan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa chan ko.
2: Saan ang ma'am, bal mo ma'am sa koy? Kaya nakabuligid sa imo?
3: Nagapasalamat ko sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya ng food supplement. Makabulig magisa sa ating lawas.
2: Pwede mo ma'am imbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy nga magamit man?
3: Sa wala pa gagamit siyang koy, ginaibita pa mo nga magamit sa mo siyang koy, kaya namin ito siya nga food supplement, epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang atong sininga, katotohanan ng May K!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak insaktong insakto gid.
0: Ari na ang The Original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag humatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang The Original Koi Herbal Capsule may lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule

0: Yaras ang vitamin C kag zinc. Nagrepabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Choi Herbal Capsule. Tag 1250 lang. Mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera na amtang sa Metro Inn Hotel. 6th Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166. O kon 0915-783272. The original Choi Herbal Capsule.
1: Why na ko time? Sa papalagad, dirigin lamang sa Choi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang aton sa mga marikoy kag mga parikoy. Ako naman ang inyo sa ninga parikoy, Serge San Antillian. Good day, everyone!
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nance Corn Coffee.
6: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
5: ang Nance Corn Coffee.
6: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga, panghuna-una.
5: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee.
6: Para magpabiling ka nga healthy.
5: Focus kag energized. Nance Corn Coffee.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Oras, tatak, alas 6:30.

0: Chocolate, Semen Chap, Malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Ako si Maria. Basta asid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Gina improve ang gonadal hormones, agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
3: Herbal Capsule.
5: Wala side effects, wala palpitation. Kundi gina pabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Hagdag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan, diri sa Mundo Mistiko.
1: Ikay! Ikay, sa din ka! Nakadulom na. Kinanglan ko na nga maghalin diri sa lasang. Pero paano si Ikay? Bas ko na nung matabo sa iya diri. Nagdali-dali siya kay na kay gintawag ko na siya. Hindi ayan mo iupod siya. Pero wala ko man makita.
2: Magpaulik ka, lalaki. Delikado diri.
1: Ba? Sino bla? Balik doon ko. Oh. Ikay? Ikaw, Blaina? Sadin ka, hindi ko ikaw makita.
2: Tungod dulong na. Maglakat ka na, lalaki. Samtang wala pa sa mimalain yung matabo sa imo diri sa sulod sang lasang.
1: Ano? Pero ikaw, paano ka? Ha? Oh. Ikay? Ikay? Sadin ka? Ano bala nagkakatabo sa imo? Nga gulpi ka lang maulhot, kagulpi ka lang madula. Sadiin ka! Ikay! Ano ay hanang ginasiling niya nga may malaing nga matabo kung hindi pa ako magpauli? Siya man lang ganing ginakabalakaan ko eh. Ay! Kadulong na matawad, Dre. Paano ko niya makagawa, Dre, sa lasang man? Hindi na ako makakita sa ginagyan ko. Tumay ka, dulom. Hindi ko nipakad to. Sadiin. Ba, ano yun na? Do huni isang sapat. Do may mabatian ako nga huni isang manok. Hindi. Manok, hindi na. Do lapit na lang ang manok sa nahamtangan ko. Hindi. Madalagan ako. Yeah!

0: Teh, pabayaan mo lang ang bata mo nga wala pa makapauli. Sa dis oras ang kagabihon.
1: Nay, alas 8 na sang gabi. Sa din niya si Manong nagkadto man.
0: Eh, basikon may bulubarkada kag nag-inom-inom eh. Baho, halit, gid inabalang bulubarkada mo.
2: Nang, kilala ko yung anak ko. Si Anselmo, hindi niya pala barkada, ah.
0: Teh, sa din na siya, ha?
2: Ginakulbaan na gani ako eh.
1: Hindi yan, may manayin niya natabo sa iya sa lasang, nay.
2: Berna?

0: ano, Marimada? Wala pa ka pa uli sa inyo si Anselmo?
1: Ay, oo, Mari. Halin ka ina nga nangahoy sila ni Boyet.
0: Boyet! Boyet! Palapit mala dire? Boyet! Ay, ambot, Mads. Ah, kaya nga ba lang ka dito kung sila nangahoy sa lasag, yaman? Kadang mo di kahoy sa palibot.
1: Eh, ambot man gani, ah.
2: Ay! Kaman?
1: Ay, yet! Mamangkot lang ako. Antes ka mo nagbulagay ka ina ni Anselmo sa lasang. Wala man siya nakamuno sa imo. May hapitan siya nga iban.
2: Wala man. Basta ang hambal yan sa ako niya. Mauna lang ko kuno kay hapon, ha? Kaya mapabilin lang siya kuno.
0: Ah, ano? Yeah, ako nung mapabilin siya? Nga kabalo siya ka delikado?
2: Pangita yaman tong babae nga matahom kang nakilala ya kuno sa lasang.
0: Be, eh, ano? Ano?
2: Oo.
0: Babae sa lasang?
2: Ano mo lang siling niya?
0: Uy, hala. Mads, adumduman mo sad to? Nga pila ka tao nagkaladula sa lasang. Tungod may babae kuno dira nga nagapakita. Kag isa ka engkantada nga nagapanguwas ang tawo.
1: Mads!
0: Oo!
1: Oo, husto! Nadumduman ko. Oo, Mads! Sa gamay pa kita, pero madugay naman to. Pila na kadikadang nakaligad. Abi ko, wala na gani ato nag-a-exister eh.
0: Ano nga wala, Mads man? May ara gihapon eh. Bisan sino, basta matipuhan sa taglugar sa lasang, nagakadula gid.
1: Mads!

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ng ako niya ginabat siya, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nagahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karong nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, doc.
3: Pero radical si. Di ba duman nato ginabalik-balik nato? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa pre radicals.
2: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
3: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kun gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food kay damo na. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food. Sa downtown, sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP, spaghetti,
4: mga cakes.
2: Unless kung
3: ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kag iban pa.
0: DTX 500.
2: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Wala mang ginadiabetes ang buang. Kay wala sila.
4: Wala mang ginatapikan virus.
3: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir GP. Kaya ila problema, arana sila utok.
0: DTX 500.
5: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
5: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
0: DTX 500.
3: Isa-isa unta, Sir JP, kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
2: Gimprito.
3: Magkaldo linaga. Sobra na guro 20 anos.
6: Ang average person ko nga consume 4 liters of cooking oil every year.
3: Okay. Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo ka nagtipik tapik skilid.
3: Hindi pagi ka pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So ining LDL, doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize sang free radical, susto na si Dr. Ramil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
3: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no. Amo nang gakatabo, Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo, oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa ikumpara sa cancer. Mga cardiovascular diseases, kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
0: DTX 500.
3: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang kuan nila, pang
2: dugangan nila, kulang.
3: Para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginataki, before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant, nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ito atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
2: may mga toxins.
3: Ang butangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sa JP mag-abot na, unan lang nga in-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
2: May reserve ka na.
3: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
0: DTX 500!
7: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Hindi na nakabulan ka kainom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
10: Mamakal sa mga butika.
11: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
11: Ito ang idol ko.
13: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Cellphone Plus Gold.
18: Kuso Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa tuwa kabulan noong pawan.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
19: Ako gali si Rhea. Akong redla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
8: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas. Magali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako gali si Ariel. Nagkanto si Ray. Kaysa nagligad. Sikisaki, pidya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
23: Char, fab, con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bangon at char.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdong kumakabloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS. Kinikil.
25: Uy, 150 over 100 gali.
26: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
25: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
26: Ay.
27: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
28: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
29: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
30: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Boyet, upod kita pangita kay Anselmo.
1: Ulit, ano ka man imuya man? Akigan ka ni nanay mo eh, kag isa pa, delikado to ya. Pabilin ka na lang diya.
0: Bahala makakig si nanay ah. Gusto ko lang makita tangabuhi si Anselmo sa lasang.
1: Ay te, kagun anong matabusin mo to sa lasang be? Nano, anong mahimo ni Anselmo?
0: Boyet!
1: Nga grabe ganyang luyag mo ka Anselmo haw. Nga abisan delikado, sulungon mo gid.
0: Oo Boyet, una ko palang pagkakita siya sa nagpauli di siya. Nakabatsyag na ako sang luyag sa iya.
1: Be, anong siling mo? Kag ako galiya. Ano na lang ko?
0: Ha?
1: Palangga ta kalulit. Kag hindi maguya gusto nga adawon ka sa ako ni Anselmo.
0: Boyet!

0: Ara na sa inyo mga sulong aginhimo na mo ni Manang, ha?
1: Oo, ari naman, ah. Malakad na kita, kinagadalom ng gabi.
2: Ah, sige, malakad na kita.
0: Nagapangayo ako sa bulig sa inyo nga kung mahimo. Pangitaon ginaton sa maayong anak ko nga subang. Subong ko lang siya nakaupot sa malawig. Kaga, hindi ako gusto ko madula naman siya sa akon.
1: Makasaling ka, Marimada. Buligan ka namon.
3: Oo, matuod, Marimada. Buligan ka namon, ah. Ari gabi, alulupot kita nga magluwas sa anak mo.
2: Te, paano kung hindi natin siya makita?
0: Ay, hindi, buyat, ah. Nabatsyagan ko nga buhi siya.
2: Te, kung patay na siya, abi, ano na lang?
4: Ay, nano, kamani mo, buyat man. Daw gusto mo na lang niya nga makita nga patay ang inhablos ko, ha? Ha, buyat?
2: Ha?

0: Hindi kita magbulagay, ha?
1: Oo.
0: Dapat maghugpong kita. Agad mas kusog o puwersa ta sa pagsalba kay Anselmo.
1: Gusto!
2: Ay, basi bala kon may mga ilahas ng mga sapat ang nakakagat sa iya.
1: Kabay patani nga wala lang.
2: Oh.
1: May lang gani kayo. Punta to si Chasusa. Agad nga may magkuha sa iya nga hindi ta makita. May makabulong tayo sa iya.
3: Pwede ako makapungko, dire?
2: Ay, oo. Oh. Magpahuway ka, anay, dire sa ugat sang kahoy. Manamigi. Updi siya, anay, dire.
0: Sa di na si Buyet.
1: Ito, no?
2: Basi ko nung ginpangita sa piyak nga bayan sang lasang kay oho. May nakita kita dire nga nagasiga sa unhan. Ay, dali na ka mo. Pangitaon na nato ng anak ko. Hindi na kita mag-usik pa sang chimpo.
3: Dali na ka mo.
2: Ibuto na nato ng lasang.
0: Dali na!

So, di na bala si Anselmo man. Anselmo, Meg! Din ka, Meg! Layo na mga kapdanan ko. Nano, sa din na siya nagkagto man. Biyaguro nami mangita siya nga kalapad siya ng lasang, oh. Pagkadamo pa sa mga ilahas din ang sapat. Be, hindi. Ang banglid niya nga bahin, oh. Kataas nga pagkabanglid, o galing madamo sa mga kahoy sa idalong kaga amuman sa kilid. Be, ano? Si Anselmo! Do iya to tingog! Sadin ka, sadin ka. Agsulo, ipalimot ito sa diri nga bahin. Ang tingog niya, daw diri ayun mo. Diri mayon sa kilid ng pilas. Sadin ba naman? May, hindi! Si Anselmo! Nagabaruro si dalam sang kahoy kag... Nagkulurog! Nagaligid siya! Nagginakaptan niyang itil! Hindi! Anselmo! Anselmo!

0: cada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
2: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide. Mahirap
4: ang alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan
5: makuwi ng sakit. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: oras, in punto a las 7.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
10: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang dami.
2: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumakablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
4: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better, live better.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Isipo na inyo sinimong orasan. Orasan DYRI RMN Iloilo. The only EM station there sa Panay. Serve you 24 hours a day. Philippine Standard Time. 4 minutos sa kaligad sa tak na alas 7 sang gabi.
8: RMN. Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan. May kasanagan. RMN. Palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tao. May hinampalan. RMN. Palabra de honor. Alas 7 tubtob alas 9 sang gabi. Lunes tubtob Sabado. Live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN. Palabra de honor. Palabra de honor. Kagkaroon yari ang inyo angkonan.
9: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawad.
10: Effects in some urbanization sa atong diri sa Iloilo City and naga-enhance ang urbanization sa extreme heat kay gapataas ang iyang urban heat island effect is gapataas ang temperature on the urban area.
11: Mayroon nakita po person of isa ka person of interest no ugaling wala pa kita sing makita nga ma or makuha nga witness no nga makahatag sang solid nga statement regarding sa incidente.

0: Ginkumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ginatawag man karon sa Manitisen nga si Boy 10K kag si Boy Caldero. Nga wala na sa premises or sa kustodiya sang Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sunod sa kay Cayetano nga nagpaabo-abo pa, silingan ba ilang kay mangkutuntang Sergeant at Arms, pero laban-laban bala niya na eh. Siya nagdala kay Bato sa Senado, tapos mapaalam si Bato ng or malakat si Bato ng walang paalam nga silinga, thank you 10K boy. Sino kay Cayetano nga ginkumpirmar sang Sergeant at Arms ang gintanaw nila sa iya sininga opisina nga wala na ginman dito ang senador. Gani siling niya, ginpahimo niya sang kompleto nga incident report ang Sergeant at Arms nga ginapamunuan man sang mista ni Senador Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy class of 1986. Magaling daw may back subject lang ni si Mau Aplaska, 1987 na siya nakagraduate. Pero mista sila sa Sinagtala class of 1986. Tapos naging high-ranking official man sa Philippine National Police sang PNP chief si General Bato. So mahimo sa report si Mau Aplaska kag sa iya sige nahimo ang report. Dire na nila nahibaluan sang ilagin lantaw dito sa opisina pagbukas sang pwertahan. Wala na sang bato nga nagaligid dito. Mahimo nga ginkuha na ni Ding kag ginpatulon kay Darna. Pero nag-justify man si Senate President Alan Peter Cayetano nga nagbiya kuno sa Senado si Senador Bato de la Rosa para naman sa safety sang tanan kay nagakahangawa man ang asawa sini nga nagakadalahig na ang mga kaliado nga senador bungod sa pagtiner sini sa premises sang Senado. Kagaina, mga alas 12:30 sang kaagahon, hibaluan nga ginapatihan, nagbiya si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado paagi sa pagpatigayon ni Senador Robin Hood Padilla. Bangod man sa logbook sa Senado, nakita ang pinakaulihin nga nagwa dito sa Senado mga alas 2 sang kaagahon si Senador Robin Hood Padilla. Pero wala sang nakalag dito nga Bato de la Rosa nga nagwa sa Senado. Bot silingon nga mayara sang nag-assist kay Bato, nag-facilitate, kaginpabaya na lang sang Sergeant at Arms. Apang suno kay Senador Alan Peter Cayetano, the Senate President nga bago mga kasama. Wala man sang waranto pares sa local courts ang Senador gani hilway ini nga makabiya sa kustodiya sang Senado. Yung mga gago lang ang guwata eh, no? Ang obrata ginago, ang guwata do mga gago. Pasensya lang sa term, kayo ay nasang iban nga tinaga nga makabulo sina mga kasama. Amo nagid lang niya madalas ang aton sininga utok sa pamulitikan naton diri sa Pilipinas mga kasama. Kadamo man sa mga, bago lang nagwa ang teacher's licensure examination mga kasama, kadamo-damo sa mga top notcher, kadamo-damo sa mga cum laude, linibo ang mga cum laude nga nag-graduate kada tuig. And yet, ang aton sini nga pagpadalagan sa gobyerno ta, kag ang aton sini nga pagkabik sa intelek, sa aton sini nga mga pumuluyo, daw mga bagha. Ay, ho. Walang pinoprotektahan, mahatid lang sa lahat ang buong katawan. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagan ng palatuntunan ng ragapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa, kasumpa, ang palatuntunan, RMN, palabra, di honor.
1: RMN, palabra, di honor.
0: Nga wala sini, si Senador Caldero Boy 10K.
1: RMN, palabra, di honor.
0: Live itag yapon sa bilog ng kalibutan pagi sa itong Facebook Live, DYRI, RMN, Iloilo sa YouTube, RMN, Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz sa TikTok. Ara man kita mga kasama RMN Iloilo official ang aton nga TikTok account.
1: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi mga kasama, dugang sini nga diskusyon naton sa nagkalatabo sa Senado. So matag na gid man subong matapos nga nagkanay ng tanan. Mga kasama, ang Sergeant at Arms sang Senado nga ginpamunuan sang mista ni Senador Bato de la Rosa, retired Police General Mau Aplasca nga ginominate man ni Senador Bato. Sila nga si Mau, si Mau, si Mau. Ho, si Mau, amo nang aton himuon ispi, ispi. Senate President. Himunta nga head sang aton Sergeant at Arms. Galing kay YP ni maaprubahan sa plenary. So, uwik-uwik pa lang si Mao. Siyang una nagpalupok mga kasama. Kakita siya sang NBI ito nga nag-date sa unhan sa may GSIS. Siya mo na ni, malusob na ni sila.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Puset naman yun, dabang. Tapos ang dinakop nila, driver sang NBI.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Malusob kay, atak mong Senado, driver ang imo dala.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Ginanggong itit.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Tingali, amasakit. Amasakit, damo managabakal sang ila sining istorya, kag ginapalapnag pa mga kasama. Eh, ano ka?
1: RMN, Palabra, di Honor.
0: Ay, ho. Ano ni aton pang buhi doon sa Pilipinas?
1: RMN, Palabra, di Honor.
0: Oh, so istoryahan ta na karon na mga kasama no diri sa aton sini nga pagpangalagad kag sina Senate President Alan Peter Cayetano gina-insister gid nga under siege kuno ang Senado sila under attack. Under attack ang Senado! May mga paamo-amo pa na siya. Kunara si Ruben Padilla. Sus, nagwawaw naman siguro ito kinulbaan.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Kasi nagsinggit naman. So, wag lang kayong tumaas ng boses, no? So, ikuan mo naman. Idaloon mo na sa floor, Senador Ruben Hood Padilla. No, nga nagtaas-taas ang tingog niya si Senate President Alan Peter Cayetano. Ara ba lang na sa rolls?
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Under attack ko ng mga kasama ang Senado, no? Base ang mga ma-attack to yung mga manugpaltak.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: No, bal nila bilang attack mga paltak, sulong mga putyong.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Ay, daway it pulos ni ato sa yung sitwasyon.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Hindi ko kinsindi sa nagkakatabo, mga kasama. Ano ni, hindi padulong ang Pilipinas man, no? Sa punta ka, bure, ang padulungan ni sang atong sininga pungso.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Ay, oo, ang mga simple nga mga bagay, bala nga kahapos na balang insindihon, pagamuhon, pagin mga kasama, kagdamo, pagin nga interpretasyon, no? Sige, istoryahan ta na karon, dire sa atong pagpangalagan. Sa local scene naman, mataas nga heat index sa syudad sang Iloilo, dala sang malapnagon nga urbanization. Pagtanom sang kahoy sa mga open spaces sang syudad, Sabat, agad mapanubo ang heat index mga kasama. No, nga nagainit, nga nagainit. Bisan din mga parte sang kalibutan subong or sang Pilipinas, northern Philippines, southern Philippines. Sus, gapula subong aton sini nga heat index sa monitoring mga kasama, no? Pinakamataas sa 45 oh 45 may 46 degrees Celsius damo 45 gagdamo 44 degrees Celsius mga kasama kaso sang heat related illnesses nagtaas man subong abayo suno sa City Health Office may impormasyon kita na baton nga Trenias Cabaluna no amoy na ang lineup sa 2028 suno sa aton impormasyon sang Team Uswag nga ginpakilala na sa mga lideres sa mga kabarangayan samtang dito sa pihak ginapahayag Baronda Mabilog Baronda pero gahambal ko na anay si anay Jed anay Mayor Jed Patrick Mabilog now DILG Yosek Jed Patrick Mabilog No. Dali lang. May usik pa ko, anay. Kalaway man na karon nga, wai pa ko formal na ka-OT King. Kikinanglan, bunggahan tani ang OT King. Si Yosik for public safety. Tapos istoryahan naman karon ng politika. Ti Doklaw ay man nga, wai pa ko ka-pung ko. Ginistoryahan tani ng politika nga ma-resign man ko. No? Tilaban-laban ni, 1 year malang ni mga kasama, 2027 October, filing na sang si UC. So tanan yung mga government employees, mapungko mga kasama or ma-resign lang na.
1: RML, palabra di honor.
0: Check tabi, kung doon ano na kamatuod mga kasama, subot sila mag-trenyas-trenyas. Si Councilor mag-trenyas, sa mga congressman, Mayor Raisa Trenyas, si siyempre mapare-elect. Kagang ila Vice Mayor, si number one City Councilor Sidfrey Cabalona. Sige, istoryahan tayo karon. Samtang, mga kasama, Iloilo Literacy Model, ginbida sa Negros Forum para sa mas epektibong pagtuon sa mga estudyante. Iloilo, lakipan sa naapektuhan sang posible or lakip sa maapektuhan sang posible nga manual load dropping sang NGCP. But silingon, ma-brown out ang damo silinga parte sang Iloilo. Dalabala diri ang syudad mga kasama or lonsay lang ini mga Ilikos sa probinsya. Samtang, driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa privado nga salakyan sa Tigbawan, Iloilo, ginbawian gid sang kabuhi.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, hamon yung mga topiko na itong karong agabi. Diri sa itong siningapag pangalagad mga kasama. Gindulong kagimbuylogan, irigabahin sa itong apalatuntunan sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Kayman, adlaw-adlaw ang lawas na itong ginabira ini sa madamo o mga toxins. Bangod sa unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa itong lawas. Ginaguba man sa toxins sa itong sining organ, silabi ng atay, tinae kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa itong lawas nga nagapahulag sa metabolismo. Agad matiluan sa toxins. Sa aton sining lawas makabuligid ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhao sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pang size ang cancer. Mag DTX 500, kag mighty si kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agon mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty si nga isa alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sagod nga patyon ang mga guba nga selula sang lawas sa pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani din maghulat pang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kogalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase Antique.
1: RMN, palabra di honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari na ipinakauling ang dalagan sa panahon. Halin sa aton sinayang pag-asa, Iloilo mga kasama. No? Ara pa balang low pressure area nga si Bagyo Kaloy Anay. Kag grabe ang aton sining heat index subong. Abi ko gani kay Domain Nagasrulod ng mga bagyo sa aton mga low pressure area. Mahagan-hagan ang kainit. Pero grabe pag gani nag-ibol. Dugangan pa siguro nakakontribute sining grabe kainit. Gross politika tos bong. Grabe nga kainit si Inaway sa aton sining mga public official mga kasama. Sa linya ta, si Karajuman Charlie de para sa pag-asa Iloilo. Karajuman Charlie, mayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa nga tagpalamati sa RMN. Yari pinakuling ka na kapsa panahon karoon nga adlaw, mayong 14-2026. Alas 6 ka na sa hapon, uli nasiplatan ng low pressure area. Formerly nga si Kanoy Ginabulabata base sa tanan niya available data. Yara sa 275 km na silangan, nabagatan na silangan sa Luzon. Dari naman sa aton sa may Western Visayas, particular na syudad sa Iloilo, para yan maka-experience sa mag-isa magalumundog to magalumun niya kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated ni mga pag-ulan, pagpagilat, pag-uob sila sa localized thunderstorms. Makasarang naman niya hangin, pagaling na minhan na silangan pa aminhan, magadalas ang makasarangan niya pagbalot sa karagatan. At ang sato temperatura, nasa 26, top to 34 degrees centigrado. Adlaw nagtutudala sa iskwato kayo na sa hapon. Magabot lang kalas 5.28 sa Buasaga. Kagamon ang pinakauling na kalas na panahon, hindi ka na rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
0: Karadyo man, Charl.
3: Yes, sir.
0: Ining low pressure area ng si Kaloy Anay, hindi gin makadala mga pag-ulan na rin sa aton, bisan na lapit na sa Duta sa Pilipinas.
3: As of now, sir, wala na ini direct na kita sa pakihin mga bayan sa kung sa dano, kagapalayo na ini sa aton. So far, wala na kita sa any weather disturbance na posibleng makapekto dari sa aton ngayon, magandala sa mga pag-ulan.
0: So ayo dyan sa nga mga kuhan kita gali, no? Maulan-ulanan kita sa maabot ng mga inadlaw, madumadugang na lang ning init nga, magainit ang aton sining heat index, karadyo man, Charlie.
3: Generally, sir, fair weather kita sa gihapon, ano? Kung may mga pag-ulan man, mga isolated lang mga pag-ulan.
0: All right. With that, karadyo man, Charlie Depras, ang Pag-asa Iloilo. Madamang salamat. Mayong gabi sa imo, sir.
3: Welcome, sir. Mayong gabi sa liwan.
2: RMN News, panahon!
0: Nabatihan pinagkaulingan talaga sa panahon. Halin sa atong Pag-asa Iloilo ay karadyuman Charlie Depra. May low pressure area man tanay kita mga kasama pero ato man to sa nasilan nga bahin sa southeastern Luzon. So balito nagpasaka ng gali siya. Ining bagyo nga si Kaloy Anay mga kasama kagwain na ginsang epekto sa aton. That is why na ginsang may makapabugnaw sa grabe nga singkal sang init sang adlaw. Nga mga dupoy-dupoy kag mga tayhon sang iya sining kabugnaw. So ang heat index natong karon pero tika taas sa mga kasama, pinakamataas nga heat index na record 46 degrees Celsius sa Tugigaraw City sa Cagayan, Kasiguran, Aurora. Hindi man gani highly urbanized yung mga lugar mga kasama, Kasiguran, Aurora, Banwa ini bukid. No, damo kahoy pero perti ka init mga kasama, 46 degrees Celsius. So duha sila ang naka 46 degrees Celsius subong adlaw, no, nga lugar mga kasama. Ang sunod sa pinakamainit 45 degrees Celsius na record ini dito sa may

0: kanila, no, prosperidad, ara dang ila sining provincial government, mga kasama, ara dirang ilang kapitol, kag ila sining sports complex sa Pinday, no, kung hindi ko magsala, sa may Pinday, mga kasama, sa may San Francisco, no, San Francisco Agusan, Binday, no, or Patinay, I mean, no, Patinay, ara dirang ila sining sports complex, ang Demokrito O Plaza Memorial Sports Complex nga ti amo ning mangin na main venue sang palarong pambansa 2026 nga konsiliyendo ga travel na karon nga aton sini nga mga atleta halin diri sa Region 6 pakadto didto mga kasama ara man ang ilang provincial capital kagara man ang ila sini nga provincial hospital no dira sa may Patinay. Isa lang siya ka barangay pero ara siya sa tunga-tunga sang prosperidad, no? Prosperidad nga amo ang capital town niya and then diri sa ubos niya amo naman ang San Francisco, no? The center of trade and commerce sang Agusan del Sur, no? Di, grabe ang kwan mga kasama, no? Grabe ang heat index dito, perte ka init.
1: Palabra de honor.
0: Base wala mabudlayan ang aton sining mga atleta at mga kasama no galing tido puro parehas lang ang heat index naton diri sa Western Visayas sa Macon Musubong sa Dumangas naka-record sila daw 44 degrees Celsius kita diri sa siyudad sang Iloilo 42 degrees Celsius pinakataas sining heat index no ang Mambuso Capiz naka-43 42 naman sa may Roxas City Capiz mga kasama.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Gindulo naman kay Ginboy Lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang o proteksyon sa aton nga immune health, batok sa threat sa kung anuman nga variant sa pandemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginimugin manufacture sa US, standalone kag potent vitamin D3 product nga gina-prescribe gid sang Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puroxis, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D plus Coffee Mix, nagbalik lang pinakaw na nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapagita ka ginakahidlawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sang mga ingrediente nga may binipisyo sa imo ikaing lawas. Ang pinakabago nga kape, nga sigurado mapakipika bisan tungang gabi mga kasama. Vita D plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Matapos nga nagpuas na ang gahod sa Senado kahapon nga it seems do gina-instigate malang sang Senado nga maggamo. Although kagabi do naisahan man kita mga kasama, galing ti nagka-live ko abi kagabi isang magsulod na ining mga information, wala na kita sang time pang mag-process sang information mga kasama. Ginsundan ta na lang aton sini nga basic instinct kag ang first impression aton dayon, no? Dira lang kita nagbase kay why na time, no? To analyze pa the situation kay live coverage kang nag on air kita gawakal kita di gabaton kita sa information so ginarili naton dayon ina sa inyo mga pinalangga naton sinamatag palamati mga kasama kag mga karadyoman. So pagsiling nga may naga-drill dito sa likod sang Senado, no? Kahibalo ka mo mga kasama sa mga nakakadto na sa Senado. Ang Senado naga-arkila ini sa Senate building, no? Ang Senate building do mga lima na kapanalgan pero lapad na kag dako, no? Nag-arkila da sila kay wipas ang building, mga kasama. Garkila sila da ang katunga sa southern part nga nagaatubang to sa may Manila Bay, amo na ang Senado. Ginoccupy nang sa Senado halin sa ground floor hasta dito sa kung pila man naka floor, no? Pero kung hindi ko magsala, ground floor, second floor, ara dira ang session hall, ara dira ang media center, ara man dira ang opisina sa mga senador. Third floor kag fourth floor, dugang ang mga opisina sang senador do sa fourth floor or third floor ang opisina naman sang Senate President. no?

0: At tapos may mga kon pagili, may mga meeting room pa na da, no? Nga ginapatigayunan sang mga committee hearings, no? Mga committee meetings, no? Una ko da nga sulod sa mga committee meetings mga kasama bago pa lang kita sa Manila naga-cover. Way patagawa exposure gid sa mga bit sa mga senado, mga kongresor Malacañang ang mga hearings sa to sang Blue Ribbon Committee nga ginapamunaan ni senador Senate President Nini Pimentel, no? Panahon ni Estrada, mga kasama do mga 1999, no? Tama, 1999. Matapos gin-expose ni Chavit Singson that si Irap is the lord of all gambling lords. So may mga investigasyon sa to ang Blue Ribbon Committee. Tidara na ginapatigayon, lapad na daw mga kwarto mga kasama, may mga meeting rooms, no? So daw dira gali sa second floor, amo ng mga meeting rooms, no? Mga conference room. And then sa third floor, mga opisina sang senador hasta sa fifth floor. So ding-ding lang na ang igutlan nila, mga kasama. Ding-ding lang na ang igutlan sang Senado kag sang GSIS office, no? Ang GSIS office ari naman diya nagatubang sang una wa pa na ang Macapagal Boulevard, no? Subong ano gin pangalan nila sa Macapagal Boulevard daw Jokno Avenue mga kasama, no? Sang una Macapagal Boulevard na siya, may check naton, no? Kung anong gin pangalan nila sina tama, just dado Macapagal Boulevard, no? Rojas Boulevard, no? Pero doon may ara mga GW Jokno Boulevard, no? Ginangalanan sila mga kasama. Sige, anyway. Okay. Ang GW Jokno Boulevard gali ari sa south, no? Nga dalan, mga kasama, no? Halindira sa may kwan, Manila Film Center, no? Gundi kwan na da ng Rojas Boulevard, corner sang Senador Hill Puyat. Or tawag Manila Buendia diretso kana da amo na dang CCP open grounds dira ko na yung pro practice sa drive gabi bala Rajman Juba na katrutugong kami ginsita kami sang gwardiya siling sang guard siya hubog man ako ano nakainom man ang gawa drive palabra di honor lapad-lapad ng kuan mo Cultural Center of the Philippines grounds mga kasama, no? So ma Jokno Boulevard ka amon nang ruta namon anay halin diri sa Makati magpakadto dira sa Senado kay isang bago pa lang ko sa Manila sa una para ma-familiarize ko kuno ay na ko yung duty sa hapon gaupod ko na sa patrol magsugat sa reporter sugat-sugat na sa reporter sa Malacañang kay tiang Malacañang lapit malang mo halin dira sa Makati diri malang sa may Manila mga kasama. So lapit lang tapos Senado na puli na gaupod ko na para ma-familiarize ko ya kag dala naman lagaw-lagaw eh para matultulan mo man ang mga lugar. So diri nagagi sa may kwan no sa may Buendia ma cross ka sa may kwan no sa may Rojas Boulevard may flyover na da lusot ka na sa kwan no GW Jokno no Jose P.P. Jokno ning kwani mo GW Jokno Boulevard makakasama lusot ka na da sa Senado dayon na ma right turn ikaw aradang Senate of the Philippines no ang northern part sa building mga kasama amo na ang GSIS so dingding lang na ang igotlan nila no daw kwan bala pero daw still ina man ang dingding nga pwede kakalapos dito sa may GSIS sa mga kasama pero why na ginagyan masyado kwan lang ina ng emergency exit RML palabra di honor para ma-visualize lang bala sa mga why dito nakakadto kay masiling kamo nga ti ambal ni Matibag wala to sang NBI di may ara gali ang ginahambal ni Matibag sa Senate premises no sa Senate compound, no? Kayo soli ang Senate niyang likod niya ni hindi naman ni iya mo. Do may guru garden ada. Yan ay asan GSIS. So ang Senate lang gidya ang atubang yal gid ni ang parking lot niya mga kasama, no? Tapos dira man ang opisina sang Sergeant at Arms, Senate Fire Station, no? Kag ang four lane road sa atubang niya mula nang dan GSIS, no? Pero hindi ka man to kasulod pakadto naman sa GSIS sa karsada kay may barrier na da, no? So ang taga Sinit iya, dira lang gid siya sa Sinit mga kasama. Ang parkingan sang Sinit ara sa basement nga manaog pa, no? Kundi ang ground floor amo na gin-convert nila nga mga parkingan dira sa mga senador, no? And then dira man ang entrance, na dira ang entrance may kuan na da, no? May x-ray scanner da, metal detector, no? Masuhot, masulod ka lang da, daw pertahan ka dako. Dira na da, magi mga kasama, no? So, ding-ding lang na ang igot lang dito, kay may ara na pwede malapusan dito, emergency exit, kung kisa ginakantuan nila to, kay dumay kantin man dito sa GSIS building, kag may footbridge, mga kasama, so galusot sila to. So, amo na yung ginpakwan kagabi, no? Gin-video, sang mga reporters ang kay kwan bala kay kundi Rajuman Kundi Batak bala Rajuman na Jubal may arad mo is check bala si Rajuman Kundi Batak, no? Ginbidyohan niya man da kasi linya o ari no gin play man naton to kagabi nga daw may naga drill nga gamo na, no? Ti ang aton yung pag-insindi nga masulod ng kwan masulod ng mga taga NBI kay dakpo na si Senador Bato, no? Kay ti ang ginapagwa nga narrative sang lider ato ni Senador Alan Peter Cayetano nga ti dakpon gid si Senador Bato kay wala nakahatag sang TRO ang Korte Suprema, so dakpon gid si Senador Bato. Although ang wording sang Korte Suprema sa ilagin pagwa nga desisyon kahapon nga hulat-hulaton lang. Hindi sila makapagwa sang TRO pero siling nila kung hinali man nga dakpo na abis si Senador Bato makalagas pa man ang TRO. So hulaton nyo anay, reply ka mo anay after 72 hours. No? So meaning na doon may chance gani, no? Ang wordings na Arab Bala Rajman Jubal or doon may isa pag ina sa dalom, no? Pero ina po yun na. Ang wording sang desisyon sang Korte Suprema nga daw it seems mapagwa sila sang TRO. Amo na do medyo taas man karon ang pagsalig kumpiyansa ni Senador Bato de la Rosa dati so ay nagpalagas siya sang manifestation nga kun pwede magpagwa na sang TRO, no? Urgent motion or manifestation sa Korte Suprema nga magpagwa na sang TRO. Oh. So ang pertahan ngayon ay ginabidyohan, are pamatian naton bala mga kasama ginabidyohan nila sila, oh, may naga-drill dito, no? Are matian naton mga kasama ang video sang kagani Rajuman Kundi Batak ang aton Sinet reporter mga kasama.
1: Narito tayo sa ground floor. Ng Senate building at dito tayo malapit sa mga elevator, may pintuan dito na sinasabi.
0: Naraw ginabidyohan ilang pertahan.
1: Kabila ng pinto na
0: still ni, ho?
2: Papasok ng Senate. Correct. Papasok ng Senate. Pag na-drill yan, nabuksan yan, nakakapasok na sila ng Senate premises, ng Senate building. Oo. At merong kamay.
3: Tawag kayo.
0: May nakita sila nga kamo. Batian nila may naga-drill, no? So amo ni isang pertahan. So sa side ini sang Senado, mga kasama, ding-ding lang mo ang igotlan sang Senado kag sang GSIS, no? Amo to hambal ni Rajuman Kundi nga the moment nga mabuksan ina, no? Ining door nga ini, steel door nga ini, steel gid man, no? Rajuman Jubal. Makasulod ng NBI kung gusto nila magsulod sa Senado. Kaya naka-lockdown ang Senado, hindi sila makasulod dito sa ground floor, sa Idalom. Hindi sila ito makasulod sa may... Kaya nakagwardya man to, ang Sergeant at Arms. Kag-inpa-augment sa office of the Sergeant at Arms, ang mga Marines. Oh, nga naka-in-full battle gear. Tingin kung ikaw NBI, hindi ka ito kadali-dali. Binakbakanay ka mo ito sa mga Marines. So, magkalatad-tad lawas nyo to. No? So, hindi ka ito kadali-dali. So, ang obrahon sa NBI, kung gusto nila magserbe, mabuho sila sa ding-ding sang Senado. So, amo ning understanding, no? Pero may ara na isa ka video, Rajuman Jubal, dito naman sa side, sang, kwan, sang GSIS, no? May ara na, ang ginsend ko na nga video, no? Ngayon naman sa GSIS, no? Ara sa GSIS nga side, may ngalan nga GSIS, si Ilak na. Nabidyohan naman to, may mga nagvideo man dito nga gingamit pag isang pila man ka mga Pro Duterte vloggers na silingyari ng proof nga hambal ni Matibag, wala sang NBI. Wala gin man sang NBI sa Senate grounds. Pero sa GSIS, no, nga separate iyang compound, hindi na sakop sang Senado, atulin GSIS siya gano'y sakop yung Senado mo. No? Galinta ang Senado, garinta. At siyempre, premises nila, ilaman man akordon, ang GSIS siya, sila man niya ma... kwan, sila man niya ma kordon sa ila sining area. So, hambali yan ni Matibag, nag-request iya si GSIS General Manager Chi Veloso nga buligan sila secure kayo kadamogin sa mga tao sa palibot. No? So, muna dira sila iya sa side sang Senate mga kasama ang NBI. No? Karon may video man, nga ari diri sa NBI dito sa Senado, mabatian nila, ga-drill lang to. No? Although ang drill mga kasama, hindi na siyang drill bala nga daw may ginabakbak, no? Di ba? Nga daw jackhammer ang ginoyatang, kundi gamay lang nga drill. Kaya karon diri sa side, sa puerta, sa may GSIS iya mga kasama, may video man nga nakuha. Nga gingamit yan isilita sa mga Pro Duterte vloggers, kagin post man ni Anay Congressman Mike Defensor Siliario, are ang pumatood, nga ginsulog ginilang Senado. Tiyari ka ron ang video, mga kasama, mga 3 minutes yun nga video. Ariyo, mga taga GSIS. Kagara man taga NBI, no? Kung anong ilagin obra, ari matian naton mga kasama. Sa dingding, no? Amon isang dingding, no? Ari? Or pirta? Ang di ba tiri lang nga drill Rajman Jubal, di ba? Hindi nga nakasaksaks kuryente, aro? Yun na yata nyo?
3: Oo, binagita ni...
0: Oh, may ga-instruct sa cellphone?
3: Kasama ni Diction Team Leader ngayon. Mag-deploy sila lahat. Yung mga nga rin nakapag-deploy na. Hindi pa kasi nandito pa sila sa may
4: centering kasi nandito yung... Parang lang kami.
3: Yung action
4: nila. Diyan.
3: Oh, pero napakita namin yan, napakita namin yan.
4: Kaya baka mo na, sige na ulit.
5: Sige. Go na, go lang.
0: Dito sa drill sa kilid, mga kasama, oh. Hindi yan para bilwahon ang pirta.
4: Nuts.
0: Oh, di battery lang nga drill. Diba? Oh. Okay na, Rajman Jubal. Kuha lang ang audio niya, no? Ato, may NBI na to. No, damo mga tao sa GSIS to sa likod, oh, na, oh, araw may NBI. Kaya nagabulig sila secure sa area, no? Sang GSIS. Karon ang pamangkot, iningperta bala, nga ginahambal ni Senador Aime nga may nagadrill, nga daw bilwahon yun nilang pader. Kaga mo man ang aton, sininga insindi kagabi, nga bilwahon nila, no? Pero it seems, dire sa video, hindi ya pagbilwang ilang pagdrill kay gamay ang drill di battery daw ginaugment nila sang screw ang pertahan.
6: RNL, palabra di honor.
0: Para sa screw.
6: RNL, palabra di honor.
0: So sang ulihibot si Leon Galicine, ang perta nga ini nahadlok sila nga basi magginamo dito ya sa Senado. Basi bilwahon ini kag masulod sila toya, masudlan sila toya sa GSIS, makompromise man ang ilang security, no? So ang ilang ginobra, ginugment sang screw amo to nga may nabatian nyo.
6: RNL, palabra di honor.
0: Kay nagascrew sila mga kasama para mapag-on, ma-supplement ang kabakod sang pertahan nga hinali kon si Paon, di ba? May isa to ginagasinya, si Liyati, basi kon si Paon ni may igo kada, no?
7: Itagamo sa bato ang salit.
8: Gali kay gina augment nila ang mga screws ang pertahan para magbakod. Agod nga kung maginamo man to ya sa Senado, hinali may mga sinipaay itong matabo, binungkula na ito. Hindi sila diya maapektuhan sa GSIS side, mga kasama mo naging butangan pa nila sa mga bolt or mga steel cabinet para hindi mabilta a mabilwa ang puerta.
7: RML, palabra di honor.
8: Amo na iya. So gin tisige man to binidyo sa pihak. At totoo kang dahil Rajuan Conde ka binidyo sila rin na may madrill masulod na ginang NBI.
7: RML, palabra di honor.
8: Karon dito sa may bintana, mga kasama, no? Ang video da balara juman jubal nga nag kwan na sila, nagsuruksok na sang best ang kwan ang arada ang ginsend commando sa after sini sang video nga ni, no? Nga naga prepare na sang best ang mga kwan, ang mga sergeant at arms kag ang mga marines. Kundi mo na to, no? Siling nila do may masulod gid. Do may malusob gid, no? Ara si Aplaska. Ang kay Aplaska nga nagkadto na si Aplaska bla to, no? Do antos dalom tapos ang drill, no? Gunti na ba tiyagan ang drill na nagkadto na si Aplaska na amo na ni. Uti siling nila ara na do masulod gid ang NBI, no? Tapos sa mga CCTV camera nila, no? Video ini sang News 5 kung hindi ko magsala, ari na nag-briefing na sila, no? May nakita to nga NBI to sa unhan, di ba? Gin video man to ni Attorney Torion nga gin zoom in niya 100 times kay grabe ang zoom in sang iyang camera. Nakita NBI, pero layo-layo mga kasama, dito iya sa compound sang GSIS.
7: RML, palabra di honor.
8: Karon, amo tong ginahambal sa spot report sa investigation sa Office of the Sergeant at Arms nga ginpamangkot nila, nagsabat ko no, NBI na eh!
9: Ay, di po, setamani in the back, no?
8: Tibangod sad to, mga kasama, sa pagpatiya sang Sergeant at Arms, lusubo na sila kay may NBI. May ara ko no, why ko no nag-coordinate man ang NBI? Nga, may NBI! Pero hambal ni matibag, silang NBI, araya sa compound sang GSIS kay gin-request kami sang GSIS General Manager nga magbulig secure sa ilang area kay kinamo na sang tao may mga pulis sa palibot na sang GSIS building ginapa-secure nila kami. Although matiyag ko do, rason malala na matibay pero actually butang sa to tao para paningad-singad man eh. Pero gin-pa-stand down na sila sa Department of Justice nga hindi na pagtandugon si Senador Bato kay medyo magamo. No? Amo to nag-prull out sila kag naghambal man si Cayetano nga hindi na namo na pag-i-contempt ang tao mo, dala na lang itong mga tao mo, basta pull out lang kamo di, hindi na kamo di magbalik, no? Kami na bahala. Direte ang bali matibag, okay. Kaya ara sa protective custody nyo, respetuhon na mo na, basta wa isang warrant of arrest pa ang local court.
7: RML, palabra di honor.
8: Hindi kami mag-execute sang arrest. Karon si Aplaska Iyang, amista ni Senador Bato, nga among acting Sergeant at Arms Chief, mga kasama, arena, nagsuksok na sila sa mga vest, no? Kag nagkasasang pusil, balik-balik mo bala Rajuman Jubal, nga nag-briefing siya to sa Kwan, no? Nag-briefing siya, are-are, or nagsuksok sila sang vest, mga kasama, matianta bala Rajuman Jubal, kay ginapamangkot sila kung ano nagkatabo.
10: Sir, very quick lang. Ano lang pong nangyayari ngayon?
8: Si Aplas kanin nagatalikod nga ginakayo-kayo sang tambok nga tawo nga nakapulo ang iya sini nga best.
10: General Mao.
8: Ara gina briefing mga kanini, mga Marines may mga long arms kag naka full battle gear, no? Geng kasan nila na ding armas sila, so meaning ready na sila. Si Aplaska na yung gatalikod nga nakaitom, may long arm man siya, no? Tapos ang photographer sa Senado, araw, sige ang picture sila, likit pagid kay kuanta ka mo sa mayo nga siya. Oh, galuhod-luhod na siya. Oh, araw, gin-check ni Aplaska ang magasin, mga kasama.
10: At binibigyan ng instructions ni General Aplaska.
8: Oh, arena, naglakat na sila. Ha? Naglakat na sila. Mga kasama, yun pahigad ang mga media. Rina, rina, naglakat na sila. Pakadto na sila to sa may pirtahan to nga may nagbarina. Ah. Tapos doon may bintana, nakitaon to sa dalom dayon, doon may crystal window. Kitaon to sa dalom. Ang NBI ito nga nag-uro istorya sa security guards ang GSIS. Doon nag-date pa gani sila. Ayan, naglakat na sila pakadto to mga kasama. No? Hambal ni Claire Castro, nag-warning shot ko ng NBI. Ang OSA, ang Sergeant at Arms. Amo man ang hambal sa Sergeant at Arms. Aray, dinalaga na sila. No? Pero gin-stop ng media, why na to? Hindi na to kasulod. Wanto na sila. Nag-panong na sila pakadto to sa punta sa side na ni sa lapit sa dingding, pakadto sa GSIS. No? Aray na, aray na. Dire na ding linupok.
10: Ano na po nangyayari na, sir?
8: Nara na, ito na sila to. Nagpalalastar sila. Mga kasama, nga siling mo daw ang kontra. Pero why man to tawo sa punta, actually? No? Why to sang tawo, ikantuan nila, no? Tapos ang pulupisto sila, mga kasama. Oh, ara, ara, ara na na, malulupok na na, di? Ah, sige, cover sa mga media. Sige, video. Na, gasalandig sa dingding ang mga kwan, ang mga Marines. Kaga mga pulis. Ato na isa. Isa kalupok. Amo na tong warning shot. Oh, isa dua. Kalupok pagid. Oh, nagkinaran kara na.
10: May putok ng barel, may putok ng barel.
8: Oh, ato pagid, may isa pagid, nga lupok.
10: Nagkakaputukan din ng barel. Nagkakaputukan ng barel sa loob.
8: Buhay na. Amo na to mga kasama, naglupok. Isa kalupok anay. Warning shot ko no to. Although damo man naghambal sa moderno nga panahon subong, why na niya wuro warning shot? And then, why na niya kinaalaw ang warning shot? No, pero ang lupok, isa una, tapos daw pila to Rajuman Jubal, duha, tatlo, no? Pero tanan-tanan, sang ginisip na, ginimbisigar na mga kasama, ang lupok, daw mga 37, no? Pero sa report sang suko na, mga 37, ang lupok kag ang basiyo nga na-recover, no? Kasi may makita ka nga picture sang dingding to bala Rajuman Jubal, no? Ang crystal to bala, tinagtad sang bala ni Aplaska.
11: RML, palabra di honor.
8: No? Tinagtad sang bala ni Aplaska. Ay, kabalos ang crystal window mo.
11: RML, palabra di honor.
8: Oh. Na dira ba si Mayara tada sa mga putos na Rajuman Jubal? Pakita mo bala ang kuhan kay after sang linupok to, gin-check sang suko mga kasama mo, no? So, dito na dayon, una nagpalupok ya si Aplaska. Si Aplaska ya nagpalupok. Ang rason niya, may nakita siya kuno nga NBI dito sa GSIS nga side, no? Kagin warningan niya verbally, kagin pamangkot, nagsilima kuno nga NBI, nagpakilala man, kag naka-best man sang NBI. No? Pero sang pag-verbal warning niya, nagtaas pa kuno na ara-ara Rajuman Jubal, nagpasaka pa sang iya sini nga pusil. Nagbayo pa sang pusil. Amo to pinarakan nila kuno.
11: RML, palabra di honor.
8: Oh. Karon ari ang igo sang bala sa kristal sang Senado sa dingding, no? Or sa bintana ni, no? Bintana ni kay gawahon mo to. Di ang kanya ni taas mo hambal tuginan ni Rajuman Kunde. Kani si second floor ni, sa second floor ni mga kasama no ang lugar nga ginkantuan nila kagina, no? Second floor ini, no? Ti pagsiling kuno nga nagpakilala nga NBI, nagsaka ang taas pa sang iya sining pusil, amo to gin warningan siya, pero nagbalos kuno. Pero dire hindi nagaling mabatian kay ti sa sulod sa ato sa sagwa mo, layo to sa sagwa. Mabatian mo lang sa sunod, amo to nga pwerte ka tunog-tunog. Mga kasama, ang lupok nga batian, amo to naghihiriribi dahi Rajuman Kunde, batak to kang iban nga mga reporters, no? Nga grabe gid ang ila sini nga kulba, ambal ni Rajuman Kunde to, doon kayo human ako. Mamana pa siya kuno. So grabe ang lupokin man, kulbaan ikaw, kay enclosed mo, ara sa sulod sang kwarto mga kasama. Because sa nagpalupok, aray sa sulod. Ang mga sergeant at arms, nga kalayo-layo man sang NBI, kag wala man sila ginatandog sang NBI.
11: RNN, palabra di honor.
8: Di ba? So karon ang kwan, ang mga lusbot sa kristal sang dingding sang senador ario. Amo niyo, gincheck sang suko mga kasama. Na oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 no, galing ang ika 14 nga buho, dako-dako gid hulabo, but silingon damo na nagsurulit nga bala. So kaluluo yang kristal. Why kabalo sang kristal tinaddad ni Aplas ka?
11: Palabra di honor.
8: Na amo nang natabo mga kasama, no? Tikon ang iya to, kung siling abing nagbalos ang NBI, titanit-tinarget nyo lang ang NBI, as in tahan na lang ito kag perkati sa ulo? Hindi ba? Tinga nga ang kristal iya, ang saga niya kabakbak. Kag ang igos ang kristal, kaysa second floor ni, hindi man padalom, gapatanga. Di sinong may igo mo sa dul?
11: RNN, palabra di honor.
8: But silingon, nga nag-ubra iya senaryo, ang mga sergeant at arms sa sugo ni Senador Cayetano, ni Senate President, para pagwaon nga under siege sila. That is why napanindugan gindi lang nga under attack. No? Amo to may pahuluhampak pa, radang video ni Senate President Cayetano Rajuman Jubal nga, under attack yun kuno ya ang Senado, mga kasama. Anong under attack ng mga tao ni mo nagpalupok? At totoo yung NBI nga ginsita ni Aplaska, gawin istorya to ya sa gwardya sang GSIS. Kag layo sila to ya. Adto sila sa compound sang GSIS. Kung ma-attack sila, do you think nga buhi pa ka muna kung gusto gin nila atakon, abe? Siyempre, madala ka sang superior force na. Kaya minakpon ka, kagbalaan ni mo nga ang mga nagabantay na sa Senado, special action force sang police or elite force sang police, Philippine Marines, o titanigin pull out na sang gobyerno. Pull out, anay da, hindi ka mo anay da, kay may ubrahon kita da, hindi ka mo magpahilabot da, bayan yung Sergeant at Arms, hindi bla. Kag dapat ang NBI, kung gusto ginila magsulod, nagdala sila sang truso, kag ibungkol to sa pirtahan. Hindi bla, kung gusto ginila, galing tinag stand down sila, because may order man from Department of Justice nga hindi na maglusob, hindi na pag-iserbi, kay respetohon ang hambal sa Supreme Court, kung may 3 days pa, no? Kag nag-istorya man, si Matibag, kay Senate President Alan Peter Cayetano, nga wala palabra di honor, nga tiara sa protective custody niya, kung pwede, hindi lang pagtandugon na yung senador ba to? Kaya sa protective custody sa Senado, sila na bahala da? Pull out lang ana yung NBI? Di ko tiyan mo ito nag-pull out? Kay kunway naghambal si Cayetano na pwede ito yasunlon sa NBI kay ma-execute sila sang warrant of arrest. Hindi bla? Ang mga ordinaryo gani nga mga krimen mga kasama, nakabunggo ka lang gani, hindi pa imo sala kung kisa, parehas ng mga driver nga nalasakan niya, nabungguan niyang motor kay nagbalang-balang kay bangod nga reckless. Priso siya, di ba? Why pa na gani warrant of arrest? Ariya may warrant of arrest. Halin sa korte. International court pa. Crimes against humanity ang kaso. Hindi iya pag-ipanakop. Di ba? Kita yung mga ordinaryo kung may mga warrant of arrest ta. Ako may warrant of arrest ko sa kaso ni Oltico. Dukoy-dukoy ko to ya sa Hall of Justice mga kasama kag pangarap ka pan sa inog piyansa naton. Why man ta nagsilingat eh? Kanto ko mo din mga polis ni, saka ka mo din sa estasyon, di kayo mabinakbakan ay ta. Di ko may puder kagali iya mga kasama, pwede kaya protective custody, tapos pagwaon ka lang yung imo, kag hambalon nga ti, wala man siya warrant of arrest. Anong wala warrant of arrest? Meron siya warrant of arrest sa Lins International Criminal Court. Kag pila ka mga eksperto, mga legal umaniari sa naghambal, nga valid ang inang warrant of arrest. Ari si Senate President Alan Peter Cayetano, wala ko no, under attack ko no, ang Senado, kag may medyo taas pa siya sang boses, pero actually doon ginapilit niya lang mga kasama nga kuno abi akig, pero actually sa likod, sang iya sining alimpudwan, nagayuhom kag nagkadlaw siya. Nakalusot kami ni Bato. Senate President pa ako! Ari siya mga kasama.
12: But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag kawala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito. Hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No. So, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question.
8: There you are, mga kasama. No? Under attack no yung Senado.
13: RNN, Palabra, di Honor.
8: Kung under attack to, kung hungdon, yung kamuto, nagkaralipong na kamuto. Galing nag-backdown, nag-stand down. Kamu na lang yung nag-ubra sang senaryo para papalagyuhon mo si Senador Bato. Tiguti, why nasubong isyo? Ang impeachment, kunti daw natabunan man. Arianay, ang resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
14: Yari na, Rajuman Henry Gaton, sining resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. Second door, alas 8 sa gabi, Mayo 14 to 2026. Sa atang sining three winning number combination sa subong gabi. Numero 17, number 17, numero 12, number 12, kag numero 5, number 5. Sa liwat, 17, 12, kag 5. 17, 12, 5. Ang atang sining draw subong gabi. Panawanan pa naan sa aton sining draw team head, Mr. Antonio C. Aton sining draw operation sa specialist, Mary Denise Duromal. ESL representative na ton, Mr. Glenn Sonio. Judges chairperson, si Mr. Barry Cortisano kaupod, sa inya sining mga members, Ryan Melgar, Abin Algarante, kag Mabel Gimiroy. Congratulations sa aton sining mga winners sa ESPL sa probinsya sang Iloilo. Direkta diri sa STL Draw Court, Distrito sa La Paz, sa PCSO, tagsang Intel Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Yales Kapalian, Takarmen.
13: RNN, Palabra, Di Honor.
8: Salamat kayo, Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 17, 12, kag 5. 17, 12, and 5. 17, 12, kag 5. Ang 2 mo kag 7, kasi Jess Leon, nagbulagay. Daw yun ni team nga nag-break. So nag-upo na lang sila, tani, guwa naman ba yung city mo?
13: RNN, Palabra, Di Honor.
8: Congratulations sa mga nagdaog sa wala. Sige taya lang, kay ang inyo taya nagakadto sa Kawang Gawa. Gindulong naman, kagin boy Lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product, kagin himo gamit ang nanarisari nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pag-uon niya mahigko nga madugay na nagtiner sa inyong large intestine, agud maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin, kag mapalayo pa kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto ng proteksyon sa atong atyan kag kolon pag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakon, kag nagabalanse sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag iban pa. Ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balong kay Margoso with grass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Dughiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
13: RNN, Palabra, Di Honor.
8: Sige, pagbalik naton na mga kasama, dugangan tani kay si Kiko Barsaga, ya, kagabi, Ay pagani kakuha sa mga detalye, pinulok ng bata ng pobre espiritu. Dumudamo ko no patay. Siya may lunok panay sa Senado, dumudamo patay. Si Senador Jaime Marcos man iya, no? Utod yung presidente. Sila niya, may nadakpan kami dere. NBI, ginlusob kami sa NBI. Taga-NBI, ginsugo sila kuno ni Bongbong Marcos nga pamatsyon kami dere. Sus. Ay, pagani kakuha sa detalye mga kasama. Kinanglan ulo si sa kanay, ano gidbalan na tabo? No? Tigo mo rohon galiya, ilaman Sergeant at Arms siya nagpinalupok? Sige, kag-report ni Radyoman Joel Franco mga kasama, no? Mataas ni nga hit index sa syudad sang Iloilo, masabat pa naton ini paagi sa pagpananom sang kahoy. 4 minutos sa kaligid sa takdang alas 8 sa gabi.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
17: Mga ka-BP! Handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Into the next Plus this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande Bingo Plus Night 2026.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That time check is brought to you by NuStar. Play smart, play bright with NuStar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
24: you need toothpaste for brushing every after kumain!
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
24: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa yun!
20: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
25: ACS! Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
26: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
25: Wow! Mas pinagaling pa?
26: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
26: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
27: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Goodbye.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm!
5: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
3: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focus gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag stress tabs.
6: Ulti vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ray, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow, mas pinagaling pa.
10: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
10: quick. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
15: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
16: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time, 17 minutos sa kaligad sa takna, alas 8 sa gabi.
17: RMN, Palabra de Honor.
16: Ang timeline, mga kasama, sa pagpalagyo ni Senador Bato de la Rosa sa Senado, ginbuligan siya ni Robin Padilla. Kagni aplas ka. No? Tiyang pamangkot, sini may salabto na ihan sila sa layi. Although ginahambal ni Cayetano Subo ang dipinsa niya, siya tiwai man siya warrant of arrest, hindi man siya wanted. No? Anong hindi wanted, may warrant of arrest siya? No? Kaginhambal mo nga tidrala anay sa Senado, kung pwede pull out lang ang NBI, kaya ara na sa custody mo, respetuhon ang institusyon. So meaning, nag-take full responsibility ka over Bato de la Rosa, and now, si Bato de la Rosa hindi na makita. So, sino ang manabat sini? Sino ang kasuhan sini sa obstruction of justice? Alang-alang ang NBI. Hindi ba? Parehas na, may tao nga ginapangita sa mga otoridad. Serbihan sang warrant of arrest, arburon, abisang miyorda, no? Nga dira lang anay sa iya. Tapos na dula abi. Di sino manabat. Pero may mga impormasyon naman subong nga daw ginakulbaan makuno si Senador Bato.
18: Kay daw natandog niya gid ang bugal sang Malacañang, daw may order na kuno si Presidente Marcos ubong huntingon siya kag kun on-site makita siya nga way gataa siya kamot pareha sa order sa to ni Anay Presidente Duterte. Ah, balukpa na lang siya. Daw connect-connect siya kuno subong sa kay Nartates, kay timista niya si Nartates. Pero hindi man ka-isrot nga daw lampayod man. Damo gani na kamis kay Ture, silinila kon si Ture ni, no? Sagad gid nakaduso ni Remulia na John Vic si Nartates nga PMA, no? Nahikay sila kay Ture, kay PNPA lang, no? Pero grabe ang performance ni Kwan, ni Ture kon dinakpanay lang. Te damo ga pangita kay Ture subong, silinila kon si Ture na! Tapos na na! Nartates siya, ay? Do tangang, wala kay Dito dito ko na nagka-connect subong si Kwan, si Senador Bato, mapakustudiya sa kuno kay Kwan, kay Nartates. Hala ka, tapos gigin, pakuhian mo si Kwan, si Matibag. Gapahangin lang na nalaan ni si Matibag. Ayagon ka gini Matibag.
19: Sa RNN, Palabra di Honor.
18: Ang ginobra ko na ni Senador Bato, siya pa nag-istorya, sang nagapalagyo siya. Wais ako na yung nag-police dabo, aray lang sa kundi sa Manila, sa ilo-sailo siya location. Kag nag-wig-wig man siya eh, galain-lain sa costume. May isa ko na kay instant, yung testingan niya gid, nagpatughong siya sa gasolinahan sa Manila, no? Testingan niya kung makilala siya sang pamboy. Wais ko na kakilalang pamboy. Galain alipat siya sang uli eh, Senador Bato, naghahambal siya. Ay, nakilala karon ang tingog niya, no? Isang pamboy, tulog sa isang pamboy. Dumalaga na lang si Senador Bato, lumakat na. Si Senador Bato, galing niya bala daw, mahamot kayo dyan maghambal kayo daw, kaya inosintib lang ang klase katawo yan. No? Daw ay tago-tago, bala ko na nung nabat siya ganyan, ihambal niya yun, parehas na nag-Zoom meeting sila sa itong COVID, no? Why siya gakanto sa Senado physically, via Zoom lang siya, no? Pag adjourn na nila, hambal siya, siya ba, sarap ng buhay natin. Hindi ba yaka balo mag-filter sa iya sininginog hambal? Kung ano ba siya ganyan, mo ginayabala mga kasama, no? No? At least, sincero, no? Kag tampad sa iya bala tiyagon, galing kung isa mo na makapalain man siya. Dito delikado sa subong mga kasama, no? Kay ginamobilize ng tanan nga resources ng gobyerno subong, Philippine National Police, pati ang Armed Forces of the Philippines, nagdipinsa naman nga daan ng Armed Forces of the Philippines, nga daw napasibangdan pa sila, yung nagkonsabo man sila sa Sergeant at Arms ng Senado. So, ginamobilize sa karon, pati NBI, ginapangita na Senador Bato, no? Kay Dakpon gid mga kasama. Anyway, why naman siya sa Senado subong, hindi na siya maproteksyonan sa Senado, ti pangitaon gid siya, no? Nagpadala sang feelers, pagi kay Migo niya Aplaska, man best friend gini sila ni Aplaska, kay pareho sila taga Davao, sang bago pala ni sila sa PMA, kung nagod din may mga difficulty sila magtagalog, no? Sila lang nga duhay ag istoryahan na
19: yan. RNN, Palabra di Honor.
18: Dito mas render ko na siya, nga kung pwede, pakustudy lang anay sa kay Migo niya, Tateng Nartates.
19: RNN, Palabra di Honor.
18: Bata-bata ni John Beck.
19: RNN.
18: Si Boy Prescon, kung sinog, kung si Trillanes pa. Tida mo nagagulo sa subong impormasyon, no? May mga nagaduso kay Trillanes nga mag DILG secretary, pero nagagawa man ang pangalan, nga daw isa ko noya ka most qualified mga kasama to replace John Vic Remulia, kahit di pwede na ma-appoint subong ang mga nagpadalaga nagligan niya tuig, na nagkalapyerde, or mga Y position nagligan niya tuig, si Congressman Ace Barbers, no? Bata ni Anay Senador Robert Barbers, no? Robert Ace Barbers siya actually ngalan niya. No, kag daw si Robert Barbers ginitsura niya. No, Migo ni Migs, Migs Subiri, no, Denani Braganza, mula silang mga

0: binalaybay ginatiguluhan, handumanan nga larawan. Kun akon handurawon aton pag-unungay. Sadsaran sang aton gugma, langgaw nga dalisay. Sa tanan nga kabudlay nga ginsulay, kamuta gauyatay. Daog pa naton pispis tukmo kagpunay. Yadto nga drumdumon, umalagi lamang. Nagpati ka sa iloy mo, nga magpadulong sa Japan. Mga ginikanan mo gali sa manggad gahaman. Ingat sang pilak ang labing kalipayan. Nabilin ako sa uma, padayon sa pagtrabaho. Mayara humayan, may talamnan sang tubo. Sa imo pagbiya, dughan hindi pa preparado. Ilaminagid sang ginkalimtan mo ako. Sa paglakat sang inadlaw, langgaw naglasay. Imbis nga mag-isog, hinali nga nagtahaw. Sa sapsap nga pinaksiw, wala na sang kisom. Sa paborito nga adobo, wala na sang aslom. Mas subo nga balita, dumangat sa akon. Nagpamanak ako no, manggaranon nga hapon. Kasing-kasing ko daw gindusak sang patalom. Nabilin sa tabtaban nga nagangoy-ngoyon. Gikan sa talamnan, ako nagpahandong. Sa inalom kamonsil, dughan nagpasilong. Didto laragway mo, ginbukad sa daang pitaka. Gintamdan sang panulok, ang pamangkot, ngaa. Inday Keza, sa gihapon ikaw matahom. Huloy nga mga mata, nawong nga buyagon. Maitom nga buhok, bibig nga malumaynon. Tuguti sa larawan, padayon ko ikaw, higog maon. Ining binalaybay, ginsulat kagin pakigbahi ni Ginoong James Sariaco sang Barangay Malangabang Conception, Iloilo, katapo sa Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Araman, Iloilo, sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo. Ang tingog gihiligay nun, ginadulong sa inyo sang Koi Herbal Supplement. Himo sa pinili nga powerful medicinal plants kaangay sa ampalaya, garlic, malunggay, turmeric, at ginseng, mga panaming naton contra COVID-19 virus. Ang Koi Herbal Supplement mayara sa anti-inflammatory properties kag antibacterial properties na sarang makapatay sa virus kag bacteria nga makatapik sa aton lawas. Sa pagtumar sang Koi Herbal Supplement 3 times a day, sigurado gid nga mauntat ang paglapta kag paglala sang masakit nga dulot sang virus kag bacteria.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Salamat gid Radyo Manfia mi Otero sa aton nga tingog hiligay non. Gindolo naman kagin builogan, inigabahin sa ato nga palatunturan mga kasama sa Nance Liniment Oil. Ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit kag naparilisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, noondan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pilas. Iyain ipatugunon, pauntaton, patuloy lang sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man mga kasama no sa mga mangunguman naton sa mga kasaka, mga agripreneurs, exciting gid ini kay ang Iloilo New Agro-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kag ang Kubota Philippines, may promo nga igahatag sa inyo. Ang Kubota, kaagapay isang mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo. Abril 6, tubtob Desyembre 5, tuig 2026. Bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon, kag pagpangabudlay sa pagpanguma. Bisan sino magbakal sang Kubota equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas madamo ang ginbakal or dako ang kantidad sang ginbakal, mas madamo sininga ticket kag dako ang chance nga magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri Outlets antes ang December 5, 2026 2 p.m. Ang draw patigayunon sa December 5, 2026 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premium na pwede madaogan, traktora, grand price na, no? May transplanters, power tillers, diesel engines, kaga oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861.

0: 0909-928-6861. Kantoy lamang ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa may unhan lang sang Ceres Terminal. Pangita lang si Ma'am Susan Aurelio. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
1: Sa taong na may kuya, ang isa katilaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Nakasan ba sa linya naton? Check na si Radyo Man Joel Franco. Kay grabe gid ang heat index naton sa sining dry season, mga kasama. No? Ang plano diri sa syudad, mananong pagitsang dugang ang mga kahoy para maburubog nawan. Kay iti grabe nga aton nga urbanization, ang mga dalanta, sibintado, mga building naton, wa ay mga dahon-dahon, wa ay mga tanom. So ang silaks ng adlaw, mga kasama, ginakuha niya, wala, hindi niya ma-absorb. Diba? Kahit kung mga kahoy iya, ma-absorb niyang init sang adlaw, hindi ito mabatsagan ang kainit mga kasama sa dalom sang kahoy. Kaya ang mga dahon niya, kag mga sanga niya, nag-absorb sang init. Pero ining mga sa salsalon, ang mga siminto, mga building, mga karsada, why nag-absorb sang init, no? Gina-deflect niyang init, kag gina-duplicate pa rin. So, labi nga nag-init. No, parehas bala nag-alaga, ikaw sa ang, kwan? Sang baka para dasig mag humok, di ba? Nabutangan pagid kutsara para mag-init pagid. Daw maning kalimbawa, no? Sa mga siminto ng mga kalsada nato, naspaltado nga kalsada kag mga building, no? So kinanglan ta mananom sang kahoy. Check ta sa City Hall, Radyo Man Joel Franco.
1: TYRI Radyo Man report.
2: Hindi kalipay kita, Radyo Man Henry, sa development at urbanization sa syudad sa Iloilo, pero may kaupod rin na anong negative impact kung hindi natin mabalanse. Inibangod nga nakita sa pagtuon na ang syudad sa Iloilo may mas mainit na temperature comparing mo sa mga adjoining municipalities because sa urbanization. No? Maluwas nga damo, naging man kita rin ang mga buildings, kagsimentado kita, Radyo Man Henry, damo gidi ang salakyan sa aton kag damo man ang population aton on a day-to-day basis because diri ang sentro sa pananghabuyan kag trabaho sa syudad sang Iloilo. Imagine ang aton nga heat index naka-peak gali kita ra kita ra John Henry sa 47 degrees centigrade, no, natabo ina sang May 10, no, 2026, no, ang peak sang heat index diri sa syudad sang Iloilo base ini sa data nga ginapagwa sang operation center, no, sang Iloilo City government, no. Sunod diri sa kay Daniel Ravina,
0: May 10 diri sa City of Iloilo.
2: Oh, basta record nag-peak
0: sini 2026.
2: Oh, nag-peak ko na up to 47 degrees,
0: sa
2: no? Peaking up to 47 degrees.
0: Kwan lang, 41 lang. Ang May 10 ta. Ang May 11, may, 43.
2: May mga areas, Radyo Man Henry, sila nga ginamonitor eh. No? Based sa monitoring man niya sa ano. Sang,
0: ay, ang pag-asa goro ni kay bangod ni sa ilang Doppler radar dira sa may Hamungaya Haro, no?
2: Oo. On the average, actually, ang race nato na dyan na 33 to 41, tapos nasaka kita sa 42 up, no? But nag-peak kita sa 47, no? Ang gina-emphasize gini sa City Health Office because kung mag-adangat ka na sa 42 up, no? Ng heat index, in danger na ina, no? Bangod nga extreme heat na ina ang mabatsagan sang tao sa magawa ka lang dumapasok ka na, no? Mainit na sa imo sige pamanit. So noon sa kainjian ni Ravina, target nila ang massive na trip planning activity. May upcoming sila na ginaplano mga 100,000 ni sa seedlings, no, ang ilasing itanom. Pero ang problema kay daw gamat-amat kita na, no, nakakobusan sa open spaces. Amunin ka ron nga may team ang city government o Iloilo nga nagalibot sa syudad, nagatuon, nagpakigangot sa mga homeowners association, sa mga subdivision. Agod nga yun kung may mga open spaces pa sila patamnan sang kahoy o kung fruit-bearing trees. Willing ang city government o Iloilo mag-provide sang planting materials basta iyan ako lang ang magtanom. No? May mga private company man nga nagpakigangot kag may mga private owner man sa mga lote nga gusto man magkanom pero so, sa kainjan na mga fruit bearing trees, no, ang ila sinya gusto ng itanom sa ila sininga lugar kahit malawas ang makadala sang bugnaw, may dala pang ma-harvest ka pa sang prutas sa John Henry. Actually, gin-acknowledge gani ka man ni Yanabi na ang Armin Iloilo sa atong sininya mga programa na nag-adapt kita sang lugar kung sabihin kita nag-pananuman sang tahoy. So sa iya, tandaan nga ang mga cooling centers, temporary lang inisya permanent, dapat ang massive gid nga triple activity amoni ang ultimate nga makahatag sa solusyon. Pero, so sa iya, ang ginatanong ta nga kahoy currently sa mga previous years ng taong makahoy na John Henry, siguro mga 5 years pa na ito nabatyagan ang epekto niya sa pagpanubo sang temperature. So that is why, dapat so sa iya as early, magasugod kita no sa massive triple activity because hindi natin gila yun ma-harvest no, ang kumbaga ang dala niyang pagpanubo sa temperature because it takes time pa nga mag-grow ining mga kahoy niya aton sining nila pananom. Ari pamatayan naton, magpahayag ni Engineer Neil Ravina.
3: This is an urban effect na no, urban island effect sang grabe nga urbanization. And as we all know, because of the concrete pavement, less na ang ground niya open spaces. At the same time, ang imong nga reflection sa concrete pavement mas nagatinir no, mas inaabsorb sang wala sang may nagaabsorb by me no nga mga trees and plants. The reason why we resulted to construct some mga cooling stations, not because to replace no sang mga tree planting activity ta kag tree growing activity no, it could not replace in any other situation, but rather it's a response sa current nga situation which is a very high as stated sa aton nga meteorologist nga grabe ang peak no sang heat index na katong sang una nagalabot lang kita 40 plus 41 subong nagalabot kita 47 no. Actually, I'm engaging now with the United Nations Development Program. They're allowing me to submit some reports because they are monitoring cities nga ara sa about 250 degrees Celsius nga temperature. So, nagpunta ka na kami subong kag naghahatag ako sa mga information sa ila and at the same time sa mga initiatives, kung ano mga initiatives nga ginaobra sa Iloilo City.
4: Sir, sa current na ito nga pace sa tree planting activity, mga pila pa kayo sa mabatsyagan na itong epekto sa inis ang panahon sa nga itong siniringbo ng program?
3: Within 5 years siguro. For those trees nga na-plant namon sa city or sa downtown area, siguro mga 5 years from now dapat makita ang ano no, ang effects sang atong mga gitanong nga mga trees.
4: Mga pila pa ka kahoy ang itanong ta to reach sang atong nga target nga forest cover?
3: We are preparing 100,000 seedlings no sa July or August no, if the climate will allow us. We're targeting July no, so actually I will be going to Aklan in the end of May to get the 100,000 seedlings coming from DNR. And at the same time, I am preparing compost no material. This is to augment no sa atong tree planting and tree growing activity so that ano nato ng microclimate dari sa Iloilo City.
4: Pero currently, sir, based sa situation sa city, may mga open spaces pa kita ba matamnan to reach the target na to?
3: Now, we have a team that assess and nag-survey sila subong on where to plant and at the same time kung may mga subdivisions. Okay, normally, yung subdivision is required to have an open space. No? So, ang gusto na mong matabo, mamowa kami with the HOA sang sila ng subdivision para maging planting site no ang ila open space. So ara na subong, we are gathering information sa field. Nag-assign kami team to assess and survey no sang tanan nga mga open spaces diri sa Iloilo City. Kay sa Facebook page namon actually may nagapamangkot man kung may ara bala open space ang city, kung gusto nila matanong may ara bala nga i-offer ang city no. So actually may mga media companies no, ang RMN nagatag man isang ila intention nga maghatag sang lugar no nga daw i-adapt nila gid actually. Those are ano communications nga ginakag informations namon sa mga ginabaton so that nga mas massive no ang aton nga tree planting and tree growing.
4: Sir, so, in-encourage na ito ng mga private individual to offer their open, their vacant lots na matamdan sa takoy, kung pwede man lang.
3: Yes, actually may nag-ano, nga private citizen, nag-humble siya, fruit trees lang ang iya. So, we could also do that.
4: You provide the planting material?
3: Yes.
2: Engineer Neil Ravinasa iya sing
0: pahayag. Iya yang anatam Manuel ang housing material yes. Kag ang Lidisco.
2: May ara pa kita kayo tamnan sa may ano sa may boulevard sa may ano dito wag ni sa park to sa boulevard lang.
0: Ah oo oh, dito sa ako naka tree planting ta to sa may boulevard Molo.
2: Yes yes oo. Oh.
0: Mga ano tungin pantanaw naton native trees to.
2: Opo oh, ang tawag naton.
0: Fiscal view na to. Tapos, yes, yes. Nakatanong man tamang groves diri sa Esplanade 9. Galing daw ay nagkalabuhi mm. kay Dalom ang lutak. Pero may iba niya nagkalabuhi.
2: Yes, kadwa. Kinadamag niya ano, mangrove planting, Regiman Henry.
0: Hmm. So, damo niya na contribute naton sa pagpananom sa kahoy diri sa syudada? Lagko na gani kahoy tuguro sa may boulevard?
2: Yes. No? So, muna gani. Ang banin niya na bina kung may mga grupo da, ano, willing sila mag-provide sa planting materials. Especially, kung pribado mong loteng, wala mo malang ginagamit, nga pwede matamon sa kahoy, no? Ilaw matamnan sa mga fruit-bearing trees sa Regiman Henry, no? Kay nakita na ginabi, no? Nga grabe ang impact, no?
0: Ang mga pan, ang mga subdivision, amon tong lugar, kadamuda mo sa open spaces to nga gin-donate namon, hindi nila nila pagpatindugan to, kay gawore ang mga homeowners nga magsinulo lang to koron gwa ang mga konsinulang. Tamnan na lang namon to kahoy to, no? Ma, din mga yun, eh, kay Mr. Armand Diretwell.
2: Hindi, coordinate kay Engineer Ravina, no?
0: Kay
2: siya na ang go-overseas ang pangkabilugan ng trip planting activities sa syudad, no? Coordinate sa iya. Kay dito, Radyo Masenay, sa iya ang mga fruit-bearing trees, huso nyo. Mga fruit-bearing trees. Nga mo na ang...
0: Pwede na to. So, oh. Provide sila fruit-bearing trees, no? Like mga
2: yes.
0: ilang ka, no? Kay may ginapo
2: ba yes,
0: may
2: yes.
0: karoon nga, kwan, nga chapel sa palibot. Yan, tamna namon sa mga kwanto, mga prutas, no?
2: Mm, yes, oo.
0: Tapos sa ibang itong open space, kahit gagmay mo lang ito, hindi man ito nila mapatindugan ito sa mga gym or mga daycare center or eye care, tamna na lang sa mga kahoy, no?
2: Mm-mm. Amo nang isa sa mayong himuon na Regiman Henry, no? Hindi bangod na, na alarm.
0: Connecta na lang sa kwanta, sa tree planting na ito, ang Remain Broadcast Tree, no?
2: Mm, yes, yes. Nakita abi Regiman Henry, no, bangod sa sining mataas nga heat index. Sa isa lang ka semana, no, May 4 to 8, 2026, may ara sang 569 ka incidents sang heat related illnesses kana record, no, ang City Government of Iloilo. Ining record nga May 4 to 8, 2026, mas kung itanaw ni mo na record niya ini in a week, ang ini nga data, 555, record ina siya sang 2024 in 7 months. Subot na malon, bangod niya subong tama kataas ang heat index, tumanggi ka na mo, ano ang mga cases sang, ano, sang heat-related illnesses. Amun di ko ng rason man, sunod sa kay Dr. Jennifer Castro, nga kung nagamasakit kabla Regiman Henry, ayaw ka na, pero gabalik na yon. Tapos doon kinanglan mo pa mag-two rounds of antibiotics, no? Because grabe ang infection, no? Grabe ang, natawag nila nga systemic viral infection, subong, bangod sa mayroon nga panahon kay conducive siya, no? Sa pag-multiply sa mga virus na nagatuga sa infection, no? Imagine, common gid, no? Ang sakit sa panit, mga skin diseases, ginasunod ina sa upper respiratory tract infection, no, ang hypertension gani medyo gamay-gamay lang no, mga 38 lang ni kakaso, pero ang cases kidya sa mga asthma, pneumonia, upper respiratory tract infection, kunting body mo tuman kataas Regiman Henry, no, that is why nag-apilar no ang ano ang City Health Office nga dapat gid no nga halungan naton kay hindi kita masyado gid mag-expose sa init. So ang ini nga mga problema offshoot ini bangod sang mayrit nga panahon, amo na nga naga call to action gid si Engineer Ravina nga magpananom gid kita sang kaho bisan sa aton lang tagsa ka panimalay Regiman Henry.
0: Sige.
2: Balita na gikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid kay Radyo Man Joel Franco, mga kasama, no? So, importante gin magpananom sang kahoy. Tanan gani nga mga balay, dapat may tanom kamo kahoy kada tawo sa inyo. Kada tawo, may at least may isa kamo kapuno nga matanom, no? Para nga mapadamo nato ng kahoy, kung do ano man kadamo sang tawo diri sa Iloilo or sa inyong community dira, amo man nakadamo sang kahoy. So, mananom kita kahoy, mga fruit trees, no? Actually, kung magbakal gani kita, barato mo lang yung mga fruit trees niya. Ang mga hunol nga ini. Bakal ka mo da kay ikonta ko nyo si Tita Jen Palomo, di ba ha? Damo siya da mga prutas. May langka, may lansones. Lansones, tanom nyo. Nami pa. Nakortahan nyo pa. Sa pilakadlaw, mabaligyan nyo pa kung mamunga. Langka. Ang muna yung lecture tagid mga pila naka tinuig sa aton nga pag pangalagad, no? Tanom kita mga fruit bearing trees. Kay makwartahan aton. O, oh, parehas na sa langka. Kung hilaw man, makwartahan mo man siya, mabaligya mo man. Kung luto, ay sus, makwartahan mo pa yung gani. Nakadugang ka pa sa pagpabugnaw sa aton sining palibot.
1: Your deposit na money in the bank, kupod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Sige, check tabi Radyo Man Jobal ng talawagan natin kung malabot. No? Kaya may impormasyon kita mga kasama nga daw. Kompleto na yung linyada kuno sang Team Usuwag Subong sa 2028. No? Tito, hindi naman pwedeng hindi pag-istoryahan ni kag hindi ka mag-plaster kay si Vice President Sara Duterte. Gano'y nag-deklarar na. Ang konsyal kuno sang Team Usuwag Surubra, may isa kuno ka-konsyal nga to sa pihak iya mga kasama kandidato sang pihak nagligad. Ay sus, aray na kuno di sa Team Usuwag. Yan ato lang aray kaginaboy lugahan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, kinagabihay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Nansa. Or sang Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsig at nagapadugang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, save katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkatali, ginseng, maca kag horny goat weed, save katama sa heart kay wala sang side effects. Kani, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kag Mega Man Gold Coffee Mix, mga kasama, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Yari sa linya naton mga kasama si Mayor Raisa Treñas, because we have this information, may nasagap kitang impormasyon nga ginpakilala na kuno sang aton nga alkalde ang posibleng nga mangin line up niya sa 2028 election kag nagasulurubra ang mga mapadalagan konsyal. Yari sa linya naton si Mayor Raisa Treñas. Mayor, maayong gabi. Si Radyo Man Henry live ikaw diri sa RMN Iloilo.
5: Yes, good evening.
0: Oh, Mayor, may nabato kami nga impormasyon diri sa RMN. Gusto lang namon i-confirm sa imo nga I guess do nagligad nga adlaw or do sang Martes kun hindi ko magsala or Lunes nagbalay na kuno ang imo sini nga grupo, ang Usuwag team sang inyo sini nga line up para sa 2028 election, Mayor Raisa.
5: Yes, sang isa kadlaw nag-meet kita. Gayusual man kita Radyo Man Henry nga gamit, no? Sa aton nga mga lideres. And wala man pagbag-o, no? But this time, ginupod pa gid ang mga nag-interesado, no? So, ginpakilala naton sa aton nga grupo ang mga bag-o nga interesado mag-upod.
0: Mm-hmm. Okay. And how true nga ti ikaw ya, of course, you are an incumbent city mayor. That is very obvious nga mapa-re-elect ikaw, no?
5: Yes.
0: Husto ina mayor or basi masaka ikaw congressman?
5: Mapa-re-elect kita.
0: Mm-hmm. Okay. Oh. Well, siyempre, no? Kaya daw kanami man sang imo sinino umpisahan, ha? Kagdamo nag-admire sa imo subong, kadamo sang mga ideya ni mo, no? Imo gini mga ideya ni ning mga sunshade nga ini, mga cooling hubs, kag iban pa nga mga ginapang introduce diri sa syudad nga kadamo sa nag-admire nga bisan ang national media ginatik up nila, Mayor.
5: Yes, no, apart sa mga ideas natun, ginatunan man natun kung ano pagid ang effective man sa iban na countries. So, ang iba niya ideas, aton man na group effort, kagin na-discuss natin sa aton ng mga city department heads kung ano pagid ang maayo nga madala natin diri sa syudad.
0: Okay. So, ikaw mapare-elect, how about ang congressman? No? Kay wala ka mo sang congressman, nagagawa ang pangalan ni father ni mo, former Mayor Jerry Trinias, may mga nag- istorya man about sa possibility nga basi si Senador Franklin Drilo, no? Pero nabatian namon sa mga barangay nga daw matunog iya ang imo sining utod, no? Si Councilor Miguel Trinias, ang amigo sang tanan, daw amo kuno ang imo sining kandidato sa pagka-congressman na Mayor Raisa.
5: Yes, no, ang aton nga Rajuman Andrew, usually gina-review gid naton kung ano man ang pulso sang aton nga grupo kag yes gina-endorse man nila si Councilor Miggs, no, kay wala man naton ang aton subong nga congressman manograduate na gapangita man kita sang partner sa Congress nga makabulig man para sa aton syudad kag kilala naton nga isa lang ang direksyon naton.
0: Okay, how about ang sa Vice Mayor, no? Wa ikaw sang Vice Mayor na kay napierde nagligad si Vice Mayor Jeffrey Ganson. How true nga may kuhaon ikaw sa mga councilor kag ang daw isa dira ang number one city councilor natin subong nga maayo man ang performance kag kadamo man sa sining mga sumulunod si Councilor Sidfrey Cabaluna ang daw ginaduso sang grupo nga mangin Vice Mayor nimo Mayor Raisa.
5: Yes, ginatunan natin ina, no, Rajuman Henry, kay ginalantawid natin kung ano man ang kaayuhan sang aton nga grupo. Kag yes, isa man sa ginapilian natin si Councilor Sedfrey Cabaluna. Ang isa pa gid ang aton nga mga bag-o, no, nga mga konsehales nga nag-upod sang isa ka adlaw. So ang mga incumbent natin, ara man sang isa ka adlaw, ang mga interesado ang aton nga ABC President sang Lapu, si Cap Arnel Asturias. Ang isa nga nag-upod sa grupo, sang isa kadlaw, si Attorney Keisha Piscina. Yes, ara siya sang isa kadlaw.
0: Diba daw naglagan niya, nagligad niya sa grupo to, nanday Kong Jam Jam Barunda?
5: Yes, ara siya sang isa kadlaw, no, nag-upod na siya sa aton nga grupo. Kag ang aton nga mga comeback, no, si Councilor Eli Estante, ara man ato kag si Councilor J. Trenias. May iban pagid nga mga interesado Rajuman Henry, pero at the end of the day nga na review gid naton ina kung pilagid ang makasulod, no, kay gina-finalize naton ang commitment man sang aton nga grupo, no. Ang iban nagapa-fillers pagid nga gusto man mag-upod. So gin-introduce na naton to sang isa kadlaw sa aton mga leaders, ang aton nga mga interesado nga mag-join sa aton nga grupo. Malayo pa man Rajuman Henry, pero at least, no, makilala na nila ang aton nga mga lideres kag mabinag-binag na nila kung ano gid man ang desisyon.
0: So meaning daw nagasulurubra karon ang mga options ninyo sa pagka konsyal, anong mangin manner sinisang pagpili, i-konsulta man ini sa mga sa leaders or mga supporters ninyo, or kamo na lang sa higher ups ang ma-decide sini kung sino ang mahulog kag sino ang pasudlon na mayor?
5: Usually Rajuman Henry, ang practice gina sa aton grupo halin pa sa akon nga may kay former Mayor Jerry Trenias nga gina-konsulta gid sa grupo.
0: Okay, no. Kay do kadamo sa mga ngalan nga nagagwa, no, nga interesado, no, ang halinto sa pihak ka nag-silo pa diri sa inyo, no. Ining kay Councilor Cabaluna, so daw almost 100% ani nga siya ang mangin na running mate nimo sa 2028.
5: Gina-finalize na lang nato, no. Kay may 2 years pa man, but yes, he is very interested.
0: What happened iya sa mga graduating ng mga councilors, no? Will you accommodate them, no? Just in case nga ma-re-elect ikaw sa position or mabalik sila sa private life nila, Mayor?
5: May iban nga nag-signify nga they're willing to help, especially si Councilor Saldivar, kaya iya nga background is on social services.
0: Mm-hmm.
5: Ang iban lang to na to, no? Ang importante nga ang ilang commitment to serve ang mga Ilonggo sa ara, no? Like nakasturya niya si Councilor Saldivar. Ang iya na nga as a social worker, gusto yung magbulig pagid para sa syudad.
0: Okay. Sige. Now with that, Mayor Raisa Trinias, thank you again sa oras mo dire sa RMN. Maayong gabi sa imo, Mayor.
5: Thank you, kag maayong gabi.
1: RMN, palabra di honor.
0: Breaking news ni Rizzi, no?
1: DYRI, breaking news.
0: So, gin-confirm mga kasama ni Mayor Raisa Trinias, no? Nga sige ng ila pag-istorya sa mga lideres nila. Kag actually, sa nagligad ng adlaw, no? Mga Martes, gin pakilala na ko, no? Ang mga lineup niya magakumpos ang Oswag team sa 2028 election, no? Kay sige naman ang ila pag preparar kay ang kontrati nagapreparar naman, nag-accumulate man sang power mga kasama ti makon mo si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog do amo ning madlagan mayor kuno mo sa 2028 mga kasama, no? Ti nagkuha siya to poder sa DILG, o kadamo sang pwede magyusik sa DILG gid because ang local government under sa DILG. So mo ning nag-consolidate man siguro sang power ang Trinias group mga kasama, no? So gin-introduce ko, no, sa Jubilee Hall base sa aton sining impormasyon ang possible Oswag team lineup sa 2028, no? Ang kandidato sa pagka-congressman si Councilor Migs Trinias nga ra sa iya second term subong kun indi ta magsala, may isa pa siya ka term, no? So mapadlagan siya congressman kay ti wala sila sang congressional candidate ang ila sining grupo. Matapos naman ang term ni Kong Jamjam, no? Ti ang pamangkot sinada kung sino padlagano ni Kong Jamjam. Isa ka opsyon niya da si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Batang aton yung impormasyon mga kasama is that si Mabilog eh, hindi siya mag-congressman. Siya, ma-mayor ko! Balikan ko yung City Hall! Ti may mga impormasyon nga base padlagano ni Kong Jamjam. Kay ti nakatilaw na ang mga baronda sang pwesto sa Kongreso kag daw nakita nila daw manamit-namit man. Di ba? Laingid kon congressman ka mo, kung makapuder ka mo. So ang impormasyon nga na bato naton base kon pasakaon ni Kong Jamjam ang iya sinimanghod si Vice Mayor Labla Baronda amo mapadlagan congressman mga kasama, no? Di ba? Kiti kun ikaw si Kong Jamjam, hatag mo pa na sa iban kun madaog ninyo.
1: RMN, palabra di honor.
0: Di ba? No, tikon madaog nila, tikon ti mayo kun isa ka barunda, no? Tapos si Kong Jamjam iya din siya. Base mag vice mayor siya, no? So kun sa pihak, Trinias Kabaluna, dire naman sa pihak, possible opponent, Baronda Mabilog, Baronda BMB. Kontra sa TTC, no? Trinias Kabaluna.
1: RMN, palabra di honor.
0: So, padlagano ni Kong ni Mayor Raisa, siya iya mapare-elect para sa second term. Ang iya utod, di ba kay subang si Mayor Raisa, no? So, manghod niya si Councilor Migs Trinias, mga kasama, no? Ang impormasyon naton, kadamo na sa mga amigo niya sa mga barangay subong, no? Kag makita sa mga nanay ko no sa barangay subong si Kwan, Councilor Migs. Siya mo kag gwapo gali ni kay Miguel.
1: RMN, palabra di honor.
0: Sus grabe ko nga kinupukupo sa mga kababayenan siya, no? Sa mga nanay kag mga lula mga kasama na lipay ko no sila kung pamasyaran sila ni Miguel Trinias, no? Kay di ano ang tagline ni Councilor Migs, no? Ang inyo amigo. Ang inyo migo, no? Migs Trinias ang inyo migo sa konseho. Tima ka congressman si Migs, Mayor Raisa, Vice Mayor si Councilor Kabaluna. consistent nga number one councilor for two election, 2022 and 2025, diri sa siyudad sang Iloilo. Tibangod sina, damo sa mabakante sa councilors nila mga kasama because masaka si Councilor Meg, masaka si Councilor Kapaluna, and then may mga last termer pa, no? Mga kasama no sa lineup sang Team Uswag daw lima gid madula sa ila kay masaka si Kabaluna kag si Miguel ang bilin mag-graduate si Councilor Saldivar, Councilor Rodolfo Ganson kag Councilor Duron no. So mga kasama ang mabakante kwan gidi no. Ang mabakante sa lineup sang Uswag sa pagkakonsyal, tatlo ang last term, duha ang masaka. So ang 12 ka konsyal mabuhinan lima. Unsi lang gali sila no kay may nakasulod nga oposisyon si Councilor Sin Marie Mabilog. So ang 11 nila ka lineup mabuhinan lima. So anom ang mabilin no? Anom ang mabilin. So kinahanglan pa nila sang anom pagid ka iban nga mga kandidato mga kasama no. Ti ang matabo diri ko no mga kasama among gunti may kwanto may anong nga nabilin. So ang bag-o ko no nga madugang mga 8 ka bilog no. So masubra duha mga kasama no. 8 plus 6 mahimo sila 14. Ti kinanglan lang sang 12 ka kandidato no. 12 ka kandidato mga kasama ti may duha gid nga mahulog no. Ang 8 nga ini nga madugang amo sanday Councilor J. Treñas, Candice Tupas, bao mabalik si Kagawad Ile Estante no, mabalik siya si Gerard Ganson no, utod ni Councilor Rudolph kay ti tapos na si Councilor Rudolph. So ang palagano nila sa mga Ganson si Councilor or si Gerard Ganson no. Kuan ini stewardess na anay sang Cathay Pacific, gwapo nga bata, perte pa basketo. Mga kasama no, si Attorney Sheila Olid, si Sol Saldivar, relative guro ni Councilor Saldivar ini, si Cap Arnel Asturias, ba makonsyal si Liga ng mga Barangay or ABC President sa Lapos Arnel Asturias, kag Tricia Piscina, bata ni Councilor Tony Piscina nga nagpadalagan sa idalom ni Kong Jamjam Baronda sa nagligad nga tuig mga kasama. So ti ang mabilin didto nga anom mga kasama hindi mag-graduate iya si Councilor Sarabia, Councilor Parcon, Akap, Malabor, may duha pa, no? Parcon, Sarabia, Akap, Malabor, sino pa iba naton nga konsyal, no? Ang duha mga kasama, no? Abi, i-check naton. Kung saan dahil sinong iban pa nga councilors na ito. Hindi taka dumdumdo silang gidne eh. RNN, Palabra de Honor. So, nini de la Liana pagali, no? So, ang mabilin, kag Johnny Yang. So, may isa pa ka-term si Johnny Yang, no? So, ang mabilin nga anom, mga kasama, nga padlagan, no, nga mabilin sa lineup nila subong, kahit di masaka si Councilor sa Kabaluna pa Vice Mayoron, pa-congressman nun, si Miguel Treñas, mga kasama, din matapos ang term ni Councilor Duron, last term na siya, Councilor Saldivar, kag Councilor Rudolph, no? So, ang mabilin, anom kabilog, Councilor Rex Marcos Sarabia, Councilor Lindon Acap, no? Si Councilor Sarabia, may isa ka term, no? Sa 2028, Councilor Acap, 4-second term pa lang, Councilor Nini de la Liana, 4-second term man, Mandre Malabor for second term man, Councilor Francis Parcon for third term na sa 2028, kag Councilor Johnny Yang may last term pa siya no. So amo ning anom nga mabilin. So ang idugang diri sa ila mga kasama, 8 kabilog ang ginapilian no. 8 kabilog. So ang hambal ni Mayor Raisa kakasubong sang ila sininga practice sa iya sininga amay si former Mayor Jerry Treñas, ipaagi nila sa survey mga kasama kung sino ang makasulod sa top 12, no? So ining walo nga pilian nga idugang diri sa incumbent nga anom subong amo ni Sanday J. Treñas, Candice Tupas, Ili Estante, Gerald Ganson, Attorney Sheila Olid, Sol Saldivar, Arnel Asturias, kag Attorney Tricia Piscina mga kasama.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Dito sa pihak, isang ilang incumbent nga councilor mga kasama, no? Si Councilor Shin Marie Mabilog. Sino ay yan, palagano nila tong iban pa to mga kasama nga kalayo man to, karuhulog man to nagligan.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: So, pila na lang ang daan kabulan, no? Mga surusubra nila isa katuig, filing na naman sang COC. Kag sa national subong, grabe ng hiwal.
1: Palabra de Honor.
0: Check na si Miss Angel Tan sa More Power, direksyon talang Rajman Jubal. Gindulong anay, kaging boy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan sa non-serbal capsule, may 36 ka vitamina, kag 11 ka mga mineral. Mga kasama, tandaan nga sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon. Gani halungan, tagi na atong nga kaugalingon, kag para hindi magbarang atong kaugatan, nga mo naman ang ginhalinan nga nagataas sa atong adugo kon blood pressure, nagasuprer kita sang mild stroke, naganubo ang atong immune system, kag nagaresulta naman sa nakilinlain nga mga balatian, mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day. Para ikaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule. Kag subong man, non-scorn coffee. Mga kasama, umpisay ang imo siningadlaw pagi sa pag-inom sa non-scorn coffee and start feeling the difference. Sa mga binipisyo ang makuha tadre, amo ini ang nag-boost ng atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Mga kasama, good evening lang kay Tita Jen Palomo, di ba? Kag kay Mr. Nya Antonio, di ba? Sige, tits, no? Inform ka namon kung manog tree planting naman kami, no? Pagkikangutan tanay subong, si Miss Angel Tan, ang spokesperson sang More Power, mga kasama, kay mayara sang red alert ang NGCP, kag dumayara sang power interruption or may ano silang ginatawag, no? Load dropping, no? Apektado bala kita tayo diri sa syudad, no? Miss Angel Tan sang More Power, good evening ma'am, live ka subong sa RMN Iloilo.
6: Good evening, Rajuman Henry, kag sa mga viewers and listeners sa imong programa, sir, maayong gabi sa inyong tanan.
0: Ano ining load dropping na ginatawag sa National Grid Corporation of the Philippines? Apektado kita diri sa syudad sang Iloilo sa More Power, ma'am Angel.
6: Yes, sir Henry, no. Actually, sa bahay sa More Power, halin pa sa isang adlaw up to kahapon and subong, nakatutok kita, monitor kita 24/7 sa sining ginpagwa nga alert status sang NGCP. The last day, yellow alert status, and then kahapon from yellow alert na lift into red alert status, Sir Henry. Buot silingon, kung yellow alert status, nipis ang supply sang kuryente kung ikumparar sa demand. But naglabot kita sa red alert status kung sabihin, mas mataas ang demand sang kuryente kung ikumparar sa supply because sa pag-shutdown sang pila ka planta sa may Luzon na area, Sir Henry. So, mas nangin critical pagid ni this time. So, ang natabo din, Sir Henry, sa bahin sang NGCP bilang transmission sila nga side, saraning nag-oversee sang tanan ng mga grids. Kumbaga, ang operation sang tanan ng mga distribution utility diri sa bahin sang Luzon kag Visayas because hindi lang Sir Henry Visayas ang ara sa red alert status kundi pati man ang Luzon grid. So ang natabo diri Sir Henry upon sang sining alert status from yellow to red alert status, nagulat kita sang proper communication sa NGCP on what we will do diri sa bahin sang distribution utility na side sa may More Power. And then, nagpagwain sila sang announcement halin kahapon up to today sang ginatawag nga ang pag-upod sa More Power sa ginatawag nga MLD o con manual load dropping. When you say manual load dropping, Sir Henry, amon siya ang pamaagi sang transmission o kung sang aton nga grid operators, agod nga ti hindi madamage sang aton nga mga linya if ever nga tama kataas ang demand. So, ang nangin natabo diri, Sir Henry, ni mga areas kita nga din pang deload for a specific hour. Kahapon, nag-deload kita, lumadyo hindi gawin na batsyagan, Sir Henry, apisar nga ara kita sa red alert status kahapon ni Adlaw, kag nag-deload kita sa halos 7.5 megawatts. Ang natabod rin ginuno natin ang mga commercial areas, Sir Henry, because ang ginuna, ginpangayo rin sa atin sa NGCP, ang deload is around 6 megawatts. So may ara commercial establishment na nagpasugot nga mga generators sila ay temporarily, and then naka-deload kita 6 megawatts and then another 1.5 upon the request of NGCP. So nag-deload kita on the latter time naman kahapon ni Adlaw. Subong Adlaw, Sir Henry, another set sang alert status from NGCP. Like around 3 p.m. kaina, nag-ayo ang NGCP sang specific amount of load. So nakapili kita rin sa area, Sir Henry, nga i-deload, which is una-una gidri ang area sang Haro, Sir Henry, ang Haro Figure 1, na apektuhan gidri ang anum ka mga barangay. So nag-offline ini siya around 3:18 and then nag-online siya balik around 4:54 p.m. Next naman, naging ayo naman, kumbaga kay kahulat kita, Sir Henry, sa bahay ng NGCP kung pila ka megawatts ang kinanglan i-deload on our end.
0: So bali daw buhinan ninyo, buhian nyo ina nga kwan by anong tawag sini by through power interruption, no?
6: Yes, sir. I-offline gid ang ating linya para magnubok demand sang kuryente. So sa area sang Molo kagina 4:15 p.m. and then nag-online naman 4:54 p.m. Ang Molo Feeder 1, sir, is like around kwan siya 8 ka barangay ang included. And then subong kapit ang diri sa may bahin sa Megaworld Feeder 2, 4:43, and then nag-online man siya subong nga gabi, Sir Henry. And then ang natabo abi diri ang supposedly ginamuta sini rotational di ang tawag nga pag-deload sang load bala, Sir Henry, para nga tiindi lang isang area
0: maka unfair man karon sa isa ka area nga dalawig-lawig sila to run out, no? So dapat tanan mag amot-amot kung baga, no? Mag-share kita sang burden.
6: Yes, sir. Kumbaga ang example may ginaayo si NGCP ng specific load amount kung pila bala, Sir Henry, ha. So nagakuan kita, naga-comply kita sa amount niya na nga ginapangayo sa NGCP. So maayo lang din subong, Sir Henry, nga do medyo temprano pa nga naka-online ang tara natin yung feeders at isar nga ti kahapon 2 feeders lang nga natin na offline. Subong nakalabot kita sa 4 or 5 ka mga feeders ang na-offline ta, sir. No, however, ang atin lang gidri nga ginaklaro, Sir Henry, nga bilang distribution utility sa bahin sang more power, kita nagatuman sa kung ano ang instruction sa aton sang grid operators natong bangod, sila ninyo makakita, maka-foresee kung diin nga mga areas ang dapat nga mag-deload. Kasi hindi lang ang more power ni Sir Henry, pati niya siya ang mga DU sa bilog nga Western Visayas. And ang kita natin, Sir Henry, doon may mga question na ako no, wala niya siya napreparahan ni before. Ang knowing na summer season, dapat naka ready kita ang aton nga kuryente, supposedly, Sir Henry, as like consumers na nagabayad properly sa mga generation, transmission charge, sa distribution charge. Actually, Sir Henry, will explain niya ready ang aton nga mga facilities from transmission abi to distribution. However, this time abi, Sir Henry, unexpectedly nag-shutdown ang pila ka mga major power plants dira sa bahin sang Luzon, which is dira kita gakuha man sang supply pa kadto diri sa Iloilo City. So amo ni siya ang nangin resulta, Sir Henry. And then nakadako gid diri yung contribution man ang pagtaas sang demand because sang extreme heat conditions, Sir Henry.
0: Sang summer, no? Amo pa natani ipamangkot kong what happened sa mga reserves, no? Di ba may ara kita mga ano na tawag nila, contingency reserve.
6: Yes.
0: Ano pa gani na yung rise na Miss Angel, nalipat na ko sang iba na, no? Do tatlo na.
6: Mga renewable energies pag hindi bala, Sir Henry. Mo do mo gini ang mga gina-question sa ato, no? But however, ang atin rin gusto i-highlight, sir, is that power plants mismo, nga mga major power plants, ang nag-shutdown unexpectedly. the reason why nga tiket anta sa mga announcement ni Secretary Garin, Sharon Garin, wala sir nga, gina-force nila or ginamanduan nila yung mga power plants to immediately fix sang sining mga problema sa tagsa ka mga planta because sa sining sitwasyon sa grid right now. And of course, Sir Henry, no, because naglabot na sa punto sang red alert status, we are expecting na by next month, ang presyo sang kuryente mag-taas man. Because usually, ba, magamba ka, yellow alert status, di ba, do, nipis lang ang supply compared sa demand right now. Yes, sir, na-overpowers ang demand ang supply. So, do medyo amuna nga nagapatigayon kita sa rotational brownout, Sir Henry.
0: Amogali ni yung ginatawag nila mga ancillary services sa mga sang NGCP. Dapat mayara sila regulating reserve, may contingency reserve, may dispatchable reserve. Tatlo na, no? So, kung maubos ang regulating reserve mo, mayara ka pa contingency reserve. Kung maubos ang contingency reserve mo, ay dispatchable reserve pa ikaw, no? Backup capacity na abi, no? To replace and replenish the contingency reserve, no? Matapos ng ininadeploy, no? So, inatanan na use na gid sang NGCP because may mga nag-shutdown nga mga planta. That is why nga wa gid sang may mahimo kay ubos na ang reserve, so ma load dropping gid kita, or in short ang naanda na naton ma rotational brownout kita mi si Angel.
6: Yes sir, ang bigi na ang natabo sa duha ro ka adlaw sir, no? And ang aton research sa bahin sang More Power mayo lang gid, actually very proud ko to say because ang foundation sang More Power from our substation to feeders bala mas na minimize kumaga per feeder bala sir, indicated natin per area hindi amuna kadako unlike 3 to 4 years ago nga pila lang ka feeders. So dako tuligad sir ang mga areas nga apektado kung mag offline kita sang amuning area. So right now yun sir, very scattered kita and properly nga organized ang ating mga feeders plus ang situation sang ating mga consumers. So ang ating foundation established when it comes sa mga amusin nga mga problems or amusin nga mga insidente. But of course, Sir Henry, no, ang ating sagihapon din na ginaayo sa mga konsumidor. Nga ating sabahin sa More Power, we are doing our extent best para ma-juggle or para ma-manage in available capacity. Kay kung ibutang ka sa analogy, Sir Henry, right now, may ara lang kita bugas na makapakaon sa enough lang gid niya taga city kung magdugang pagidabi ng mga tao, pagidabi din sir, and then ang atong bugas gamay na lang akin ang lang tagid magbuhin anay sir sang aton nga like ang tao sa piya kabisa diba lang pakanon or like do ang analogy as in is amuna ang aton nga manual load dropping or ang scheduled power interruption para nga ti ang ginakonsumo naton is enough lang sa specific ano yung mga pumuluyo. But ang atong Sir Henry is like distribution utility si More Power. So, nag-distribute kita sa kung ano available na supply, Sir Henry.
0: Okay. So, depende rin sa NGCP, may ara dira sila advice nga buwas, may ara pa, or sa masunod niyo inadlaw, or tub-tub sa ano ini magadugay, Miss Angel?
6: Actually, Sir Henry, this is pagid complicated, no? Kahit hindi kita maka-forecast sang pang-igan. Kumbaga ang mga forecast na diri nagagwa tag 30 minutes lang kumbaga ang extent niya nga mahambal naton nga valid ang aton nga pag-project because damo sang factor sir nga ginalantaw. Halimbawa being example na forecast abi makaron sa kaagahon do medyo stable no tapos bigla gali magtaas ang peak sang demand because naggrabe ang kaginot karon sa kaagahon nga do mapaang gid abi and then ma-project or either magulan abi so it will affect Sir Henry sa amula mga condition it will affect sa projection pagkaaga things like that damo sang pwede pa matabo Sir Henry the reason why nga hindi kita maka-project or hindi sila maka-project from this moment in time para buwas nga adlaw. However, ang aton diri nga ginalantaw Sir Henry no because sa sining mando sang DOE to DRC nga mapadasig niya siya, hopefully ma-okay gid man. But we are actually so we are looking pag if ever tomorrow kay dapat kung makayon ang planta hindi man na siyambal nga insidida ma-function siya as is than the usual siya nga functioning system niya but it will be gradual. So sa ating mga consumers sa bahay sa More Power ang ating ginaayo ni Sir Henry no sa pagtitig sang kuryente, especially abi sa mga offices if ever ang aircon hindi gid man tuman na sinahanglan or somehow abido tungligad sa kuryente blaster do earth hour ng mga tikang pwede gid siya sir dako gid siya nga bulig para nga mapanubo ang demand sang kuryente diri sa bayan sa Iloilo City, Sir Henry.
0: All right. Sige, with that, Ms. Angel Tan, thank you gid no sa oras diri sa RMN kag pag-inform sa aton sini nga mga pumuluyo. Mayong gabi sa inyo sa More Power, ma'am.
6: Thank you, Sir Henry, kag sa kahiglinan nga makapahayag kita sa kahanginan, of course, and sa ating mga consumer, Sir Henry, lastly na lang, no, bukas kita nga itong helpline, ating customer service para nga ating mag-contact, maghatag sang ila, or may mga question sila, gusto ipalabot sa bahing sang More Power. Again, Sir Henry, madamong igi salamat, kag mayong gabi.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ang spokesperson sa More Power, mga kasama, Ms. Angel Tan. So, lauman pa rin sa masunod ngayon lang, may mga rotational brownout kita. Kay Obos Gid, no? Ang ancillary services sa National Grid Corporation of the Philippines. Kaya damo, mga planta nga nag-shutdown, no? May mga maintenance. Dugang pa nagtaas ang consumption sang power. Subong kay mainit ang panahon. Kulang gid ang kuryente.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Gendolong kagin boy lugaan, hindi kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may lima ini kay hindi basta-basta nga ingrediente, kagin paydalong gid sa maidid nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, eucalyptus, kag virgin coconut oil, subong man may rosemary oil. Rosemary oil, nagaparelax ini, nagapahamok sa tulog, kagin nabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, sa mga kabanuhanan, kag diri man sa syudad. Subong man diri sa may shop at sa Mara, sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Soft Touch Wonder Oil.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kag subong man mga kasama, Kape Henyo, sa paamat-amat kapag barato karon sang gatong, kag balaklon. Bogaling next week, masaka naman ba yung mga more than peso ang kwan, ang diesel? Abi ko dumanubo.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Taraso nito, hindi na sila magharalin sa 80.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Balike ang kanamit sang kape, mga kasama. Tilaway, bisan ka isa lang, kay istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Joke lang, no? Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Ang mga ingrediente niya sini, may collagen, may mangosteen, may balunggay, may garcinia cambogia, may chia seeds, mga kasama, no? Isa sa mga ingrediente niya, chia seeds, may black cumin, may kokwa, may gotokola, pero tignan mo damo, may makarot, may ginseng, mga kasama, no? Amo na mga mga ingredients sang kapehin nyo, 14 na kabilog mga kasama, no? Ining mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapalayo sa aton sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin kundo constipated ka, nagaparelax sang aton sining mga kwan, mga huna-huna, no? Ginapanami niya ang aton sining mga kwan, mga huna-huna, subong man, mga kasama, nagapautay sa pulaw, nagapapagros sa pag-angganay, nga mas ginpatami is pagid sang stevia, kagin paamanan sang non-dairy creamer, mga kasama. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pila kadlaw istoryahan ta ang ripan kung hindi ka manamitan. Actually, damo na namitan, damo ang nagasiling manamit, no? Mga kasama, kay perti man gid kanamit. Kape Henyo, makita mo gid ang balunggay nga galutaw-lutaw sa imo sini nga kape, mga kasama. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Gusto nyo mag-alam, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, Kape Henyo.
1: Palabra di Honor.
0: Yari na si Radyo Man Aling Kay Kleda sa aton Armin Mental Health Alert.
7: Armin Mental Health Alert, ginadulong sa inyo sang Nan Liniment Oil. Pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Nan Liniment Oil, makapadula sang arthritis, rayuma, varicose, migraine, sinus, kag palamoy poys ang naipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Agi ni man makabulig sa nag-aubo kag nagadugo nga pilas. Haplos ilang sang Nan's Liniment Oil. Ang indecisiveness kag ang sobrang nga pagkabalaka nagaserbe bilang mga patimaan sang major depressive disorder. Yari si Assistant Professor Shaira Marie Hobson Espinosa isa ka mental health professional.
8: Nagakadulaan sila no sang ability nga mag-focus or mag-concentrate. May ara best nga hindi sila ka-decide. Timo, ano ba yun nila? Ano kanon? Amo to, ang kay Miss Rabia, where to eat? Tuo.

0: Ini naman yung alternative medicine doctor, Doc Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secret of Well. Kaga siyempre, makaupod man ato ng aton nga regular partner sa aton nga programa, The Secret of Well. Ato ni welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secret of Well.
1: Salute, welcome Doc Erwin. Kaga na welcome man ato ng aton sila mga taga-palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon yung mga sekreto sa ikayong lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topiko nga aton pag-istoryahan.
0: Yes, no, sa mga kautoran aton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no, dire ipadalang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Wealth. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kautoran naton Doc Leo nga magbisita gid nga aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Impinado, ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong-tiyang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. The secret of health.
1: Mag-istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala akon lifestyle sa aton sini mga tagpanamati akon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas sang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
2: The secret of health.
1: Magahatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin na result sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag magahatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Magambal gani kita nga insulin resistance sa Doc Erwin sa aton sini mga tagpadabati. Amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin. Nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Te ang problema gid gani sini apon ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an. Budlayan kita sini mag-manage dapat hibaluon gid naton kay pinaagi sa nga atong topiko subong aton nina pag-share sa ida. Pero alibay pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan waay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag-taas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated, mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar mataas man, kaga mahimo ang imo sini nga lipid profile man mataas imo triglyceride, kaga manubo ang imo sini nga HDL kag mataas ang imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL iyang nagtaas. Kagari take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sini nga baba sa aton sini nga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugars, so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gapon. Example ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads. Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti,
0: yes,
1: mga macaroni, ang bisan ng yogurt gani nga ginakaon na sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya, bisan pa sa ketchup gani. nga ginagamit na ton isa man sa ka factor kun adlaw-adlaw na tong ginahimo dira gid nga ton sininga padulungan kun indi ni siya matinluan sa ton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan nga damo kalamay kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice palakaon kanon.
0: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba na matamis, makaong kasang noodles, hindi ba na matamis, kaong kasang pansit, hindi ba na matamis, pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga, ang isa sinis rason pagid kawai sila sing fiber o kung ay sing protein, nga, mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa naton sini nga blood sugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, ipay-dipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
1: And of course, ang mga ilimnon pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, ang milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks nga kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang gina-require tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams ukon gina-recommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks kadamo na sang yasin niya kalamay, timayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
2: The Secret of Health.
0: May time pa na nga nainitan ka bimayo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kung powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
5: Yes, to help!
1: Kaga ang isa pag-in siniti, kaon kita white rice, padalong doon soft drinks. Nagdoble pag-in.
0: Ang lain pag-in, maliban sina kung ang sudan bala naton pirtikan, damo, mantika or prito or ginisa, masami naton damo pa sang fats nga ginakaon naton tapos ang pangtulak tao is soft drinks pag-in.
1: Yes.
0: So meaning, ang mantika pa na, contributors man na sa pagtaas, pwede magsaka ng atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
2: 7 plus gold.
0: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice ng mga restaurant.
1: Yes.
0: Bao amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
1: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arwin sa pagkaon ha. Gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man gakaon ka na white rice ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lampas na sa oras ng tagpalanyapon, ginapadako mangimo sini nga risgo. Actually kadamo sang mga lifestyle pa naton nga daw sa wai lang sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
2: 7 plus gold.
1: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayo nga pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sini nga cortisol. Ang ining cortisol isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol, nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kung sige-sige ang ining lifestyle na ton. Gabi na nagkaon, ang mga ginakaon di pa healthy, masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
2: The Secret of Health.
1: Ang isa sa masuggest na ton sa ni Dr. Erwin, amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule mayara sang mangustin, ampalaya, moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas, particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa ka sangkap sini amo ang mangosteen, ang key component sini among xanthones nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress, mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kon pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang sarantiya o kon ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sini nga pagpanalawsaw nag-develop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gini siya ang ampalaya pag-abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga mangin sensitive kitaliwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sini nga mga cells kaga mabalanse ang aton sini nga blood sugar.
2: The secrets of health. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Yes!
1: Pero manami pagid sunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest mo naton ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni siya nagaproducer sang insulin. Nga kung sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kung duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdinya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
5: Yes!
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: The Secrets of Health.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa manage, masuggest kita sini isang Santhon Vitamin C.
2: The Secrets of Health.
1: Ano naman ang ganahimo sang Santhon Vitamin C sa aton sini nga lawas. Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar naga-increase ang iya sini nga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sini nga blood sugar, naga-increase ang production sini sang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kaya nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sini nga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nagasasabi yes, nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Santhon Gold capsule, tapos Premium D3 capsule and Santhon Vitamin C, may nagabulig para nga mabulo balanse ang aton sini nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sini nga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kaga manami pagit sini Dr. Erwin kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar. sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imong lawas sa insulin. Ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, maremedyuhan hasta nga masolusyonan hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
2: The secret of health.
0: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ni himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon na pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabaso nga juice ang ampalaya nga leaves. Agwanta-agwantahon lang nga na Dok Leo ang kapait.
1: No? Amat-amaton lang inom.
0: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa ka mo inugbakal sa Santo Plus Gold. Pero kung gusto nyo mapos, kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Santo Plus Gold kag Santo Vitamin C. Parisan nyo sa premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Dok Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katong lawas kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sa aton nga pancreas.
2: The secret of health.
0: Mas manami, kadto ka mo sa clinic, libre man ang konsultasyon. No? Ang clinic naton sa East 12 and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel kag kung makapangonsulta ka mo dito, tagaan ka mo sa dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Dok Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa, Dok Leo, abi man naton kung kumpleto lang ang
1: mm-hmm.
0: vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Abi man naton kung kumpleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, dali kay kulang na kita. Ilabi ng minerals, Dok Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
2: The secret of health.
1: Kagini na maghulat bala, Dok Erwin, nga maglain ang pamatyag o kung may batyagon na antes magpakonsulta.
0: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. So kung may nagaumpisa na galidira, nga sa primero palang wising symptoms.
0: Yes.
1: Kag may iban galiya nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
0: Kanging iban na, Dok Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
0: So dulaon na to nga kiniya, nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa aton lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
2: The secret of health.
5: Yes, to health!
7: Pag-inom ka mo sa Ultimate Trio, inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Yes to Health.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Yes to Health!
0: May naman ko dire doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depende ng allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So, likawan mo na.
11: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amato niya na in-neutralize ang mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
2: The Secret of Health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
2: The Secret of Health.
1: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So masuggest naton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes, to help.
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Santon Gold,
0: yes.
1: Mayara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Gamay ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa aton sining pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sini kay papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
2: The Secret of Health.
0: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The Secret of Health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ini kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help.
0: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
2: The Secret of Health.
0: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
1: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory.
0: Laboratory?
1: Test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
11: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones, ilang tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sang imong constipation.
5: Yes, to help!
1: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gits mga constipated. gamitin. Tapos, damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes,
0: kung isako lang kita tubig, amo mo na gaba, Tiger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
2: The Secrets of Health.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagbaron sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gid nato no nga maggamit gid sila sang VisionX Plus.
5: Yes, to help.
0: Kag ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta-carotene, may vitamin A. Ini siya, mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
2: The Secrets of Health.
0: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira, ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo, kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
2: The Secrets of Health.
1: May nagapamangkod rin Dr. Rino, curious ganyan siya, gusto siya magpangapi, purang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Daw ni kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend naton sini?
5: Yes, to help.
0: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May ganot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fiber sang suya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
1: Tignami ganyan sa mga bata, Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
0: Yes.
1: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
2: The Secrets of Health.
0: Mga nanay dira, nga kung kisa Doc Leo, naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya kong misis. Gali, Doc Leo, hormonal imbalance. So, kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga suya products kung available ang suya milk, pero kung kisa wala dira ang suya milk mo. So gina-recommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balanse sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kag ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag ginatawag nag dryness, no? O so ang iba nagapangakig na kung kalabi ito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs., mag-inom sa nga aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, gaihihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secrets of Health.
0: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami ginang inyong performance, kag ini sila puro natural, Doc Leo.
6: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo
12: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Wala ni siya side effect, Doc Leo. Ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
5: Yes, to help!
0: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
1: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
0: God bless po sa aton tanan kag ang Dios magaayo sang inyo nga mga balatian.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
5: Yes, to health!
13: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin isang vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
18: Edukasyon.
17: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareuso po nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kung anong epekto sang alcohol sa aton siningalawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalanta kung sigiyon tang pag-inomta sang alcohol o kung unta-tunta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode
18: Evergreen
17: Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon para sa igayong lawas. Balikan ta to ang istoryan tagainam na tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon para sa igayong lawas. Magambal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Take kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matsyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage. Brain damage. Imo sa nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, nakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Hindi ko may maghagad siya at upod ka pa. Ay, ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala. Pati cancer na i-mabisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon, history mind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw with grass, barley grass, kag vitamin C.
18: Evergreen Herbal Capsule.
17: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
18: Evergreen Coffee Mix.
17: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulik pagar sang cancer, kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato nagidlang ah.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon para sa igayong lawas. O kung balunggay naman ang istoryan ta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka baso nga gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, duwa ka pilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man sa balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manininga anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sining kalawasan, alaman laban mapauhay kagit temprano. Areyo ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapamakot man.
14: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
17: Ang wheatgrass, hindi man yung magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheatgrass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin galea, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa atong sininga atay, panit, mata, kolon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
19: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
14: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
20: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
21: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
22: Mighty C. Sa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
25: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing nulo ko, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
22: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika.
26: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
22: Herbal Capsule.
26: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
27: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
28: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
29: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
30: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
31: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
32: CBOI Idol GZS, our best idol cheese dog ever
33: versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
32: Ito ang idol ko.
34: Sample Plus Gold.
35: O si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulugod sa duwa ka bulan noong pawan.
34: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
36: Sa mga butika.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Nuns Liniment Oil.
10: Kaspan?
9: Wala problema.
10: Nuns Liniment Oil partner.
9: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
10: Nga amo ang kaspan.
9: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako kasi si Capsule, isang banwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
12: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ugali si Ariel, nagkang tonsillitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Eduardo Goto, at na, tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat din ko sa Light Extension Vitamin D3, nga mo nakabulig pabalik sa akong kapag-slawat, nga wala ising chemotherapy.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
14: Cellphone Plus Gold.
18: Si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
14: Cellphone Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
14: Pinagaling.
19: Pinahusa.
14: Cellphone Plus Gold.
19: Sa mga butika.
14: Cellphone Plus Gold.
20: Ako gali si Maya.
21: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
20: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
19: Pinagaling.
14: Pinahusay.
19: Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Charm.
24: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdong kumakablog sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Oras sa RMN Iloilo, alas 10:12 sa gabi.

0: Finansya Sang Kanginan Emergency Hotline Sang Punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagdulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RRMN Patrol 774.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa karon niyang adlaw sang Webes, mga karadyumanpit sa 14 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: Welcome sa tansininga pagpangalagad. Temporaryo kita nga magatalo sa inyo sininga birthday boy, Radyuman Rodel Fulion. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan. Sa gyapon sa kinandan, magadulong kita sa labing talalupang doon nga balita kag informasyon. Opo na nga sininga RMN News Team. Kamusta untas dili madugay sitwasyon sa ang aton sininga palibot diri sa bilog nga syudad kag Karakipman, no? Mga update kag report sa may probinsya iya sang Iloilo, mga karadyuman. Mapaang ang aton sininga kagabihon, no? Humalin kay Napa sang aga, taas-taas ang aton sininga heat index si Balon taman karon later on, no? Ang latest nga weather bulletin naton kay man tido easterly sa gyapo, no? Ang naga epekto diri sa aton sa may palibot sang Western Visayas. Sa maning rason kon nga ang mapaang nung kag sobra na balay sa kasimana nga kon nagalibot ikaw kunaga pagpauli mo kon gabi, no? Kapin pagid ko ng imo sininga puluyan made of concrete materials or ara man ang sindirekta, no? Sa imo sini iyang ginapuyan, wala sang kaoy sa palibot, sus mabatyagan mo gid ang tuman kainit kag tumang kapaang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nalos pa lang daw hindi kagawa magwa sa imo sini or mag atiner sa imo sini nga puluyan. Madamo sa mga kautura nato nagalibot sa mga mall, nagatambay sa mga mall kay ti amo na lang ning paliwan san subong at tama kainit nga panahon. May mga cooling hub man kita diri sa may palibot ya sa syudad sang Iloilo, no? Pero ti may mga kauturan kita nga mas ginapili nga magpadulong sa mga mall kung sa diin mabugnaw kag ti kun makapuro pangapi kag dagkag kun makabakal ka sang anuman nga klase sang produkto daw malingaw ka man, no? Kag pahapon-hapon mo magpuli sa inyo sa nga puluyan para nga maburubugnaw na gawa. Ganyan kay ang chimpo mo, grabe, ginudog ka pilit pablang lawas mo, no? Kung ara ka sa sulod sa inyo sa puluyan, ang iba naton kauturan, nakapila ka bisis magpamasya ka tubig, magkapila ka bisis magpaligo, no? Before magtulog sa mong nagdaga para ni Ben, kati grabe ka pa ang kagkapilit, no? Sa ang panit bangod sa sining tama kainit nga temperatura. Along-along gid sa mga may high blood pressure, mga karadyuman, kay dako gid dining epekto kon magapadayon kita nga magasulay sa initan iya sa tingadlaw, mga karadyuman. Malawig-lawig pa ni kay according sa PAGASA do nagapasulod pa lang kita sa Super El Nino kining mas malaba iya karon nga panahon sang tig ilinit, mga karadyuman, mag-epekto diri sa may pungsod Pilipinas. Kita mo ning bagyo kung tani nga nagahana parang masulod diri sa may pungsod Pilipinas. Ay, nakadayon nagamat-amat hina kay man sa tama ka init iya, no? Sang temperatura samtang nagapalapit ini diri siya sa may pungsod Pilipinas. Along-along man kita sa aton sining mga kuturan nga nagabiyahe sa subong nga gabi, no? Nagatutok sa ilatag sa monitor nagabiyahe sa mga taxi, di pasahero nga salakyan, no? Ang mga naga turutambay dira karon, no? Sa pila ka mga plaza naton nga mas ginapili karon nga magpropahangin, no? Para man nga mabuin-buinan gawa ang kapaang aton sini nga ginabatsyag. Standby man ka mo karon kay may mga update man kita sa mga drag ko nga balita national, no? Oh, grabe ang mga development sa balita national, mga karadyuman, no? Daw makasulumod man magnagay ka tutok sa balita dito sa Senado, no? Kahit man do matyag ko do ginahimo-himoan kita iya sang ano galing mga serye sang telenovela bla, no? Sa TV sang mga senador karon nga nagatuyo nga magprotekta, magprotiher, no? Batok iya sa sining senador nga damo na kuno, damo na sang atraso karon na nagtuon-tuon man si senador Bato de la Rosa sang oro acting gamay, no? Ah, ang iban man nga senador ito nagko starring man sa siningin patigayon iya ka gabi nga kuno pagatake sa Senado. Klaro na gani nga nagwa dito nga nagpinalupok yang mga security personnel from the OSA or ang OSAA, ang Office of the Senate Sergeant at Arms, mga karadyuman, ito ginapilit ya karon sa ato ni Senate President Alan Peter Cayetano na papatihon kita nga gin-atake sila. At tag-at-tag na gani sa investigasyon sa kapulisan nga dito nagalin sa sulod iya sang Senate premises ang lupok, mga karadyuman, no? Kiti kuno nakakita sila sang mga NBI agent nga daw ma atake kung masunod yung magani ito nag engage siya ang grupo sang NBI, no? Na nag-assumer lang yung karoon ng usaha nga mayara sang paplano nga pagpangatake sa Senado, so pinalukpa nila. Ha? Diyan mo ito kagabi nga nagkinagamo. Pero, kadamo sa nagahambal, kagadamo sa nagagwa ng mga istorya, analysis, no? Kagko na doon pang mga information, nga ginhimo-himo lang ito nasambit iya nga kuno apagpangatake sa Senado. Bangod man kay tabunan, no? Kagtaguon ang pagpalagyo iya ni Senator Bato de la Rosa dito sa may Senado na nagpaidalom sa iya sa Senate Protective Custody, mga karadyuman. Ha? Te, kay nasang aaga na gani kita nakabalo? Nga sang kagahon, payagali si Senator Bato de la Rosa nag-salipot-pot sa Senado, no? Upod man sa sining bambot na lang, ha? Nga gin boto kag nimo man nga numero 1 nga senador sang nagligad nga eleksyon, eh? Ha? Hindi man mapuslan, no? Si Senator Robin Hood Padilla. Puro lang atik, no? Kag nagabinalat si Buya sa sesyon to sa may Senado, masinggit kuno si Senator Kiko Pangilinan nga nagahambal siya, hindi siya kuno luyag nga singgit-singgitan lang. Ay, sugata mo sa una si Senator Miria Magamamo kasi ni Ma. Ha? Matyag ko ma. Kululo ka da sa ginatindugan mo. Ha? Pasalamat ka lang kayo. Ay, manamabdan eh. Kagaling kay Tikon. Buhi pagaling to si Senator Miriam to, hindi maniguro matagaan chance ning makasulod sa Senado ning mawambot na lang. Ha? Ha? Daw, mambalag nga kulang-kulang sa... Okay man ang paminsaron. Galing kay... Ang... Huwag man tanag ahikay kay Senator Robin Hood Padilla. Pero tanawan nyo, bala ko na nung inimuan niya na si Senado? Ha? Kung Nicole mo ganing atensyon nila, grabe nga palak-palak kila dira. Ha? Te anong kakatabos pungsod na sumong sinong kaluluoy? Kita iya nga mga pumuluyo. Ha? Kita iya ang apektado sini sa ulihi. Kaya tinaway silang inaway para lang sa ila sini nga personal nga mga intention. Sa ila sini nga political career. Kita ato niya, oh. Te tanawan niyo. Ano kita subong? nagabantay kita kung anong masunod nga hitabo. May mga diehard nga mga supporter ang mga Duterte kagang Marcos administration. Naipit kita sa inaway sining duha ka grupo nga sang una ginakabig nga unit team. Eh, kay nagpati kamo sa unit team. Ara na ho, nagbulagay sila. Ang balila ti walang forever man ko no. Anyway, duga nga ta nagkaroon ng pila pagid ka mga update sa piag kabahin diri sa local scene sa subong nagapadayon ining pagpatigayon sang forum kag exhibit sang

0: ano bala ini, no? Ano balang benepisyo sini sa mga kauturan naton, particularly sa mga producers kag mga farmers? At agad tala karon sang gamay nga kasayuran, no? Para nga may baluan yuman nga ining may mga forum ka bang exhibit kani may epekto man sa grassroots level, no? Kag sa mga farmers naton nga nagapaninguha nga mapaayo karon ang ila sini nga produkto mga karadyuman. Storyahan taman karon kay Buwas nga adlaw. Buwas sa gabi, magatulak na aton sini nga delegations. Masobra naton sa 1,000 ka delegations sa may Agusan del Sur, no? Para iya sa palarong pambansa 2026 ang preparation nila ni mga solo-sobra gitman 1 ka semana mga karadyuman, no? Kiti pati gayonon magasugod ang opening program by May 24 and ang opisyal iya nga pagsugod sa ginampang sa Mayo 26 tubtob sa Mayo 30 or 31 na mga karadyuman. Ano taman na karon, no? Parang mahatagan taman sang pabalon iya nga pagpangamuyo ang aton sini nga mga atleta kiti target nila nga mahit, no, ang rank 1 ug ang overall champion sa 2026 palarong pambansa mga karadyuman. Nagapadayon man subong ang pagpanagtag sang ayuda sa aton sining nga mga driver sang jeep diri sa may probinsya sang Iloilo kahapon sa may syudad, no, masobra 1,000 ka mga drivers naton diri sa syudad sang Iloilo nakabaton sang sining cash relief assistance nga tag 5,000 pesos mga karadyuman. Duga ka ta nagkaroon pilang ka mga information sa dili madugay, i-check ta una ang aton sining nga patrol with radyuman Marjorie Herbo Miane, no? Anong mga balita subong sa palibot sa syudad kag kamusta ang aton sining nga syudad sa nga Iloilo Himalunta sa aton sining nga pagpanganagad mga karadyuman, no? Himalunta ang mga balita upod sa RMN news team sa dili madugay upod kay Radyuman Marjorie Herbo Miane. RMN Patrol 774. Standby sa aton sining mga kuturan, i-check taman karon ang report upod kay Radyuman na Joel Franco alin sa Iloilo City Hall, syudad sang Iloilo, nagabatsyag sang extreme heat suno sa Iloilo City Operation Center. Ramon na ning ginambal ko kay Nabra nga bisan kagabi ho na pilit yang panit mo, no, kanabi maligo kag maga pahulom sa tubig nga mabugnaw antes magtulog mga karadyuman, no, kay kun di ka magtulog hindi ka maga panibin daw magpamubo sang tubig, no, kag maga tinlo sa lawas mo before sang before ka magtulog, ah, no, matiyag ko to, hindi kaya matulugan, no? Do, patay lang sako ka, gios mo, pero kung makapanibin or makapaligo, at least do, puro preska gawa, no? Ang imo sini, nga pamatiyagan. Standby, kay check ta ang mga balita, kagang sitwasyon sa aton sini nga syudad, subong iyang nga gabi, diri sa aton sini nga pagpangalagad, opod kay Radyuman Marjorie Herbo Miane. Standby, Radyuman Marjorie.
1: TYRI Radyuman Report.
2: Radyuman Mon, mayong gabi sa aton nga mga kauturan ang syudad naton subong matawhay, kando hindi kita makadamo mga salakyan subong Radyuman Mon ang makita naton kalabanan diri mga motorista naton kagpila ka mga pribado nga salakyan ang makita naton nga ari nagatais sa mga dalanon diri sa syudad sa nga Iloilo. So para maturo tawhay pa man kag do wala pa man gid mga dalagkuan nga insidente, hopefully wala para nga ti mga kauturan naton makapahuway man Radyuman Mon sa subong adlaw sang Webes. Sa mga natipon naton diri nga balita, partially damaged ang 1 ka pulian sa barangay Kasing-Kasing Molo matapos nasunog kainasang hapon Mayo 14. Sunog

0: Si Karen Enriquez, tagiya sa Puloy-an, nga ara siya sa duty. Sa nagluntad ang sunog rajuman mo, kagintawagan lang ini, kabangdanan nga gilayon ini, nga nagpauli. Pahayag ni Enriquez nga sa kisame nagumpisa ang kalayo kung sariin madasig ini nga natapna sa mga pumuluyo kag bumbero. Dugang pa ni Enriquez nga ginadudahan nilang electrical in nature. Ang ginhalinan sa sunog kay ang Puloy-an o ang Kisame Rajuman Mon nga ginsuguran, may boarding house sa Dacono before, may nag-board I mean, pero kay wala na dira may nagapauli. Do isa na kabulan, na posible nga tigin do ginit et kuno kay ilaga ka do basi nag-ignite man wala yung Rajuman Mon, pero te under investigation ini karon sang Bureau of Fire Protection Iloilo City. Samtang preso sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Ang isa ka caretaker sang lupa sa barangay sa Lihid, Barotac Nuevo, Iloilo, matapos sinigintiro ang isa ka ido kay inasang aga Mayo 14. Ang suspect gininagaw kay alias Jury, 53 anyos, residente sang Ahoy, Iloilo, ka caretaker sang pribado nga duta sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Captain Jersey Besas nga base sa investigasyon, nagreklamo ka ng pangayo sang bulig si Christine Martinez, tagiya sang ido nga si Missy. Matapos ini nakasulod sa compound sang suspect kagintiro sa idalom sang ilok gamit ang airgun ka naglapos gid sa lawas sang ido. Payo pa ni Besas ngayon sigida nga nagresponde sila sa lugar kung sa diin ginkarga sang kapulisan ng ido sa patrol car. Kagin diretso dala sa veterinary clinic Rajuman Mona sa may banwa sang Anilaw. Agod mga tagan sa nagkaigo nga pagbulong. Suno naman kay Martinez nga nagupo ng ido nga si Missy sa iya bata nga minor de edad, nag-edad sang anong katuig. Nga nagapalupad sa borador, kaya nakita mismo sa batang ang pagtiro sa ila ido. Kabangdanan nga nagdalagan ini pauli kag nagpanugid pagpatpat ni Messi nga depensa sang suspect nga ginkagat sang ido ang iya ginasagod nga manok. Apang sang gincheck, buhi man ang manok sini, mapagsik kag sang ginpamangkot, nagsabat ang suspect nga mapag-on kuno ang kurob-kurob, ang anok kurob-kurob sang manok. Kabangdanan nga wala ini mapuruhan sang ido. Sa karon pa dahil nga ginabulong ang ido samtang wala pa makadesisyon ng tag-iya, kung mapasaka inis ang kaso batok sa suspect. At ang sa initial nila nga pag-inistriyahan ay nagpromisa ang suspect na sabton sini ang tanan nga gastos sa medical expenses sa ido. Sa piyak na bahin, ginkawat ang isa ka Yamaha Aerox 155 nga motora Juman Muan nga nakapark sa guwa sa isa ka boarding house sa Dekanong Suabia, Iloilo sa Mayo 12, 2026 sa pasado alas 11 sang gabi. Ang tag-iya sa motor gininago kay alias John Benishari Anios pumuluyo sa Pasay City. Natukiban na lang ni alias John nga wala nang iyang motor pagkaaga Mayo 13. Sa gin, gamito niya kung tanip lang Juman Muan. Kay company ni siya kuno nga motor mo ginapagamit sa ila bala. So pagkaaga gamito niya na kontanik majuti sa iya ginobrahan wala nang iya nga motor. So sa karon napablatter na nasambit nga insidente kay nagapanawagan ng biktima nga kung sinuman ang mabaligian sang motor gilayon ini nga i-report sa police station. Sa katapusan natin nga balita, masobra to nga sa milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga. Ang nakumpiskar sa ginpatigayon nga drug bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa Zone 3, Barangay Barok, Tigbawan, Iloilo, kay ina sang hapon, ginabulubanta 80 grams ini. Nagang subject, amo ining sa alias Panoy, 34 anyos, ang pintor kasalakyan, residente sa nasambit nga barangay, suno diri sa RDEO nga ining suspect ang ginakabig isa ka high value individual. So karon preso na ini ang suspect nga si Panoy sa Tigbawan Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo na madulong naton nga mga balita subong gabi nagikan sa patrol. Ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang inyo proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sang vitamin D3 para sa mapagod ng immune system kag virgin coconut oil kon BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
1: Tatak RMN.
2: Madamo gid yan salamat Rajuman Marjorie Herbo Miane.
1: RMN Patrol 774.
2: Ang oras natin alas 10:35 na sa gabi sa aton siring pagpangalagad diri sa Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
2: Kadamo na sa mga development karon nga nagakatabo mga karadyuman, no? Dito iya sa may area sang Senado, no? Kay nati sa press conference sa ginpatigayon sang office of the press secretary sa pagpanguna ni Attorney Castro, kay Claire Castro, na batian ang sabat sang NBI kag sang kapulisan naton mga karadyuman, no? Sa mga isyu nga ginapilit sa aton sini nga mga senador nga gin atake suno sa ila, no, ang Senado. Kabalis karan niya karon sa nagagwa nga mga investigasyon man sa aton sini nga mga awtoridad na una nga nagpinalupok didto sa Sulodya sang premises sang Senate, no, pagwa sa area sang GSIS building at naga tinuparay lang mga karadyuman, no? Inang mga building ni dito sa may Metro Manila. Kadugay na gidman nga no one time do isa kaysa lang gid ka beses kita din maka tapak sa una sa Senado, no, do after sang ano gani ni sang time ni after bala to sang pag-impeach sa kay Justice Corona pa, no? Naka propongko pa kita to sa nang tawag sini nilang porongkuan to sa una bala sa impeachment hearing, no? Sa Senado nakita ta pa tong museum, pero do kadako na siguro sang pagbag-o mga karadyuman sa structure dito sa may Senate, no? Ang dumatsyago itong wala lang magbag-o, ha? Ang mga utok iasang politiko nga personal nga interes ng Japon ang ila sini nga ginauna ka ginaparumdom. O, titanawag karon na sitwasyon naton, nagnagay kita ka binantay sini, ha? Nagnagay kita ka debate dira sa aton sini nga mga Facebook pages sa nagkainlain nga social media network. Pero tiyan nung naganar ta sini, ha? Nakabakal kamo bugas, ha? Nakabinipisyo kamo sining inaway ng isang magtimbang grupo sa politika. Okay, ito ginagamit bala ni nila para naman sa masunod iyang eleksyon. Kita subong ano kita. No? Pero dapat nga maging vigilant kita. Dapat gamiton ta ining sitwasyon kag ining mga impormasyon nga nabatian naton particularly sa mainstream media, no? Amo na niyang tion niya nga mainstream media gidya ang masarigan, wala na ning mga vlogger ngani, no? Kay ti mainstream media marang aktual nga makahatag sa inyo sang direktang impormasyon kag reliable nga mga information. Kun ano gid ang nagakalanabo, no? Hindi ka naman nagay pati sa mga posts ang hindi credible iya ng mga Facebook pages, no? Kaya kadamo sa mga pagpatalang na pwede ninyo mabasahan kay ti mambal ka mo ay ayaw mo gali ning natabo, no? Direk ka mo tutok sa aton sini sa mainstream media, no? Kasubong sa nga remen ilo-ilo, no? Kaya sa mga newspapers da, no? Another broadcast institution nga nagadulong direkta sang balita. Amo niyang insakto nga pag-deliver sang balita. Kay may mismo may mga correspondents kita dito sa may Senado, no? Kita nyo to kagabing blow by blow nga pag-atag ni Radyoman Henry sang nagakatabo sa sulod iya sang Senado sang naglinok panay. Ha? Nga kunugin atake ang Senado. Ay, sige, pero dugangatan na aton sini nga mga balita mga karadyuman. Ang aton sini nga mga delegation sa palabuton nga palarong pamansa 2026 magatulak na buwas nga daw sakay sa barko halin diri sa may puerto sa Iloilo padulong didto sa may Cebu, no, mapit sila ni sa Cebu mga karadyuman kay Matan. First sila sa isa pagid iya ka barko padulong sa may area sang Agusan del Sur. May gin sa email to ang ara na. Okay, sige. Amo na si Sir si Mr. Hernani Escolar, no, pabati ta ang pag pull out bus, no, sa aton sini nga mga delegasyon katiko na no pang mga kinanglanon kag anugid ang goal or target sa aton sini nga delegation going to Agusan del Sur mga karadyuman. Yaring kabayan sa aton sini interview kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang public information o regional information officer sang DepEd 6.
3: Yes, tomorrow May 15 at 7 o'clock PM magasakay na, no, magapull out ng aton silinga team from Region 6. Magasakay ini sila sang barko going Cebu and may layover dito and then right after sina magasakay sila liwat going sini sa may nasipit port sa may Agusan. So tentatively if we will be leaving May 15, estimated arrival sa ating delegation will be on May 17.
2: Pilagid yan ito, sir, ang kabukusan, sir, nga delegation?
3: 1,023 ang aton sininga kabugasan sininga delegation, no? Kag konsidiin, around 620 dira ang aton sininga mga atleta.
2: Kamusta na, sir, ang preparation before sang biyahe sa mga atleta naton, sir?
3: Ang aton nga 630, no? 630 ka mga athletes naton, ready na ini sila na mag kadto, no, dito sini sa may bahin sang Agusan del Sur. Sa isa sini ka rigorous sini nga training together with their coaches, together with the supervision of our division sports officer. So ready na gid ini sila, no, and we are happy man nga May 17 we will be arriving, no, sa may Agusan del Sur. We have enough time agud sini nga number one maka-adjust, no, sa environment ang aton sini nga mga athletes. Number two, patigayon sila, no, sang tune up and familiarization sini nga mga activities, and number three, ma-check nila, no, kaga maka assess sila sa ila sini nga mangin playing venues dito sini sa may bahin sang Agusan.
2: As to the uniform gamit, sir, kompleto naman, sir, para sa athletes kagang ila sining allowance, sir.
3: As to gamit, ang mga athletes aton may mga gamit ini sila, and those are things, no, that coming from the division ng iba, ng iba niya sang athletes naton. As to uniform, provided sang DepEd, ang travel expense, meaning ang plete nila, and at the same time ang pagkaon sang aton sininga delegation, halin diri sa Iloilo pakadto sa Agusan, hasta sa game days, asa days nga rakita dito sa aton sininga Billiting School, which are the Rosario Central Elementary School and Dato Lipos Makapandong National High School. So, independent na siya. May budget kita dira. Tapos, pagpapuli, the same nga po, no, we will provide them food and transportation. As to allowances, it's the LGUs, kita, no, ang nag-release na through coordination, no, sa atong sining mga division offices. So, we are thankful with that, no, ngati ang aton sini nga mga mayors nagahatag, no, sang support sa aton sini nga mga athletes. So somehow, sir mo, no, kung tanawon naton sini, this will boost the morale, no, sang aton sini nga mga athletes, and they will really work hard, no, agud sini nga makakuha sang Bulawan sini nga medalya, kag madamo gid, no, nga Bulawan nga medalya this coming palarong pambansa. And kita ya sa DepEd Region 6 through the leadership, no, our regional director Cristito Eko, nagapatigi kita, no, sa ikasangkol sa aton sini nga mga atleta, and we know that we will be doing best, no, in this year's edition sang palarong pambansa. When we say we will be doing best, ang aton nga handom is ranked number 1, kung palaron kita, ang next sinadara is ranked number 2, or ma-maintain nato, no, ang aton standing right now, which is ranked number 3.
2: Basta ang aton sini nga ginambal mo na gani, inspiration naton, ang goal naton is to hit the rank number one, good sir.
3: Yes, amo gid na yung handom naton. That's why currently ang aton siningawan is the stronger home of the champions. Amo nang aton sining battle cry, amo nang aton sininga gina kuno gina project nga kita no ang stronger home of the champions. And we know no nga ang target kids naton diri sa Sermon is gold medals. Kiti we are following the palarong pambansa is following the Olympic medal tally nga kung sa diin padamo-damo sang gold medals ang isa sinika delegation. So amo ginang handom naton, amo ang target naton pinakamadamo nga gold medals in this year's edition sang palarong pambansa.
1: RMN Patrol 774.
2: Kapatid natin, sining interview kay Mr. Hernani Escolar Jr. Sang DepEd 6 sa sining pagtulak na bus sa atong sining mga delegations going to Agusan del Sur para sa 2026 palarong pambansa mga karadyuman. National event nga ginapreparahan gid sang Western Visayas and now, no? Isla sang Panay kagagimaras kahit wala na yang Negros Occidental kag Bacolod City under na sila sa may Negros Island Region, no? So maga sinumalangay na nito sa Ampanganay, no? Kag ti mabalaan tagid ni, no? Kung ano na, no? Kadako sang potential sang Region 6 nga magpangibabaw sa subong iyang tuig nga hinampang mga karadyuman. Was yung gabi sila matulak and praying, no, sa safety sa aton sining mga atleta sa palarong pambansa 2026 mga karadyuman. Ayaw man ang chimpo and pangamuyuan ta lang nang mangin safe lang ang the whole nga nila nga journey dito, no, sa Agusan del Sur, especially ni mga ginikanan naton, no, nga mas excited nga makita ng ilan sining kabataan nga nagahampang sa isa ka national event mga karadyuman. Oras nato na last 10:47 sa gabi. Dali gid lang kina tamyaw tanay sa maayong gabi. Si Sir Rems Bilasa ga pamatikin si Mrs. niya, no? Dira iya sa may Barotag at Nuevo Iloilo, nag-puro panghimos, halong lang sa biyahe, ha? Ha? Sa inyo, Sir Rems, na? Puli sila to sa Nilaw. Si Manuan yung gili ni si, kuano? Si Radyo Manres, eh. Taga-mustro man yung mga Gonzales, may mga Gonzales, Bilasa, to sa inyo, Radyo Manres, may kilala ka to, ha? Si Sir Rems, linis sila sa may, ano mo, sa may area sang Barotag ka Nuevo. Hari di kasi manuan nyo. Pulaw-pulaw man sa buong gabi. Ah. Ah, sa mga taga Mustro na mayong gabi man na. Ah. Along-along lang ito medyo gabi na ni, no? Lapit man ni from hindi man lapit ah. Lapit lang distance siya. Kung ito medyo kung mag-travel ka, malayo-layo man eh, no? Kung dapat mga four wheels ang imo sining nga gamiton para medyo safety sa biyahe. Sige, no, so salamat gid sa pag tutok kag pag pamati mga karadyuman. Dali gid ang kay kaunta na yang balita nagikan sa may Iloilo City Hall opod kay Radyuman Joel Franco. Siyudad sang Iloilo nagabatyag sang extreme heat suno sa Iloilo City Operations Center. Radyuman Joel Franco.
1: DYRI Radyoman Report.
4: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
5: Nagabatyag sang extreme heat ang syudad sang Iloilo subong abulan sang Mayo. Kinapakita sang data nga ang heat index sa syudad sa Abril to Mayo ara sa 33 degrees kag napik ini sa 47 degrees sa tong Mayo 7, 2026. Bata ni Patricia Ann Constantinopla, resident meteorologist sang Iloilo City Operations Center, dapat man exercise sa extreme caution kun ara na sa 33 to 41 degrees ang heat index kag makabig naman nga ara sa delikado kun magsaka na ini sa 42 to 51 degrees Celsius nga heat index. Bata ni Constantinopla nga mas mainit ang heat index sa syudad kun ipangit sa kaiping nga mga kapanuhanan dala sa urbanization kun sa diin mas madamo ang sementado nga istruktura kun ipangit sa mga pananom. Kinalauman man nga maganhagan ang kainit sa Hunyo kun magtupaan ang ulan bangod sang hangin habagat. Base sa forecast sa PAGASA, ginsinini ni Constantinopla, kinabananaw man nga mga normal ang kondisyon sa katapusan sa Mayo gani mahimo nga dulaon na advisories angot sa tig-init. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
4: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: RMN Patrol 774.
2: Paras nata na las 10:51 na sa gabi, standby kay Papatid sa diri madugay ang payag no sang director sa Bureau of Traditions ng sa iya sang IPOPIL Intellectual Property Office mga karadyuman no, or Bureau of Trademarks sa silingin na patigayon iya karon nga exhibit kag forum no sa geographical indications sa GI mga karadyuman ining paghatag sang branding no sa mga lokal naton nga produkto. Ano ba lang ka importante ini no gaganong mga benepisyo sa aton sini nga mga mangunguma diri sa may Western Visayas no kay duha sa mga produkto ta karon nga na tigayon na nga ma brandingan sa geographical indications ang paho sang Gimaras no ang matamis nga paho sang Gimaras at the same time ang Aklan Pinya no di ang Aklan Pinya isa ini sa mga produkto man nga nagin kilala kay ti dako maning bulig sa tun sini nga mga mangunguma at the same time nakahatag ini sang tion para nga mabuhi ang daan ng tradisyon nga naga kadula na kuntani no kasubong sa sining pag himo bala sang pinya fiber mga karadyuman no dako katama ang bulig sini sa mga farmers naton no mambal kita tito hindi man niya sa aton lang yan yan wala man kita sina pikto no. Pero ito ko nagabakal kita sa produkto sang pinya halin sa may Aklan kag ma-process ininila sa pinya fiber no kay ang good thing sa pinya ang halos tanan sang iya sining parte no ang pati ang waste product niya ining dahon niya bala no mahimo mo ya makag mapuslan mo mga karadyuman mahimo mo nga fiber mo ning pinakamahal iya nga fiber nga ginahimo sa mga barong ha ang mga kampyon kag manami nga klase sa mga barong mga karadyuman diri ni nagahalin sa pinyati kinanglan nga suportahan ta man ang aton sini nga mga farmers kag siyempre ang aton sini nga gobyerno nga magabulig man sa ila sini yari ba lang kabahin sang pagpayag ni Jesus Antonio Ross ang Director of Trademarks sang IPOPIL o kanang Intellectual Property Office of the Philippines mga karadyuman.
6: So one very apparent impact of GI protection is the increase in the farm gate prices of Gimaras mangoes. Many years ago, the farm gate price was even less than 100 pesos. Nowadays, at during its peak season, it reaches beyond 300 pesos. So what's the benefit? Of course, it provides more financial income to the farmers, the producers of Gimaras mangoes. So another is the Aklan Pinya. So it encourages other producers in the value chain to participate in somehow, well, it's not really dying or maybe weakening tradition, because you know some of the stakeholders like the NAP tires have moved away from these traditional practices, but because of this highlight given to Aklantinia, they're now returning to the traditional practices of making Aklantinia. Now, there is another product that is pending GI registration, although it doesn't come from your region, but still in the Visayas, which is the Bohol Ube Inampay. The misspelling is intentional. The Ube is spelled U-B-I to really distinguish it from the other Ube variety. So this one comes from Bohol. It's pending. It was just recently filed last week. So of course we will evaluate if the application complies with the requirements under the regulations. So far, there's only one pending. That's the Bohol Ube Kinampay. But as you may have noticed in the Philippine map, we have already engaged capacitated more than 30 GI or potential GIs across the country, so from Luzon down to Mindanao, and with the help with the initiative also of the Department of Agriculture, they have also identified 20 more potential GIs. Maybe the list overlaps with the 30 that we have previously identified. But yeah, the list can really go more than 50 because we know how rich our communities in the Philippines are to generate these types of community-based products with this type of branding.
2: RMN Patrol 774. Kabahin sang pagpayag ni Mr. Jesus Antonio Ross, no? A director sang Bureau of Trademarks sa idalom iya sang Intellectual Property Office, no kiti. Sa subong semana, actually kahapon, no, gin buksan ini mga karadyuman, no, ining pagpatigayon sang Intellectual Property Office kag sang ASEAN Regional o kag sang ASEAN Regional Geographical Indications GI Forum kag exhibition diri sa may syudad sang Iloilo, no? Tikapon dira sa may din ganito courtyard by Marriott, no? Ginpatigayon ining nasabit iyang opening program kay may mga delegations, no, from other countries sa intellectual property nga luyag man iya maglantaw sa aton sini nga mga produkto. As of now, mayara kita sa duwa ka product, local product mga karadyuman nga natigayon nga mga brandingan sa geographical indications, no? Kung GI product mo, di siyempre may dako pagid nga chance nga ma paayo mo ini, no, matag sandugang pagid nga income sa mga farmers iya mga karadyuman or sino man ang producers, no, even if not sa sector iya sa agriculture or sa iban nga mga sector, dako ang mabulig sini mga karadyuman. May yara kita gan isang information nga ang mga ano ganit tawag sini, mga manugbatsoy, no, sa syudad sang Iloilo nagapaninguha man karon nga malakip, no, or mabutangan man sa branding sa geographical indication sang ila sini nga produkto ya mga karadyuman, no. So may grupo na nagkaroon nga naga research man iya ka nagabulig sa ila para man nga ti mabuligan kay una bes dako naton ina nga bugal as an city of gastronomy, no? E tapos ang GI, under sa GI yung mga products sa pila pa lang, wala pa ganyang syudad sang Iloilo. Kung tanawon mo, syudad kag probinsya sang Iloilo, kada mo damo kita sang mga potential diri nga mga products na ginapabugal naton sa tiyon sa sining mga exhibits iya mga karadyuman sa aton sining nga mga government agencies nga nagabulig no sa aton sining nga mga producers kag local farmers mga karadyuman. Sige, bumbot na lang kadasig oras na to, no? Sige lang ah. Pangamuyuan talaga na mabalik naman. Normal lang chimpo. Matamat naman nga nagabalik yung presyosang krudo. Maluwas lang sa gasolina ng kerosene. Doon matamat naman, no? Hopefully, magbalik na sa normal ang tanan iya mga karadyuman. Nakilala mo, Radyuman Res, no? Kuha niya ang ano ni sila? Bilasa ka Gonzales family, no? Taga Mustro. Klasmitaan na, ikon siyo. Galing kita ba si kung di kilala. Sige lang ah. No? Ang taga, kuha niya sila, taga Barutag Nuevo. Sa may, I think Halawood, no? Halawood. Barutag Nuevo. Parati si Ma'am Gonzales sa taga kuha na, taga Mustro, Anilao. Sige sa mga taga Anilao, dira. Mayong gabi gid sa inyo. And of course, salamat gid gid sa kay ano ha, kay Sir Larry Gerhen no sang Wanico Sitio Matingkong Wanico Barangay Wanico Banati Iloilo no. Maning listener sang unang radyo unang balita kada aga no. Isa ka mekanik at technician dira sa may desk marketing sa may Dalan Quezon, no? Salamat gid, no? Kabulig-bulig gid para nga maka biyahe kita sang matalunsay, no? Iti kinanglanon gid nga kung may kabayo kamo or may motor kamo, no? I-maintenance sa sang mayo. Iti salamat gid sir, no? Sa pagbulig-bulig iti mayong gabi gid sa pamilya Girhen sa may Sitio Matingkong Barangay Wanico Banati Iloilo. Sige, standby na sa pagsunod man sang isugid kay Tioy upod kay Tioy Pancho sa subong nga gabi. Mas magyapon nga oras ano, medyo malawig-lawig pa kay Ma'am. Propo huway-huway man si Radyuman Rudel no sa iya sining nga birthday leave no. Relax lang Radyuman Rudel no. Kag happy happy birthday liwat sa imo. RRMN Patrol 774. Sige, sa kalangan nagid lamang sang bugos nga pwersa sang RRMN Iloilo. Opod sa ton sining RRMN News Team with Radyuman Marjorie Herbo Miane with Radyuman Jobal David. Sino tong opod ta Radyuman Jobal sa transmitter? Radyuman Tope, no? Si Chip Tope sa transmitter side. No, madamo gid nga salamat. Subong man sa aton sining News and Information Center Radyuman Reseburdon kag Radyuman Lynette Fernandez Iulatris.
7: Deep. RRMN Patrol 774.
2: Standby na sa pagsulod sang isugid kay Tioy with Tioy Pancho. Sa ngalan sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Radyuman Rudel Folion. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalian.
7: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
10: D3Pio Health News. D3Pio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dapugid ang nabulig sang D3Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3Pio. Ang D3Pio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
12: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat fatty, pwede ma-usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
13: So take note, sir boy. Pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
12: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw materials ang aton selula. Ginarilis ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
13: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkakaigo ng cholesterol.
12: So, ano mo kung sa cholesterol? Pag-imo ni atay, augo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lago.
13: Medyo yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
12: Correct, no?
13: Wala pili siya. D3Bio
14: with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
16: D3Bio.
17: Mabakal sa mga muti.
16: D3Bio.
13: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, nagitambok kay mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
12: Kakasangit.
13: After nga masangit, ma-oxidize.
12: Ma-oxidize. Oh.
13: Pag-mangin blockage na siya.
12: May mo sa blockage.
13: Yeah. Pero kung nakainom siya D3Bio.
12: Kung nakainom siya D3Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
13: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
12: Wala.
13: Nakita mo lang na siya sa D3Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
12: Correct.
13: Kay dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga kolesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
12: Bile.
13: Ang sekreto, dapat bastante imo HDL.
12: Correct.
13: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
12: Correct, no?
13: Another sekreto sila, sir boy, inom ka D3Bio.
12: D3Bio.
13: Para nami ang function sang imo nga HDL.
12: HDL.
18: Oh. So, kaong ka mga good fats?
12: Good fats, good, no?
18: Luwas na ka D3Bio ka.
13: D3Bio.
12: Abukado.
18: Abukado.
13: Tisubong wala pa abukado, D3Bio.
12: D3Bio, ginang ko sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaw, hindi yasin niya doon. Medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
18: Oh, sa VCO lang na makita.
12: Sa VCO mo na makita na. Tiyan ang pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di, kung damo ang production
13: ang
12: sang bile,
13: ang chances sa gallstone, dako.
12: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop isang gallstone.
13: So, in short, sir boy, ang D3Bio, makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amo na nga function. So, D3Bio, ginami. Diba, sir boy, ang rason nga ang adamo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kagin kaon?
12: Correct.
13: Ang solusyon is support.
12: Stop food. Stop food.
13: Hindi
12: stop
13: ka na magkaon.
12: Hindi ka magkaon, baboy.
13: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
12: Nami pagit. Once you fast,
13: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3Bio.
19: D3Bio! Ako si Joe Merck. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
20: D3Bio! Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
21: Mabakal sa mga butika.
20: D3Bio!
22: D3Bio!
23: Health News!
24: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: May nga may mga kasama. Tatak RMN time. Alas 11:09.
27: Tatak RMN.
0: ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.

0: Maayong gabi mga kasama. Hello mga karadyuman. Kamusta ang inyong adlaw? Kamusta ang inyong gabi? Mapaang! Biskan bago kaligo. Subong bago ka palang paligo. Bago ka bubo. Pagwa mo sa shower, get tinubod na yung mobalas. Wala pulos, maligo, subong. Mapinamaho talang, subong. Welcome aton mga karadyuman, mga kautura nato, andiri sa syudad kay probinsya sang Iloilo, sa mga taga Guimaras. Uy, talking of Guimaras, sa buwas nga adlaw, May 15. May good news kay magasugod na ang Manggahan Festival 2026 from May 15 to May 24. Duduwa kasi mana ning selebrasyon. Si Mama Moira toto buwas. Ang good news sa mga biyahero, hasta tuptup alas dos sa nga kagahon, no, same. Pero extended na ang mga trips to and from Pakanto, Jordan, pabalik, hasta na ni alas dos sa nga aga, so good buwas. So enjoy and experience sa Guimaras ang Manggahan Festival. Barato pa ako, usubong, labi na gitong pang mga shake, may mga tagnubinta. Kung tamo, gabaha pa ako, usubong. Alas 11:13, adlaw kita sang Huwebes, sa day before payday. Uy, sweldo na nilebuas. Halong-halong langit sa ato mga kauturan ng mga driver. Radio Manibela driver sa mga nag-atarik sa dalanon. Hibaloon man nato nini, no? Kung kamusta, nag-roll back ang diesel ininga simana. And ang gasolina, medyo nagsaka senentimos. Hopefully, no? Hopefully. This Tuesday, isa na namang round ng rollback. Kaya si US President Donald Trump, ato na sa Beijing, China. Nakipagkita to sa Xi Jinping. Sabay lang makamediate na ini si ang China sa ginagamo dito sa Estados sa may Strait of Hormuz. And nangayo man si US President Donald Trump kay sa China, base kuno magtalang to si Bato. Kay subong uso na subong, Bato, pick! Nasaan na si Bato? Again, na correct, hindi escape pa ni Senator Peter, Alan Peter Keto. Hindi escape kay wala man po warrant of arrest. Pero dapat magpaliwanag under the custody of the Senate si Senator Bato de la Rosa. Pero nga na dula! Dahil nami ang palibot-libot. Dami ang drama. Damo drama. Sumong sa Senado. May bang lampos-lampos pa sa lamisa? No, palampos-lampos pa sa rostrum si Senate President Alan Peter Cayetano. Ginusar pa ang Ginoo. Talaga lang, no? Because yes, this is the Senate. No, this is the cornerstone of democracy. Ay, gabay lang. No, gabay lang. Matumod na ini. Kaya nagasiniwala, nagasiligmato ang ilang mga statements sa pagito sa pagalinok panay. No, kung nga, sa balay, galing ko, mapalupo ko, mamal ko, under attack kami. Mapalupo ko, may pusil ko. Ewan ko pusil, pero kung magpusil ko, may, mapinalupo ko sa balay, mamal ko nga, napalupo ka, under attack kami. Pero bayan ta na anay? So, sa galibog ang ulo. Pero isa lang pahanumdum ko sa inyo, ah. Ilabinigit sa ato mga OFWs working and living abroad. Sa mga supporters ni isang administrasyon. And syempre, ang opposition ng mga supporters sa pihak, no? Para hindi magkamo magtalang sa mga balita. Kag mga impormasyon, ilabinigit ang nagkatabo dito sa Senado. Dapat ang mga legit, no? Na legit na mga stasyon, ang mainstream media, and one good source, ano, kay gina-research ini antes i-post, and may mga correspondents kita from Manila that is covering this blow by blow. Para hindi kayo magtalang, hindi kayo ma-fake news kung may i-share man ka mo, no? Unahan nyo check ang DYRI RMN Iloilo Facebook page kay sigurado. Legit yan. Biskan, i-share mo na. Hindi kada ma-fake news. Totoo'n gina. So please like, share, and follow ang ato niya Facebook page. DYRI RMN Iloilo. Pati ang mga live programs sa RMN Iloilo ara na makita ninyo. And subong, ang pinakatisoy, Tiyoy Pancho is on board. sa programa isugid kay Tiyoy. Bao, Tiyoy Pancho, bag-uta lang ka na batian ba? Hidlaw mako sa programa ta. Miss you and regards. Hamba ni Mama Bernadette Labis Pishon kag si Mama Gladys Pishon. Mayong aga, amayong gabi sa inyo tanan-tanan, ano? Sa mga naga sa ulog sa Ilakadlawan, sumong, celebrating. Ang bote ni, may mga polis nga nagalibot. Pero mga nagalibot ka polis, damo, kita nila sa tao, naga, mga lalaki, yung mga adults nga nagahuluba sa dalan. Paano mo ni pandakpon, Bik? Sus ko, mag-t-shirt ka, sumong, galakat-lakat ka, balasan. Pwilti ang paang, sumong. But in spite of the heat, boy, congratulations, ano, kay Damo Fiesta Boss, no? Kasamang, sino galing niyo? Jobal David, Damo Fiesta, San Isidro La Paz, Fiesta Boss. Sa may Cabano, sa San Lorenzo, Fiesta Boss. Sa may McLean, Buena Vista, Guimaras, Fiesta Man Boss. Sa may Pina, Buena Vista, Guimaras, Piesta man buas, pero kita pistegin. Damo kapiestahan. And kagap, kagina. Aga pa lang, alas 10. Alas 11 isang aga. Hampang kami ho. Sa may Cabano, nagdaog kami first game. Pero championship, bao, lutos, pinerde, ang litik sa Mabini. Congratulations, Team Mabini. No, Buena Vista, Guimaras, ang nagkampiyon sa may softball tournament ni Cup Hapon Escarpe. Sa may San Lorenzo, Cabano, San Lorenzo, Guimaras. Good, congratulations. Third place is Team Cabanbanan. Congratulations, Kagawa Joven. And ang nag-fourth place is Team Cabano. Second place, Team Litek. And champion, Team Mabini. And talking of sports, good luck gali sa aton mga delegation, no? Sa Western Visayas, nga padulong na. Buas nga adlaw. Pakatun na ini sila sa may Agusan del Sur sa venue sa palarong pambansa 2026 sa mga players, coaches, trainers, no? Happy trip para Buas. And good luck sa games na binigid ng mga softball team and baseball team sa Lemery, Barotac. Ang mga softball players sa Barotac Viejo. No, good luck, Sir Steve Deximo. Jeffrey Artisona kay Barangay Kapitan Levy Alasian. Good luck sa inyo, bring home the bacon. And isa pang good news, mga kasama. Ang CPU Golden Lions softball team. Amo ni mga college, collegiate, tertiary na softball team sa Central Philippine University nga ara sa may regional prisa A, dira sa may Bacolod. Uy, nagkampiyon man kaina. Wala pa sa may nakabreak sang record sa CPU Golden Lions ang softball team nila. 13 pit put silingon 13 na katuig. Nagakampiyon ang CPU. Congratulations, Ma'am Rhea Sevilla. Coach Kim De La Cruz, kagang amon nga pambato man. Coach Jane Daras, congratulations. CPU, 13 pit sa regional prisa. And isa pa lang, no, ang ginabantayan man natin di sa NBA, mga kasama, pasensya, hindi ko ano magbalita, dire parte sa mga politika-politika ni kay Pao Kagapon. Puro na lang kung ano-ano, te malibog ang ulo mo. Kay siyempre, dipinsahan ay, amo na nga wala, gid matapos ni. Kay man, ang mga Duterte team, ginabasol nila ni ang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ang kampo naman sa administrasyon, ginabasol man nila ni ang mga Duterte. So isa kag isa sa ila daw hindi nila mabaton nga nag-opdanay sila. Naging opda nila ang sala nga partido o sala nga mga tao. Sino ang may sala? Kita. Kita ang nagboto. Balantayan na sa Sabado. Ang hampang, amon lang ang ginabantayan di Eastern Conference Semifinals, ano? Sa NBA, kay man, abansin na ang Cleveland Cavaliers pagkatapos nila ginakibot na shock. Kaga pinerde ang number one seed na Detroit Pistons sa overtime. Cleveland Cavaliers, 117. Kag ang Detroit Pistons, 113 na mga hampang ni. Sa Johnny! Biyernes, sa Sabado, amo man eh. Kaya leading. Ay, si Preji Boy. Preji Boy, ang amon nga team manager. Preji Boy! Mayong agasin mo, Preji Boy. Balantayan man ni ang San Antonio Spurs sa Sabado. And Minnesota Timberwolves, isa na lang kadaog ang kinanan sa San Antonio Spurs para makasulod na sa Western Conference Finals.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 11:22 na. Prepara na, Papa J kita. Babalbala na yung kami. Sadya ni karon. Sadya gini ang aton nga drama. Sa mga gusto mag-comment, sa mga gusto mag-ligay, pwede kita. Tawagan nyo na si Tiyoy Pancho karon after the drama, ha? 0933-879-0931. Uy, si Banban. Michael Vans Andoloy Angustia. Si Baby Bans kag si Jessa. Mayong gabi sa inyo da. Dara sa may bahin sang Uton sa Santa Monica. Madamo man nga salamat sa mga taga Rizal. No? Rizal Uton. Balantayan man na karon gali. Abos sa Biyernes. Ang hampang sa kapistahan sa San Isidro La Paz. Ara ang Team Barotac Viejo, Team Sara, Team Pepong ng Lambunaw, kag Team Guimaras. Hindi kami magampang. Iban nga Guimaras na eh, pero good luck sa tanan-tanan nga teams. Ang inigabahin, dulo na sa aton sa nga Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. May ara inisang extra virgin coconut oil nga ginpamanan pa sang vitamin D3. Ini ang natural, no? Ang nga antiviral kag antibacterial specialist. Sarang ini mapatay ang mga kagaw, mga bakterya, no? Sa aton nga lawas, mga kasama, ginapatay na ini ang mga virus o bakterya nga nagatugas ang ubo, sipon, hilanat, kag trangkaso para sa mapag-on nga immune system, mapag-on nga tulan, pampadasig sa metabolismo, gahatag sang insigid ng enerhiya para mamuok ang inyong tulog. Mag-inom sang Klinika D3 Bio. Basta ubo, sipon, hilanat, trangkaso, i-D3 Bio mo na!
1: Tatak! RMA.
0: Produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. And sa aton mga kauturan, bantayan ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May grand opening sa Lunes, no, this coming Monday, May 18, 10 a.m. Grand opening, Sara Branch. May mga freebies kag discount sa imong pagbakal sang ilang mga produkto na DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix kag Clinica D3 Bio. May 18, alas 10, lusob na, kadtoy na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo. Malapit lang ini sa Sara Public Terminal diri sa syudad. Pwede ka makabisita sa may kilid sang Robinson's Haro, Salvation Street sa syudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagaw, kag Kulasi Antique. Sa magusto maga pulo pangape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yari na ang kape para sa inyo.

0: Lotion Xanthon Plus Gold, may Soya, Xanthon's Malunggay, may Ampalaya, kag may Ahos kag Spirulina. Ito pa, may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Tandaan, para protektado, mag-Xanthon Plus Gold na kamo. 1450 FDA approved. Produkto de kalidad sang Yes to Health ni Doc Remelito Uy. Magbisita man sa Yes to Health Clinic sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Kung gusto nyo mag magpakonsulta sa aton mga doctors of alternative medicine, ha? Xanthon Plus Coffee Mix and Xanthon Plus Gold. Para sa mga parehas ni Tio Pansyon, nagapalanakit ang kalawasan. May mga muscle spasm, muscle pains, joint pains. Duwa ka, adlaw lang sa gunsong nga hampanganay. Ito, sungak-sungak sa softball. Kaya sa aton mga coaches, trainers, no? Dira sa pamakanto sa palarong pambansa. Balon ka mo, ha? Balon ka mo sang Nans Liniment Oil. Kaya bala mo, palarong pambansa, everyday may hampang. So, kung nagapalanakit ng kalawasan sa inyong mga player, ban nyo siya na yun sang Nans Liniment Oil. Sigurado, mapapawi, no? Mapawi, gidna ang palanakit sang kalawasan. Kung napilasan sila, bubuo lang isa, duwa kapatak sang Nans Liniment Oil. Kibot ka mo ang mga madalom o manabaw man ng mga pilas niya nagadugo. Kaya niya ni pauntato ng dugo kagpapaliun. None. It's not magic. It's science. Tungkol sa mga sangkap, no? Sang Nans Liniment Oil. And para muo kang tulog, walang kagat ng lamok, mag Nans Liniment Oil. Ini naman ang produkto sang Herbs Med Pharma Corporation ni Tita Arlene. Alas 11:28 na, oras na para tunog-tunog na ang inyong mga radyo para sa aton nga Papa G.
1: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako kali si Patricia, sang binalbaga ni Gross Occidental, 31 years old. May ba na ako, Papa G, kag nagalumon kami sa balay sang iamay. Tungod sila naman lang duha sang iamay, gani luyag niya nga dito na lang kami maistar. Mabuot man ang father-in-law ko, Papa G, kag wala man ini nagareklamo. Gani siling ko, swerte gid ako nga nakaugangan ako sang pareho sini. Pero daw gindimalas naman ako sa paghigugma kay...
1: Anong siling mo? Ma-early out ka nga, ha?
2: Nagtawag sa ako ng father-in-law ko eh. Gindala ko niya si Gabby sa ospital tungod hinali lang niya tumba. Ginakulbaan ako. Basibala kong naglala ng masakit niya, oh. Gariday, maayo ako sa imo, ha? Ikaw na lang tapos sa mga talapuson ko dali sa opisina. Please.
1: Sige, sige. Ako na bahala. Sige na, maglakad ka lang.
2: Oo, salamat, Giday.
0: Leukemia. Ang sakit ni Gabby, Papa G. Kag nag-abot na ang adlaw nga ginakahadlokan ko. Ang adlaw nga kuwaaw na siya sang Ginoo sa ako.

0: Maluwig ka. Magbato ka. Matuhin masakit mo. Hindi ako magbayain. Ikaw na lang may araw ako. Please, Gabi.
1: Hindi,
0: Gabi. Hindi ako magsagot. Hindi ka mamadula. Apalihog, hindi ako magmayai. Kinahanglan ko ikaw, Gabi. Kinahanglan ko ikaw.
1: Kung hindi ko matasang, tanggol ako kasi ang mag-aubag kita sa katapusan. Lord, kinahanglan ko na nga. Pagkatibahon mo ako sa matayo.
0: Gabi!
1: Palangga ko. Ikaw ako tama.
0: Gabi!

0: Nadula gid ang bana ko sa akon, Papachi. Kag wala ako sang mahimo kundi batunon ang tanan bisan pa masakit para sa akon. Makaligad ang tatlo ka bulan nga napatay ang bana ko.
1: Ate Day, kamusta ka na? Ari, pilit gihapon ginabaton nga wala nang bana ko. Tatlo pa lang ka bulan sugod sa nagtaliwan siya. Pero hasta subong, kasakit gihapon. Ginapilit ko lang gani mag-ubra.
2: Amogit ina, ah. Ay, ang kabuhi, hindi magit mapaktan. Kahoben pa kay Gabi nga napatay tungod sa masakit niya. Kagkahoben pa sa imo, good nga mabalo. Kwan, nahoben ka pa. Kaya bala ko nga makakita ka pa sa ibulos mo kay Gabi.
1: Day.
2: Kagawa gali. Ano, wala ka plano makalin sa balay sang father-in-law mo? Ah, amot ko sa lingon, okay lang sa imo nga, duha lang ka mo sa isa ka balay?
1: Oo. Day.
2: Kay para sa akong doko awkward nga kamura eh. Kay ti, lalaki ba lang ugangan mo?
1: Okay mo lang sa akon ah. Pero, abi mo bala akong kaisa? Ilabi na akong magtalikod siya. Nagkakasalaan ko siya nga si Gabi. Ano abi kay carbon copy gidi Gabing amay niya eh. Kag si Papa Gary, daw hubin pa sa edad niya.
2: Patricia? Akon bala basi kon mahulog ang buto sa ugangan mo. Tugod makita mo siyang napatay mga bana.
1: Oh, Day!
0: Gusto na batian ninyo, Papa J, kung kaisa nagkasalan ko si Papa Gary nga si Gabi. Pero siyempre, ginpasulod ko dayon sa ulo ko nga wala na iya ang bana ko. Kagang upod ko subong, amuya ang akon ugangan. Pero daw, palahampang gid ang panahon, Papa G. Tungod sang isa ka bes, nga nagpauli ako nga hubog tungod may ginkadtuan ako nga birthday party.
1: Ay, salamat. Nga rin ako sa balay.
3: Bao, dutayan ka nalang matumba. Maayo lang inasalo ko ikaw. Kabaho si mo ilim nun.
1: Kapi, malangga ko. Maayo ko'y nagbalik ka. Nailaw na ako sa imo.
3: Patricia, ako ini. Si Gary. Hindi ni si Gabi.
1: Gabi, malangga ko.
3: Patricia, Gabi, hindi.

0: Maling akala. Nakahimo ako sang butang nga hindi ko hungod. Kagoo pa pachi. Sang gabing ina. Natabo kami sang akon, father-in-law.
1: Sige. Kinasok kita nga rin mo sa lampirang ko. Huwag ininig na kayo ilawan ko.
2: Walang ko maguna-una na makatilaw ko siniliwat ba. Ari pagilo.
1: Kinasabsob mo pasas ko, Gabi.
2: Bala ka na kung magmanulukan mo sa kondo si Gabi. Hindi ko na nang pagpunta ko. Hindi.
0: Natabo kami sa ngakon father-in-law, Papa Chi. Kag pagkaagasin na, nagalalaingin ako kag daw hindi ako makapati nga mahimo ko ini.
1: Aragay. Aragay, kasakit sa ulo ko. Aragay. Hop! Hindi! Hubless ako! Kag... Pag nangari ako din sa salo sa kwarto ni Papa Gary. Oh. Hindi! Hindi pwede! Hindi pwede!
2: Nakapugtaw ka na gano'n. Dali ka sa guwa. Mamahaw na kita. Tuto ko sa pamahaw na.
1: Nga nga nahimo mo yun sa hukot! Nga pa!
2: Oh, hindi na ako pagtawga nga, Papa. Tukod hindi mo ako amay, ilabi na nga patay naman ang anak ko. Ganili mo na ako, father-in-law. Pwede mo na ako maging noble.
1: Ano? Nga nga nabuhat mo yun sa anak mo! Nag-take advantage ka sa kahuyang ko! Gani sugod sa bong, mali na ako din eh. Salaw na tabo sa aton, dako ini nga sala. Gani mali na ako din eh, mali na ako!
2: Ba, Patricia?
0: Nagalit ako sa balay sang father-in-law ko, Papachi, kag nag-star sa apartment sa pakaisa ko. Sima ng banan niya gani samtang wala ini kag wala pa ako sa maistaran dito anay ako nagtiner sa iya. Hasta makaligad sa isa ka bulan.
1: Bas, daw nagalingin ang ulo ko. Bi, Kas? Nga, malain ba lang pamatsyag mo? Ambot. Hindi ako makachindi sa ginabatsyag ko eh. Dotong nagahilab ang sulok-sulok ko. Daw mas... Namasuko. Ay! Hindi! Nagsuka ka, Kas! Hindi. Hindi pwede. Kas, babasi ko nagabusong ako. Ano? Sa ano ka magbusong? Kay wala ka man sang nobyo, kay ti. Patay naman ang ban.
3: Hindi.
1: Hindi ayan. Ang amay ni Gabi, ang amay sang ginadala mo? Kung matabo nga nagabusong ka gidman? Ha, Kas? Kas?
0: Positive, Papa Jay, nga nagabusong matuod ako. Kag ang father-in-law ko, amo ang amay sang akong ginabusong. Wala pa siya makaibalo na natungod sini. Kag hindi ako luyag gamibal aniya. Kahit ano na lang ang ihambal sa akon sa mga tao. Sigurado gid ako nga dako ini nga kahuyanan kag iskandalo. Gani ano blang maayo ko nga buhaton. Husto blang nga taguon ko nagilang ini. Laygayi man ninyo ako, Papa Chi. Ako gali si Patricia sang binalbaga ni Gross Occidental. Madamo gi nga salamat and more power to your program, Papa Chi.

Ang ining porsyon dulong sa aton sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki kag sa bilog ni Isla Sampanay. Kag Gimaras Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, kag nagapapagsik, no? Kag nagapating karag sang aton nga parong. Puro herbal. So, tatay, hindi ka makulbaan kung nagawadaan ka gana kay misis, hindi sagay basol kay misis. Wala diferensya ang imong asawa. Kita nga mga lalaki may diferensya kung kisa nag-experience kita sa erectile dysfunction. Kaya hindi naton maako, basol naton pirmi si misis. Mga kasama, mag-inom duwa ka kapsula Mega Man Herbal Capsule kung gusto mo magpakipaglabing-labing kay misis. 1 hour before Martin, inom Mega Man. Beskan mangkoton mo pa si Joanne kag si G-Boy, tested and proven na ni Martin ang Mega Man. Babakal nyo na sa mga suki nyo mga botika. Basta naka-Mega Man ka, lusbot gina. FDA approved kag puro herbal ang iyang ingrediente. Isa pa ka produkto sang Herbs Med Pharma ang NANS Super Plus. Ang NANS Herbal Capsule mo noon, NANS Super Plus na ngayon. Mas gid pa epektibo kag mas gid pa baskog. Gintingo bang mangustin Kuya Bano Malunggay para sa mabaskog na resistensya. Duga nga enerhiya kag mas mapagsik galawas adlaw-adlaw. Mag NANS Herbal Capsule Super Plus na po. No natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas, available na sa mga suki nyo mga butika sa bilog ng Panay Island kag Gimaras. Pilia ang natural. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Alas 11:42 sa mga gusto maglaygay kay Patricia, ang iyang papa naging papi. Tamiyaw kita, nai babe, antes kita maglaygay. Sige, sa mga gusto maglaygay, tawagi lang ko. 0933-879-0931. Mayong gabi gali, no? Nag-shot-shot na pre, G-Boy de Jesus. Ang iyang partner na si Joanne, kag si Martin. Dami magluto ni si Martin. Si Banban Angustia, Sir Romeo Manaay Jr., watching and listening from Reykjavik, Iceland International Airport. Uy, papuli na sa Pinas. Mamanggahan guro ni si Sir Romeo Manaayay. Sir Marlon Franco Supremo Bella Maria Bradas. Gera Pilipinas, Gera Pilipinas. Patayin lahat ng gobyerno kag NBI kag CIDG. Wala na sa mga mabili ni karon.

0: pabutsyag ng itinis si Sir Bela Bradas. Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patino, Nanay Charlina, Charlene Alegria. HD ni I'm about 10 years magira Pilipinas. Ah, okay. Sige, Mama. Daw si Nostradamus ka man. Odi Candelario sa Madrid, Spain. Tristan Wyatt Gulay. Good evening. Ma'am Susan Pieces Car. Hello, Ma'am Susan. Kay Henry Bendero. Judan Somaribos. Uy, a long time no hear, Judan. Somaribos. Agosto 5, dira sa may Kuwait. Shout out, Anay Teoy, kay Marlene Miranda Maramento. Sa Oman, kay Rolando Samson sa may Bulacan. Madam Susan, Ma'am Lori Alejero Gurigseta. Kay Ma'am Margie Cubillas. Gloria Aspasio. Florencia Socaldito Kalimpay. May nga gabi man kay Moises Molina. Good evening sa inyo. Kay Ma'am Avic Paez Esmeralda. Sir Johnny Figuro. Good evening. Lorna Pama. Edna Mohal. Ma'am Cindy Popo. Ma'am Mary Ricabar. Rodney Rivera. Bianca Jongjong. Kaga Aguila Pascual. Uy, ang akong hinablos dira sa may Dubai. Si Bitoy. Carla Briones. Uy, tawag liwat. Sorry. Naka-silent ko. Pwede ka tawag liwat. Sorry, ha. Sorry, napatay ko. Ako ya Pepen, may aga Pepen Hukaban ng IFM Iloilo. Si Mama Maria Rubicano ni Cato, Leo Medel, Telepifer, Justine, Lorsky Alarva, Henry Bandero, kay Brix Martin, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo. Nanay Rod, good evening man. Hello, may aga. Ah, may gabi.
1: Hello. Hello.
0: Oy, sino ni?
1: Yung partner mo, Miling.
0: Ay, Papa Miling, sorry. Ganoong nami na ganoong tingog mo, Papa Miling. Batao na git?
1: Ngao, oo, nagbatao na git.
0: O sa cellphone ni Guru, ay?
1: Ngao. Bakulo ko alin sa hospital mo.
0: Ate, okay ka na?
1: Ayos na.
0: Ate,
1: Ilayin lang lang ako. Doktor nga, klagyog sawa mo. Kudwa lang.
0: Dua lang? Dua? Abi ko isa lang asawa mo?
1: Ang langit.
0: Abi ko isa lang asawa mo? Ang asa-asawa, may isa, pero asawa, isa lang. Kaya isa lang yung pakaslan mo.
1: Ang galing.
0: Daw mga nalaknan ka sa mga senador, tanga mga butigon.
1: Joke.
0: Joke lang, galing. Sige, Papang Miling.
1: Patricia, si problema yato yung nabusong sa atin, hindi siya manugay, check mo atin, sinukurma ako na lang, huwag man ato sa lato, okay, hindi mo ito amay. Banga niya mo lang ito, patay naman ko, nakikinan naman nagsalo.
0: Kaya nga, huwag ka, mas may problema man ang bana niya, tahambal yan na. Everything happens for a reason, bana niya, ti wala gin maging bilin siya nga bata, ti ari ang iyang tatay sambana ya bo, grabe pagros no, isa ka ansak busong.
1: Busong.
0: Oh, di ba?
1: Oh, tinggas. Tinggas ya kan, tinggas ya bini. Di kan. Temune. Ay, sugi biyan ito ang tatay ato. Magpakasal para may ngalan bata yan.
0: Ang galibugan ni ulo ko, Papang Miling. Kung gin pabusong ka kag hindi panindugan sa lalaki, grabing yaw-yaw mo sa lalaki. Subong aran ng lalaki, nagbusong ka, gusto pa na sabton sa lalaki, hindi ka man.
1: Hindi kayo, uya. Kuno ka, hindi kayo. Si mo sa lato mo, pabugubog ka, hindi, natintar din sa lalaki. Sa lalaki, magkong na yan.
0: Ako niya, sang una, sang wife ako, asawa. Basta may maiping ko sa kama nga hubog, gakamarasmasan mo! Ini nga hubog niyang babae, no? Wala gin sa naramarasmasan sa kahulugbon niya, no?
1: Oo.
0: Sa lumon mo niya, mayok hindi magbulotlog ba tayo niya?
1: Gagamagagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagamagam Hello, muna. Nga, kidig-kidig sa kalami.
0: Kung kisa ba, kahit ka sobra ka kalam daw, huwag niyo, pangsot na niya, ihi na niya.
1: Gapanipa ka mo.
0: Gapanipa. Pagsipa niya, pak!
1: Nga nadagom, inumumulot
0: eh. Ano na pagsipa niya? Dok ka ba, yun?
1: Wala na. Ang wala na, Patricia. Huwag problema na.
0: Way man sala, way man sala sa way man di sala kay balo patay man.
1: Oh, balo patay na mo. Eh, kasi wala ni pa kakabertin si Enjong ah. Eh, bang, salamat kay bang.
0: Ayos bang, kaga Happy Manggahan Festival mo pa masar-masar naman ta sa Gimarasa, pit sa 24. Pero sugod na buwas ang event sa Manggahan.
1: Sige
0: pa, papamiling salamat, Gid.
1: Salamat, okay, salamat.
0: Mayong nga gabi kay Nanay Lorna Vasquez na sa Mitigbawan, kay Jonas Camayodo. Happy Manggahan from Sebaste, Cebunag, Gimaras, kay Ma'am Edna Mohal. Kay Sirinik, kay Judan Sumaribos, mayong aga si Momigo. Nagapatamyaw man si Mama Maria Ruby Canonicato, tiyo ay tamyaw si Caproni Paguntalan sa Pararasurtig Bawan. Turbo Mateo sa Molo, ang tamyaw si Gold Star Andre Canonicato. Avid listener, oo, sinong Mateo na ragdaw? Si Michael na ragdaw ng Mateo Car Shop, Permiga Pamati. Salamat! Sa ato nga Radio Manibela Drivers, Mama Marilu Villalobos, kay Sir Johnny Figuro, Boss Totong Montejo and Ma'am Rosie Montejo ng City Furnitures Appliances Store. Salamat, Git. In the first place, tayo, dapat kay Patricia. No? Hindi man gusto yung mandaguro sa balay ni tatay niya. Hindi man ta makahambal nga may luyag sa kay tatay sambana niya. Pero gusto niya siguro sang libre. Libreng bahay. No, libre bahay mo, libre tubig mo, libre kuryente mo. Galing nalipatan niya, lalaki man ang iyang ugangan. Te, hindi lang libreng bahay, libreng tubig, libreng ilaw, no, kung hindi pati libreng sakay. Aba na tabo si Ibo Patricia, si tatay, nakalibreng sakay. Tigulang man, bata man, ay sus basta lalaki, may pagnanasa din yan. Hindi man ang sininambala naton nga manyakabak, pero may pagnanasa ang lalaki. Nagainit, nagbatsyag man kami, no? Madam Alice Friedrich, te nami, buntis ka. Okay lang na, at least isa kalinyada. No, patakdan mo lang sang wing bun, ina. Isa kalinyada, hindi ka na linyahan sa banahon mo, tiara, o the source of your husband, ang imong tatay. Nga mahuya ka, Patricia. In the olden days, no, nagkakalatabo man na iya. Wala ka man may ginlabag. Ang isa lang, diri siguro, Patricia, ang ginhimo mo is nakipagtalik ka sang hubog. No, dala sang imong stress siguro, sang imong depression, na dala ka, nag-inom ka, nagpuli ka na sa balay, te wala ka man kabalo. Te kung i-trace mo ang root sa problema, te ikaw gidang naghatag sa problema. Kaya ginhatag mo gidang pagkababae mo. Ito ng lesson, permi naton, ginhambal din ka ni Patricia. Basta gani hubog, basta may epektos ang agwa di pataranta, wala gid na mihura. Kung why ka nag-inom, hindi ka guro magbusong. Kung naghalin ka na da sa balay ni ugangan mo, hindi ka man magbusong. Pero again, everything happens for a reason. Ngay kahuya mo be. Ngay kahuya mo siya be. Ang inang lalaking handa kang panagutan. Mas kahuluya gani Patricia, balsang texter ta. Mas kahuluya gani nga nagbusong ka nga wala sang amay.
2: Tatak! RM.
0: Why may ginakilala nga amay ang imo nga bata?
2: Tatak! RMM!
0: Ginano mong orasan, ta jubal do kadasig na ni... Ano ni? 30 seconds na ni, ma'am. Sabi ko kada minuto, 60 seconds o 30 seconds. 11:53 na po. Ang bilis-bilis ng oras, ano? Tiyo, thank you. Nag-monitor, ano eh? Thank you, Tiyo, ay nag-monitor ko di. Uy, sinong Mateo na ragdaw nung Mateo? Amananggin post ko bala nga Mateo Car Shop sa may mga problema sa ilang mga salakyan. No, kung gusto nyo ipakayo ang inyong mga salakyan sa mga eksperto nga mga mekaniko, ara gani highly recommended ang Mateo Car Shop. Kaya di raya, may iban nga mekaniko, hindi man guro tanan, ano? May iban mga mekaniko nga biskan wala problema ang imong salakyan, masakit, no? Naka-experience ko na eh. Wala problema, hambal na may problema, dapat islan sang amoy. Kaya gali, sa matutuod, wala gali sang guba ang imong salakyan. Sila ang nag-guba para maka-income. Pero sa Mateo Car Shop, sigurado pati si Senyorito Rodel Fulion Agado, kaga mga kilala ko, Tamsak Garage. No, kaga iban ko pag mga kilala, friend in common gali ni si nung Mateo kag si Mike Naragdaw. Ara na sila sa GT Mall sa may Molo, pangitaan nyo lang da, no? Mateo Car Shop, pasulod ka sa may washing sa kilid sa Maybank. No, ara da, sigurado. No, kaya mga family business po ito. Hindi nila pwede gubo ng ilang mga gubo ng kredibilidad nila para sa sentimos-sentimos. Ginasaligan nini. Sa doon, mapakayo ko lumang. Nung Mateo nga akong blinker, way nag-blink. John Fred Causing, shout out lang to you, which watching from Barota Caviejo Municipal Police Station. Ano kada, Sir John Frenneth Causing sa Barota Caviejo Municipal Police Station? Inmate kada o pulis? Aramero Argel, good evening, Tiyoy. Good luck and God bless, Sambal ni Nonoy Argel. Si Ma'am Helen Mamon Conihar, hello ka kay Nicolas Thompson. Good evening, Tiyoy. Pagritanan nga family Thompson. Hamba ni Sir Nicolas Thompson. Kika Ma'am Dina, nagawad Dina Hermano, ka kay Ma'am Delsa Hermano, mayad-ayad gid nga gabi. Si Mayora, kay Ma'am Sisi, may ngaga sa inyo. May gabi sa inyo. Mga kasama, alas 11:56, hindi kita makalipat mag-inom. No, adaw-adaw, pwerte init sumo, pero dapat gid, bastante ang sang vitamin D3 ang lawas na. Mag-inom adaw-adaw sang life extension vitamin D3. The doctor's recommended, most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand vitamin D3 in the Philippines. Para mapataas naton ang vitamin D3 level sa atong dugo, mag-inom kita duwa ka soft gel sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw para malikawan naton ang makamamatay nga mga balatian, ilabinigin ang makamamatay nga cancer. Kagiban pagid nga mga balatian. FDA USA approved, kag Philippine FDA approved life extension vitamin D3. Kag parisan kada gabi ang tismanyapon super fiber ini ang pangontra sa colon cancer. Limpyuhoy ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber para maging regular ang imong pagpamuin. Kay siling nila, dapat kita sa isa ka adlaw kaduwa ka bisis gid ang mamuhin. Pero may iban ay sus isa ka semana na way pakapamuhin. Delikado yan. Don't take that for granted. Don't take that lightly. Nung duwa ka adlaw, tatlo ka adlaw ay kapamuhin, ang basura bala naga ang higko nag-stack up de. Ay sus. Amo niyang damo man nga napatay sa ginatawag nga balatian nga colon cancer or colorectal cancer. Tinloy ang colon. Inom lang kita super fiber, ang fast acting colon cleansing product epektibo. Garantisado kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines si Sir Jonathan Granada. Sa mga gusto mag-avail sang libre na medical consultation, pwede. Posible. Magbisita lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. No? Nanahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper, J.D. Leon area. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Bangga Dama, Santa Barbara, kagam dira sa may Uton, tubang isang iglesia ni Cristo. Uy, piyesta man galibwa sa may Pontevedra Capiz. May branch na sa may Arnaldo Boulevard, Roa City. Kag sa mga mamanggahan festival, may branch man. Dito sa may San Miguel, Jordan Guimaras. Ari nag-reply na si Sir... Si Sir Nicholas Thompson, may ngaga. Ma'am Rona Mahandukon, may ngaga. Michael Van, shout out lang ko na Tiyoy. Ay okay ang bal ni Sir John Fred Causing. Tiyoy, hindi ko inmate. Police ko yaya. Sir! Mayong gabi lang na sa inyo sa may Barotac Viejo Municipal Police Station. Sir, thank you. Tagang MPUICPOPRO6. Sa aton mga kapulisan, may irekomendar ko sa inyo. Ha? Ang Kape Henyo. Amo na ang ngalan sa kape, Kape Henyo. 14-in-1 ini na herbal coffee. Di wow, di ba? 14-in-1. Ang Kape Henyo may sangkap na collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng, kape. Mga kasama, 14-in-1. Ang daming sangkap. Mano ka pa niya? Mapili kapag isang iban nga kape. 14-in-1. Swabing-swabe for the price of one. Barato. Kagang inang ingrediente. Nagapahubin. Okay, taas ang collagen. Nagapahilayo sa mga balatian. Gapanami sa pagpamuhin. Gaparelax ang huna-huna. Gapautay sa pulaw. Nagapapagros ang pagkangay nga mas ginpatamis pa. Sang stevia sa mga may diabetes. Ano? Diabetic. Kagang mga mataas ang blood sugar. Eto na, Kape Henyo. Kay man ang iyang sweetener is stevia. Tingin pa nami pagid sang non-dairy creamer para sa may mga uric acid kag para sa mga may arthritis. Kape Henyo, 14-in-1 herbal capsule. Ay, herbal capsule. 14-in-1 herbal coffee. Talagsan ang kamukakita ni. Amo na gani, available na ni sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kung may makita ka mo, bakla nyo na. Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee.
2: Tatak, RM.
0: Salamat, no? Salamat kay may amo na ni nga Kape Henyo. Mayong gabi kay Charles Espinosa, Lorna Pama, Rodney Rivera. Thank you. Kay Ronel Sonio, John Drasir, Joke Barrientos Angelito, Lorsky Alava. Kay Sir Dicoy, Catalan Lampreya, kay Ma'am Edna Lampreya, kagawad Robert Rivera. Sa mga taga-Kalaparan, Zone 11, Zone 10, damo ka pamati sa aton da, sa Zone 11 and Zone 10 Kalaparan. And antes kita mag-bululagay, preparar lang kita. Kayang Iloilo, no, magapatuman sang rotational brownout sa syudad. Hindi pa inisigurado kung saan o matapos. Suno sa more power, kaya may mga load dropping kita. Lakip kita, no, ang Iloilo sa load dropping. So may mga basi maka-experience ka mo sa mga brownout sa inyong mga lugar. Preparar sa mga lugar sa aton nga power update. Alas 12 na, so Biyernes na, sweldo na, 8 May 15 na. Subo nga May 15, alas 7 sang aga, tubtub alas 12 sang udto. 5 ka oras, more power. Maka-experience ka mo sang brownout, ang porsyon sang Mega World Feeder 5. Ang porsyon sang Manduriaw, 7 a.m. to 12 noon subong, Biyernes. Ang apektado, Dungon C, Guzman Hisena, Pali Benedicto, PHHC Block 17, PHHC Block 22 sa NHA, kag Santa Rosa Mandurriao. Sa aton mga kauturan, amon ang aton nga power update daw abdira man lang from Subong no May 15. Ini mga May 14 na ini. Sige, so City Proper. Kag May 15, Biyernes, siyam ka oras, 8 a.m. to 5 p.m. Barotac Viejo ang apektado sa siyam ka oras nga kalawigon. Sa brownout ang San Antonio, Barotac Viejo. And yan mga kasama ng ating power update bus o karon sa gabi, kita nai na naman kita diri sa programa Isugid kay Tioy. Alas 12:04 na ininga porsyon dulong na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing. Nagalimpyo, nagapabakot kay nagabalanse sang sistema sa aton ni kayong lawas. May mga sangkap ini nga sigurado mabuhinan ang tanan-tanan ng mga sobra nga kabangdanan sa mga balatian basta naka Evergreen Herbal Capsule ka. Sigurado buhinan niya ni ang sobra mo sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, kag constipation. Kag dugangan niya naman ang mga kulang ang mga vitamins and minerals para ma-healthy kita, para mapagkos ng pag-on ng aton immune system. Ginadugangan sang Evergreen ang kakulangan natin sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kanubo. Kag may sangkap ini nga turmeric o luyang dilaw. Nagabulig diri pakupos ang sanghubag kag nagabulig tunaw sang bukol or tumor, benign man o malignant. Ang Evergreen is composed of 7, no ginting ubang 7 para sa ato ni kaing lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap, turmeric, saluyot, malunggay, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA, babakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar, Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Kung may pamangkot, i-text direkta si Dr. Crispin Hico. 0910-126-4595.
2: Tatak! RMA!
0: Sigurado, subong kagabihon, subong kagahon, subong adlaw sa Biyernes, petsa 15, palangga na naman kita sa aton ng mga asawa! Sa kanan sa aking technical partner si Rajman Jobal David, gaga sa News Center, in charge sa mga balita, mga post sa ato nga Facebook page DYRI RMN Iloilo. Kupod aton, Rajman Residenioso Burdon. This has been your friend, ang inyong akarajman. Mga amigo, kumpare, sanggang dike. Pwede panamkunan, hindi lang pwede malahian. At your service, Radio Man Tioy Pancho.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radio Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Dream Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: It's Revile!
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
3: Yung may D3!
1: Mapatak, mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mayroon kami, wag ano, sa aton matagpanamatay, kanagpapon naman rin sa aton programa. No, ini ang programa, tulad sa inyo sa Department of Agriculture, Western Visayas, no, sa pagpanguna rin sa aton nga Regional Executive Director, no, Dennis Arpia. Kagbuilog man doon sa inyo sa Central Philippine University sa pagpangunaman sa aming presidente, Reverend Dr. Ernest Tumar Daguhoy. Inayin niyo ang biyan, Dr. James, no, sa liwat na paabot kid no, sa aton pagpanamiyaw sa aton mga kuturan, no, sa rin mga bahin sa aton probinsya, Conrion, no, basta malabutan sa aton pagwaragwag sa kanginan, no, may daigig kadlaw dara sa inyo. No, kag sa aton man galing ang mga nag-upod sa aton live stream program, no, dari sa Reverend Luilo, na kami nagpaabot kid no, sa montra nga pagpanamiyaw sa inyo no, kung sa rin makamong bahin sa aton nga kalibutan no, ga uyong subong no, ga bayplan mga ihan ara ka montra sa maayong kaimtangan no, in behalf sa mga challenges no, nga nag-abot sa aton no, sa matag-adlaw-adlaw nga tanan tandaan talang perimi nga basta pagbugtaw mo sa aga makabugtaw ka sa aga daog na siya na o pero kung hindi ka makabugtaw tinan mo ng pinakamasakit nga bahin sa istorya o hindi mabudlay kuno ang magtulog ang problema mo lang no, kung makabugtaw ka kung hindi so amo na ko nga nga sa pagbugtaw mo pa lang sa aga no, pati maana na nga daog ka na so galing kita mo na ang tawag nga kabuhi isang kalibutan no, may ups and down amo na ko nga sa ton matag palamati no doon naman yung lang kanta sa una lang ikadlaw ang libog amo gina napati mo unta kay ang datos ga pakita na damo ang nagkakarabalda na nag-evaporate tonight is because ang parte ka damo ang mga challenges nga masugata sa daw-daw nga tanan no, kag pag hindi makaya maginang pinakadako nga hassle no, para sa aton no, sa pagpatigayon no, sa aton mula aton sa matagadlaw-adlaw nga tanan amo na ko nga sa aton nga mga online viewers no, kag sa aton matagpalamati alin sa norte pakadto sa sur no, alin sa nasidlangan pakadto sa nakatungdan no, madamong gig nga salamat no, sa paglagaw-lagaw pagpamati kag paglagaw-lagaw dara sa College of Agriculture no, may kaistorya at dari sa makadali ah, no. Madamong gig nga salamat sa mga feedback ninyo no, nga nag-upload ka mga permit dari sa aton programa no, sa kanginan no, galing pasinisa ko nyo lang ko kung daw ligig ko ka paramiyaw sa inyo no, kahit is because man sa aton nga mga limitasyon no, sa chimpo kagangaton nga topic ko ang ginapiparar no, kada segment nga magkita ay kita. Amo ni nga aton dari abi papel no, alin ka Lunes hasta Biyernes na no, dari sa programa sa Department of Agriculture no, ang Lunes hasta Wibis na impormasyon gina no, parte sa departamento kag pagabot naman sa Biyernes no, ato naman dari gina-share no, amo naman ni ang mga insights no, sa dapat naton buhaton no, sa matagadlaw-adlaw ng tanan kag mga kinaalam ngayhan magamit ninyo

sa mga nagaplano pang mag panguma o kung nagapanguma na kadaan magamit kinyo sa matagadlaw-adlaw nga tanan. By the way, gali, no, sa parabotong gali ng hunyo, no, dara balabantayan nyo dara sa may Sibunag, no, Gimaras, no, dara pala kay amigo na ton Roberto Yuro, no, ara kita dara nga magpatigayon sa isa ka lecture, no, parte sa pagsagol sa native chicken, no, pagi sa backyard nga pamaagi. Muna ang aton dara nga pamaagi iyas na makapaabos ang kinalam dara sa probinsya sa Gimaras. In coordination man no, sa Provincial Agriculture Office no, sa aton dara nga Provincial Agriculturist no, sa aton amigo kay amigo no, Alvin Naba. So sa mga taga Sibunag burban tayo dara no, sa second week no, sang June at second third week ng June no, ara kita dara sa inyo lugar sa may Sibunag. Kag kay Sir Francis Garke dara no, gagapamati sa aton. Liog lang ko na pran sa aton nga grupo sa may drop-dop kay Basikon after blas ang akong presentasyon dara sa may Sibunag. Makalagaw-agaw kita dara sa may drop-dop no, para makaupod man aton dara ang aton mga kaupdanan the time. No, I don't know kung manunduman nyo pa ang time sa oil spill no, dara sa Gimaras. Ay ang taga-barangay drop-top no, nangin kabahin ina sa project sa una sa Central Philippine University na duly funded by the Philippine Coast Guard. Kagkita sa to mo ang implementers no, dara, implementer no, dara sa may area nga na. Hindi ko malipatan pa na ang chimpo nga na no, ang aton subong blang regional director no, sa DSWD no, si Istirito Istimber no, to let's congratulations na. Namo nang una-una ang assignment ni Director Simber no, dara sa may barangay Igdarapdap. So sa mga taga barangay Igdarapdap may babarin sa Gimaras no, ang inyo sa una dara nga field coordinator o kon ang inyo community organizer no, amo na nga aton subong bago ka regional director no, sa DSWD Region 6 no. Congratulations kid Tulits. Proud na ko nga naging kabahin sa kabuhi mo na time na kay siya ginasang una ako sa Ligan Dara no, sa probinsya sa Gimaras no, sa tawagan na isa sa technology dissemination kag assistance no, para dara sa mga napiktuhan na time na sa oil spill no. That time daw under panagbadara sa kay Barangay Kapitan Rudy Tuwando no. Rod, yagay nga gadra sa ima. Lila ko na, Franz, na basi sa mga taga drop-dop ka pamati dira. Basi after ko dira sa pag-lecture no, sa may Sibunag. Basi makabuylo, malago-lagaw ko dira sa inyong area. Sa subong adlaw, no, aton bla ni tagaan sa importansya. No, kahit bulan na sa Mayo subong. Kag ang masakit kan sitwasyon kaya ti sa subong nga panahon perti ka paang na okay lang ko naga susulog sa opisina o kung susulog ka okay pa ko ng balay mo siguro sini no inang kawayan manunduman ko pa ni nga mo balay sa una ito sa Leon na may doon kawayan kang nipa kaya ko magpaang-paang na daw ni isa do ka paang magwa ka to sa may sagwa propong ko kadalong kamunsel butang mo sa duyan no, kontra mo lang iras mo samtang nga nag-propong ko kadara sa may puno sa kamunsel ka pahandong dara ako nagkapasilong no, ningit ka rin sa bunga yan kung hindi enjoy ka pa di ba no, pero sa subong panahon mo lang ayan butang Lord ang kainiton bla no, kaya that time siguro manunduman ko that time sa nagpanguma pag inyong lagad mag-init na tayo mga tag 31 nga na iya drought na mo subong niya ang init ya nga 31 normal na iya ti subong ang heat body index nagalabot na iya tag sobra 40 no, club of 45 gani pero sa nigad tuwig kung marumduman ko pa ni no, galabot ni tag 52 ang degrees centigrado no, ang heat body index no, sa iban nga bahin sa tawagan ni sina
na sang ato nga pungsod. Gabay pa maihan no, nga sa pagpatigayo naton sini no, ato malabuasa naman kati no, Mayo ay kukubalokon may mga area no, may kapasulod man tani nga mga low pressure na galing kati bangon sang perte kay init na sa aton lugar no, halos kita tabog yung pana ang isa aton ka konsiderasyon sini sa aton no, kuturan kaya tayo kung nag-amat-amat na ganyan pasulod ang tingulan, ilang binigil sa pagsulod sa tingulan, amo naman ang panahon nga mag-problema kita no, when it comes dito sa pamalatian sa aton kasapatan. Hindi naman na kasapatan kay biskan kita nga taho sina no, magulan sa Hunyo, Hulyo nga nakapin pa ko na mag-sigi-sigi ng ulan. O galing kay Tisubong daw may mga area ganyan nga tag-ulan, si Chimbre na mo. No, pero may mga area man nga Hunyo, nga matamat naman. No, unlike sa una nga masiling kabla nga bulan sa Hunyo, tigulo lang ginayang. No, sa una, abi ang Iloilo, probinsya sa Iloilo, na no, kagantiki, daw may aragin sa nga distinct dry season nga anong kabulan. No, kag anong kabulan man nga rainy season, subong niya, ano, predictable niya. No, unlike diri sa probinsya sa Kapis, kag kabahin blas ang probinsya sa Aklan nga sa isa ka tuig may arala na sila nga 3 na prominent dry season pero kaling subok katibagon sa pabago sa climatic condition no, sa kalibutan alos ng classification na nag-prevail pa man no, galing kati daw hindi na mo naka-consistent kaga drama sa Gimaras ang Gimaras na iya kung anong climatic condition diri sa probinsya sa Iloilo ang mamadra sa Gimaras so ang pagsulod abis ang tingulan nga ni no, amo na ang pinaka-critical sa aton kung nagpatanagunan kita sa kasapatan so amo na ko nga ang subong adlaw no, amo aton pagkatalakayo ni na saya no, para at least no, may idea naman kamo nga makapiparar kita no, kaya mo gini ang pinakadako nga chimpo nga dapat makapiparar ka at least magabot ng panahon nga mag ulan kaya nga pag may loklima nga na mo nagkakasakit no, manunduma ko pa rin sa una sa mga Carabao o galing Carabao na ito sa mong sa probinsya sa Iloilo no, kung sa Rion mismo no, halos naga kung sa kwapang datos sa dwindling water balloon no, imbis nga magtaas in behalf sa airport sa Philippine Carabao Center ga nubo abibay. Now, ang aton pagkatalakayon sa mga adlaw, amo ni mga pamlatian no, dari sa kasapatan na no, dari sa aton nga lugar no, yung binagid bala ko nagpasulod no, ining tawagan ni sina ang chimpo sa tingulan. Amo na aton na consideration kati ko na makapi para kita earlier mas mayo para at least pagabot sa panahon nga na hindi may mabutang sa alang-alang. No, ang aton subong pagkatalakayon, no amo ni ang lima na ka common diseases nga nagasulod no dire sa aton sa Pilipinas. Na parati sa iban nga siguro dira sa iban nga probinsya kon diyon, no, basta makaintindi lang sa hiligay noon, at least may idea man kamo kuno dapat nyo nga buhaton no before mag-onset ang dry season, ang rainy season gali. Wa ito yung problema ya kon ang aton ang aton pag-istoryahan ng pagsulod sa tingadlaw kay daw hindi gina mo na ka-prominente ang pamatian pero once kani nga ang panahon na no, mga magasulod na no, pagkanto sa tawag naton sana sa dry sa rainy season amo gina ang pinakadako nga consideration naton ano bla nga ang impact no sa tingulan no sa ikayong lawas sa aton nga kasapatan. Tanda naton nga ang istorya ko ni kasapatan lang ni pero no ang tao sini tanda agi nyo no, simpo ni tasamtag pamalatian trangkaso ubo no, madundumang ko pa ni ang isa sang ginasiling sa akon nga estudyante na time no, nga taga Malay nga mayara sila nga funeral parlor pinamangkot ko man niya mo sa bilog na tuig ano bla ang peak season kalaway sa batasan ko pasinsahan nyo lang ko para at least may idea mga mobla sila nga sir na sa bilog na tuig ang bulan sang Hunyo nga na no, kag Hunyo Hulyo kag ang bulan sang Disyembre amo gina ang pinaka damo ang nag-evaporate no.
na sering ko sa bulan sa Hunyo, ano ba mga kalabanang rason no, nga aga evaporate ang mga tao. No, kalabanang na sila sa mga respiratory infection, kapin pa kung meron at nagadaan nga mga comorbidity. No, but na malon, no, yung naman ginabatsyan ng gadaan, dugangan pa sa baylos ang klima, amon ako nga ang nag-evaporate ang tao. So, but na malon, sa ito ang makuturan, no, isa na, pero ko na ako magbulan, iya sa Disyembre, iya, ang klabar ang mayoriya no nga rason kung nga nga nag-evaporate ang tao no it is because no sang lifestyle no inang sobra kaon mo to sang mga matambok dali imo nga may mga high blood ka da may alta presyon ka amo na ko nga nagkabangdanan no sa pag-evaporate ng tao sa kasapatan daw pulo pareho man di ba nakanotis ka mo sina nga ang kasapatan naton mabulan kay isang Mayo nga ni Hunyo Hulyo ang Hulyo ang Hunyo Hulyo ang gusto nga ni magining tagkiliwi nga ni na pro ang Hunyo Hulyo nga ni magini ang pinakasakit no ang kaso sa pamatian nga nakasulod no amo na ko nga ang damo sa aton mga farm animals na nagakabalda no ti ko mo timpo naman iya sang kwan sa November December naman iya damo na makasapatan kalamatay nga ginagamit mong naihaw para sa mga event. So, dobro pa rin man trending, di ba? O galing, sa ton makuturan ka mga kuma, ang isa ginatuan pa yung milang taon sina, amon na una-una, bis ang pagbaylo sa klima nga na, no, alin sa rainy season, dry season pa ka to sa rainy season. Amon na mga kondisyon nga ko sa din, nagpaborgin sa pagdamo sa mikrobyo. Nga, no, it is because kaya ang pagpabasa-basa sa palibot na no, amo gina ang pinakadako na ito nga consideration. Matamalan sa basa-basa inang humid bla. No, ina bla masiling ka humid gani, ina mabulubog na palibot mo. Amo na ko nga sa subong bulan sa tingkan blau. Gariklamo kita nga mainit kakapaang. Kaya nga, ang temperatura mataas na dugangan pa sang hangin wala nga nagalibot-libot nga perte makadry no, mga bata dry gani no, daw ay gidabla sang tubig sa hangin nga na muna ko nga perte kapaang sang aton batsyag kamatsyagan kaya ibiskan mataas ang temperatura kon ang palibot na medyo mahamog hindi magiging mo na tani kakwan hindi gina man tani mo na ka-critical nga kainigid ang galing kati kung magtaas na temperatura malapa ang palibot mo kanginan mo amo na kung nga berte ka pa sa pagsunod sa tingulan sina no, ang mabatsaga na ito amo na kung nga ang ito nga mga katigulangan sa una mga siling sa sila nga kung magulan kani di kasi kapungko sa diktas duta kaya nga kung mag-ulan ka ni, kung magpungko ka direkta sa duta, ang isa ka konsiderasyon mo sa dira, amo ang kwan, amo ang usbong balasan duta, kaya nga, ati, kung magpungko ka direkta, kundi may gruwaan sa higko lawas mo dira sa nupungkuan mo, amo na kung nga gasulod sa lawas mo, ang usbong na nagasakit busong mo. So, amo na kung nga konsiderar na. Ang mga nagatubo naman nga hilamon, no, ilabi ng gigisa bla ining ginga kati matsimpo ka ni isang malin sa tingadlaw na kundi makalahulog sina buliso niya pag abot sa tingulan sina matubo na pagtubo sina nami na pagtubo yung green green na tikon ang baka karabaw kanding mo magulpian ka damo bla ilahalab ang fermentation process no, dito sa iya bla nga binugwang sina magkataas na kaya nga it is because do green green nga condition gidya amo na ko nga nga masiling ka abaw no nagagrusan o kung nagabloto ang busong sang baka mo sa punto lang nga kung hindi mo na paggawa ang hangin sinang adra karon ang tendency sina no mapatay na karon kaya nga sa paghabok dito sa nga binugwang sina ginaipit ya to ang iya heart amo na ko nga masiling tabla nga at tinapatay kaya na kung sa karaya pa nagrusan o kon nagabloat ang chan no sang imodra nga kasapatan okay man tani na ko tigab nila no ko di utok kinada ipasinsa sa gakaon no kay nga atong hangin nga to no, magwa to
O galing kay Tekon dito ka pagwa sang hangin, tiya mo na gina ang tendency yung patay ginakron. Kag ang pagtaas ang humidity sa palibot gina, no, amo gina ang pinaka-ideal na kondisyon. Amo na ko nga ang mga viruses na no, during sang tingadlaw, nagaka-ang ilang infectivity, no, nagaka-reduce na. Madadumbang nyo sa una, blang abis ka sa simbo, blang COVID-19, nga konting adlaw gani, ang iya sa ito nga infectivity rate o kataason sa ma-infect niya, nubo. Pero pag-abot sa tingulan, nga mabulubog na palibot, akita mo, katinaas lang. Namang virus, abing nga na, sa simbo, blang kondisyon ni magpabor sa iya, patay na sa, na, pero pag-kondisyon, magpabor gani, gakabanhaw sa iya. Apo isa karason ko sa dinya, no, tikon dugangan pa sang iriya nga ni, no, madundumang gulpiada pang ulan, tapos bumaha pa, kita imo sina nga. No, kung makahunan sila, nga kalabalda, kulog kahon mo kay nga, bangag na ya, gulpian pa sa ulan, nagbaha pa, aguba, ganyan eh. Dugangan pa sang tubig, nga stagnant, amo na ko nga nagaserbi sa area for inoculation. Ang common challenges na ito, sinaamo ni ang lugar kapin pabla kung ang drainage o kung ang pagmalas ang lugar ka na hindi ka mo na kanami. Amo na kung nga nag-accumulate ang microbiota. Once ka ni magdamo o gani, kapin pa kung lugar mo, luwag ka ubusan, tapos damo lamok, duga-duga, libog ulo mo. Ang imo mga manok na, damo kolonggoya ka nga, it is because nga ang lamok, damo man mo. So kadamo sa bagay mo na kung nga ganing ang pagbaylo, no, from dry season to rainy season, compare dito alin sa dry season pagkato alin sa rainy season pagkato sa dry season, hindi mo nakadako ang transition alin dito sa dry season to rainy season, amo na ang may pinakamataas ng mga kaso. Ang isa mong ginantaw siya is in terms of nga nang kataas ginasa. No, it is because ang mga environmental factors ang ginasig na ito. Madundumang ko na permiso sa una, kung nagka-klase ko sa una. Masiling ko na. Ang lugar nga paborito, gidya sa mikrobiyo magdamo, no, lugar nga medyo mabasa-basa, madulom, kag malabaab. Amo na kung nga sa pagbaylo, no, sa klima, amo na ang kondisyon nga nagapabor o nagapabor sa pagdamo sa mikrobiyo. Kaya nga, nakati grabe ang pagtupa sa ulan, ang mabatsagan mo, matuod nga nagabugnaw palibot mo, pero ang kabugnawon niya, nagamiskla pa to ang mainit. Do pariabla sa usbong sa takure, nagtubo man ang mga hilamon nga nag-green, sa punto bla nga ang palibot naman niya, no, ang ibang aparte nangin madulom na. Di bangon nga wasa-basa, palibot, bangon sa humidity, bangon sa mga nagalapundo tubig, kinipendi namin ang drainage, isa na sa mga contributory. Kaka-transmission abe sa pamanatian sa sinanga bagay, no, paagi manak isa sa vector kung tagadala niya. Nakamimbalbatian abe nga direct contact kidya may iba niya, nga posible iya pagi sa hangin kagiban pagi sa vector no ko may tagadalag niya na damakasiling kabla nga ate sa simpo nga tingadlaw no ay sa maka infect dito sa mong karabaw baka kanding kagababoy kaya nga dito siya nagpanago iya sa mga lamok ya mikrobyo ang lamok ya hindi mag-express niya dapat sa kulonggo ay makita ka mo lamok may kulonggo hiwala di ba oh kasi wala kita. Pero why gid ya kay ang kulonggo na ya dala niya sang either nga duwa na mo either nga direct contact no ga inaway da kasi nampuka na yung manok nyo or ang may dito sa piyak nga kulungan no kon dito sa piyak barangay no may dito gali nga kaso sang kulonggo no na kainom to sang tubig ang tubig sang dugo ang lamok naglupad baka to si manok piyo hagidya no piyo hagidya amo ang isa ka mga marason ko nga madamo ang kaso nga ang transmission nga amo na masakit nga bahin dra ano bla ang isa ang mga babatian nga ni no kadasig bisan aton panahon mayo gani subong kay ang foot in mouth
Highly contiguous nga diseases among the purported farm animals. No, baka kanding karabaw na yun. Biskan pati baboy na. No, madadaba ko pa sa kuna na pati taho pa na yun. May kaso na sa kuna. No. O galing bangon sa presensya blas ng bakuna, no, halos ang foot in mouth. No, there is iloilo, no, na kunting na na. Dalos na dula na na kay bangon sa presensya sa bakuna. Aside sa ang puton matabi, no, mag-atake na siya, no, at problem blister, so kung nagahalabok to sa tiil niya, no, kagatong sa baba, yan nga, inablang masiling kablabaw, nagabok-abok ni duga-duga sa lupok na kronya, kundi ang baka mo, kung karabaw mo, kung sapat, infected siya, no, masakit mo mag-usang ko na may pilas ka sa baba, di ba? No, masakit mo malakat kung ang tiil mo may pilas man. Inaya sa kaso iya sa mga purported animals ang foot and mouth disease o galing diri sa aton no, na napaganaga na amo na ko nga nga di ita maghatag sa dako nga kumpiyansa man kay buday na kay nga it is because man nga ang karne lang nga nakauna to nga na dira no, posible no, bin pa rin pa na sa ibang lugar amo na ko nga nga ang BEI o kung ang Bureau of Marine Industry nagabutagi na sa consideration nga pag lugar gani may mga incidents o cases na sa putin mo at indikator pwede makakuha kagibaligya sa lugar ng libre iya. Aside sa putin mo na ang swine fever no paskaso plus ang ESF na subong iya ko ni siling tanok tauhay subong kay tingadlaw mo pero batabantayan nyo naman magtatingulan ha tayo nga no, posible na base ang mga virus o kung remnants ang virus na ara pa sa palibot ka pagabot sa tingulan no base bla mag-occur naman amo na ko nga kung kamo may babuyan kani pwede bla nga obraho naton ikwa naton no ang biosecurity gidya no kami tagin pagkalipatan no kay kung mabakunahan naton dira ang aton mga baboy no ilabi na gid bla parte sa hag kolera no kabalo ka mag-isa ang occurrences sa diseases nga na hindi man na siya mayormente o galing kay Tico may ana blang kung sa mga tigulang pa sumalakay sa batian na. Aside sa swine fever no, ang ato ng Newcastle disease o so, kung ining aratay no, kumong ginaya ang aratay nga nasulod siya na sa manokya no, before the onset of dry season ka rainy season o galing pinakadako sa rainy season no. Way man na sa hindi man nag-golpe pagpatay sa manok nyo pero galing kay katinara siya ba eh? Ang mastitis naman niya no, ang manikis sa blag libogulo nagbata kan ding ko to bakaho po ang akon to na bakaho halos hindi magpatiti kaya nga sakit nga ang iya nga nipo labi mo no, kaya nga it is because nga dito mismo ang kunyata nyo na ang iya nga didi karon ang tiase siya. Okay nga, it is because ang microbiome na. No? Muna ko nga siya kung sinyo, blaga na nga, lantulang tao na ito. Kaya nga, kung kapiyan pa ko ng gatas ka na, no, ginagamit para po human consumption, hindi ginapidi kami ito. No? And then, no, ang isa pa na ito is in terms of what they call the parasitic infection. No, kadamo abis na, pero ang kalabanan sa mga kasapatan nga naghalab dito sa lugar nga may stagnant water, amo ni ang kung sa atong term na platano, liver fluke. Ang natake siya na hindi dito sa iya nga intestinal or gastrointestinal, ang natake siya na dito, amo ang baga. Ang baga atay gali isang atong sapat. Galibagulo mo nga, ganiwang lang pro. Ganiwang, imo baka o karabaw. Nabis ka nuhon mo ka bulong, daway kayo, lugagay tumba siya. No, try blabok si atay kay makita mo da nga no, may nagatumbo-tumbo na nga parasite ay. No, tiga pa bina iya exoskeleton. No, sama na ang isa. So, sa lima na amo na ang top 5 na ton nga mga common na mabisa ba dari sa Pilipinas. Amo na ko nga ang paano ton ma-prevent ini siya. Una-una bi sa siguruhon tagit nga ang lugar no, sa nga ton mga kasapatan dira na limpyo kag mala. Kag hindi ginyang pagalipatan no, vaccination. Amo na ko nga kung pwede pa lang no, kadto na kamodera sa pinakarapit mga opisina sa inyong municipal agricultural office na para magpamangkot sa mga available nga bakuna, hindi man yung paglipatan nga dapat ang aton palibot dira o kung ang inyong lugar dira no, i-sanitize kid nyo
butangan nyo dira sa ugasan nyo dira gamit ang mga disinfectant, no, para at least no, mga mikrobiyo nga na no, magkalamatay na. Kag ang ilang pinagid no, ang mga lamok dira o kung nagadala sa blatia sa palibot na no, kontrol na ginato na. Kag ilang pinagid sa tanan na no, ang proper nutrition. Amo na kung akong kamo dira may makasapatan kamo no, nga kung sa dinia no, inablang gusto nyo tagaan sa bubod labi sa baboy baka kanding karabaw no, panok ninyo dira. May ara kita diri nga CPO kon ang PNC PIDS no inasya scientifically formulated no diri sa may Central Philippine University no gamay laman ni kita diri nga kuan kay ang aton administration it is more on what they call the tawag na tong English na laboratory na siya so amo na ko nga ako makaligwa gani kamo o pidi mo ka bisita diri sa CPO na no, para sa pag patigayon no sa ining klase sa aton nga patoka no, may ara kita linyada para sa inyo baboy no kompleto na na alin kita sa gamay pagkadto dako no, mayra kita sina pilitize kag mayra sita nga mass form so kung makaligwa ni mo kamo pakikontak kami sa na sa number nga 0977 471-3432 no kag sa mga bulong ninyo nga plant based no mayari makita sa Central Philippine University kung bakuna naman parte sa manong kani no pilihi ka mo kadto diri sa CPU no mayra kita diri nga bakuna no para sa aratay na no, ilabi na git ang lifetime nga isa nyo lang kapag butang o galing injectable na siya ha isa nyo lang kabutang na samtang buwi ka sa manok nyo dara mabato ginaya no ang ato na bidri bakuna po ko sabi sa iya sa manok sa naga problema naman sa siburo sa manok nyo sa palaboton na kaya hindi contact man ako lago-lago dari sa CPU kaya may libre kita dari ka bakuna para sa mga siburo sa inyo manok para at least no mabalo ka mo dira magamit sa inyo nga respective nga lugar. No, by the way gali no paki bulabantay no dara sa may uhong no malapit blada sa may before sang pasulod ba sa mga sa corner blada dara sang pag-ibig sa division pag-ibigin man dabla mo o kung dira sa may Caltex dara nga gasoline station no magabukas dira no ang pinapak no ang tantanang kaprodukto sang Central Philippine University no dira na i-display kag may baligya kita dira nga posible litson manok na native no dira sa lugar nga na no isa pa bagay na to nga makabulig sa aton mga kulturan no ila binagid ba ang naga-intra sa aton programa ang kumikita ang kabuhayan CPU ang kakibat provided nga technology iya sa Central Philippine University no ginabakal ina sa aton partner company ang mga manok na, na no at a protective pricing so biskano ko nobo po ang baligyan na sa balakanay ito sa sagwaya no ang bakal iya sa aton partner company iya no stable price niya kag sa mga nagkakita da bla sang pan no sang mga native chicken products na no, mga delicacies na no, gusto nyo ang source nyo kung sa rin stable kag ang quality control no inapag-abot na sa inyo maluto na lang kamo no kaya na dress na sa properly kag na properly stored na no pakikontak kami sa nasa number nga 0977-471-3432 no 0977-471-3432 no kakabuylog ni kamo kape kamo na sa Barb's no, dara sa may Terminal Market kag dara sa Tria kag Mangkota no patilaw ka dira sa native chicken yobe kaya ang manok nga kita tina sa iya sa Central Philippine University kung nagabuylog kamo di sa Pase no kaya ni check ang sayra sa Alas Kalduhan kaya ang manok na gamit sina iya man sa CPU. So amo na ko nga dira sa aton nga mga restaurant nga dalagkuan nga nagka-cater bla kamo sa native chicken na kag problema nyo supply nyo no kadto na dai sa CPU no para at least no para makabulig si Mr. na sa inyo no sa pag hatag sa supply sa inyo at a protective pricing man na no, but naman lon no regardless pa sa pagtaas sa guwaya ang aton presyo ya sa partner company aton nya stable ya no kaya ton panakon kitin na gibay no ang na-inform na tong likamo no basi gusto ko mag-attend no sang seminar that will be on June 6 no paghiwaton sa pinapak ya dito sa Miso Caribalo na ang tingin na nga na no alin sa pagpadako sang piso hasta makabot ang marketing age no gamit ang CPU technology kung may kaligwa gani pakikontak kami sa number nga 0977-471-3432 no, para at least makareserve ka mo sang slot. So, in behalf sa aming presidente, Reverend Dr. Ernesto Ardaguhoy, kami nga pasalamat kid sa Department of Culture kag sa DYRI, no, sa paghatigayon sa aton
na para makigabot man sa sining impormasyon. Kabayap lang media ora no nga po tayo naton no nakaduga naman kita sa kinaalam sa inyo dira na magamit nyo sa matagadlaw-adlaw ng tanan. Ina inyong abiyan, Dr. James, no, sa riwat na kapaabot sa itong pagmarami. God bless and keep safe. Na kagita naman kita sa sunod na simana para sa isa naman ka episode sa itong programa. Sa liwat, may ragay-gadlaw sa itong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
2: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita. RMN, RMN, RMN.
1: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita.
3: Adlaw na kita sang Biyernes, pitsa 15 sa bulan sang Mayo tuig 2026.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
3: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Sa ginanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
3: Subong man sa mga kaipin nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan-tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo official.
3: Kag nga ato naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
1: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
0: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
0: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
5: RMN, RMN, RMN.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Radyo Man Benroy, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, May 15, 1970. Gin-appoint ni President Richard Nixon si Anna May Hayes and Elizabeth Hoisington bilang first female United States Army generals.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Ginpagwa na ang incident report sa Senate Sergeant at Arms kag text message ni Interior Secretary John Vic Rimulya kay Senate President Alan Peter Cayetano. May kang tanan sa natabo nga tensyon sa Senado. Sa report ginpayag sang Office of the Sergeant at Arms kon usaa nga la City 45 sang gabi nagpatikayon sila sang inspection sa second floor exit area upod sa Quick Reaction Team kon QRT. Sa outdoor inspection nakita sang usaa personnel ang duha ka mga lalaki nga nagasuksok sang bulletproof vest nga may ngalan nga National Bureau of Investigation o kon NBI. Dugang padirigil pamangkot ang mga ini kon sino kang nagsabat ang mga ini nga halin sila sa NBI o kon ini ang halin sila sa NBI. Gindugang sa report, isa sa mga ini ang nagtaya sang armas sa direksyon sang QRT o kon Philippine National Police kag usaa personnel. Ginatagman diri nga wala sang warrant nga iserbe ang NBI kundi gin-request ni Jose Arnolfo Viloso nga president sa kag general manager sang PGM sang Government Service Insurance System o kon GSIS nga nag-secure sang Senate Building 21 ka mga personnel ang nag-abot. Ginpatagman sang usaa nga nagpalupok sang warning shot ang ilang nga mga ang ilang nga pinuno nga si retired major Mau Aplasca matapos makita ang ginapahayag NBI agent nga si Francisco nga may bitbit nga AR-15. Nagbalos man si Francisco. Nakabugusan 27 ka round sang 9mm kag 40 ka SW ang ginpalupok sang usaa samtang lima naman ang kay Francisco nga gilayon nga nagpalagyo sa nasambit iyang lugar. Amo ni ang bilog kuno nga senaryo sang nagligan sini nga Gabi Radyo Manbinroy sa nagluntad nga tensyon sa Senado. So naplastar nga ang makatapos ang usaa upunto sila sa mga katapos sa Philippine National Police
7: Marines
1: kag ang Marines no nga naka assign dira sa Senate Building ang gusto nga mag-secure sa Rasambit iyang area. Tapos ang mga taga NBI may letter iya Radyo Manbinroy si General Manager Viloso sa National Bureau of Investigation nga nagapangayo man sila sang bulig sa NBI ang gusto nga i-secure man iya ang building kiniya sang GSIS no ang building kiniya sang GSIS nga aras sa compound sang bilog nga GSIS kaya gin-occupy nga ini sang Senate part ini sang compound sang GSIS pero separate ini nga building
7: may ko na bini may ano gani ni boundary ato mo boundary kag nag-request ang GSIS why NBI amo na pinakapamangkot nga NBI kaya to mga pirta nga to duwa ini kuno mo ang ambal ni general ni director matibag sang NBI may atong ginpalokpan nila tulong ato balang ano ganin yung pirta tos dalom kag may arapay kuno sang daw bridge nga may pirta man to sa babaw nga lapos sa kantin sang GSIS building sa pagitsi indita daw ang pagtanaw nila nga mangin backdoor ini ang mga alagyan halin sa Senate Building pakadto dito sa may GSIS. Amo ni nga nag-request sila nga i-secure man dito kay siyempre may tension sa Senado para hindi man sila guro tuya makuan ay malamita tuya kung ano magkalanabo kay dito posible maagi base agyan ato. Tiyan mo tuging pa-secure nga NBI gig nga hindi man hindi abi police pwede man police di ba? Nga National Bureau of Investigation ang ilagin dala dito. Ti siyempre NBI kay nali nga dito magi laban-laban restuho nila guro kung may mag-agi to nga
1: pwede na nga mga interpretasyon. Pero ang nagkatabo abi kundi may presensya to sa NBI pero hindi iya nga masulod sila sa building sa Senado. Ang usa iya nag-interpretar sila kumo nga may presence dito sa NBI sa pihak nga building Radyo Manbinroy. Ang ila ginapaminsar nga base sudlon sila sang NBI kay may mga tips sila kuno nga nakuha nga may presensya sa mga armado nga mga tao sa palibot sang Senate Building. So ang responsibilidad sang usaa kag sa ila tong quick response team is to secure man sang area. Pero ang natingalahan ta lang dire kay ti ang mga taga NBI Radyo Manbinroy given nga ti ara man to siya sa pihak ka building kay ti gin-secure gani nila ang GSIS building. Sang ginpagwa sang nagwa ining si Retired General Mau Aplasca nga classmate ni
7: Bato
1: Dela Rosa hindi ni sila classmate no dungan lang sila nga nagsulod sa PMA
7: although si nagtala class of 1986 ni sila kuno nga duwa
1: hindi 87 si Aplasca
7: 87 si Aplasca
1: okay
7: junior junior ya si Aplasca
1: dungan sila nagsulod pero ulihi siya ka graduate
7: no junior ang guwaya junior ya si Aplasca
1: pero pareho sila nga taga Davao Radyo Manbinroy
7: yes
1: no hindi sila nga duwa so hindi sila same batch nga nag-graduate sa PMA kay 86 si Bato 87 si Aplasca. Pinutungan sila nga nagsunod sa PMA. So karon ang katingalahan diri Radyo Ban Bidroy kay ti ang mga taga Benito man sa Piak ginapasurrender sila iya ni kwan napasurrender sila iya ni
7: Aplaska.
1: Aplaska taga NBI hindi ba iya mag-surrender kay ti
7: wala man tuyo sila sa Senate building kay
1: si Aplaska iya Radyo Ban Bidroy wala siya sa authority nga pasurrender ng taga NBI
7: hindi man sa hindi man sa teritoryo ya hindi man sa Ridoria hindi man sa Senate building ya kag wala man may ginahimo
1: kay hindi siya law enforcement mo hindi siya law enforcement kumbaga security sila iya
7: security and besides ti wala man to siya teritoryo kundi tuguro sa teritoryo ya composite man to sila, pwede ya guro ma-aristo to.
1: Tapos, ginako niya nga siya iya ang nagpinalupok.
7: Siya ang una nga nagpalupok.
1: Siya iya ang pinalupok.
7: Kag siya gidyang una.
1: Kag sa pihak to, nagbalos man sila, pero dala atras. Kay may video man nga ginpagwa mo. Ang National Bureau of Investigation, nga ginpalukpan sila sang usaha.
7: Wala man sila ga-assault to.
1: Wala sila nag-assault.
7: Pero nag-aara sila iya, nag-position lang, aara lang sila sa, ang iba sa tactical position toon. Because galinupok ti ha?
1: Di ba cover?
7: Wala man to sila sa may area to kang tong propertahan to. Nagdistansya na ganing taga NBI kay kuno may mga sniper pa, may mga amo ni. Pero si galinupok dugay malupok ti sino yang pinalukpan to ni Aplaska? Ang landong nila.
1: Eh klaro na ni established ni Radyo Ban Bidroy. Kaya si Aplaska. Aplaska no?
7: Aplaska.
1: Aplaska. Si Mau Aplaska, ang una nga nagpalupok. Kaya may gina-interview siya sang makatapos ang media sa live television. Nagasirikwangking, no? Iyang mga sabat na Radyo Ban Bidroy. Kumbaga, in short, madamo ang nagapating, ano, hindi justified. Ang iya sila nga pagpalupok, ihambal sa iban, mapalupok ka lang kung may assault. Pero wala sang assault yung nagtuntad. Meaning, ang ginapamilit ni Senate President Alan Peter Cayetano nga under attack ang Senate. Para mo yung naghambal, paano nga under attack ang Senate kaya man sa nag-assault sa inyo? Kamu inyo yung sa sulod ang nagpinalupok.
7: And besides, kita mo tong issues ang ginadrill nila kuno to. Ang pirta nga to gali, ang yabi, ara sa Senate, no? Ti para ma-secure nila, kita mo mga may nag-drill to nga hindi man niya NBI, may blue guards man to sila, nga nag-upod sa NBI. Kay ila to buuan, kay yabihan man to nila, i-secure man nila, kay para sa silang may custody sa yabi man niya, maubra man sila guros ang kandado nila, para nga ma-secure ining pirtahan. Wala man niya nag-attempt to, kay kung gusto niya sang NBI nga sudon, talagin bring ka nila to. Tingin nagsagad to yaka drill ang mga tao to upod sa NBI. Because nga siradahan nila, kag hindi, kag wala nila yagin bring ka ang pirtahan. Kay kung sudlo nila to, titanigin bilwa nila to ang kuhan ng alagyan. Di wala yung nagbilwa ang NBI sa alagyan, ha? O sinita sila yan ni Aplaska. Galing kay ti pag sita, tinito na dayon after sa to, nagpalupok na sa iya. Nga wala man gani nag-ano siya ang National Bureau of Investigation. Kag wala man sa teritoryo sang Senado, ato pa iya sa teritoryo, ato pa iya sa propiedad sang GSIS, hindi iya sa Senado.
1: Sa piyak iya
7: nga building. Nga iya piyak ang GSIS, tingasagad kagigay mo pinalupok man.
1: Di kahapon, sa presko ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagtaas ting tingog niya sa magkatapos sa media, di lampos-lampos pa siya sang lamisa. No? Ilampos siya ang podium, no? Matapos sa yung question sa magkatapos sa media, ang iyang nangin pahayag nga under attack ang Senado. Sila nga, under attack ang Senado, ginatindugan niya ang iyang statement nga under attack ang Senado, kay hambal niya, nagpalupok ang USAA, nagbalos ang taga-NBI, so meaning, under attack ang USAA. Tingali kay titamak atag nga kaginako sang USAA nga silang una nga nagpalupok Radyo Ban Bidroy. Iyang kwan ni, ang kabalo ka kung palukpan ka, ang pinadira ka dapat mo nga himuon is to return fire Radyo Ban Bidroy. Para nga ang kontra mo, ma-alarman nga may ara ka ba sa pusil.
7: Ano ba ang kwan? Anong definition sang tinaga nga under attack haw? Atake haw? Di ba ginsulong ka na sa imo sining nga teritoryo? Ginsulong ka na sa lugar nga kundiin ikaw? Di ba gin-assault ikaw da? Amo na? Di wala kalaban gani sa latin sang Senado? Ang National Bureau of Investigation, kung guro, tumikang lang siya guro, pakadto nga, yan na bala ka, building ka, Senado, timambal ka guro nga, pwede pa na minimum ma-interpretar nga under attack, iti sumulod na siya. Pero ato pala siya sa piyak, ti paano ka nga i-under attack, kag wala ka man tiniro, wala ka man ipasalbaan, ikaw yung una nagpalupok, sa imo siniya nga pusil.
1: Kaya ko nagani niya. Damo nagabal Radyo Ban Bidroy nga ang nag-attack iya sa Senado, amo mismo ang usaha.
7: Oh, that's correct. Sila yung nag-trigger sang tanan.
1: Sila nag-trigger
7: amo na nga nagapamingot si Cayetano, sang gid pamangkot sa nga ano bala ni stage bala ini nga klasika scenario. Amo to nga daw mangin matay gid siya gagasaga gid sa pamirsa, saga gid sa kataas katingog ya. Kaya mo nang ginabalik-balik karon because ang mga circumstance nagatudlo nga ang unay nga nag-provoke siniya mo ang taga-usaa. Oh. Kung wala tuya pinalukpan sa taga-usaa, why ba tuyang NBI ya? Kaya
1: kabalugan nagpangaking siya. Oh. Kaya may mga narrative, abi, nga daw sila ang nagplano si ni Radyo Van Binroy.
7: Amo nga nagagwa.
1: Oh, sila ang nagplano. Kag kumbaga daw, muna i-stage ang nasambit
7: daw drama mga, kuno.
1: Senaryo. Kag bala nun to sa iba niya mga senador, like yung Senator Loren de Garda, Senator Pia Cayetano, nga way sila nalungong sa posible mahimo nga natabo o mahimo nga matabo. Ang iba niya nga mga senador, like sila nag-viral nga video ni Robin Padilla nga nagabinite na to ang Linok Panay, chill-chill lang sa iyang Japon. Tapos, ining si Senator Jinggo Estrada, ay viral man sa nga video, nga nakuhaan man sa mga reporter. Kaya ginasugo niya ang secretary sa Senate, kaya taguon ang CCTV 40-yes. Tingko baga, nag-ginakuan ba lagi na taod-taod sa pila ka mga pumuluyo kag sa makatapos ng media nga nag-cover dito sa area. You know, stage ni Radyo Man Binroy. That is why, kaya pumangkot nila si Senate President Alan Peter Cayetano, dito siya nag-pinangaking. Sila niya, paano ko na ma-simultaneous, paano tarantanan, kaya nagkakaukos kami to, parte sa impeachment yan ni Vice President Sara Duterte, kaya tapos ang linupok pag ito.
7: Hindi akong kumbutang, takong drama. Kinanglan ara ka gito ha. Di ba? Kung mag-orchestrate ka sa isa ka drama katulad sini, halimbawa lang abi ha. Halimbawa wala ni. Mag-orchestrate ka abi sini, magplano ka pag-execute sang drama, kinanglan ara ka gito, aktor ka gito ha. Pwede man yang ara ka na sa likod, kumbaga director ka lang, ini kay aktor. Ang aktor butangon siya plus ka, pwede man na, di ba? Pwede man yang ikaw yung director, ting director wala man yung out of the scene man yung director.
1: Tama na ganin
7: sila ko. Kung matuod ina nga drama ato. Kay we menta nagambal nga drama gito. Ginataod-taod pa malang ini ang mga circumstances.
1: Amo na ganin mga narrative because nga pagkaaga. Nadula na si Senator Bato de la Rosa sa Senate. Giliti mo kay damo nagambal. Nga kung baga daw diversionary style or tactics. Tapos sa mo to, si Senator Bato de la Rosa, may plano gali yang malagyo sa Senado. Ang term pagin nga escape, nagtaas pagin ang tingog ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya sila hindi na-escape, kaya wala man sang warang. Pero ang asawa yan,
7: nagambal
1: yan nga nag-escape ang iyang abana sa Senado. Ang rason, kaya hindi na sa kanong gusto nga madamay pa itong iban nga mga senador sa problema ni Bato de la Rosa. At may kailangan na-realizar nila.
7: Kiyos mo man na nga-escape po, kaya anong tawag sa tuabi? Naglakat lang, nagwa lang. Kala mo na ginasutsot ka to, ginapangita ka, dakpon ka, kaya may warrant of arrest, although ginadenay nila nga may warrant of arrest. Kay nagwa to kayo nadula to si Bato, ti anong tawag sina? Ano kay maubra?
1: May kung sa warrant of arrest, may warrant of arrest. Hindi daw yata lang NBI.
7: Ginadenay nila.
1: Kaya hindi nila pagbatunon, ang warrant of arrest, kahalin sa ICC. Kaya lang kung dapat may coordination sa local court, Radyo Man Binroy. Tinatabo, nagwaya si Robin Padilla kag si Bato de la Rosa. Dito si Bato de la Rosa nagsakay sa salakyan ni Robin Padilla. Kaya ba doon ka ang salakyan sa mga senador bilang respeto
7: wala na sa gina-inspect niya. Amo mo na nga si Cayetano magari nagpasulod to kay Bato.
1: Kung magwa, sulod iya ang mga salakyan nga may nga identified no nga iya sang senador Radyo Man Binroy
7: out of courtesy, out of respect sa ila.
1: Why na iya ginapaparahan? Why niya gina-inspeksyon? Ano nga sistema da? Kwan ina, respeto ina.
7: Timayo bala ni Radyo Man Binroy?
1: Si Robin Padilla iya, dala niya si Bato, nakita to sila sa na iya, mga pasado alas 3 sa kagahod, kay do alas 2 sa pasado mo, nagagwa iya si Robin sa compound.
7: Timayo bala na iyang ang ginapangita sang otoridad ta.
1: Taguon mo.
7: Dalon mo na da. Pinasugtan ka na gani. Wala na gani itong ginlagas pakanto sa opisina. Although nga ti aling galito sa dalom sa my car park. Dito ta ni maaristo ang NBI. Pagsulod ti ang nagdala sa ila to, si iya to, senador. Ginapangita sang otoridad ta. Nga hindi yung pagkatubangon ang otoridad ta. Tinago sang senador. Gindala sang senador. Pagkatapos, anay ara na sa sulod sang senador. Naghahambal ka mo nga respetuhon ng Senado, ang National Bureau of Investigation nga mo tani mangin arresting officers sini nagrespeto sila kay may pending ano ni nga petition sa Korte Suprema, ginahulat ang resolusyon sini.

0: ginbuligan sang isa pagid ka senador para nga makagwa sa redor sang senado ang ginapangita ang ginabaten sang aton nga otoridad. Ano wa klase niya man
1: question subong, may salabton bala ining mga senador, may salabton bala ang Senate Sergeant at Arms, no, sa tarantarang ini nga nagkalinabo, no, because lang sang isa ka tawo nga si Senator Bato de la Rosa.
0: Why ka naman may memo bisan ano mo ni kapasabat sila ano bisan kasuhan mo pa ni ano ni ay hindi ka manigapon ka damo manigapon kag masibod manigapon nga proseso kung ipagwa sang senado ti kasuhan mo si kay Tano kasuhan mo mga senador nga nagabulig ah naglawig pa ning istorya Rajuman Eric sang nagdugay pa ning gamo
1: ni kompetisyon subong niya wala na pagwa na sila sang ila sining investigation in water under the bridge na ni kay ti si Senator Bato de la Rosa na sagwa subong kag suro kay acting Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska nga nabatian niya nga si Senator Bato de la Rosa ang nagapangayo sang request no sa Philippine National Police kay PNP Chief Melinson Artatis Jr. nga mapaidalom siya sa police o kung PNP
0: custody.
1: Custody.
0: Ma-custody ka pa imo nga bala mo nagid nga gobyerno na kaga pwede na mamanduan sa nga DILJ. O ay niya palapaw na nga istorya. Kung dito ka sa PNP mapakustody, kung di mahapos ka nagid nga bitbiton kag ipasakyon sa aeroplano kag dalon to sa Daheg, Netherlands, kay hindi man niya kakontrol niya sang bilog sang organisasyon si Nartatis, ang nagadikta man lang niya sila, yan DILJ, tikaroon kung magambal karoon ng presidente, da nga, o DILJ, may warat naman na, aristuha yun na, dalay ito sa Daheg, kundi walang kahirap-hirap ang pagdakop kay Bato de la Rosa. Huwag niya palapaw niya, panago ka na lang niya minatuod, Bato. Eh, kung gumawa na yung buli mo, sigurado subong niya, dakpon kang niya sa nga ton, sining nga otoridad. Kung diin ka man niya nga bukid na nago, balik ka to, kaya magpanago ka na lang, tulo-tulo. Hulat ka sa 2028, laban-laban na muna malalim at tabo.
1: Galing kayo matabo, Dara, kung for example, manago si Bato de la Rosa, ang 13 sang majority, mabuhi ng isa.
0: No, amo naman ha.
1: Tapos, nang upod man si Senator Robin Hood Padilla, mabuhi ng sila sang duha. So, ang 13, 11 na lang. Ang duha itong nag-abstain, nga si Senator Jimmy Ercito, kang Senator
0: Magmigsumire,
1: kung magbalik abi siya sa minority,
0: 11 sila?
1: Ma-11, patas.
0: Patas.
1: So, meaning duha na lang kinalan man sang majority, kung sang minority, nga magsailo sa ila, para nga makuha naman
0: actually,
1: nila ang number na Juman Binroy.
0: Actually, simple majority man lang yung 50% plus one mo.
1: T-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
0: duwa na lang ning ila pangitaon amo nang hambal nila ni Kaitano o may nagapinangaluyag na karon sa mga nagbaliswa man to sa ila sa naglumpa to sa ila kay posible ko di taman siya sa Senado kay wala na si Bato, hindi na to magbalik, hindi na to makabuto. Sadyagin. Abud lai ko ma-convince ining duha base ang Villar si siblings. Tapos sa isa na lang ang istorya, hindi ka na mag-istorya kay Lorena. Dito ka na lang sa Villar siblings, istorya. Kay lumpat-lumpat man na sila, kundi ng himaya, dito pa ni sila mo. Tikon ma, dala sila sa administrasyon, kay may dala pa ni kuno nga pagpamahog, base mapahog, oh Diyos ko. Ti base kung may bag-o naman niya sinet president. Mag-amo na, ano pang moral, kay ano pang guya, kay pakita mo sa tao kung lumumpat ka naman. Paras na kay Loren, paras na kay sa Villar, mag-utod niya Villar. Kung lumumpat sila, Radyo Manirik, ano pang anawong ang ipakita nila sa tao man?
1: Galing kiti, ang mga politiko ay manimang anawong.
0: Kung sa bagay,
1: kung may ara,
0: damol.
1: Mga damol.
0: Oo, pilasan mo subong, buwas pa madugo, ano mo? Grabe kaya nung mga...
1: Eh, amo na, ang sitwasyon subong kay daw nagagarot ang sitwasyon Radyo Man Binroy.
0: Ang kampo sa mga Duterte, yung ginapabangdan diri si Bongbong Marcos, hindi si Bato de la Rosa. Tingali kay, what do you expect from DDS camp, no? Alangan man yung balulay, ikaw, Bato, ang nagpagamos ang tanan. Hindi ah, wala ya si Bato, si Bongbong Marcos yung nagpagarot sa tanan nga ini. Kon ang DDS ang pa-istoryahon. Oh, eh, hindi nila subong gabang.
1: Sino abe tudlo ni Vice President Sara Duterte? Kundi si BBM?
0: Oo. Tingin na bank nila ni sa ila sining mga propaganda sa administrasyon nga ini nga lausi man. Tama man ka lausi.
1: Tituod man, lausi man.
0: Kung pinapungko nila na si... Ato na dito si General Ture. Ito nga willing to yung mag-kwan. willing to yung magtrabaho sang usto kag manakop dito yung wanted person. Gininislaan pa nila niya sa mga lawlaw nga klasika official sang PNP kag DILJ. Okay, so,

0: Tate, sa Nice One, nga ginatagan nila special treatment si Senator Bato de la Rosa. Ginpamangkot sa si si Nartate, sa pamangkot kahapon sa makatapos sa media, nila tuod na, sir, nga kon PMA gani ang dalakpon, may special treatment talin sa mga kasubong niya, nga mga PMA. Medyo pa safe man nga sabat ni Nartate. Niya sa ako niya nga natunaan. Kung sino yang insakto dito ka?
1: Tigali kayo, wala man kita prueba nga gin proteksyonan gin may special treatment sa kay Nartate. Sa iya man lang ina, pero wala man ta kabalo sa likod sining tanan, Radyo Man Eric.
0: Kasi balaan man na nga si Nartate yan ni Radyo Man Bidoy, naging controversial ng pagpungko yun sa PNP. Because nga pinahalin si
1: General
0: General Nicolas Torre III kagin buslan niya kag si Nartate si non ini nga lang in provincial director sang Ilocos Norte sang si Aimee Marcos ang gobernador dito. Oh, tiya mo ni nga close ini siya kay Aimee Marcos. Ano abing lauman mo kag si Marcos si BBM niya tama ka law si kayo way sa control way sa command saya mismo nga mga tao, saya sila nga palibot.
1: Isipon mo yung nano ini yung klasik. Kalayo-layo yan sa mga previous nga DILG, kag PNP chief. Si Bantag na kadugay-dugay na sa to, wala pa madakpan. Ara si mong tanan nga persa, si Atong Ang, puro lang tanan na si Plata ni John Vic Rimulya.
0: Puro ka
1: ni Pascon. Landong lang ni Atong Ang ang nakita ni John Vic Rimulya. Terestuhon mo ng landong ni John Vic, ni Atong Ang. Hindi yan landong ang ato, terestuhon na. Warm body ang ato niya, istorya.
0: Puro purma ka ni Pascon.
1: Sinikay Bato de la Rosa, ay man taragamba nga arestuhon ginila kay may mga legal process pa man. Kinanglan taman ang respetuhon, pero ito hindi ka kabalo mag-insist. Sang ara sa aton sini nga kasuguan, ano ka klase ka DILG, ano ka klase ka PNP? Ay, wala iya mga itlog na klase ka mga opisyal
0: ni. Kaya mo patakaran man sa DILG nga doon di magkasaho ang mga local government na units. By the way, ang Senado magka-convene bilang impeachment court sa Mayo 18. Sulo kay Senate President Alan Peter Cayetano Mining sa Lunes na ini nga adlaw. Inanunsyo niya ni kahapon sa iya siling press conference to kapila gid mag presscon si Senate President Alan Peter Cayetano
1: kahapon. Katatlo.
0: Kagaugtas ang mga taga news.
1: Man iyawan ka ka dissect. Kalawiglaw.
0: Kay pwede man nga isa na lang.
1: Hindi kalawiglaw, pagkadaan maghambal. Ang isa ka doon yung dalok-dalok sa publicity bro.
0: Panawagan ni kay Iban, kwan, kay Ispe.
1: Hindi to man, isa mo ka pamangkot. Okay, nami man ang explanation mo, may explanation ka. Pero damo, pasanglitan niya, ang isa ka press conference, tigpila, kauras, luyam lang tanan.
0: May 18 sa Lunes din nga daw, mag-convince sila Radyo Man Bidoy. Ang House of Representatives, ang ila 11-member House Prosecution Panel, ang mag-upod man sa Senate sa pag-convene nila to impeachment court sa masunod nga semana or sa Lunes nga daw. Ang mga membro sang House Prosecution Panel, amo sanday Representative Gerville Luestro sang Batangas, Representative Rods Rodriguez sang One Rider Party List, Representative Isabel Zamora sang San Juan City, Representative Lawrence Defensor sang Iloilo, Representative Jose Manuel Chel Jukno sang Akbayan Party List, si Representative Laila Dilima sang ML Party List, Representative Arlene Bagao sang Dinagat Island, Representative Jonathan Kit Flores sang Bukidnon, Representative Lordan Suwan sang Cagayan de Oro, kag si Representative Joel Chua sang Manila. So sini ka mga members sang House Prosecution Panel, si Congressman Kit Flores sang Bukidnon, ang isahanon nga wala nagpabor sa impeachment pato kay Duterte. Tiwa sa nagpabor nga ang kwanaw, ang member sa sang House Prosecution Panel.
1: Amo nang...
0: Kunway sa nagapati nga dapat i-impeach si Sara Duterte, nga part siya sang Prosecution Panel. Doka pa no?
1: Dapat ka, alayin ka dapat sa...
0: Doka balik awot lang.
1: Alayin ka dapat sa ila na eh, kay ara ka ganit sa prosecution eh.
0: Anyway, base may mga kwan man sila. Manaan man nila eh kung anong feeling to kung hindi ka tapos ara ka sa
2: So, balik awoton, balik awoton.
0: Balik awot gid.
2: Dapat ululuko jo isa lang kamo kalya kan sa ka direksyon.
0: Ti kun way ka nagapati ko baga.
2: Isa lang kamo pagpati.
0: Kun ko kubaga sa team nyo, kun way ka nagapati nga badaog kamo nga
2: ngara. Ti paano ka gamangin passionate sa imo da nga mission karon kun wala ka man lang nagapati kun di.
0: Oh.
2: Eh
0: amo lang nang ginapamangkot man sang atong mga kauturan nga hindi sa pabor sa impeachment complaint nga papa nga part siya sang house prosecution panel
2: drama ng totoong buhay man eh
0: di kay sibit taga Mindanao man. Standby, check tayo mga observations sa nga patrol. Kamusta ang tang aton nga palibot? Standby subong si Radyo Banflo na Varite nagikan sa Mandurriao Public Market.
3: TYRI Radyo Man Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
4: Radyo Man Eric, no, kaga Radyo Man Del Roy, mayong aga sa mga pagpunumati na ito, kaga atensyon sa mga manong bakal, no, sa mga pinakamang balaklon, diri sa may Mandurriao Public Market, no, Mandurriao Public Market sa Subong, kaga Subong nag-preparar naman ang pila sa mga position, no, kung na work section diri sa may Mandurriao Public Market, nagodi plus para ang mga karni sang bata kaga baboy no kaga labi na ang mga manok sa subong nga aga Radyo Man Eric and Radyo Man Binoy agod niya ti magkadtong aton sa mga kauturan na ready na kaga makabakal na sila sang mga balaklon diri no kaga yari bala no ang mga latest na presyo sang baboy subong no ginahiwa subong ni Pari Chiri Bagneso ang mga kaunuran ng baboy subong. Pero pila ni Kabilog, baboy din. Siya Kabilog lang demand ko.
5: 67.50. Sa Kabilog ang TL, 290. Ang Masara, 290. Ang Atay, 80. Ang Buyon, 330. Ang Korchop, 330. Ang Batribs, 330. Ang kinderuin, si man. Ang kerna, si Tarteman.
4: Ibigay niya ang mga baboy?
5: Amo man, si Tarteman. No.
4: Huwag man pagbabagos, ang pila nakadag, huwag pagbagong presyo sa baboy, no?
5: Huwag, yung mga sanang bulan, huwag man pagbabagos sa baboy, ha?
4: Sige, amin mo na lang pag-pangagda, no? Sa mga tagpalamati natin, natin sa Mandurriao, nga mag-bakal ka mo sa baboy, dito kay Jerry Banyer.
5: Kadgol ka muna sa tinta Mandurriao, ha? Sa gapa lang si Joey Ibanez.
2: Grabe mo. May Ibrahim Lajer, kanta imo nga kwan, Jer?
4: Manunggay pa di sa miyara gani. Jer, obrahan mo na ko ng tinggol, no? Para mabaka lang imo. Bakoy din. Ang tinggerluin, ito sila ni German.
5: Nag-titer, 10 kilo. O, umok na sa mo. Amo lang yung pinaka-pabulito, kapari na pasig baboy. Tinggaluin.
4: Sige, Radyo Man Eric, Radyo Man Binoy, no? Amo nin pinagalites ka presyo sa mga baboy subong sa may Mandurriao Public Market. Sa atong sini nga mga balita, no, ginbawian din sa gabuhi ang rider sa motorsiklo matapos nga nagbunggo sa masugatan sa mga auto sa barangay at tabayan Tigbawan, Iliro sa Marso 13. Nakagumdiri sa pilas sa lawas ang biktima nga si Louis Olvido, 47 anyo sa barangay Buyuan, Tigbawan. Samtang ang nagapabilin diri nga nakahunong sa Tigbawan Municipal Police Station ang driver sa Chevrolet nga sedan nga si Jose Nery Villera, 47 anyo sa barangay Balantad, Dimbal, Iloilo. Sunod kay Police Captain Alfred Mansoy sa Tigbawan Municipal Police Station at nga na si Villera nga nagaikis-ikis na nga nagapadulong ang motorsiklo sa iyang lugar sa ninali na lang ini nga nagbunggo. So layo pa lang nagaikis-ikis lang ang motorsiklo kagagulpe lang nga nagbunggo sa iya sining salakyan. Diyari si Police Captain Alfred Mansoy ang porsyon sa iya sining pagpagan.
6: Bali, kapon na natabo mga 12:33 PM kagapon sa barangay Atabayan, Tigbawan, Lilo involving niyang isa ka Chevrolet sedan na ginadala ni Jose Nery Villera, no? 57 years old, retired si Ferrer, kagarestinte sa Balantad, Gimbal, Iloilo, kagang motorsiklo nga Suzuki Raider nga ginadala ni Louis Olvido nga residente ni isang barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo. Based sa investigation sa aton nga investigador, bali ang motorsiklo gataverse niya alinsa sa ila going to way nga Uton Pero pag abot sa Barangay Itabayan sa Likuon, dito no ang bali ang Chevrolet ni nga sedan nag paano siya no nag nag agaw ni sa sang right ubway sang motor kag dito nag head collision sila kag ang biktima gindala sa Gimbal District Hospital pero sang 12:48 PM gindeclare ni siya nga dead on arrival.
4: Mm-hmm. Man, Eric, so, pati man din tagpayag ni Police Captain Alfred Mansoy no sa Tikawan Municipal Police Station kasi subong na ginaproseso na kung ginahikot na ang bangkay sa isa ka pamirarya ng bangkay sang biktima agad niya madala na pa uli sa ila sining barangay sa Buyuan ang ining bangkay sang biktima Radiman Binoy, Radiman Eric. Amo ni madulo na tong information sa pagpangalaga sa munang radyo unang balita nga ginadulong sinyo sang Kaluan sang non-slenement oil. Ang pinakapuro kag pinaka-efektibo nga pang-plaserbal non-slenement oil. Maayon sa Tritis, Rayuma, Varicos, Palamoy, Puy, Palamanol, Palangkit sang Kalawasan, ipit ito paralisar ng mga kaugatan, pwede man ipag-aplas sa mga kaubo, Palangkit sang Liog, naundan ng mga bali kag sa mga nagadugo nga pila. Iya ni Patugunon, taon sa taon, bubuhi lang sang non-slenement oil. So, Dokto Ininitita Arlene sang ArbsMed Pharma Corporation, available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, sa probinsya sang Imaras, sang Subongman Evergreen, herbal capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingom na pwersa sa pito para ikayong lawas kumpletong benepisyo aprobado sang FDA. Mamakalman sa mga butika malapit sa inyong malugar sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado, City Proper. Ang sobra gitabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen, herbal capsule, produkto ni Top Crispin Eco. Kaga tapos Manukan and Seafood, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandriyaw, ang ilasining nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Pinapanagian ni Nay Consio Consing Espinosa, Salditay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan and Seafood. Kay Toto Hector, kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninia, kay Max, kay Milpa, kay Tita Arlene, maayang agad sa mga tagpalamatin na Tondri sa may Mandriyaw Public Market, sa may pork and beef section, sa may vegetable section, salamat din sa inyong pagpamati. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manlo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Salamat din kay Radyo Manlo Navarrete. Ang ining abahin sa aton nga pagpangalagad, dulong na sa inyo sang naan sa corn coffee. Bisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee, kay eksperyensyaan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost ang aton nga immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palaba sang aton nga resistensya, nag-pataas sang aton nga energy, kanag-abintinar sang proper blood sugar level. Nag-improve sang blood circulation, kanag-elevate sang problema ta sa digestion. Nang isa na hindi kita matunawa, nag-abutod aton chan, im ninyo na sang naan sa corn coffee. Nag-detoxify niya ang aton nga lawas, kanag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ini ni Tita Arlene sang ArbsMed Pharma Corporation, kag mabakal nyo sa mga butika sa bilog isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag mga karadyo man, kung ang ginabatsag mo may pagpangaslom nga may upod sakit sang tiyan, layna ina nga istorya. Posible, hyperacidity na ina, hindi gid magpati-pati sa istorya lang. Sa hyperacidity, krimen established gid dapat. Napamatundaan ko na. Nagabuligid ba to sa pagpangaslom, masakit kaga nagabutod nga tiyan. Marasig ang pag-ayo sa krimen established in as fast as 5 minutes. Gani ako, kung hyperacidity, krimen established ang pilion ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticon is the generic name of krimen S. If symptoms persist, consult your doctor. Magbalik na dugay-dugay, mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:49 na sa kaagahon.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako ni regular na regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
10: Mga butika. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gida tlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
11: Makakas, mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Sample Plus Gold.
18: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayokid ang akon arthritis.
17: Sample Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
19: Pinahusay.
17: Sample Plus Gold.
11: Ito sa mga butika.
17: Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Maya.
21: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
20: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
17: Sample Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
17: Pinagali.
19: Pinahusay.
17: Sample Plus Gold.
11: Sa mga butika.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
23: Charm.
24: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdong kumakablog sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.

0: chocolate. Someone cha malupit sa kamay mo mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si GB, paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang mag-aangin ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang kag-adjusted nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwags ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Huh? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Eduardo Goto, asina, tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Nga mo nakabulig pabalik sa akong kapag-slawas na wala yung chemotherapy.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Cellphone Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
11: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Tumdoble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Ang dunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. No masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tumdoble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Ang dunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. No masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm!
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangkong kumakablog sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer, tutumarget ko sa D3 Bio, kasang bilogo nga pamilya, para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nuts. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12.
6: Vitamin C,
5: vitamin E,
6: potassium,
5: magnesium,
6: iron,
5: zinc.
6: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
5: Good blood circulation.
6: Ka good eyesight.
5: Nuts. Corn coffee. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok. Sa una ni wang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako ni gininom. Nagdami ang ako ni lawas.
9: Wow.
8: Kaya gusto niya pagdiyan mag-niwang, kayo pariyo ko no sa ako. Nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI. Nasa normal, malang siya nga BMI. Hambaya, niwang, gin ko, Dok, sa una. Siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalin Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
3: Squalin Capsule.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon sa pagsilawas nga wala ising chemotherapy.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3.
13: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung astrosyon, ang kisipot mo ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilabalay sa mata ko, takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
16: O galing si Ariel, nagtanto si Reiki sa nagligad, sikisaki, kidya katama, yan ba siyang tiyo ko? To Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutong na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: TTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test.
17: Kina tong score ganit?
18: 470.
17: Nagtiko 2,
18: sa gabi 2, sa agad.
17: Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
1: TTX 500.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
12: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako si May Nano.
23: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
22: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay biktimo kayo.
12: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Rajuman, Eric John Pamplona.
4: Eric John Pamplona.
2: Kag Rajuman, Benroy Bernal.
4: Benroy Bernal.
2: Back to back sa unang radyo. Unang balita.
24: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang inyong bahin dulong na sa inyo sa DTX sa 500. Ang sabat sa imong problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imong atyan, basta may diferensya ng imong liver. Mag-DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may polycosanolog iban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extracts ng the sugar cane. Napamatunan sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit ira nagaguba sa imong atay. Hindi na magpadugay pa, mag-DTX sa 500 ka. Kag siyempre ko naga-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginaidukar, ginabalanse, kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubo si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon mag-inom sa Mighty C kag DTX sa 500. Pabakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, GI branding may positibo nga epekto kag benepisyo sa lokal nga mga produkto. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
2: DYRI Radyuman Report.
5: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
6: May positibong epekto kag benepisyo ang geographical indication, so kon GI branding, sa lokal nga mga produkto sa merkado. Sunod kay Jesus Antonio Ross, Director sang Bureau of Trademarks, isa sa mga benepisyo sang GI protection. Kasubong sang paho sang gibaras, ang pag-increase sang farm gate price. Halin sa 200 pesos, sa karon nga yara na sa 300 pesos. Bangod sini suno kay Ross, nagadugang ini sa kita sa mga farmers kag producers sang paho sa gibaras. Kasubong man ini sang nangin benepisyo sa mga producers sang aklan pinyo nga nagainganyo pa sa mga local farmers nga magpasakop para buhion ang tradisyon nga amat-amat na nga nagahina sang nagligad nga Mayo 13. Formal nga ginbuksan sang Intellectual Property Office of the Philippines o kon IPOPIL, ang labing unang ASEAN Regional Geographical Indications o kon GI Forum kag Exhibition sa siyudad sang Iloilo. Ang aktibidad ginorganisar sang IPOPIL, kaupod ang European Union Intellectual Property Office kag gintambungan sa mga eksperto halin sa ASEAN kag iban pang apungsod sa nasambit nga forum. Gintalakay kung paano makabulig ang GI sa pagpauswag sang komunidad, turismo, pagpreserbar sang kultura, kag pagpalapad sang merkado sa mga lokal nga produkto. Kalakip sa aktibidad ang pagpatigayon sang exhibit sa mga GI products halin sa ASEAN kag Europe kag ang pila ka produkto nga ginapabugal sang Pilipinas, kasubong sang paho sang gibaras, aklan pinya, asin tibuok, tinalakta o Cebu, kag pati ang mga posible pa nga GI kaangay sang hablon sang Iloilo kag bagtason patadyong sang Antique sa Western Visayas. Duha ka produkto ang pinakaunang rehistrado nga geographical indications sa pungsod. Kalakip na ang paho sang gibaras kag aklan pinya nga nagapakita nga ang Western Visayas ang pioneer sa GI development sa Pilipinas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
5: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
24: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado magkakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag tagsaka sa sachet ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadi kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika kag sa mga groceries, subong man mga supermarket sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
7: DTX 500, mataas ba lang presyon sang imo dugo, ikaw ba lang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kag wala ka makaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels nagapatiga sa arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kag madamog nga komplikasyon, kakay nagad lamang sang stroke, heart disease, inipag-ayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantin, alin sa amarguso, nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo inisang may TC, dugay ka na bala nagkaantos ang katul-katul sa panit? Problema mo bala? Pilas dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig ini sa pagtapna, sang tanan nga mga skin diseases, kag mga allergies, may TC, kag DTX 500. Manami ini nga kombinasyon, bakal ka sa butika, produkto ini ni Doc Ramil Uy. Samtang sabay naman sang police report, 1.5 million nga balor sang illegal drugs na kumpiskar sa drug buy bust operation sang sa may banwa sang istansya. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
8: DYRI Radyoman Report.
9: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Latex Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Latex Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Latex Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
10: Nagdangat sa masobra 1.5 million pesos ang balor sang shabu nga nakumpiska sa ginpatigayon nga drug buy bust operation. Sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Mata Village, Barangay Butungan, Estansya Iloilo kagabi, Mayo 14, kung sa diin, isang arestado samtang isa naman ang nakapalagyo. Ang arestado ginhinago kay alias May, 25 anyos, katapos ang LGBTQ plus community, residente sa Barangay Poblasyon, Zone 2, Estansya, samtang nakapalagyo naman si alias Jokey, 34 anyos kag-residente naman sa Poblasyon, Ahoy. Si May ang ginakabig isa ka high-value individual. Preso na karon si May sa Estansya Municipal Police Station. Kamagapangatumang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kay ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
9: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
8: Tatak, RMN.
7: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog nga Panay Island kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang, sang resistensya sing isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tungkat ali ginseng, maca kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
24: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo ng mga ikog tawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Kag nagaamlig man sang aton nga mga prostate para hindi magdako kon manghubag kay ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kon kay misis sa tion sang inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maca kag supalmito. Ang supalmito kilala ini nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mala ni pagpatindog lang sang ikog tawo, kundi naghahatag manidugang resistensya para hindi ikaw pagkapuyon. Kasi hindi po nagapulaw ikaw sa ibang obra, inabuligan niya ikaw para nga hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Kita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5:12 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga palindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag agud pamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka Super Fiber. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo. City Hall. Balita nagikan sa City Hall, kaso sang heat related illness nagtaas subo nga bulan sang Mayo. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
0: City Hall reports.
11: Ang hindi nga bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga atong makuha kung regular nga atong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa immune energy. Digestion problems, nagkapanubo sa pagbutod sa imutsan, nagdetoxify sa imulawas, sa nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
13: Nagtaas ang heat-related illness diri sa syudad sang Iloilo subong bulan sang Mayo. Sunod kay Dr. Jennifer Castro, Assistant Department Head sang Iloilo City Health Office, may 569 kan record nga kaso sang Mayo 4-8-2026 nga period. Mas mataas ni sa 555 nga record sang sa sa muman nga period sa tung 2025. Maradaan nga may 614 ka heat-related illnesses na record ang CHO sa January to July period sa tung 2024 o kung nagkasakop sang pito kabulan. Kadaman sa ining mga kaso among upper respiratory infection, hypertension, pneumonia, skin diseases, bronchial asthma, conjunctivitis o kung sore eyes, acute respiratory infection kag viral infection. Padugyan ni Castro, likawan ang exposure sa init sang adlaw, magpabilin sa malamig kag mahandong nga lugar, magsuksok sang lightweight o kung cotton nga panapton, likawan na magtrabaho kung tuman kainit ang adlaw, mag-inom sa husong kadamoon sang tubig, kag magpakonsulta sa doktor kung may nabatyagan nga di maayo sa inyo lawas.
14: Ginapaalin to tagit sa aton nga mga kasimanwa, like ang mga BHW tan akong nigalibot man sila sa house, nag-advise ni kita nga hindi magwa sa kasagsagan sa kainitan, like 10 o'clock to 3. Kung pwede, stay indoors, no? Wala kita sa mga activities outside, kapit ba sa kabataan kay mainit katama. Pati mga sore eyes, that's heat-related mo. Ang nagatama, kama lasang aton nga duta so nagayabok so amo nang nagadamo man ang ubosipon ge exacerbate ang mga hapo pneumonia so indi ta sila pagpagoon sa amo ginakatamang init hag hydrate gyud, that's why we give oresol siling ko gata kita ORS para ma replace ang electrolytes nila so indi sila magkalalipong indi magka fainting spells ang aton nga mga kabataan kag cotton tani as much as possible kung pwede man lang aton nga mga bayo nipis cotton shorts lang anay hindi mag cover balatanan and sunblock gyud kag hydrate
13: sa tanan. Ang padugyan ni Dr. Jennifer Castro, ang Assistant Department Head 2 sa City Health Office. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
11: Nga bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
0: Tatak RMN.
24: Ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas gin paipiktibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus sa capsule, natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta sa mabaskog nga kurason, kag bulig kunta sa kapoy, kag pagpalangluya sa angat lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilian Nan Super Plus sa capsule. The Anti-Cancer Food Supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
7: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 maniningga balanyo sa Bilog na Panay Island kag Gimaras, nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kay iban pang nga balatian, dalas ang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mapagwa bisan pa sa sulod sang balay. May Neem Tree Extract ka parang performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. Agnans Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kangay sang arthritis, alap-ap, alipunga, an-an, eczema, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto ini sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial, Iloilo Literacy literacy model ginbida sa Negros Forum para sa mas epektibo nga pagtuon sa mga estudyante. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
1: Capital Reports.
3: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors. Nagtililipon ang mga education leaders kag mga lokal nga opisyal sa gobyerno sa Negros Island sa idalam sang Agubay Child Protection Alliance agud istoryahan ang mga pamaagi sa pag-atubang sang learning poverty kag pagpataas sang level sang literacy sa mga estudyante. Ginpakita sa forum ang Iloilo Literacy Model bilang halimbawa kung paano mapaayos sa mga lokal nga gobyerno ang resulta sang edukasyon paagi sa mabakod nga liderato, koordinasyon kag paggamit sang datos sa mga programa. Ginpaambit ni Dr. Raul N. Banias kung paano ginpabaskog sang Iloilo ang mga programa sa pagbasa kag pagsulat paagi sa paglocalize sa mga intervention sa education. Ginatagan niya sang igtalupangod ang importante nga papel sa mga local executives sa pagpauswag sa mga eskwelahan kag performance sa mga estudyante. Importante man sunod sa iyang suporta ni Governor Arthur Defensor Jr. para sa mga programa sa edukasyon sa probinsya. Ginreport man ni Banias ng kadalagan sang proof of concept o kung POC nga programa nga ginsuportahan ni Senator Sonny Angara paagi sa EDCOM 2. Kaupod ang Sinerhiya Foundation kag iban pa nga mga kasugpon. Sunod sa iya, ang grade level readiness nagtaas halin sa 3 sa kada 10 ka mga estudyante pagkadto sa 9 sa kada 10 sa mga eskwelahan nga nagpasakop sa programa. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak RMN.
7: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular kon normal nga pagwa sang aton mga higko, ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente kinagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
1: RMN News, panahon.
24: Tanay pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
16: Yes sir, may nga sa talagang tagpalamati isang RMN. Yari pinakauling lakad sa panahon karon ni Adlaw, Mayo 15, 2026. Alas 3 kayo na sa aga, uli na siplata ng low pressure area, formerly nga si Kaloy, ginabulabata base sa talagang niya available data. Yara sa 1,055 km east of southeastern Luzon. Diri naman sa aton sa may western Visayas, particular ng syudad sa Iloilo karon ni Adlaw, para yun maka-experience sa nga kung isa magalumang niya kalangitan, o kung generally, fair weather kita sa gihapon, magluwas lang sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpagilat, paragob, dalas ang localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman niya hangin, magaling namin na nasilangan paminhan, magadalas ang makanay tubtob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At sa atong temperatura, nasa 26, tubtob 36 sa degrees sentigrado. Adlaw, magabutlak alas 5.28 sa karon niya aga, magatunod alas 6.05 karon sa hapon. Ikaw mo na pinakauling nga lakad sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Defra.
17: RMN News, Panahon!
24: Manabugid nga salamat, Charlie Defra, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Ari na pinakapuro, kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal, ang NAN sa liniment oil. Maayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapila sa gani, siyempre madugo na buboy diretso sang NAN's liniment oil. Kaya sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa may mga cases na sang dengue sa ilang nga mga lugar, ininyo na pagtugtan nga makagat kamo sang lamok nga posible may dala nga virus sang dengue. Magwa gali sa balay, panghaplas gid NAN's liniment oil. Isang cup ini nga NEM3, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit mo o kung ginagamit nila ito, ganiliwat para hindi kao pagkanton kalamok, panghaplas kao NAN's liniment oil. Mabakal ini sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kang probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita naman sa batag sang hinampang, Cleveland Cavaliers nakuha ang 3-2 lead batok sa Detroit Pistons sa nagaparayon ng Eastern Conference Semifinals. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
17: RMN News Sports.
18: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang kaluwan sang new and improved NAN Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog, gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Nakuha sang Cleveland Cavaliers ang 3-2 series lead matapos ginluto sang Detroit Pistons 117-113 sa ila overtime sa Game 5 sang NBA Eastern Conference Semifinals. Nagpanguna sa kadalagan sang Cavaliers si James Harden matapos nagbalhag sang 30 points, 8 rebounds kag 6 assists. Nabuligman si Donovan Mitchell sang 21 points kag Evan Mobley nga may 19 points samtang 39 points, 7 rebounds kag 9 assists ang ginbalhag ni Cade Cunningham para sa nalutos na Pistons. Tiksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
17: Tatak RMN.
24: Alas 5:24 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, matinag kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
19: Evergreen Herbal Capsule. Kang sumong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
20: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MP Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal ang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang ako nga blood pressure.
19: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balance. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton silinga lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang nga dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga cholesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, gini dapat ni kawantagin ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Espinhico nga mother of all diseases or iloy-iloy sang tanan nga mga balatian. Pero naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian, ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat bastante gid kita permis ang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radyuman na binroy.
7: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingo bining nga puwersa sang pito para sa kayong lawas kumplito. Ang benepisyo, ang mga sang captor meric for managing general inflammation sa luyotong gibitin beauty vegetable. Malunggay the miracle vegetable ang palaya na ultimate blood purifier with grass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Malapit sa inyong mga lugar. Tumarkita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Katimbang naton sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, kontak kay Dr. Spinico sa numero 0910-126-4595. Tag sa ato naman nga, hello, attorney, pamangkot sa tagpalamati kon bala. Ano ang pwede muon sang lalaki kon ginaabuso na siya sang iya sini nga asawa? Kasama mo sa balita, Rajman Joylin Paraonda.
12: Hello, attorney.
15: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay attorney Mark Piad kung bala ano ang pwede nga himuon sang lalaki kung ginaabuso na siya sang iya nga asawa. Attorney.
21: Well, the most effective to do, no, is to file appropriate cases under sa atong revised penal code. Kung ginaabusar sila, ginamaltrato sila, they can file the appropriate cases for physical injuries. Kung ginabuyayaw sila dira, they can file cases for simple slander or grave moral defamation. Kung ginapahok sila dira, kung ginapuwersa sila, they could file cases for grave threats, light threats, grave coercion. Sa lalaki, it's not like saying hindi siya ka-file. Pero, ang iyayang standing, why siya isang special na lagi, no, nga para lang sa mga lalaki. In fact, kanila, yung, ang pwede ma-avail sa lalaki is pwede man ma-avail sa tanan. Pwede man siya ka-file sa mga cases nga, no, for example, may bad news, bigin pa huyan siya. Pwede na siya, yan, no, kung mag-file sa kaso for damages, that's also possible.
15: Hibaloon, kag-insyundihon ang aton kasaguan. Darigid lamang sa Hello, Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Joylin Paraonda. Tatak, RMN!
22: Tatak, RMN!
7: Mga kasama, ariang good news para sa inyo. Ano mo ka palangga si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawag mayaplos na mula sa puso ara na sa mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil, may limay ni kini basta-basta ng ingrediente kit pa inalumini sa made in Japan to. Ang mga ingrediente, aloe vera, nagabulig pa banaag sang panit, nagapakupos ang singaw, kag nagapatubo ini sang amat-amat, nagakaunot naton nga mga buhok. May lemon, puno man ini sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Samtang ang eucalyptus, nagapaylayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapali man sa pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo, kagwapa, magkabato sa artista, kutis bata ka pa. Rosemary oil, nagaparelax, nagapamuok sang tulog, kaginabuligan dula ang kurinot nga panit. Gani, mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos ini nga may vitamin C. Bakal na, hingagaw na kay paubos na. Kaya mabakal ini sa mga butika, makabakal ka man sa may Merrimart Mall, malapit sa main entrance, ang ilang activity center, kag syempre makabakal ka man online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Mayong aga man sa aton sini nga mga mangunguma, mga agripreneurs, mga kasaka naton. Exciting gid ini ang Iloilo New Agri kag gubutan nagahat

0: contact number, official receipt number, kag ihulog sa drop box sa ila sini nga mga stores. Ang raffle draw pagayawaton sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site in Agri-Farm, dira sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo, ang grand prize, brand new nga traktura. Oh, brand new ini nga traktura, bagong-bagong traktura. Ang second prize, Kubota Rice Transplanter. Third prize, Kubota Special Power Tiller. Kag magluwas din may mga exciting pagid nga mga premyo. Gani magpasakop sa promo sa Kubota, kag Iloilo yung Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: Kaga simpre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-kabala mga kasama nga may ara suplemento nga makahatag proteksyon batok sa nagkanilain nga mga balatian. Wala na sa iban pa kundi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyglycerols nga kapabaskog sa resistensya para mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa. But siningon, nagabulig pagar sa pagtubo sang kanser. Ang Dr. Pinoy may arapagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton nga mga ugat para palayo ang mga masakit sa korason, pareho sang heart attack. May araman sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton nga tulaan para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy may araman sang iodine nga nagapugong sa pagtubo sang goiter at iban pa nga mga masakit sa thyroid. May vitamin A nga gapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahamis sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Sa dugang informasyon, magkontak lang kamo sa numero 0948-5876-329. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends, sa mga naga-Facebook Live subong nga aga, kag siyempre sa mga nagapamati sa radio, dira sa kabarangayan sa Kauman kagabukiran, mayad-ayad na nga aga sa inyo tanan-tanan. Kay Stephen Faniga, good morning kid, nagalantaw sa aton via YouTube. Kay Parinulan Borla dira sa Pavia, no? Sa makatapos ang United Kabalikat Civicom Pavia Chapter. Good morning sa inyo tanan. Sa kay Leon Von Perez Pamplona, sa kay Tatay Narciso nanay niya Gemma dira sa San Juan Crisostomo, Anilaw. Good morning kid. Kay Brad Pet Madera Bestwer dira sa Danao Haniway. Sa kay Mel Gargaran, good morning kid. Kay ginagreet ni Mel, happy birthday sa kay Ma'am Melinda Jasnis, no? Asawa ni Maning Jasnis dira sa Barotac Nuevo sa Agkuyawan Pulo. Barotac Nuevo, happy birthday. Suman sa kay James Carpe, dira sa Lumangas, kag Lumangas sa Public Market, good morning kid. Sa kay Sir Jake Sirudo dira sa may Baragon Anilaw, kay Kagawad Ernie Desa dira sa Balunos sa Anilaw. Good morning kid sa inyo. Sa makatapos ang Ironman Fans Club Main Chapter, ginapamunuan sa ila presidente Alain Kabuday. Kagasubuman sa kay nanay Alin Dicen Pareco sa Dicen Pareco family dira sa Divina Grace La Paz. Good morning. Carteren Sermite Banas Rebel dira sa Bulad Gimbal. Sa kay Ilinita La Pastora Jojo Malio Lito Binyas Kasrex Acuesta dira sa may Pasay City. Kag sa Acuesta family dira sa Banwasang Anilaw. Antirinta siya dira sa sitio Ilawod, San Carlos, sa Anilaw. Good morning, kid. Sa kay Lizelle Capada, Mary Cabar, May Ann Moreno, dira sa Singapore, sa Ironman Fans Club Singapore Chapter. Ginapamunuan sa ila presidente Rose Simaurio. Good morning man sa kay Marivic Cercado, Ann Labrillaso, Jesse Lauro, si Sarlita Armada, Bijin Gonzalez, no? Good morning sa iyo tanan dira sa Singapore. Number 1 Ironman Fans Club Hong Kong Chapter. Sa makatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa sining mga tinion, along-along gid sa pagbiyahe mga parekoy. Good morning man sa kay kagawad Buni Kalad, no? Kay Catherine Balsomo Sakdalan, Romjan Mata Sumayan, suman sa kay Richard Carigaba, Rontibo Bosilogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagulinay, kag suman sa kay Irol Derikito dira sa Barotac Nuevo. Sa iyo tarang nga nag-upod sa aton, good morning.
0: Si Ilat Cartin Mario Suarez Gawad Normanor kag sa kay Jerry Banyes nagapamati sa Mandaluyong Public Market sa kay Brother Bong Cathedral kay nung Benta Blate kay kay nung Plasing Escobio dira sa may bayan sa nga Igbara sa Iloilo Garda Dandisaba Garda Arbolonyo kag Chief Julius Lazara sa Pag-ibig good morning kag nagapamati man si Larry Gierhin sang sitio Matingkong Barangay Wanico sa may Banwasang Banate mekaniko ni sa kuno sa Des Marketing sa may Quezon. Good morning gid. Maayo lang nga pa.

0: ni pangaiusang motor. Kaga subong man si pari Alex Caras nga nagapangapi sang Mega Man Coffee. Mm. Pason, di karon sang kapsula, pari Alex.
1: Mo, grabe na.
0: Naupuste naman ni karon kay liko mo. May maukpa naman eh.
1: Pagkanason nga daw, pagpangihi mo ga.
0: Ambot ko may matubon pa.
1: Yawan ka kapatuon sa basin.
0: Hanot ah. Sa may mga medyo gamay-gamay nga edad na muna, banat ah.
1: Good morning man sa kay Eunice Kimba, kag sa buman sa kagawad Noel Coscolwila, no? Good morning kid. So man sa kay Alma Ahenga, kay Miharis Tilipi 4, good morning kid sa inyo. Sa kay Arlene Espadinyado, good morning kid. Kag sa buman sa pamilya Karnahe, kag sa pamilya Buiko, nga kapamati dira sa Anilaw, good morning kid sa inyo. So buman sa kay Benito Aranwes, Elmer Karnahe, kag sa buman sa kay Randy Santisas. Marong Douglas Dosado, no, good morning kid. Kag sumuman sa kay Lori Abadonio de la Cruz, Margarito, okay. Sumuman sa kay good morning man dira sa kay Florencia Socaldito Kalimpay. Kag sumuman sa kay Lindelia Villanueva. Kag sumuman good morning sa kay good morning man sa kay okay, bali na pag-greet na naton. Sa kay Casey Dalivas, Nonoy Silobrico, no? Bimbi Bartolome, good morning gid sa inyo. Salamat sa pag-upod ha, diri sa aton nga pagpangalagad kag sa Tatoy's Manukan and Seafood. Sa kay Chu Tatoy na naikonseng, good morning na. Toto Hector Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafood dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Kag may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag airport sa Banwa sang Kabatuan. Tanbay ha, pagbalita dugay-dugay, madarag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:37 na sa kaagahon.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
5: Uy, 150 over 100 dali.
6: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
5: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
6: Ay...
7: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
9: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
12: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita'y kitatanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
16: This newscast is brought to you by di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar.
18: Pilasco, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang magayo.
19: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Milagro, may ara ko all, sir. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
19: Mighty C, mabakal sa mga butika. D3 Bio, with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
19: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
22: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
23: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng char.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangong kumaka bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
22: ACS.
14: Sample Plus Gold.
25: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
14: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold.
26: Ito si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
14: Santo Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
14: Pinagali.
19: Pinahusay.
14: Santo Plus Gold.
19: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kaya ba niya, Dok, oo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa kun para fresh kag focus ako sa work. Okay, gitis sa kun. Try naman bala.
3: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Alas 5.44 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyo Man, Eric John Pamplona.
6: Eric John Pamplona.
5: Kag Radyo Man,
6: Benroy Bernal.
5: Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Life extension, vitamin D3, pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatin labi na makamatay nga cancer. Maginomatis duha ka kapsula sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero uno da super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches sang life extension clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libreng medical consultation kao pa ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian ka magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, sunod sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Haro, poblasyon sa may istansya, Simeon Street sa Pasi, SMCT, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Saluita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation ko po ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
5: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
4: Atensyon sa aton sining mga kauturan sa palibot sa nga syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Posible nga magalabot kita subong sa 43 degrees Celsius, no? Ang heat index ta radyo man na Binroy. Kahapon to mga 44, no? Ang reklamo kahapon sa atong mga kauturan na Manila, grabe kay humid, no? Nang grabe ang paang. Ngayon nang 40 ang tagiti sang init sang adlaw, tapos na blado way hangin. No, kulang sa oxygen. Amo na nga nimo daw nagapunga-punga ka. No, kung ara ka sa initan, nimo daw hindi ka kaginhawa. So mo manigyapon, no, ang aton sila nga ma-experiensyahan subong adlaw sang Biyernes. Ara kita sa 43 degrees Celsius nga heat index. But silingon, amo nang init nga mabatsagan sang aton sila nga lawas. Kag kung magsubra sa maglabot na kita sa 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius, Radyo Man Binroy, makabig ina nga danger level. That is why nga kuan naton, ginapanugyan na naton, ginapa-alerto naton ang aton sininga mga kauturan nga dapat mag-uro aligmat gid, no? Sa grabe nga kainit sang adlaw. Kaya hindi ka mo gulpi, inom tubig, no? Kung alin ka mo sa initan.
7: Kasi kung madisgrasya ka bala sina, kay damo na natabo mo. Nga halin ka sa init, o uhaw ka, gulpi ka na yun mag-inom cold. Guys, ice gin.
4: Oo, ang pag-inom sang tubig hambal sang Department of Health, Radyo Man Binroy, mayad pa ganyan ng team-in. Kada uhaw mo, inom ka gamay.
7: Amat-amata lang. Hindi pa gulpi ha. Kay tanan nga gulpi, hindi manami. Bala mo kung ginahapo-hapo ka na, inablang ginabahulay ka. Halin ka sa ubra, ginabahulay ka, tapos pagpungko mo, kita mong cold-cold. No, hindi mo pag-ibaylo sa iban nga butang mo. Ang imnuturoson mo dayon.
4: Grabe na dayon, lagok-lagok.
7: Gusto mo niya ng lagukon mo gid yang buson mo gid bala.
4: Pero tandaan nyo, basta malumos man ang mga kurason nyo. Ang kuan bla, ang mga kasapatan ng subong, ang amon nga ido to Radyo Man Binroy, ido to si Ugangan. na kwan man na heat stroke. Kay grabe nga init bala. Bao Mario Joseph
7: Santos. Amo na gani nga pasudlayo sa inyo balay. Sa amo nya mayo pa ido sa aircon kami sa electric pan. Gasulod siya sa kwarto. Oh, wala yan nagagawa sa kwarto kay guru na initan man.
4: Wala mo hindi lang tao subong ang nagabatsag sang sobrang kainit Radyo Man Binroy. Ang kwangid ang mga kasapatan.
7: Doon na mo itong malaya.
4: Baluoy ka mo.
7: Ang ido namon, hindi na yung magwa sa kwarto kay medyo cold to yamo. Pero kung sagwa siya, doon guru galip pa sa mga gurong sapat. Ay, kaluoy man. Ti, siko, dra ka lang. Kami naman to, sagwa. Ti, sa balay dito naman niya sa Monsa Balasan, ang ido namon to, ginaubuksan na namon ang balay. Kaya doon maburubog na o gawa iya. Open air. Ti, dra na sila sa sulod.
4: At least makahruaklo sila.
7: Kaya sagwa iya, ang dapya kahangin, ay Jesus Maria Joseph, mainit! Abi mo kay uma kwan ma nami ang dapya kangin mas maayo pagani di sa syudad kaysa sa uma gabiti paya kagang dapya ya perti paya kainit nanu ini ang budlay sini kay extended ning El Niño ti dapat subong gani mo ning istorya tab lagi nga dapat subong tuwa tuwa na sang mayo nagaulan na ni tigulan na ni tani ti gakon pa gabiti ang init kapag tik pa yung buta tayo
4: kita ka mayo
7: extended man ng gutom
4: why pa ya makamungkag ang aton nga mga kauturan sa ilang nga mga talamnan Radyo Man Binroy konsilingon kung hindi ka kahawid sa bulan sang mayo konsilingon pag abot na sang September why pagpatubas
7: amo gani tapos ang trabaho mabatyagan mo gyud nga pinot pangabuhi sa uma basta gani ti ating adlaw wala kasing ibang nga opsyon mo. Isa ini sa pinakadako opsyon tani kung mag-ulan kidamo trabaho sa uma. Tiway kasang opsyon makonstruction ka kung ano da. Tiko isa hindi man amo nakakonsistent ang ubra. Kaya amo nagpamigado. Amo nang ambali regin man niya basta tingadlaw tigulutom. Tiyon mag-extend eh. Extended man nga aton sini gutom magdinamo.
4: Sa kaya mo na kaya ambal ko. Basta hindi ka kahawid sabog or usually sabog man lang kita sa kwan. Sa first cropping. Hindi ka kahawid ganit sa Mayo. May June, July, August. Amo gina grabe ginangatag kiriwi. Tingnan sina na dapat makahawid ka na sa Mayo para pag first week ng September. May ani ka na. Ilaban na ban subong October lang ni guro mo panipagi ani sang aton sa mga kultura.
7: Luoy kita sa mga mangungumata na luoy. Luoy kita sa mga trabahador sa uma. Hindi tani mabatsyagan kita nga ari di sa city hindi tani kabatsyag unless nga ti magkadto ka sa uma batsyagan mo kanong kapuraot sa pangabuhi sa mga trabahador nga ordinaryo sa uma mabatsyagan mo gid
4: bisan sa mga construction subong Radyo Man Binroy kay iban nga mga construction subong ginahold man kay porti ka mahal gani sa mga construction material
7: ni ginalimit man na nilang gasto nila da
4: ang siminto gani ang bako gani kasi mo ang siminto nga 185 190 nagdigan 220 240 subo
7: grabe no
4: depende sa brand
7: bro dawala niya sang maayo sa aton subo nga
4: tapos amo pa ni ang masubo kay mo na bala makita bala bala sa mga comments sang aton sa mga kauturan sa mga post gani kinagamo sa Senado parte sa mga impeachment gani dapat nila at the end of the day ang mga ordinaryo yung mga pumuluyo pagkabugtaw nila pagkaaga makuang gyapon maminsar gyapon kano naman ila kanon ano naman ilang gastuhon why niya ka mga senador
7: why niya kay senador kay pagpuli nila yeah, may
4: congressman
7: may pagkaon na sila ang salakyan nila why yan nagapainit why yan nagapangabudlay ang ila niya politikal niya nila ang ila gina istoryahan
4: political survival ng ila ya
7: amo ni gani nga pabor ako iya ang istoryahan ta ya problema man sang Pilipinas istoryahan ta man isa sa mga prioridad ta kung paano sulbaron ang problema sang Pilipinas tigaling kun amo ning ang pangginobyerno ta subong anong manging direksyon naton sini
4: Tani gani ang ginaistoryahan tani din yang mga pagpalagyo ni Bato de la Rosa. Kung sino ya ang may sala nga ang nakapalagyo si Bato de la Rosa sa turang una palupok sa Senado under attack ang Senado na ano nga sistema. Ang dapat paminsaron ta subong kita ara kita number one ara kita sa crisis. Tapos ara kita sa extended nga tag-ilinit because ang sining El Niño. Ang kaluluoy yung ordinaryo naton nga mga
7: kaukuran. Kung wala, tani ni nag-ulubra sila sa kabulastugan. Ang administrasyon nga ini, way nag-ubra sa kabulastugan, mga tao sa administrasyon. Kag ang katandem yaman nga vice presidente, nga dako, ginalauma naton tani, nga muning makabulig sa aton. Way ni nag-create sa trouble, wala tani ni problema. Kita ang ginaistoryahan na naton, tani ang pagsolbar sa iba naton yung mga problema. Ito yung ginaistoryahan ta, ang mga problema nga gindulot sa administrasyon nga ini. Ang problema nga gindulot sa kaupod niya sa administrasyon nga ini. Ang problema sa Senado, nag-create man sila sa problema, tiyan mo man isubong aton, subong ginapinaligban. Hindi yung mga problema sa aton, sining nga mga pumuluyo.
4: Oh, gusto na, okay, subong o. Ara kini kita sa tunga-tunga sa 2026. Actually, 1 year pa lang natapos ang eleksyon sa 2025. Subong yung ginaistoryahan, ginisubong linyanay na sa politika.
7: Politika yung ginaistoryahan?
4: Sa Senado, ya. Kita nyo lang...
7: Away sa politika?
4: Why patay baylo-baylo sa minority kag-majority. Linyanay na sa politika para sa 2028 eleksyon. Hindi kini sa aton, nagpalupad na ka mga istorya kung sino madagan mayor, sino madagan congressman, sino madagan vice mayor, sino mga liniyada sang konsihal sa masunod ng mga eleksyon. Sa mga banwas, sa mga Radyo Banbindroy, may mga ginakunukuno na kung sino may kwentro sa mga incumbent mayor, matapos ng termino ni Amone, graduate na sa sino naman madagan mayor. Ay, Mario Josep Santisima, pero ang mga mangunguma to, ay, Mario Josep, huwag pagyapon, makabungka.
7: Kaya mo na ganing sa mga problema nga ini, sa mga issues diri sa pungsod Pilipinas, lokal man o konasyonal, diin diri ang pumuluyo. Amo na pamangkot, ha? Diin dapit ng pumuluyo. Ang pumuluyo, abi mo kun din, ara sa kilid, spectator. Di ba?
4: Nagabantay sa balita,
7: kita.
4: Kaya nagka-comment.
7: Amo man nga kung gisa, ang nga tama man ka-harsh ang reaction sang tao sa mga politiko nga ini, hindi mo mabasol, kaga way nagasimpatiya ang tao, kay ti wala man benepisyo ang tao, di?
4: Kaya kabalo ka.
7: Sino ang ga-benepisyo, sini?
4: Saan maano ka na ka-react, Radyo Manbinroy? Saan magwa ka na sa panit mo? Kay way man sila yan nagaduhol kapag kaon ka ni Simo. Pagkabugtaw mo yung pagkagang, paminsaron mo yan, kung ano naman ang tigangon mo, ano naman ang sutanon mo, bilog na daw.
7: Ginahimo na lang ganin ni Kalingawan
4: sa... Mayo lang kung mayo, pero may ang kondisyon man sa lawas mo, kung may ginabatsag kapag may masakit ka pa, o may saragudon kapag na gina... baklan mukbulong.
7: Ginahimo na lang kaligawan sang tao kay nilagyan na panumdom ang ila pangabuhi. Itsakto man na sagag kaya dot-dot sang kogalingon mo ni sila. Ang pangabuhi mo yung imo at hindi ron subong kung paano kaya makasurvive sa sining nga problema, sa sining nga krisis sa kada panimalay naton. Sus Mario Josep.
4: Wala tawabla. Si Batoya, why na to sa Senado? Di naman to yan. Base kon lagyo-lagyo naman to sa iya. Tapos makita ta sa Facebook niya. Kwanto, masugba-sugba naman ka isda.
7: Pero may daw, lagyo, ginagali si Bato, no?
4: Uy, lagyo eh. Abi mo namin lang kung ito ka sa dahing niya din lang nga way ka turukupan nga sawa ba?
7: Ti amo na ni Subongang Kwan, amo na nga hindi mo mabasol, nga atong natabo sa Senado, gina-associate sa pagpalagyo ni Bato. Nga amo ato ang that's why nga nagpamingot si Cayetano kung nabalon nga stage ato ang natabo sa Senado. Kaya kung isip-isipon mo, ano ganyan, landong palang kaya kay NBA, pinalupok niya si Aplasca to. Yan, ano,
4: nag-drama ya si Mau Aplasca.
7: Kaya isipon mo, mapasalba kay mo. Kita pasalba nga gabinarak yaman, gaburot, 27 empty shells ang nakita to sa mga sulod sa Senado. Butang balon, ila to pusil ang ginagamit. Pasalba bala ina? 27 ka empty shells, pasalba na? Ano nga klase niya nga pasalba man?
4: Igan eh, mura ka na ba ko, nagdrama sila yaki malagyo niya si Bato. Tiri na yan subong si Bato ay?
7: Tiri nagbalik kurot sa bukid. Dito sa kanong nago.
4: Ano nagupod si Rubens siya? Ayaw naman na gano'y magupod si Rubens siya kay... Kung dito sa Senado, ginaugtasan mo lang sa mga upod niya man. Ariwa, gamit kita Life Extension Vitamin D3 adaw-adaw. Narekomendar ini sa mga medical doctors diri sa Pilipinas kag sagwa sang pungsod. Kag siyempre, amo ini ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kag ari ang mga doktor nga nagahatag testimonya nga dapat gamiton tagid Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one recommended brand of vitamin D3 by the medical doctors.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
12: Ito po si Dr. Bernie Ong. Now, I know better. Life Extension Vitamin D3. Effective po, di ba?
13: I'm Dr. Suzette Sin, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical
13: medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Hindi lang mga doktor din sa Pilipinas na nag-recommendar sa inyo, kundi mga doktor man halin sa Pungsod, Estados Unidos. Bisitahin nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kagmay, libre sila ng medical consultation. Lunes, pagkanto sa Madone, libre ha. Nakumbinar nilang natural, conventional, kay nutritional medicine practice. Gamit ang likalidad matinlo, kag science-based ng mga health products na galing pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Huwag na kita chimpo diri sa aton nga pagpangaragad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
7: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
4: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
5: Tatak RMN.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: Gigan.

0: kid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Oras alas 6:01 sang aga.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point. Headliners.
5: Councilor Trenyas, kag Zedfrey Cabaluna, posible nga maging running mate ni Mayor Risa Trenyas sa 2028 elections. Samtang pagpatuman sang rotational brownout sa syudad, hindi pa sigurado kung saan matapos suno sa More Power. Ido, gintiro sang airgun sa barangay Salihid, Barotac Nuevo, Iloilo. Samtang driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa pribado nga salakyan sa Tigbawan, ginbawian gid sang kabuhi. Balita nasyonal, Senate President Cayetano ginpanindugan nga wala nalagyo sa Senado si Bato, kundi nagbiya lang wanted nga senador luyag nga magpakustodiya sa PNP. Samtang ang NBI nagapati nga drama lang ang Linok Panay, Office of the Sergeant at Arms ginapasol ang NBI sa natabo. Balita international, President Xi Jinping gindayaw ang trade progress sa summit kay US President Trump. Presidente nagpandam sa isyu sa Taiwan. Samtang sa negosyo, peso nagsirado sa panibagong record low na 61.64 per dollar. Kag sa sports, UP Fighting Maroon siga tiglawas ang Pilipinas sa 2026 Asian University Basketball League. Kag sa entertainment, middleman sa paghatag sang droga kay Matthew Perry ginpreso sang duha ka tuig. Kag sa extra wow balita, mga pulis sa Florida ginpasakaan sang kaso ang duha ka arestista bangod sa ginapayag real life story sa pelikula nga nakaguba sang ila pagkatawo.
4: Tatak RMN.
5: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point. Subong adlaw sang Biyernes, sweldo Mayo 15, 2026. Yuhom dayon si Bali. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Malion Guaso.
4: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point.
5: Kumusta unta ang dalagan sa aton nga panahon subong adlaw?
4: RMN News Panahon.
6: Maayong aga mga karadyo man ini ang lakat sang panahon subong adlaw. Lauman sa gihapon ang mainit kag mapaang ang panahon sa udto kag hapon diri sa Western Visayas, ngani maghanda sa layo naton sang tubig agud mapabilin nga hydrated ang aton lawas. Sa report sang pag-asa Iloilo, magapabilin sa sulod sang pungsod ang isa ka low pressure area kon LPA apang wala na inisang direktang epekto sa bugos ng Pilipinas. Mahina-mahina at tubtong makasarangan ang uyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tubtong makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 tubtong 36 degrees centigrado samtang ang maximum heat index subong adlaw posible magalabot sa 43 degrees Celsius ganiyara na inis sa danger level. Ang adlaw nagbutlak la 5:28 sa niaga kag magatunod la 6:04 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Mantia Panes Otero, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Sa detalye sa aton balita lokal. Gin-confirmar ni Mayor Ray Satrenyas nga may ginakonsiderar na siya nga maging running mate para sa 2028 election. Suno kay Trenyas, ginakonsiderar ang iautod nga si Councilor Miguel Trenyas sa pagka-congressman, samtang Councilor Sedfrey Cabaluna naman sa pagka-vice mayor. Magapare-elect naman siya bilang alkalde.
7: Usually, gina-review natin kung ano man ang pulso sa atong nga grupo. Kag yes, gina-endorse man nila si Councilor Migs. No? Kay palan man nato ng atong subong nga congressman, manograduate na. Gapangita man kita sa partner sa Congress nga makabulig man para sa atong syudad. Kag kilala natin nga isa lang ang direksyon natin. So, ginatunan natin ina, no? Ginalantawid natin kung ano man ang kaiwan sa atong nga grupo. Kag yes, isa man sa ginapit pilihan natin si Councilor Sedfrey Cabaluna.
5: Samtang magluwas sa incumbent councilors nga may nabilin pa nga termino sa 2028, ginpakilala naman ang mga masunod nga personalidad. Former councilor kag Executive Assistant Jay Trenyas, former City Councilor kag Executive Assistant Eli Estante, former City Councilor kag Executive Assistant Dr. Candice Tupas, Lapos ABC President Arnel Asturias, Gerald Ganson, nga utod ni Councilor Rudolph Ganson, kaganak ni former Vice Mayor Jeffrey Ganson, Attorney Sheila Ulit, nga nagpadalagan man sang una, apang nagkabit-kabit sa Magic 12, Attorney Kisha Piscina Tupas, nga yara sa piyak nga partido sa nagligad nga eleksyon, kag Sol Zaldivar sa nagligad nga adlaw ginsapol sang alkalde ang nga grupo ka mga leader kag inambalan nga mo nga plano.
7: Practice gina sa atong grupo halin pa sa akon nga may kay former mayor Jerry Trenyas nga ginakonsulta gid sa grupo.
5: Ang kabahin sang konfirmasyon ni Mayor Raisa Trenyas.
4: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:07 sang aga. Lauman sang pumuliyo sang syudad ang rotational brownout. Ini ang payag ni Ms. Angel Tan, ang spokesperson sa More Power Iloilo, sa tunga sang gina-request nga manual load dropping o kon MLD sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP bangod sang pagkaguba sang dalagko nga planta sa Luzon nga ginakuan sang supply sang kuryente para sa Visayas. Payag niya ginapatigayon ini bangod manipis ang available nga supply sang mataas o kon kag mataas ang demand nga dalaman sang tuman ka init nga tiempo.
8: Ang ating gusto i-highlight, sir, is that power plants mismo, nga mga major power plants, ang nag-shutdown unexpectedly. The reason why nga tikit anta sa mga announcement ni Secretary Garin, Sharon Garin, wala sir nga gina-force nila or ginamanduan nila ining mga power plants to immediately fix ang sining mga problema sa tagsaka mga planta because sa sining sitwasyon sa grid right now. And of course, because naglabot na sa punto sang red alert status, we are expecting na by next month, ang presyo sang kuryente mag-taas man.
5: Suno kay Taan, nagbuin sila sang 7.5 megawatts sa haboy sang kuryente sa nagbigad nga adlaw nga rason sang brownout sa isa ka commercial area. Bangod sini naggamit lang sang generator ang isa ka commercial establishment. Samtang kahapon, ginpatigayon ang rotational brownout sa Haro, Molo kag Mega World Feeder 2 nga nagapekto sa pila ka mga barangay. Kadungan sini nagpanugyan si Tan sa publiko nga kung mahimo, magkinot sa paggamit sang kuryente.
8: Sa ating mga consumers sa bayan sa More Power ang ating ginaayod sa pagtitig sang kuryente, especially abi sa mga offices if ever ang aircon hindi gid man tuman na kinahanglan or somehow abido tungligad sa kuryente blaser do earth hour ng mga tikang pwede gid siya sir dako gid mo siya nga bulig para nga mapanubo ang demand sang kuryente diri sa bayan sa Iloilo City.
5: Ang kabahin sa panawagan ni Ms. Angel Tan, ang spokesperson sa More Power Iloilo.
4: Tatak RMN.
5: Oh, pangabre na lang ta bintana sini kay kun magsigi ka man ka inercon, no? Luwas nga may kulang kita sa supply, perti man ka mahal sang kuryente. So galing mo naman na maginuot naman, di ka man ka pahuway maya, dugay-dugay balatian naman, daway kagid pa sinadtuan no. Nakanda na sa 50 ka static tanks ang Iloilo City Government para sa water distribution sa barangay kung maglala pa ang kainit sa panahon. Suno kay GSO Head kag Crisis Management Council, Executive Director Engineer Neil Ravena. Una sa listahan nga ginamonitor ang 25 ka barangay nga natumod sa City Disaster Risk Assessment o CONSEDRA nga may mataas nga risgo sang kakulang sang tubig. Ini ginabugusan sang 3 ka barangay sa Arevalo, 7 sa City Proper, 5 sa La Paz kag Lapos, 2 sa Manduriaw kag 8 sa Haro.
9: We prepared 50 static tanks now on hand sa logistic cluster sa General Services Office. This is already to prepare for the water distribution, no? If the situation will deteriorate, then may ongoing kita subong nga mga assessment sa shallow wells kag water source, no, sa barangay, no. And we have 25 barangays under monitoring, close monitoring subong sang aton team. This is to give us the outlook sang aton water scarcity situation, no, sa mga kabarangayan.
5: Ang kabayan sa payag ni Engineer Neil Ravena. Preso sa Barutac Nuevo Municipal Police Station ang isa ka caretaker sang lupa sa Barangay Salihid, Barutac Nuevo, matapos sinigintiro ang isa ka ido kahapon sang aga, Mayo 14. Ang suspect gininago kay alias sa jury, 53 anyos, residente sang Ahoy, Iloilo, kag caretaker sang pribado nga duta sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Captain Jersey Besas nga base sa ilang investigasyon, nagreklamo ka na pangayo sang bulig si Christine Martinez, tagiya sang ido nga si Messi. Matapos ini nakasulod sa compound sang suspect kag intiro sa idalom sang ilok gamit ang airgun kag naglapos gid sa lawas sang ido. Payag pa ni Besas ngin sigida, nagresponde sila sa lugar kung sariin ginkarga nilang ido sa patrol car kag gindala sa veterinary clinic sa Anilaw agon matagan sa nagakaigo nga pagbulong. Suno naman kay Martinez nga nagupod ang ido nga si Messi sa iya bata nga minor de edad sa nagpalupad ini sa nga borador kag nakita mismo sang bata ang pagtiro sa ila ido kabangdanan nga nagdalagan ini pauli samta nagahibi kag nagpanugid. Pagpatpat ni Martinez nga depensa sang suspect nga ginkagat sang ido ang iya ginasagod nga manok apang sang gincheck buhi ang manok sini mapagsig kag sang gipamangkot nagsabat ang suspect nga mapag-on ang karugkob sang iya manok kabangdanan nga wala mapuruhan sang ido. Sa karon padayon nga ginabulong ang ido samtang wala pa makadesisyon ang tag-iya kung mapasaka ini sang kaso batok sa suspect. Apang sa inisyal nga pagistrihanay, nagpromesa ang suspect nga sabton sini ang tanan nga gasto sa medical expenses sang ido.
4: Tatak RMN.
5: Ang tag-iya kuno sang duta nga ini ang apelyido Biron. In fairness sa tag-iya nga ang apelyido Biron, why di sila ya labot, no? Utok lang ni jury ang guno. Di do magasto ko no sini ang tag-iya sang duta para nga ma gamit ang tanan nga kinanglanon sang ido sa iyo operasyon. Pero dire gini nagasulod ang utok blasang tawo. Balaan nyo gani nga ang sapat, why ina iya ka eskwela parehas inyo? Do parehas na sila kung sa tao, bala bata gamay. Tikong bata gamay, abi nagsulod sa ugsaran mo. Ging kumos-kumos niya bing manok, manulutangon mong bata gamay. Dan kamo man niya nga iban nga kulang man sa Balatsagon kag sa edukasyon. Ay di ah, kulang sa Balatsagon, ang iban edukado man gani. Dulaan nyo na nas paminsaro nyo kay ido lang na. Ano ginakong tiruho na? Sige, reverse the situation. Kamo man abi nagkadto sa zoo. Dengin pulihan kamo sang gorilya kag leon. Oo. Oh. Tiyano na yon, lutangon na namon kamo, kay nagsulod kamo sa kalibutan sa mga leon ka gorilya. Paminsaran nyo na bala, kakuan sa inyo, anong tawag sina? Racism kung sa tao mo sa aton, speciesism na.
4: Tatak RMN.
5: Sa kalibutan sang konsapat naman bala. Oras alas 6:14 sang aga. So ginapanawagan tang pamilya Biron. Kung sino man ini nga pamilya Biron, kay kaduro man sang Biron, sawayan nyo na yung ginahimo ni jury. No? Dayon, tantok mo to sa, kuano, sa Sargado Medical o kung Veterinary Clinic. duro man kwarta kiti biron pilidon but sino nga biron eh. So coordinate kamo to kagastuhin nyo na lang kag disponire nyo ginimo sang tampuhaw niyo. Pero karon mabalanta na kung sino nga biron kay sino na karistro ini. Ina kun hindi magipos-ipos ang pulis. Pero atagunta ha, why di yan nagsugo ang tag-iya nga manirosa? Why ni saya sala? No? In fact, nag-offer pa gani sila kuno nga sila ang magasto. Bagay sinsilyo mo lang na. No? Kapin pa kung barutak ni ibo ka, pilido mo bibiron. Ordinaryo lang na si mo. Why man di sila labot mo? Tao mo lang nila nag-imos ni. Pero but sino nga biron ni? Connected ni sa mga biron nga manggranon gidya. Kag may puder dira sa barutak ni ibo. Nga nagplang labot sa Dumangas kag sa kwan sa 4th District.
4: Tatak RMN.
5: Ginunsar sa Iloilo City Government ang Barangay Academy for Public Service and Development bilang kabahin sa padayon sining atikang agon mapabaskog ang maayo kag epesyente nga panghimanoa sa level sang barangay. Ang Barangay Academy amo ang training program nga ginpatigayon para buligan ang mga barangay official kag local government workers nga mapauswag ang ilang pagserbisyo pinagi sa tatlo ka nagapangunang haligi, capacity development, institutional strengthening, kag cross-cutting and demand-driven initiatives. Suno kay Mayor Isa Trenas, isa ini ka long-term initiative nga nagatuyo magpabakod sang barangay governance kag maghatag sang continuous learning opportunities para sa public servants, community leaders, kag partners and governance. Pagi sining academy, padayon naton nga mapabakod ang leadership skills kag knowledge sang aton public servants sa participatory governance, development planning, fiscal responsibility, resilience, preparedness kag responsive legislation, agud mas mangin efficient, compassionate kag mas malapit ang serbisyo sa pumuluyong Ilonggo. Ang inisyatibo nga brainchild ni Mayor Risa gintambungan ni Department of the Interior and Local Government Regional Office 6 Director Juan Jovian Ininiero ubod sanday DILG Iloilo City Director Oscar Lim Jr., liga ng mga barangay President Irene Ong, City Councilor Rex Marcos Sarabia, District Association of Barangay Captains kag iban pa nga barangay officials. Kabahin man sa programa ang ceremonial commitment signing bilang simbolo sang suporta sa nagkalain-lain nga sektor para sa implementasyon sang Barangay Academy. Ang budget and fiscal management isa sa mga nagapangunang component sa idalom sang capacity development pillar nga nagatutok sa pagpauswag sang competency sa local governance kag pag-professionalize sang public service. Samtang ang institutional strengthening pillar nagatuyo nga mapabakod ang internal foundations, peace and order, kag disaster risk reduction and management. Ang cross-cutting and demand-driven initiatives pillar naman nagatutok sa data, systems, transparency, kag citizen feedback mechanisms.
4: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:18 sang aga. Break anay sa balita mga pikita mag Santon Gold Coffee Mex ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini ang timprano nga pagtuluhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mex. Epekto sa mga natanom nga kahoy sa palibot sang sudad, 5 ka tuig pantis mabatsagan ang epekto sa temperatura. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
10: Mga 5 pa katuig nga mabatsyagan sang publiko ang epekto sa magintanong mga kahoy sa palibot sa syudad sa Iloilo. Suno kay General Services Office Head, kag Executive Director sa Crisis Management Council, Engineer Neil Ravina, inisanto sa mga kahoy nga natanom sa syudad sa Iloilo Subong. Panumdom ni Ravina nga ang cooling hub, temporary lamang nga sabat sa mataas ng heat index sa syudad. Target ni Ravina nga maglunsyar sa malapnagon nga tree growing activity pag-abot sa tig-ululan. May 100,000 ka-seedlings nga ginhanda ang syudad gikan sa Aklan para sa major tree growing activity. Sa karon, 6% pa lamang ang forest cover sa syudad, gani kinahanglan pa ang masangkat nga pagkanom agud malambot ang 30% nga forest cover sa masod nga pulo ka tuig. Naghimo man sang survey ang syudad sa kadamoon sa mga open spaces nga mahimo matamnan sang kahoy. Laki pa diri ang open spaces sa mga subdivisions kay mga pribado nga lote. May pribado man nga mga lot owner nga nagpaig sa interes sa programa nga nigatuyo nga magkanom sang fruit bearing trees sa ila bakante nga lote. Handa man nga maghatag sang planting materials ang syudad sang Iloilo.
11: For those trees nga naplant namon sa city or sa downtown area, siguro mga 5 years from now, dira tagid makita ang effects ng ato mga gitanong nga mga trees. We are preparing 100,000 seedlings, no, sa July or August, no, if the climate will allow us. We are targeting July, no. So actually, I will be going to Aklan in the end of May to get the 100,000 seedlings coming from DNR. Mapaano na to ng microclimate dari sa Ilocos. Now, we have a team that assess and nag-survey sila sa buong on where to plant. Kung may ara bala open space ang city, kung gusto nila matanong, may ara bala ngayon for ang city, no? So, actually, may mga media companies, no? Ang RMN, nag-atag man isang ila intention nga mag-atag sang lugar, no? Nga daw i-adapt nila gadya, actually.
10: Ang kabahin sang pahayag ni Engineer Neil Ravina, ang head sang GSO sang Iloilo City Government. Base sa data sang CDRMO, ara sa 44 degrees, tugtog 46 degrees ang heat index sa syudad subo nga bulan sang Mayo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:21 sang aga. San Miguel Municipal Police Station may ara na sang person of interest sa pagpanghilo sa 13 ka mga ido sa ila Banwa. Kaakig, ginatanaw nga motibo sa krimen. Kasama mo sa balita, Radyoman, Alain Kate Leda.
12: Ay ginasunda na nga person of interest ang San Miguel Municipal Police Station sa natabo nga pagpangsasko sa 13 ka mga ido sa San Jose sa mga Banwa sa tung Abril 29. Sa interview sa Army ni Iloilo kay Police Captain Brian Alejo, epe sa San Miguel Municipal Police Station, ginpahayag sa niya nga posible na threaten o kung mayara sa ginabatsyag nga kaaki ang natungdan, rason sa iya pagpangsasko.
13: Mayara nakita po, person of, isa ka person of interest. No? Ugaling, wala pa yung kita sing makita nga, or makakuha nga witness, no, nga makahatag sa solid nga statement regarding sa incident. And sa ato naman nga toxicology report nga gin-submit sa regional forensic unit, maligin ulat pa naton.
12: Nagapati man sila nga posible rat poison ang ginggamit kag sa subong, nagabatayon ang ilang paghulat sa pagwa sang resulta sang toxicology test. Aminado si Police Captain Alejo nga nagapadayon sa gihapon ang ilang pagpangita sang testigo nga makahambal kung paano natabo ang krimen kag kung sinoyhan ang salikod sini. Tagpasalig naman ang opisyal nga mayara sang salapto ng natungdan, bangod nagapati siya nga hindi justifiable ang natabo nga pagpangsasko.
13: Well, no, hindi siya justified nga killing, no, because we have a law. Republic Act 8485, no, or ang Animal Welfare Act, no, as amended by Republic Act 10631. So since nga may layi kita, naka-violate ka sang law. So nanging krimen na ina siya, bisan ido papatyon mo.
12: Kasama mo sa DYRI or RMN Iloilo, Radyoman. Alin kita na Dorlada, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Oras 6:23 sa agam, balita ang inyo nabatian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa Mexico nga dugong ang nagadala sa balatian sa Tunlawas. Santhon Plus Gold. Rank 1 target nga makuha sang Western Visayas sa 2026 palarong pabansa. Masubra 1,000 delegado na talana na nga magpadulong sa Agusan del Sur karon sa gabi. Kasama mo sa balita, Radyoman, Mon Kapalihan.
14: Target sang Western Visayas delegations nga makuha ang rank 1 o kon overall champion sa 2026 palarong pambansa na pag-aywaton sa Agusan del Sur umpisa sa Mayo 24 subong atuig. Suno kay DepEd 6 Regional Information Officer Mr. Hernani Escolar Jr. Handom sang Western Visayas nga makuha ang mas mataas nga rangko sang sa ikatatlong rangko sang bilog nga team sang nagligad nga tuig. Pahayag pa ni Escolar nga preparado na ang 1023 ka delegado, ilabi na ang 630 ka-atleta halin sa elementary, secondary kag para games.
15: May 15 at 7 o'clock PM magasakay na no, magapulaw ng aton silinga team from Region 6. Magasakay ini sila sang barko going Cebu and may layover dito and then right after sila magasakay sila liwat going sini sa may Nasipit Port sa may Agusan. So tentatively if we will be leaving May 15, estimated arrival sa ating delegation will be on May 17.
14: Suno pa kay school year, bintaha sa mga atleta nga temprano sila nga makaabot sa lugar para maka-adjust kag ma-familiarize ang playing venues. Magasugod opisyal ang inampang sa Mayo 26 kag patigayunon ng closing kag awarding ceremony sa Mayo 31. Naka-schedule nga magapauli ang delegasyon sa Enero 1 kag target nga makabalik sa Iloilo sa Hunyo 2 o kun 3 subong nga tuig. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sining may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na nasidik hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. IPPO nagapatigayon sang information drive sa mga banwa angot sa modos sang termite gang. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
16: Nagpatigayon sang Security Enhancement Information Drive ang Iloilo Police Provincial Office sa IPPO sa pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Iniagod matap na ang posible pagsulod sang termite gang kag agud indi makapangbiktima. Sino kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan, nga nakapatigayon na sila sang information drive sa banwa sang Kabatuan, Laganes kag Pototan kun sa diin. Ginsapol nila ang mga mall managers, supervisors, empleyado sang pawn shops, bangko, mga barangay tanod kag officials.
17: Prevention ng robbery incident na mangyayari dito sa probinsya sang Iloilo.
16: Oo.
17: Ito yung mga binibiktima ng kagaya ng GT Mall.
16: Oo.
17: Na binibiktima ito ng tinatawag natin ng termite gang.
16: Oo.
17: Itong mga suspect natin na to ay papasok sa tamburong, then magbubuo, then papunta doon sa establishment.
16: Oo.
17: Nakalabanan dito sa mga binibiktima nila mga pawn shop at saka mga establishment na mayroong mga valuables sa loob ng kanilang establishment.
16: Naibaluan niya duha ka banwa sa probinsya sang Iloilo ang nasulod kag nabiktima na sang termite gang. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Namining warning sa aton sa IPPO, hindi lang ni sa mga negosyante ha, halonggay ka mo kay peak nga daan subong sang init, tibala naman ninyo, pigado ang tao subong, sa duro na nga daan kriminal, iduga mong kapigaduhon, ara gid ang tanan nga stimulus sa tao nga magubra tinunto ting pangawat isa gid na. So hindi lang ni sa mga negosyo kag sa mga establishments halungan nyo ang termite gang bisan sa inyo mga panimalay kinanglan gid nga makaprikatar kamo sang mayad kay ang kawatay subong ang robbery astang hold up bantayan ninyo kay hindi ni makapanami sa aton.
4: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:28 sang aga, balita ngayon yung nabatian dulong sang D3 Bio. May extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa. 2-in-1, gintingob ang duha ka ingrediente sa isa lang ka soft gel. Ginapanas ni ka ginatunaw ang magsulod sa lawas ang mga bad cholesterol. Resulta wala sang bara ang aton kaugatan. Tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstrago lang aton kadugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa tanan nga taga Northern Iloilo, ilabi na sa Sara Iloilo, sa MGM Ukon RGM Building, magabukas dira malapit sa inyo market ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness

0: barangay Buyuan sa Ngamuman nga Banwa, samtang ang driver sa Chevrolet nga sedan amo si Jose Neri Villera, 47 anyos, sa barangay Balantad, Gimbal, Iloilo. Sunok kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe sa Tigbawan Municipal Police Station, base sa panaysayon ni Villera, nanotisyaran niya nga nagaikis-ikis na ang motorsiklo na pagkanto sa iyang nga linya. Pahayag pa ni Mansoy nga head-on collision ang natabo, dugang pa niya nga bangod sa impact sa pagkabunggo, nakaagom sang patal nga pilas ang biktima, naging tunaan sang iya kamatayon. Sa subong, ginahulat na lang ang desisyon sang pamilya Olbido kung mapasaka sila sang kaso batok sa driver sang auto. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:31 sang aga. Sa piyak nga bahin, sato naman nga tingo giligaynon ang tingulo sa pihak sang tanan. Pagabasahon ni Radyoman Fia May Otero.
3: Tingo giligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingo giligaynon.
4: Ining binalaybay ginatiguluhan sa pihak sang tanan. Sa pihak sa mga kalalatan nga nagabot sa aton, kita nga mga Pilipino padayon nga mapagon. Sa pihak sang madamo nga problema kag mga trahedya, padayon sa gihapon, wala sang pagpangduha-duha. Sa pihak sang pagtayog mabaskog nga linog, puloy-an na rusdak ulo nagalibog. Pero sa gihapon nagabangon nga may kaisog, puloy-an palangabuy-an liwat ipatukod. Sa pihak sang kasakit nga ato na batsyagan, bagyo nagdala sang grabe nga kahalitan. Puloy-an nga pinangabudlayan, hindi na mapuslan. Ilabi na gid miyembro sang pamilya, sila na matyan. Sa pihak sang tanan nga latigos ang kapalaran, halin sa korupsyon, linog baha paglupok sang bulkan. Pagtuo sa Ginoo, hindi gid pagbuy-an. Ang kapawa sa gihapon, gahulat sa aton tanan. Ining malipot nga binalaybay, ginsulat ni Ginang Ruby Harasabalino sang Partisyon Gimbal Iloilo Kuymi sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang RMN Iloilo sa St. Anne Building Luna Street Lapas Iloilo City ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo. Samtang ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Sa amat-amat na nga pagbarato sang gatong kag balaklon, baliki ang kanamit sang kape. Tilawi, bisan ka isa lang, kay istoryahan ta ang refund kung hindi ka manamitan. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
1: Tatak RMN.
2: Oras, alas 6:34 sang aga. Patilawa tabi sinasang Capigenio mo, Radyoman Fia.
1: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
2: Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Sa health news, regular nga exercise epektibo sa pagpaayo sang modo. Kag sa ato naman nga loves ko si Mother Earth, pag overcharge sang devices, makahalit sa dunang manggat. Ini kaiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Lasay 35 sang aga.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong ginhimo sang Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong ginhimo sang Unilab.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Maulan man, no worries na amoy kulubang.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka nagid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sa downs ang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRT!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
4: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
8: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
7: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol, updini sa vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
5: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag-malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Tatak RMN.
14: Oras alas 6:41 sang aga.
13: Tatak RMN.
15: Sang way ka pa maka-take sang Evergreen Ball Capsule, ano matyag mo?
16: Ining sang una, wala mo dok ang daw gina problema. Ako gina nga kung wala nga kwan. Ining tiyan ko, o kung gina LBM, o kung daw gina constipation. Pero daw hindi wala maintindihan. Sa ulihin, nakabati bang ko sa radyo nga ining Evergreen Herbal Capsule. Tingnan ko duwa ka bisis wala sa isa kadlaw, aga kaghapon. Nami pa matyag ko. So, sugon sa to, sige-sige ko nag-inom. Sa una gani, abi ko gani, ngaling ko ano man daw may gastritis. Tis ko, may ulcer ko, o kung ano dira, bro, sa bulis ang Evergreen, subong okay na.
15: Ano ka niyong pangalan to?
16: Ako kali si Kwan Dok, si Kap Yuli.
14: Kamu man, mag-Evergreen Herbal Capsule. Sa detalye sa aton balita nasyonal, ginpanginwala ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nalagyo sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Sunok kay Cayetano, wala sang warrant bato kay de la Rosa nga ginpresentar sa ila. Gani hilway ini nga nakagwa sa Senate premises. Ginsiling niya nga ang term nga escape ang nagatumod lamang sa mga tao nga under arrest o kondetensyon. Gani, hindi ini, ang nagakaigo nga tinaga nga gamiton para sa nanginakto sang senador. Dugang pa niya nga hindi makonsiderar nga obstruction of justice ang nangintikang sang senado bangod nga wala man sang warrant of arrest bato kay de la Rosa sang matamo ang insidente.
17: Kasi kung if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba? There's no warrant. So, he's free to go. When you, for example, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the 5th floor. And then, nung sinabi, doon na lang siya sa mga madre. And then, sinabi, doon na lang siya sa Lasal Green Hills. Lumipat siya doon.
14: Ang kabahin sang payag ni Senate President Alan Cayetano kapon sang kagahon ginpayag nga nagwa sa Senado si de la Rosa sa bulig ni Senador Robin Padilla samtang ginkonfirman naman ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nga nagingyo si Bato nga magpaydalom sa kustodiya sa Philippine National Police.
18: Kilala natin lahat, but the way I sense it, parang merong serious na pagsasabi at merong kasamang pag-alala sa kanyang seguridad. Hindi ko lang ma-ano yung exact word, pero sabi niya, gusto mo, Chief, ano na lang ako magpa-custody sa PNP. General Tapin. Okay, nag-meeting kami nila, ang secretary mo niya. Si General Tapin. May mga maraming general. Nagkatawanan lang nung ang sagot ni Chief PNP sa custodial facility.
14: Ang kabayan sa payag ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nga classmate sa PMA ni Senador De La Rosa.
13: Tatak RMN.
14: Oras alas 6:44 sang aga. Nagtuduanay ang NBI kag Officer Sergeant at Arms sa kuno usaa sa kung sino ang nagsugod sang tensyon sa Senado sang Miyerkules sang gabi sunod kay NBI Director Melvin Matibag. Nagapati ang agents nga stage o kung drama ang natabo kag inaligar nga si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang una nga nagpalupok.
0: Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan, tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito.
14: Ang kabayan sa payag ni Attorney Matibag, apang suno kay Aplasca, kung wala nagabot ang mga taga-NBI, wala ini natabo.
18: Mahirap yata sabihin na stage itong nangyari dito dahil hindi ko naman po pwede i-stage yung pagdating ng mga NBI agents dito. Wala naman kaming control sa mga NBI agents. Kung hindi po sila dumating dito, wala pong mangyayaring barilan, putukan kung wala sila dito sa premises ng Senate. Simula po nung umaga, persistent na po yung mga reports na meron pong presence ng NBI agents dito sa paligid ng Senado. At ito po ay na-confirm namin sa aming CCTV at saka ako din mismo, bububa pa ako doon sa GSIS gate at nakita ko po yung mga NBI agents na fully armed.
14: Nagpatagman ini kung nga nagpalupok siya sang warning shot.
18: Pumunta po kami doon sa area na kung saan mayroon pong sighting ang mga NBI agents. Nagpaalam po ako kay Senate President para i-check po at i-verify yung report na mayroong mga armadong NBI agents na nandyan sa second floor exit. At nung nandun po kami sa area, na-confirm po namin at nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, ay challenge po namin siya, verbal challenge po. This is yung aming pong procedure of the continuing use of force. So una muna, verbal warning. So challenge po kung sino sila, sumugot naman na they are NBI agents. Pero nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba nyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot.
14: Ang kabayan sa batag ni Acting Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca.
13: Tatak RMN.
14: Oras alas 6:47 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sang Vita D Plus sa Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract na may anti-cancer properties kag may 200 ka international unit sa puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga ginatawag Miracle Vitamin Hormone. Gani para super healthy ang aton kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Sa balita international, ginapadayaw ni Chinese President Xi Jinping kay US President Donald Trump nga nagaprogreso ang trade talks kadungan sa pagsugod sa duha ka adlaw nga summit nga gintawag ni Trump nga biggest summit ever. Kadungan sini nagpandam si Xi nga mabutang sa alang-alang ang relasyon sang duha ka pungsod kun hindi magsanto ang panindugan sa Taiwan. Kasunod sang opening ceremony, ginbuksan ni Xi ang summit pagi sa pagsiling kay Trump nga nagbenepisyo sa bilog nga kalibutan ang establing nga relasyon sa tunga sang duha ka world's biggest economies. Sa closed door summit, ginpayag sang Chinese president nga naglabot sa overall balance kag positive outcome ang negosasyon sa tunga sang economic kag trade teams. Nahambalan man ang isyo sa Taiwan nga gina-claim sang China apang ginarmasan sang US. Suno kay Xi, ang Taiwan ang pinakaimportante nga isyo sa US-China relations kag kun indi makaptan sang maayo, magaresulta sa konflikto kag tuman ka delikado nga sitwasyon.
13: Tatak RMN.
14: Oras alas 6:48 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad. Pamasyari lang sila kunin malapit ang inyong lugar. Mera sa San Miguel, Jordan, Guimaras, Uton, Pase, Estancia, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Mayara man, sa Kabangkalan, Cagadis City, sa Negros Occidental, kag may Life Extension Clinic and Pharmacy sa tatlo ka mga malls. Para mabulubog na ang inyong pagpakonsulta. SM City, Bacolod, kag Iloilo, kag sa Robinson's Place, Iloilo City proper. Life Extension Clinic and Pharmacy.
19: RMN News Negosyo.
14: San bay si Rajiman Flo Navarrete? Subong lang taon tabi kay sweldo kag ti doga matamat na gid-recover ang ekonomiya. Bangod sang pagmatamat naman na establish ang gatong. Pero ang dollar mahal pa. Nagsirado ang Philippine peso sa panibago nga all-time low. Nagdubo sang 26 centavos ang local currency kan nagsirado sa 61.64 sa isa ka US dollar halin sa 61.38 sang Miyerkules. Ini na ang pinakamanubo nga balor sang peso kag nalapawan ang previous record nga 61.567 sang Abril
19: 29, 2026. RMN News Sports.
14: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Igatiglawa sang UP ang Pilipinas sa 2026 Asian University Basketball League o kung AUBL nga hiwaton sa China sa bulan sang Agosto. Nakip ang Fighting Maroon sa 12 ka team nga magpasakop sa ikaduhang edisyon sang tournament nga hiwaton sa August 2 to 9 sa Binjiang Gymnasium sa Hangzhou, China. Nagtapos ang nga runner-up ang UP sa UAAP Season 88 Men's Basketball matapos ginluto sang De La Salle University sa finals. Lakip sa balantayan sa field ang defending champion nga National Chengchi University sang Chinese Taipei. Ang runner-up nga Ting Okon Tsinghua University sang China, Haku University sang Japan, Yunsi University sang Korea, Chinese University sang Hong Kong, kag Peking University. Ini ang unang pagpasakop sang UP, Korea University, National University of Mongolia, Shanghai Jiao Tong University, University of Sydney, kag Waseda University sa tournament. Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
19: Tatak RMN.
14: Oras alas 6:51 sang aga. Standby sa aton nga mga tagpalamati. Kumusta na bala ang presyohan ay subong sang petroleum products? Parang ati ang mga pumuluyo ta kang ekonomiya, magkakumpiyansa naman to invest and to spend their money. Eh, hindi kita magsagad ka pinastress sa pangabuhi ta. Kaya ka pinang preparar kita sa kamahal sang tanan. Ariho, no? May 70 plus na lang gitsubong. Check tabi ang latest nga presyo na isang gatong. Petron subong atong ginkatuan. Radyoman Flo Navarrete.
19: TYRI Radyoman Report.
20: Naman na lobby, no, may pag-usubong or pambiyosang presyosang gatong, subong na, or kahapon pag anini, no, nagpanahog ang presyo sang gatong diri sa may area sang Petron sa may Tabukan. Ang pinaka-latest diri nga presyo, halin isang as of, or sang Martes siya nagsaka, o nagdubo mong gani, mas nagdubo pag isubong adlaw. Ang diesel nila, tanto, mabakal ini sa 83 pesos ang kada litro. 83 pesos ang kada litro. Ang XCS, mabakal sa 83 pesos ang kada litro. No? Ang diesel, 83, subong, 74 pesos ang kada litro. 74 pesos ang kada litro. XCS, 83 pesos man ang kada litro, subong 83 milyapon. So sa diesel, nanaog sa sang more than 9 pesos ang kada litro. Sa extra unleaded, tag 82 pesos ang kada litro, no? So far, wise ang pagbago. Ang turbo diesel, mabakal inisab sang 86 pesos ang kada litro. O kon, 86 pesos ang kada litro. Subong, 77 pesos ang kada litro, radyo man na Novi, no? So nanotisyaran na tondre ang diesel, nanaog ang presyon niya do mga 9 pesos ang kada litro.
1: Mm-hmm.
20: No? Ang turbo diesel 77 or sang ligat 86 subong 77.
1: So daw ka 9 pesos. Dako na gidlo no. Tiyamak dako mo nagligan na nagampak na sa mga 150, 160, di ba? Kagi pa ganin nag 180 sa Shell.
20: Mm.
1: So subong ya, pinakabarato sa diesel ang 74 pesos na lang.
20: Mm, 74.
1: Santo ante sang gira 69 nimo. So gamay na lang gid nga kimbot radyo man flo.
20: Gamay na lang ah. Gamay na lang ang duso.
1: Oh, kita mo mas barato na sa subong sang sa gasolina?
20: Oo.
1: So nagligad mas barato ang mahal ni isang una gid yang gasolina, pero pag crisis, pag gira perte ka mahal sang diesel. Ang gasolina, mahal man, pero mas barato sang sa diesel. Pero subong doon nagbalik na gid, mataas gid yung gasolina. So matamat na niguro nga mo naging maniplo?
20: Di, mayon niya. Mayon nga development siguro. Kahit di, pagluwas di, ang gasolina, nagbidyo ng saka.
1: Pat
20: ang diesel siguro, I hope na mati, continue na ini ang pag-tigitigi na pag-lubo sang presyo. No, sang diesel radyo man Novi. Kaya makmo almost 9 pesos or 10 pesos no, ang ginubo sang kada litro. Kahapon sila nagpanaog ang presyo diri sa may Petron Tabukan, Manduriaw radyo man Novi.
1: Alright. Sige. Ti kay sweldo man subong ti daw wala mo sa mga good news. Halimbawa, bi radyo man flo, ikaw abi ang finance secretary, no? Economic advisor ka ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ay han ang mga pwede ta maobra Radyo Manflo, parang mag-sulhay ang pangabuhi isang Pilipino, no? Ngay connect tadi abi subong matamat naging nga nagabarato ang gatong finance minister Flo Navarrete.
20: Siguro mag budget kita. Hindi kita magtamakal sang mga hindi bala importante na mga bagay.
1: Oo.
20: Siguro subton tang kwarta ta, gamiton ta sa husto, hindi tama siguro kung gagulingon kay ti, mas ibala ang lawas ta, hindi man permi mayong lawas mo. Pati mag-down bala radyo man, okay?
1: Mayugid, mayugid. Pero ang isabi, kung may mag-advise mo, ti, Finance Minister Flo Navarrete, diri lang kita sa mga importante anay nga bagay. Kinanglan subong medyo solo selfish kita gamay. Unahon tagid anay ang ato nanti sa ngayas ang iban. Balon ka nila, bing ipanghaboy mo na lang mga ido mo, Radyo Manflo.
20: Magamo na, guro. Satyagi doon ni guro.
1: Bala ng tanan po, no? Bisa ko, ikumit makaon niya. Basta ang ido yun, makaon na, no?
20: Ano pa sabi kasi amo na ngaton ano mo ako na kalingawan na gimanubi
1: kag responsibilidad mo ina ngin sagad mo panguha kag okay asob
20: no
1: pila na tanan bilog ido mo
20: eh ano mang kitso plus si Bless abi nga nabungguan pero nang pawan naman pito si Rambo abi Siam awal Siam
1: walo
20: tapos si ang kuling ang kuring ko bisinala tapos maginada pagin ko nga brown pagin nga si si
1: Okay. Te. Damoy, no? Bawa. Sadya lang. Sige lang. Good luck, ah. Sige. Salamat, kid. Radyo Manflo.
20: Kasama mo sa DYRI, RMN Iluido, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
1: Hindi mo ta good news. Oh, kahapon na naog pagiliwat ang gatong. Amak mo, 73 na lang ang diesel subong. Mataas-taas pa ni kaysang una nagtapos tani mga araguro sa mga 65 no to 69 pesos ang price range niya antes ang gira pero okay na ni so kagdaway na ko may nakita bal nga daw kalawig sang pila no nga daw ga panic pa ang Pilipino so kay bay pa ang magamatamat na kita balik sa normal plus ti mangin happy kamo subong kay duwas nga weekend sweldo
21: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:58 sang aga.
21: RMN News Entertainment.
14: Ginpriso sa California ang middleman nga nagbulig sa paghatag sang drug sa Friends actor nga si Matthew Perry pinakasiman na matapos mapatay ang aktor bangod sang ketamine overdose. Sa mando, mag-serbi si Eric Fleming sang duha ka tuig nga pagkapreso sa federal prison. Dugang pa diri may 3 pakabulan nga supervised release matapos ginako ang pag-intra sa paghatag sang ketamine kapag distribute sini nga nagresulta sa kamatayon. Ang balita sa entertainment tulong sa inyo sang Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sang lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Nan Super Plus, gintingob nga manggustin guyabano kag malunggay, the new and improved Nan Super Plus Capsule.
3: Extra. Wow, balita.
14: Natuna naton sa eskwelahan nga para lang sa entertainment, himo-himo kag ini matuod ang mga istorya sa pelikula. Apang sa Miami Federal Court, nagpasaka sang reklamo ang duha ka South Florida police officers batok anday Ben Affleck kag Matt Damon bangod ginaligar naggamit ang pelikula sang The Rip sang madamo nga real life details. Nagreklamo sa nay Sergeants Jason Smith kag Jonathan Santana sang Miami Sheriff's Office batok sa artist equity para sa compensatory kag punitive damages kag public retraction. Ginaligar sang duha nga nagadala ang pelikula sa mga karakter nga nagabase sa ilang nga nagakomiter sa mga krimen kangay sang pagpangawat sang drug money kag pagpatay sang federal agent. Base sa report, inspired ang The Rip sa matuod nga 2016 investigation kung sa diin na-recover sang pulis ang masubra $21 million sa isa kabalay sa Miami Lakes. Napakigangot ang producers kay Miami Police Captain Chris Casciano bilang technical advisor at gumaintindihan ang dynamics ng narcotics units. Si Santana ang lead detective sa matuod nga kaso samtang supervising sergeant naman si Smith. Sunod naman kay Leita Walker nga abogado sang artist equity. Wala nagapakita sa matuod nga tao ang pelikula nga nakabutang sa disclaimer sa credits. Artistry gani, ano nang ginatawag. Pero kisabi man na, no? Amo man na siguro gani, bal nga, ini nga lambalon, bala nga pinulis ka naman ng istorya. Kung bata sa pulis ang ginambalan mo sina, ma-offend na siya actually. Muna kaysa sa wayon yung kabataan nyo, kay bisan sa amo lang na nag-contribute ka mo. Ngang bata, way ka respeto sa pulis. Dapat respeto kita sa pulis, kay hindi man tanan nga pulis. Malain. Dahil nining pag-portray, bla permi sa pelikula, nga kapin pa sa Pilipino, nga ang ending blas ang inaway permi, ara sa budiga, dahil naubos na sang main character ang kontra, bago pala mag-abot ang pulis. Sabi niya, subconsciously, garistro na sa ulo tang ang pulis, pirmi lang niya ulihi kung may ginamo. Ngayon, hindi man matuod. Eh, may mga tion man nga ang pulis sa karespondi man on time.
21: Tatak RMN
14: Oras alas 7.02. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point. Biyernes, Mayo 15, 2026. Radyo Man, Novi Guaso.
21: Tatak, RMN.
4: Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
14: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point. Biyernes, Mayo 15, 2026. It's a payday. Sweldo, baratong gatong. Pero balantayan ta kay base mag-peak up to 43 to 45 degrees Celsius ang heat index. So kandidato, gika mo sini sa stroke, no? Sa heat exhaustion, skin diseases, kag general feeling of unwellness. So halong gid ka mo, ha? Hindi magwa, peak sang init, 10 a.m. to 3 p.m. Pero may iban nga 4 to 5 gabiti, gyapon ang init. Kung may choice lang kamo, pero ti kung may trabaho, ti ngita gi kamo sang panagang sa init.
21: Tatak RMN.
14: Di ko may imagine ang kabuhi sa mga porter ta subong radyoman na Jubal. Amak mo kung porter ka, bulad ka sa init,
1: dayon saka panaog ka sa malaba kag mataas nga agdanan sa mga barko para kwaton mong kagamitan sa tawo. Bao, kung bilog nga adlaw ning obrahan ay kagway ka man choice kaya mo nang pangabuyan mo, grabe ang pagpalanakit sang lawas mo. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang alaksan sang una, extra galing na. Ang bagong alaksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibulaan nyo nang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa aton nga mga porter, tanan nga nagapatial sa initan, gasaka sa mataas nga danan, ang pagpalanakit sang lawas, hindi magwantahan. Salamat kay may Alaksan Extra. New Alaksan Extra.
21: Tatak RMN.
1: Te, may init-init na. Mamatamat na tapahuway sa diniskusyon ay kay Bato. Ah. No? Anyway, sama lang na sa tawo. Ah. Anyway, subong istoryahan ta na. Kinahanglan makabalik na sa focus ang aton nga Senado. Bilang isa kay impeachment court. So sa Mayo 18, mag-convene na kuno ang Senado upod sa mga House Prosecutors sang House of Representatives angot ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So mag-convene, meaning umpisa na nila ang pag-lay down sang ila rules, ano ang mga agreement sa pagpadalagan sang impeachment trial. Then from there, lantaon ta kung saan o nasugiran o suguran ang official nga impeachment trial. Kiti, balaan nyo naman ang Senado nagpatigayon sang reorganization. Why na ni sang iban nga rason? No? Gusto sang new majority nga masunod man yang ila. Ti unfortunately sa mga hater ni Vice President Duterte, medyo pro Duterte ini mga senador nga ini. Pero hindi pa kita underestimate man sa ila capacity nga mangin independent sila. Kaya ang pihak amo manaabi, no? Anti-Duterte man, ti ang ginapangita taling independence ang mga senador tanga eventually mangin na impeachment court judges, no? Hindi nang way pagani kawiin ibidin sa convicted na ang vice president. Kag sa pihak naman, way pagani ka kawiin sa mga ibidin sa acquitted na dayon. Kinanglan we decide on the merits of the case. Facts ang basiyanta, ebidensya ang basiyanta, hindi convenience sa politika. Salang taon ta kay in the past, bisan na parehas ni Kanday Lorin Ligarda, nag-antay man sila sa ilagi na sunod nga line up sa politika, sa naguluwa na ang mga ebidensya. Dira na nagamater kita ng mga pumuluyo. Nga dapat kita mismo magpabatsag sa ila nga kung galantaw ka mo trial do convince ka mo nga kaklaro sang ebidensya nga may sala siya, pabatsagon nyo sila. In the same manner, nga kung makita nyo man nga doon ay mangid unod, no, ang akusasyon sa Vice President, pabatsagon taman sila. Kaya ang public opinion, once mabatsagan sang public officials, nagakambyo man ang ila desisyon. Nagakambyo not really because they are really men or women of conscience, but because bala nila kadako sang konsekwensa sa karir nila sa politika. So kundi ng general sentiment, dira na da. Nagasunod man kisa ang mga politiko nga marot, nga hindi balaya consistent ang karakter nila, nga dapat tanim basihan mo giman sinayalin sang una, regardless ang imo political affiliation, ebidensya, ang kamaturan, ang facts. Pero galing amo nabi ang nature sang tawo. Hindi lang na sa Pilipinas. Human nature. No? Pilion gina isang tao. Remember, halin sang elementary, kita nung ginambal gani. No? Tanan nga mga nagakabuhi, aran na sila sa survival of the fittest. No? survival niya permite kon politika ang ila. Re-election na ang survival nila, kinangla ma-elected sila. Munang ang iban, bisan duway man gana, mamakalbuto, gapamakalbuto para magdaog. Ang iban duway man gana, magpakabal ng padalaganon nila, mga membro sa ilang pamilya, padalaganon nila, kay amo na ang human nature. No? Survival of the fittest for self-preservation. So amo na siya, no? Ang inyong atandaan. Ti, pabatsagon nyo sila. Pero ti, as of now, kabay pa nga pala sigon. Forthwith, ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ini nga trial.
21: Tatak RMN.
1: On the other hand, may final kita nga discussion karon. Kung may pagidman mga development na kay Senador Bato de la Rosa. Tama na itong mga brilliant nyo nga mga analysis. Ah. No? Kung ano ang layi sang local court, kag international court, ano ang interpretasyon sang konstitusyon, kag tanan nga mga mina, inalam kag inabuga doon yung istorya. Dala na lamang na istoryahan sa group chat. Kag insugo man eh, sa troll farm. Piyakag-piyak ha. Hindi lang kayong isang grupo ha. Piyakag-piyak. So, ang istoryahan ta naman subong, moving forward, no? Nag-succeed si Senate President Alan Peter Cayetano kag ang majority group, including ang Office of the Sergeant at Arms. Kag tanan nga supporter sang Duterte kag ni Senador de la Rosa, nag-succeed sila to defend Bato de la Rosa. Akuon nyo ina, no? Like it or not, na-islan nila ang majority group, no? Kag wala madakop, kag may bonus pa, nakapalagyo na si Senador Bato de la Rosa. Nakapalagyo, pero ang nag-protective custody sa iya, meaning sa taning kustodyan eh. No? Nag-inabuga doon na. Ano na sila niya? Niya way man sa warrant. Niya kumiyara, way man niya gin-present sa amon. Tito our knowledge, wala sa warrant. He is free to go. Iya naman na iya. Ba niya? Pero tinikatanda si Cayetano, halin pa na sa una, believe ko ni siya. Kung paano maglubad istorya, mas tanda pa ni sa kay Chis Escudero. Duan ni sila sa unang idol ko nga congressman. Sang gina-challenge nila si Presidente Gloria Arroyo sa una. Kag eventually, nagsikat sila mo nang nagsinador silang duha. Pero more than Chis Escudero, mas believe ko ni kung paano mag-articulate sang iyang thoughts. Kag paano maglusot sa argumento si Alan Cayetano. Amo lang nagaling, no? Mayo maglusot sa istorya, no? Kung mapapati ka. Tilang tawan niyo subong. Nyo way mang may minuyatan, warranty sila niya. Tingin in other words, wala sang illegal eh, sa ginimo niya. Pero tikita naman niya ang mga Pilipino, simple lang niyang akon pamangkot. No? Abibal, bilin ko na yung cellphone ko karon sa imo. Bal, kayo guba-guba lang eh. Charge na na sa technical, bal. May charger ka na, bal. Type C. No? Dayon, pagkahapon, balikan ta di, bal. Ginkuha, abi, ang cellphone ko sa nagsaka, di? Ng mga gapangayo, bulig, gindala nila ya. Oh. Timang kuton ko si bal. Bal, di na to ginpa charge ko na sa imo ang cellphone ko. Miningin pa kustudy ko si imo anay. Dahil mambal na nga si Bal sa akunti, sir. Why ka man di-resibo ng account tag-iasin ng cellphone? Tingin kwa nila to kagindala. Tingin okay mo lang sa akunti. Tinagani cellphone lang. Si Bal kag ako, private citizens. Si Cayetano, ya? Senate President? Gin-elect ang pumuluyo. Accountable siya sa aton ng mga pumuluyo. No? Si Bato de la Rosa, amuman, kagang ginaistoryahan tani, crime against humanity. Pati na ka mo? May paaman pa, bal? No? Ti anong feeling ko sa ginkwa cellphone ko? Ang nagbulig dulong sa iya, panaog to sa nagkwa cellphone ko, si Radyo Mantia. Sa konteks ang Senado, ta? Amo na nagani ang natabo, no? Dinulong pa ni Ruben Padilla. Tibilib na kumo sa mga senador sa Pilipinas. Hindi ta kinanglan diya mag-away. Kung bala Duterte, kamorantay Duterte. No? Marcos, kamorantay Marcos. Ang ginastoryan ta rin pagka-senador nila sa Republika sa Pilipinas. Bisan tuod way kabi ka baton kupya sa imo na lang niya paminsaron. Sa imo na lang niya. No? Pang ino-ino. Balaan mo naman nga nag-inamo na ni nagkalatabo. May mga akusasyon sa iya. Kay why gindaho kaging pakita si imong papel? Ma-assume ka nalang dayon, okay na lang. Is that being responsible as a public official? And worse, is that being responsible as custodian of somebody nga gagpaydalom sinisaya sa protective custody? Kuha nyo na? Muna po lupang musdak sa salamisa kung nung why to drama to. Why drama? No? Sili niya, all my life, tanan ko nung nagaduha-duha sa iya. Ang Diyos lang kung nung wala. Tiyang pamangkot, sino nga Diyos?
21: Tatak, RMN.
1: Pero klaro na na, no? Nalutsan gid sila tanan ni Bato kag ni Kaitano. Nalutsan kita tanan. Pero, on the other hand, basi way pa ninyo makita ni, ti amon yang amon nakita ni Rajuman Jubal, oh. Nag-succeed man ang administrasyon nga mapagwa nila si Bato sa Senado. Tay subong kay nakagwa na siya, okay? Naka-plagyos ha, Yumyu Home day kay Tano eh. Yumyu Home day Ruben Padilla eh. Pero kay Yuhoman guro subong si Marcos. Kay nga ha? Ah, hindi na ta kinanglan ya Manil, take yas ang building sa GSIS ha. Hindi na ta kinanglan magpalinok panay ka magkamang-kamang pa to ha. Hindi na ta kinanglan ya nga mag sagad kalinagsana ito sa hagdanan nga gapranasma si Bato ha. Pangitaon ta na lang sa subong kay ara na sa sagwa. Ba nyo? Ti expectaran nyo ba si weekend gani? Hindi lang mapaktan may pusas na si Bato. Ti mga muyo lang siya hindi sa madakpan kay kumadakpan sa ikarga sa siroplano kag dalon to sa International Criminal Court. Tapos ng kasaysayan.
21: Tatak RMN.
1: Why kabayad, no? Ang pagkambyo liderato. Why kabayad ang tanan? Kakuminsindihan ko si Senador Bato, hindi bilang senador, bilang tao na lang. Kaya tanan kita, tao man nga may blatsagon. No? May rason gid sa kulbaan ka maghibi. No? Masubo ang kabuhi. Nga priso ka sa foreign country. Foreign land. Hindi ka to yung mabisitahan dali-dali sa pamilya mo. Kag kun magbisita, hindi ka to yung katiner, lawig. Uncomfortable pa kay gapinamati kuno yang bantay. Oh. Tapos why di sila yung grant dali-dali sang gusto mo? Why bali sang VIP treatment amo na nga sa iban nga pungsod nahadlok ang mga kriminal magubra krimen. Kay balaan nila very very difficult ang circumstance. No? Hindi amo nang kapos. Diri sa aton yang kriminal na namitan ya. Kay bala nila sa prisuhan, ginabibibibi sila bisan sa mga warden. Pwede ka kadtong asawa nila, kadtong kabataan, kag kung may extra kang pambayad, aircon ka. Tikabin pa sa mga high profile personalities pero sinisinador, kauyon nilang priso sila eh. No? Or kung hindi man, why manggiguro may kauyon mapriso sila, pero hindi amo nakbudlay git. Kapin ba nang in-chief sa isang Bureau of Corrections? Mga tao niya nasa unang mabantay siya na. So, ang VIP treatment, ara, ang bisitahay, ara, hasta ganit gamitay, gadget, guru, ara. Ang kinalain lang, hindi ka lang kagawa. Oh, inagani, hindi pata sure sina, basi kung mga gabi, ya, mga weekend, ya, ang mga high profile ng mga priso, ya, ginapapauli na sila. No, knowing sang kakurap sa nga to niya nga jail facility sa officials. So, amo nang ginahibi ni Bato, kita niyo, gumuas baba niya, niya, paano kumakita mga apo ko? Lakadlaw? Ita mo itong una-unagid nga abi nila, lahog-lahog lang ang pagdakop kay Presidente Duterte. Duway na sang masunod. Sila niya, ugdan ko siya! Kundiin siya. Bago grabing drama niya. Pero samtang pangalisod itong malam sa dahig subong, anay dakpo na siya, no? Pinaapin, tanak kay Kaitano, hindi madakpan. Pero muna, sulong, subong ang pamangkot ha. Nga nag-amon ng Senado. Why sang basulon si Senate President Kaitano? Nag-amon eh. Kay ti ang dalakpon, no? Hindi nyo pag-release sa gobyerno. Pero ti may point man sa partly, ginapatihan ko man. Ti nga ipadakop ta kay ang warrant, hindi local court, international court.
21: Man. Tatak RMN.
1: So ang score subong, hindi 1-0, 1-1 bal. 1, no? Para sa kay Bato, kay Kaitano, nga why sa madakpan. Pero one man kay Marcos, kay nag-succeed sila nga mapagwa si Bato sa Senado, so pwede naman nila liwat mamanhan.
21: Tatak, RMN.
1: Kag-istorya ta karon politika. Miguel Treñas for congressman kuno. Raisa Treñas for mayor. Kag Sedfrey Cabaluna for vice mayor. Tiang piyak sino? Istoryahan ta na. Kay may gambal nga si Mabilog na mayor, ma-vice si Jamjam Baronda, ma-congresswoman si Labla Baronda. May isa man nga nagambal nga si Mabilog ma-congressman, si Jamjam Baronda ang ma-mayor. Di ko magamon na hindi ka-vice mayor si Labla Baronda eh. Kaya ti alang-alang abi nga mag-mayor, vice mayor, mag-utod. Hindi pa na pwede di sa sudad sa Iliwilo, i-reject ka mo sunod sa tao. Sa muna nga balsang iban, posible, no? Nga mag-slide down vice mayor si Congresswoman Baronda. Si Mabilog, gusto niya ginia ma-mayor siya. Kag ang Baronda naman, ma-preserve man nilang Congress gapon kung si Labla Baronda. So everybody happy, may posisyon tanan. So kumbaga, diagonal ang linyada. Kung ang Baronda Congresswoman, kag ang Baronda Vice Mayor, hindi direkta nga aragid sa dalom ang isa. Prasman Blas at Treñas, diagonal man, congressman ang isa, mayor ang isa. Hindi man pwede nga mag-Treñas-Treñas ang mayor kag vice mayor. Ti si Sedfrey Cabaluna, kaduwa mag number one nga city councilor mo. Kaguro, idawiran man nila, kaya kung hindi, masin magsailo man ang spiya. Pero ano, ma-minus one ako, no? Ang team Mabilog Baronda kay si Attorney Kisha Piscina ara na sa lineup kuno sa piha ko
6: dokrad lawan
1: ah duro man kamo guroy no bulos da prombot sino ang padlaganon sa piak amo man to gyapon ang mga candidate nila nagligad matsag ko kay do sige man gyapon guwa-guwa nila eh
21: Tatak RMN
1: jabi pagwa man da ang piak kun may ara naman kamo sa inyo para malo istoryahan ta man. Sige, kitay kita las 8 siningaga kay istoryahan taning mga update sa politika. Radyo Man, Novi Guaso.
21: Tatak, RMN.
8: RMN Network News.
22: Katiwalaan.
23: Apat ang arestado sa paihi mo. Impeachment complaint.
24: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
25: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilaga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
26: RMN Network News.
27: Sa Cebu City, isa pong lolo ang ikinulong dahil sa panlilimos. Subalit siya po'y nakabalik na sa kanyang pamilya. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
28: Hindi alintana ng isang 68 anyos na lolo ang init ng panahon, kumita lang at maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan kung kaya't gamit ang kanyang silendro, tumutugtog ito upang makakuha ng kahit na barya-barya mula sa dumadaan ng mga tao sa Colon Street sa lungsod ng Cebu. Ngunit hindi inakala ng senior citizen na si Eremio Selma Vidal na ito ay mahuli ng mga personnel ng Cebu City Anti-Mendicancy Office dahil sa sinasabing pamamalimos nito na isang paglabag sa Anti-Mendicancy Ordinance ng syudad. Ayon kay Vidal, sa interview ng DYHP RMN Cebu, tumutugtog ito ng kanyang silendro sa tabi ng kalsada at hindi naman ito nanghihingi o kaya'y namimilit sa mga tao na magbigay ng pera. Ngunit ayon sa Executive Director ng CCCamo na si John Lumayag, ilang beses na nilang nahuli na nagpapalimos si Vidag kung kaya't hinuli na nila ito hanggang sa masampahan na ito ng kaso sa korte. Dahil dito ay umani ng batikos ang CCCamo mula sa mga netizens na hindi man lang nagbigay ng humanitarian consideration sa matanda, lalo na ito rin ay isang PWD dahil sa kanyang problema sa pandinig. Humarap na kahapon sa korte si Vidal at dahil sa kanyang edad at maliit lang na violation, nagdesisyon ng korte na isailalim ito sa summary proceedings at hindi na ito pinagbayad ng 3,000 piyansa para sa kanyang temporaryong kalayaan matapos mangakong dadalo ito sa kanyang mga hearing. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Mankan Galinea, Tatak, Arimen.
27: Walang puso. Ito lang ho sa Pilipinas, kapag ikaw ay mahirap, kulong agad. Pero pag ikaw ay nasa kapangyarihan, protective custody. Balita pa mula sa lalawigan, lalaki patay ng barilin ng tanod sa Naga City. Suspect patay rin matapos barilin ng sarili habang tinutugis ng mga pulis. Kasama natin sa balita, Radyo Man Paolo Papa ng RMN Naga.
2: Patay na ng matagpuan ang isang lalaking namaril ng kabarangay nito sa Kararayan del Rosario Access Road sa Zone 1, Barangay del Rosario, Lungsod ng Naga. Ang lalaking ito ay pinakilala ng mga otoridad bilang Federico, tanod ng nasabing barangay. Ayon sa Naga City Police Office, bumaba lang ang biktimang si Arnella, 49 years old, mula sa minaneho nitong truck sa lugar nang basta na lang itong pinaputukan ng suspect sa noo gamit ang di pa malamang klase ng baril. Ayon naman sa isang witness, tumakbo palayo sa crime scene ang tanod patungo sa madamong bahagi ng barangay kung saan naman ito tinugis ng pulisya. Ngunit bago ito mahuli, binaril nito ang kanyang sarili kaya natagpuan itong duguan at wala ng buhay. Agad namang dinalang biktimang truck driver sa malapit na pagamutan kung saan ito dineklarang dead on arrival. Kasama mo sa Lungsod ng Naga, Radyo Man Paolo Papa, Tatak, Arimen.
27: Muling dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para hilingin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa ICC warrant. Ayon sa abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, nagain sila ng very urgent manifestation kasunod na nangyaring putukan sa Senado. Nais umano nilang ipaalam sa Korte Suprema ang tensyon na naganap kabilang na umano'y presensya ng NBI ang pagpapaputok ng baril na actually Senate o sa Adi naman pala ang nanguna. At yung lockdown sa loob ng gusali. Gitnang kampo ni de la Rosa, kailangan ng mas agarang paglalabas ng TRO dahil sa insidente. Ginit din nila na anumang warrant laban kay de la Rosa ay dapat manggaling sa korte ng Pilipinas at dumaan sa tamang proseso ng batas. Pinalagan ng New Senate Minority Bloc ang aligasyong nakatanggap sila ng tip na magkakagulo sa Senado kaya nagsiuwian sila ng maaga noong Miyerkules. Ayon po kay Senador Risa Hontiveros, kinailangan niyang umalis ng maaga dahil lumipad ito patungong probinsya bunso ng isang commitment sa isang conference. Nanawagan naman si Hontiveros na tigilan na ang pamumulitika at binibigyan ng malisya ang maagang pag-uwi ng minority senators. Maaga rin nag-time out si Senador Kiko Pangilinan dahil may pupuntahan pa itong meeting. Maliwanag naman ni Senator Sherwin Gatchalian na kaugalian na nilang umuwi ng maaga dahil hanggang alas 7 lang naman ng gabi ang office hour sa Senado. Hindi rin nagpalipas ng oras si Senador Mig Zubiri sa Senado at umuwi matapos mag-adjourn ang sesyon dahil hindi naman siya imbitado sa caucus ng majority black senators. Una rito, sinabi ni Senador Amy Marcos na katakataka ang maagang pag-alis ng ilang senador sa araw na iyon dahil may caucus pa niyang iba sa kanila habang inaabangan ang pagdating ng articles of impeachment.
5: So, ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa LEGI, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Zubiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinidigil. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami, mahina ho na nagkakaupos, nag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila?
27: Si Senador Amy Marcos.
0: Network News.
27: Nanawagan ng Philippine Military Academy Alumni Association sa mga miyembro nito na maging matatag at kalmado sa sitwasyong kinakaharap ng kapwa kabalyer o kanilang mista na si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay PMAA Chairman at CEO Cavalier Ricardo David Jr., kinikilala ng asosasyon ng pagkakaiba ng pananaw ng mga kapwa nila pulis hinggil sa issue pero hindi dapat ito maghudyat ng kawalan ng respeto sa bawat isa. Sa panahong ito, mahalaga na igiit ang mga kaugalian na nagbubuklod sa asosasyon. Hinikayat din nilang maging neutral o walang dapat kilinga. Hindi naman maiwasang magbiro ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa social media patungkol sa kinakaharap ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Sa Facebook, nagpost po si Torre ng picture na kunwaring inaaresto si retired Navy Commander Ferdinand Dino Juan na may pagkakahawig sa ilang features ni de la Rosa. Ayaw nyo pang sabihing parehong kalbo. Pareho pong walang buhok. May caption pa itong, huli ka, ay class 79 pala. Hindi ho nila mista, hindi nila class, hindi nila batchmate. Malaki ang naging papel noon ni Torre sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2025, noong siya pang hepe ng PNP. Isang taon ang nakalilipas, wala umanong pinagsisihan si Torre sa pangunguna ng pag-aresto at umakto lamang batay po sa iniutos ng batas. Pinagkukomento ng Korte Suprema ang Senado kaugnay sa petisyong inilabas o ilabas na ang report ng Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa manmalyang flood control. Ayon kay ayon sa Korte Suprema, binibigyan nila ng 15 araw ang Senate Blue Ribbon Committee para magkomento. Kinumpirma rin ang isa pa sa mga petitioner na si Attorney Eldridge Marvin Aceron na hindi pinagbigyan ng kanilang apila na maglabas ang mataas na hukuman ng TRO at status quo anti-order. Sa kabila nito, positibo si Aceron dahil hindi tuluyang ibinasuhin

0: Naharap sa patong-patong na kaso ang ilang matataas na opisyal ng Surigao del Sur. Personal na nagtungo sa Office of the Ombudsman sina Mary Helen Zafra at kinatawan ng Task Force Kasanag Incorporated na si Dr. John Chong para kasuhan sina Surigao del Sur First District Representative Romeo Momos Senior, Second District Representative Alexander Pimentel, Governor Johnny Pimentel, Caracal Mayor Vicente Pimentel III, at ilan pang mga opisyal ng DPWH at COA. Idinidiin si Congressman Momo at ang pamilya nito sa koneksyon sa 300 milyon pesos na halaga ng kontrata sa Surigao La Suerte Corporation na pagmamayari umano ng kanilang dynasty. Nag-ugat naman ang ikalawang reklamo sa 497 million pesos na halaga ng kontrata na nakuha ng LCT Construction at Jenny Pimentel Construction na pagmamayari din naman ni Governor Pimentel. Ayon sa mga nagreklamo, ipinagbabawal sa mga umiiral na batas ang pagkakaroon ng direkta o hindi direktang ugnayan sa financial interest ng gobyerno ang mga nakaupong lingkod bayan. Maari nang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natalong kandidato sa nagdaang May 2025 midterm elections. Maliwanag ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, natapos na kasi ang one-year appointment ban sa mga OLATs. Itong mga natalong kandidato, alinsunod sa saligang batas. Ayon kay Garcia, layo nitong maiwasan o layong maiwasan ng appointment ban ang pang-abuso sa kapangyarihan sa pagtatalaga ng mga opisyal at masigurong may patas na oportunidad sa serbisyo publiko. Ibinasura ng Korte Suprema ang apila ng ilang mga religious at civil groups na magkasang COMELEC ng mano-manong pagbibilang sa balota sa halalan. Ayon po sa Korte Suprema, may kapangyarihan ng COMELEC na tukuyin ang mga pinaka-epektibong pamamaraan upang magkaroon ng patas maayos at mapagkakatiwala ang halalan. Punto pa ng Supreme Court, hindi rin minamandato sa automated election law ang sabayang manual counting at sa halip ay magkakaroon ng voter verifiable paper audit trail para makumpirma ang dami ng balota. Hindi rin makatwira ng argumentong inoobliga ng batas ang chairperson ng Board of Election Inspectors na bilangin ang mga official ballot sa precinct level. Giit ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh, kung babasahin ang kabuuan ng Republic Act 9369, layunin lamang ng batas na gawing moderno ang butuhan sa pamamagitan ng automated election system. Labis ang pagkadismaya ng panig ng mga biktima ng war on drugs sa pagpuslit ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos kanlungin ng Senado. Sinabi ni Attorney Nery Colmenares, ang ICC Council to Families of Drug War Victims, marapat lamang ang masusing investigasyon sa pangyayari. Nakapagtatakaan niya na hindi maaresto ang senador na tinukoy na kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs kahit na ito ay may warrant of arrest na.
1: Hindi katanggap-tanggap na may warrant of arrest ay hindi pinatupad ng isang institusyon katulad ng Senado. Nung si Senator Bato de la Rosa at si President Duterte ang presidente, gusto ni President Duterte hulihin si Senator Trillanes. Inuli sa loob ng Senate premises, walang problema. Nung gusto ni President Duterte at Senator Bato de la Rosa na hulihin si Leyla de Lima, inuli sa loob ng Senate premises, pwede naman pala. Bakit nung siya na, nung sila na, bigla na silang nagbago ng ihip ng hangin, hindi kami pwedeng hulihin dito.
0: Nagdududa rin si Atty. Colmenares sa nangyaring putukan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. At kalaunan ay lumabas ang ulat na nakalabas na nga ng Senate Building si De La Rosa kasunod ng kaguluhan.
1: Dapat maibistigahan ito ng mabuti kasi grabe ang paglaro mo sa isipan ng taong bayan. Grabe ang pagnilaro mo ang lahat ng mamamayang nanonood ng araw na yon kasi ang paliwanag, inaatake ang Senado. So siyempre, sasabihin mo, grabe naman, inaatake ang Senado. Tapos nalaman mo, wala namang palang ganong ataking nangyari. Right. So para sa akin, dapat maimbestigasyon dito at malaman kung may nagkasala ng obstruction of justice. Kapareho ng ibang mamamayan, dapat may parusa din yon.
0: Si Atty. Nery Colmenares sa panayam ng RMN, siya po ang isa sa mga abogado ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs. RMN Network News. Balita sa mga lalawigan. RMN Police Report. May 800,000 pisong halaga ng shabu at marijuana nasamsam sa Mariveles, Bataan. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Network News.
2: Arestado

0: 42 anyos na lalaki matapos masakote sa sinagawang bypass operation ng otoridad sa Santo Domingo Village, Barangay San Isidro, Mariveles, Bataan. Kinilalang suspect na residente ng Santo Domingo, Barangay San Isidro, Dinalupihan na naharap sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng RA 9165. Pinangunahan ng Bataan Police Provincial Drug Enforcement Unit katuwang ang PDEA at iba pang law enforcement units ang operasyon matapos umanong benta na suspect ang posture buyer ng isang sachet na hininala shabu kapalit ng Mark Money. Sa isinagawang body search, na-recover pa ang isang malaking sachet ng hininala shabu, isang brick ng marijuana at isang cellphone. Tinatayang aabot sa mahigit 100 grams ng shabu na nakakahalaga ng 680,000 pesos at nasa isang kilo naman ng marijuana na tinatayang nasa 120,000 pesos ang kabuang nasamsam sa operasyon. Sinagawa ang on-site inventory sa presensya ng media at barangay officials alinsunod sa Section 21 ng RA 9165 habang kasalukuyang nakadetine ang suspect sa lock-up cell ng Mariveles Municipal Police Station. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
1: Pope Leo XIV nagtalaga ng bagong obispo sa Diocese of Bacolod. Kasama natin sa balita si Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Opisyal na pinangalanan ni Pope Leo XIV si Bishop Louis Galvinez bilang bagong obispo ng Diocese of Bacolod, kapalit ng nagretero na si Bishop Patricio Buson na nagserbi bilang obispo ng Diocese sa loob ng 10 taon. Si Bishop Galvinez, 59 anyos, ang pinanganak sa Sagay City, Negros Occidental, ang nagtapos ng kanyang philosophy at theology sa University of Santo Tomas Central Seminary sa Metro Manila at inordinahan bilang pari noong 1994 sa lungsod ng Bacolod. Ito ang nagserbi bilang deputy then at spiritual director ng Sacred Heart Seminary at chancellor ng Secretary of the Diocesan Korea. Nag-aral din siya sa Roma at Pontifical University of Santo Tomas Aquinas para makuha ang kanyang licentiate and doctorate degrees in Sacred Theology noong 21. Nagserbi rin siya bilang collaborator sa Bishop Conference at naging rector ng Sacred Heart Seminary at Vicar General ng Diocese of Bacolod. May 28, 2018, siya ang inordinahan bilang obispo sa San Sebastian Cathedral at kasunod dito itinalaga siya ni Pope Francis bilang obispo ng Diocese of Kamangkalan. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN.
1: Sa ating balitang sports, Heidelin Diaz target ang European training knowledge para po sa mga Pinoy athlete. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
3: Target ni Heidelin Diaz na palawakin ang kanyang kaalaman sa larangan ng sports science at athlete development sa pamamagitan ng pag-aaral sa Europa. Ayon sa Olympic champion, nais niyang mag-aral ng mga programa kaugnay sa high performance training, coaching at sports development upang mas makatulong sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino. Dagdag niya, malaking bagay ang exposure sa international training environment para mapaangat pa ang antas ng local sports programs. Bukod sa pagiging weightlifter, aktibo rin si Diaz sa grassroots development sa pamamagitan ng kanyang weightlifting academy kung saan layunin niyang makalikha ng mas maraming world-class athletes sa Pilipinas. Iniulat din na nakatuon ngayon si Diaz sa long-term development ng Philippine weightlifting matapos niyang magtagumpay sa kampanya sa international stage. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
1: Sa ating entertainment news, iconic youth drama film na Bagets, balik big screen. Kasama natin sa balita ang Bagets na Bagets na si Myra J. Nasaya.
4: Batang 80s, mag-ingay dahil nagbabalik big screen ang coming-of-age classic na Bagets para sa a rewind initiative ng Viva Films. Sa halagang 99 hanggang 180 pesos, mapapatrip down memory lane na ang mga batang 80s dahil ipapakita ng pelikula ang timeless themes of youth, friendship, first love, at self-discovery. Mapapanood ito sa mga piling sinihan sa bansa hanggang May 19. Ang Bagets ay maituturing na isa sa mga most iconic youth drama ng Philippine cinema na pinagbidahan ng mga mati ni idol na sina Aga Mulak, William Martinez, Herbert Bautista, JC Bonin, at Raymond Lauchenco. Una itong pinalabas sa big screen noong 1984, pero noong January hanggang March ay nagkaroon ito ng theater adaptation na pinagbidahan naman ng anak ni Aga na si Andres Mulak. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
1: Sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyoman Zander Kayabyab mula rito sa RMN Broadcast. studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. May bagabigat yung amin mga kasama, maupay na aga.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: 742.
5: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Clear time.
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Good morning, my dear plants.
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
6: Kitty, sorry di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 7:46 sa aga.
12: RMN News, diretso headlines.
11: Sa mga balita, subong nga adlaw sa balita lokal, kaso sang heat-related illness sa siyudad sang Iloilo, nagtaas subong nga Mayo sunod sa City Health Office.
13: Balita sa sports, Alex Yala magapasakop sa 2026 Strasbourg Open sa France.
11: Sa showbiz, Gabby Carballo nag-abot na sa Egypt para sa Miss Echo International 2026. Ini kag iban pa nga balita gidadulon sa inyo sa Nan's Corn Coffee. Umpisahi ang inyo nga adlaw pagi sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nagaboost sa inyo nga immune system. Nagapromote sang weight loss sa mga overweight kag nagapalaba sang inyo resistensya. Nan's Corn Coffee.
10: RMN News. Diretso balitang Metro Iloilo.
11: RMN. Sa detalye na sang mga balita lokal.
10: RMN News. Diretso balitang Metro Iloilo.
11: Mayong aga mga karadyoman, ini ang RMN News diretso.
13: Subong adlaw sang Biyernes, Radyoman Maggie, May 15, 2026.
11: It's well day, swell the day, Radyoman Pia. Sa giyapon live kita nga makitaan kag babatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo.
13: Kag sa YouTube DYRI RMN Iloilo, subong man sa iyong mga radyo 774.
11: Sa ngalan sa serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita ko si Radyoman Maggie Eresuelo Maleriado.
13: Kag Radyoman Fia Panes Otero.
10: RMN News, diretso balitang Metro Iloilo.
11: RMN. Sa detalye na sa balita lokal. Nagtaas ang heat-related illness sa siyudad sang Iloilo subong nga bulan sa Mayo. Suno kay Dr. Jennifer Castro, ang Assistant Department Head sang Iloilo City Health Office, may 569 ka recorded cases sa bulan sang Mayo o kon Mayo 4 tuptob 8/2026. Mas mataas ini sa 355 ka na record sang Abril 7/30/2026. Kadam-an sa mga ini amo ang upper respiratory infection nga 246, hypertension 117, pneumonia 71, skin disease 43, bronchial asthma pulo, conjunctivitis o consore eyes 22, acute respiratory infection 4, kag viral infection nga may isa. Sa 2024 may 614 ka heat related illness ang na-record sa City Health Office sa January to July period. Panugyan ni Castro, likawan ang exposure sa init sang adlaw, magpabilin sa malamig kag mahandong nga lugar, magsuksok sang lightweight o cotton nga panapton, maginom sang husto nga kadamon sang tubig, kag magpakonsulta sa doktor kon kinahanglanon. ang ininga bahin gidadulong sa inyo sang life extension vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension vitamin D3 doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
13: Sa kaangot nga balita, nagabatsyag sang extreme heat ang syudad sang Iloilo. Ginapakita sang data nga ang heat index sang syudad halin Abril tubtob Mayo sininga tuig yara sa 33 degree o kon 33 degrees kag nagpeak sa 47 degrees atong Mayo 7. Paathag ni Patricia Ann Constantinopla, resident meteorologist sang Iloilo Operation Center, dapat mag-exercise sang extreme caution kunyara sa 33 to 41 degrees ang heat index kag makabig nga yara sa delikado kun magsaka na sa 42 to 51 degrees ang heat index. Sunod kay Constantinopla nga ang mas mainit nga heat index ang syudad kun ipaanggid sa kaiping mga banwa dala sang urbanization kun sa diin mas madamo nga mga sementado nga estruktura kun ikomparar sa pananom.
3: Effects in sa urbanization sa atong diri sa Iloilo City and naga-enhance ang urbanization sa extreme heat kay gapataas ang iyang ang urban heat island effect is gapataas ang temperature on the urban area.
13: Ang kabahinsang pahayag ni Patricia Ann Constantinopla, resident meteorologist sang Iloilo Operation Center. Ginalauman naman nga mahagan-hagan ang kainit sa Hunyo kung magtupa na ang ulan bangod sang hangin habagat. Base sa forecast sang PAGASA, ginsiling ni Constantinopla nga ginapananaw nga mangin normal ang kondisyon sa katapusan sang Mayo gani mahimo nga dulaon ang mga advisories angot sa tig-ilinit.
11: Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, ka nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gintingob ng puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Formal na nga ginpasakaan sang kaso nga murder ang mga suspect na nagbuno patay sa delivery boy sang tubig sa Barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City sang nagligad nga Mayo 7. Ginkilala ang biktima kay John Robert Sino, 29 anyos, kag pumuluyo sang Santo Domingo, Arevalo. Samtang ang mga suspect amo sa day Barangay Kagawad Melvin Asibuke, 48 anyos kag Mark Anthony Banyares, 45 anyos sang Barangay Bonifacio, Arevalo. Sunod kay Police Captain Michael Tuburan, ang hepe sang Iloilo City Police Station No. 6, napasaka na nila ang nasambit nga kaso kahapon o kung sa nagligad nga adlaw. Gindugang ni Police Captain Tuburan nga wala sa gihapon nakasungka ang mga suspect sa ila talatapan. Madumduman nga daan nga hiligutanon ang natudlo nga motibo sang krimen.
13: Nagbisita sa Iloilo Provincial Capital ang 25 kakatapos ang delegasyon sa National University of Singapore Civil Engineering Club. Agod opisyal nga ilunsyar ang community service project nga nagatuyo sa pagkayo kag pagpaayo sa mga pasilidad sang eskwelahan sa Iloilo. Ginbato nanday Governor Arthur Defensor Jr. kag Provincial Administrator Raul Banias ang grupo kag nagpalabot sang pagpasalamat sa ila inisyatibo sa pagsuporta sa edukasyon kag pag-uswag sa mga komunidad sa kaumhan. Iga-rehabilitate sa mga estudyante ang gymnasium sa Mateo Elementary School sa Barangay Manguna, Kabatuan, Iloilo bilang kabahin sang ila Engineering Service Program. Ang proyekto kabahin sang Operation Orion sa isa ka-outreach program sa luwas ang pungsod nga nagapadala sa mga engineering students nga mga volunteers sa pagbulig sa pagpauswag sang infrastruktura sa mga nagakinahanglan nga komunidad sa nagkalain-lain nga bahin sang Asya.
11: Oras tatakala 7:53 sa aga. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa Santong Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santong Plus Gold. Ang Santong Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Mangustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santong Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nagtililipon ang mga education leaders kag mga lokal nga opisyal sa gobyerno sa Negros Island sa idalom sang Agubay Child Protection Alliance agud istoryahan ang mga pamaagi sa pagatubang sa learning poverty kag pagpataas ang level sang literacy sa mga estudyante. Ginpakita sa forum ang Iloilo Literacy Model bilang halimbawa kung paano mapaayo sa mga lokal nga gobyerno ang resulta sang edukasyon paagi sa mabakod nga liderato, koordinasyon, kag paggamit sa dato sa mga programa. Ginpaambit ni Dr. Raul Banyas kung paano ginpabaskog sang Iloilo ang mga programa sa pagbasa kag pagsulat paagi sa paglocalize sa mga intervensyon sa edukasyon. Ginatagan niya sa igtalupangod ang importante nga papel sa mga local executives sa pagpauswag sa mga eskolahan kag performance sa mga estudyante. Importante man sunod sa iyang suporta ni Governor Arthur Defensor Jr. para sa mga programa sa edukasyon sa probinsya. Ginreport man ni Banyas ang kadalagaan sang Proof of Concept o kung POC nga programa na ginsuportaran ni Senator Sonny Angara pagi sa EDCOM 2, kaupod ang Sinerhiya Foundation kag iban pa nga kasumpon. Sunod sa iya ang grade level readiness nagataas o kung nagtaas alin sa 3 sa kada 10 ka mga estudyante pakadto sa 9 sa kada 10 sa mga eskolahan nga nagpasakop sa programa.
13: Sa katapusan ng balita lokal, gindayaw ni Department of the Interior and Local Government kung DILG Regional Office 6 Director Juan Jovian Ingeniero ang Barangay Academy for Public Service and Development kaginlansyar sa siyudad sang Iloilo. Sunod kay Ingeniero nga isa ini ka long-term intervention kag investment para sa maayo nga panghimanwa nga nagasugod sa grassroots level. Sunod pa sa iya ang programa isa ka timely kag importante nga inisyatibo bangod ang governance nagakinahanglan sang padayon nga pagtuon kag pag-angay sa nagabag-o nga panahon. Ginhatagan man niya sang challenge sa mga barangay sa Iloilo City nga magtinguha nga manginkabahin kag magmadinalagon sa masunod nga Seal of Good Local Governance for barangays.
11: Ang ininga bahin gidadon sa inyo sang Super Fiber, tilo yang inyong agkolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines.
10: RMN News, diretso balitang Metro Iloilo.
14: RMN News Sports.
11: Balita sa Hinampang, nagmagapadayon ang clay court campaign ni Alex Iyala. Natala na nga magpasakop ang Filipina tennis star sa 2026 Strasbourg Open nga hiwato naman sa France sa Mayo 17 to 23 bilang qualifier. Iga feature sa subong atuig nga edisyon sa sporting event ang 28 ka player singles main draw. Ini ang mangin final major warm-up tournament ni Alex antes ang iya hampang sa French Open sa Paris sa May 23 tugtog June 7. Ang balita sa hinampang gindulon sa inyo sang Clinica D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kong VCO ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
14: RMN News Entertainment.
13: Yara na sa Alexandria, Egypt, si Gabby Carvalho ang kandidata nga magatiglawas sa Pilipinas sa Miss Echo International 2026. Sa Instagram, ginpakigbahin sang Dr. Beauty Queen ang iya mga laragway suksok ang locally made red outfit. Ang 2026 edition sa Miss Echo International ang magalawig tubtob sa Mayo 23. Tinguhaan ni Gabby nga makuha ang back-to-back Miss Echo International win para sa pungsod matapos nga napauli sang Ilongga Beauty Queen nga si Alexi Brooks ang corona sa nagligad nga tuig.
11: Ah, darigali ng daog si Alexi Brooks.
13: Mm-mm, so, siya gali ang ma-turnover.
11: Back-to-back.
13: Back-to-back.
11: Ang goal is back-to-back.
13: Ayan.
11: Ang balita sa entertainment, gindulon sa inyo sa Nan's Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nan's Liniment Oil, mice arthritis, rayuma, varicose, palumuypoy, naipit nga ng paralisar ng mga kagatan. Kag para nga hindi madapuan, kag makagas sa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nan's Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent. Ang Nan's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA. Oras, impunto las 8 sa aga. Sa aton mga greetings, subong aga, Rajaman Pia.
13: Good morning, Rajaman Maggie, kay Sir Nick Velasco, kay Sir Stephen Fanega, kay Sir Nick Blasico, kay Ma'am Nurses Fortuno, dira sa may San Miguel, mayang aga si Imo, Ma'am, nag-chat gina siya kada aga, Rajaman Maggie. Si Ma'am Nurses, kaya nagpamati siya. Oh. And of course, ibang pagid naton nga mga tagbalamati nga nagatutok sa aton nga Facebook Live.
11: Ay, good morning! Sakay! Sir Stephen Panega, good morning! Thank you, sir, ha? Ma'am Elenita Lapastora and family, mayong aga, kag sa ibang nga hindi na naton matamyaw. Good morning and happy Friday!
13: Sweldo is in.
11: Sweldo is in and bakasyon naman ka mo buwas.
13: Yes!
11: Antes kita magtako para sa itong mga kauturan, para sa inyo ang Soft Touch Wonder Oil. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ka ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ka all natural ingredients ka mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos na may vitamin C, makaparelax na, hamot pa. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika, dra sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance, sang Ila Activity Center. I-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Standby na sa masunod nga programa ang Straight to the Point. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Boss Idol, kami ang inyo tagbalita. Ako si Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
13: Kag Rajuman Fia Panes Otero.
15: Tatak RMN.
16: Comments, suggestions.